0: ng doubt.
1: Anyway, attorney, unya na po, mag-hearing na po ta, kung saan na po yung outcome ani, ha?
0: Mamina na po ta, manghiling, tanda po niya, mag-observa na niya, ato na po yung discuss yung mapo.
1: Ayan, oo, always na, ha? Ato na yung himuon karoon.
0: Okay, guys.
1: Salamat kay attorney,
0: sa mga panahon din, eh. Okay, thank you so much, thank all the time, bro. Salamat.
1: Ayan. Attorney Raymond Batu, mga katropa. Atua na karon nga observer diri karon sa tuang kining impeachment ongoing impeachment that trial dagatag mga nahibal-an nga mga terminology no lahi jud mga luminaries mga tropa magtan-aw and si attorney Batu pareha sila og kanang panglantaw ni attorney Livito Baligod katong abogado sa 18 Marines mga katropa no nga ang kanang photocopy cannot be considered as original but no na ay ingon siya nga pwede dili pwede pud na pwede okay pwede dili no but ingon siya dito it is admissible in evidence only if its authenticity is established either by comparison or admission by stipulation so kinahanglan lang gyapon tong original. Kinsa man yung poster ato so kato na to si Philstar na to gitawag na si Rappler. Ang pangutana na po si Kanli, nahurot ba yun ninyo gikan sa pagsugod hangtod sa nahuman? Ah, wala, kay na flat ang among sakinan di rin lugar, ha? O niya tapos nalubat me, dili siya full. Muna ipasabot na mga tropa. Anyway, o niya sa ito nga pagbalik mga tropa, itong balikan kini mga good news diri sa ito sa Dakpan Sarabo, ha? Sa ito mga persons with disabilities. May ngubunta rito mga katropa kang Gina A. Cole, Elmer Curiosa Cabillo, Nita Valderosa, Elizabeth Himpisawa Gloria, and Joseph Cruzada. And good day mga katropa, greet lang nako happy birthday kay Pri Jokar, ingon ni Ronnie Piho. Happy birthday sa mga naga-birthday karon mga katropa.
2: Happy birthday!
1: And also kay Lovely Colocheras, good morning. Mary Grace Cruzada, good morning. Reynald Jepte Turintira. Dizon, good morning, good morning, good morning. Okay mga katropa, balik ta mga katropa sa tuang pagbalik atong isgutan kini mga katropa ang libuan ka mga PWDs nga ginamihinam na karon sa cash subsidy sa tuwa sa siyudad sa Davao. Ayun, ka good news ania. Atong oras mga katropa una sa tuang The Secret of Health mga katropa ha. Ato ang tagan-tagan musunod na uban ni si Doc Remy Lituoy. Alas 8:05.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
10: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remy Lituoy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
11: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. o kong sugar miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
12: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santong Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
13: The Secret of Health.
10: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santong Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santong Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santong Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santong Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santong Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santong Plus Gold adlaw-adlaw.
12: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Vision Next, daghan na ang natabangan.
14: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duha inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anyos at taga Jensen.
13: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
13: The Secret of Health.
12: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
13: The Secret of Health.
10: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupaligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
13: The Secret of Health.
10: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: Ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: X. X.
3: FM.
4: X. FM.
5: Kaklarik sana.
6: Anxiety.

0: Princess Dis Buhangin.
1: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Musa!

0: Sato? Ha? Sato, Jevet? Naanap huwag ka, ha? Inuman na nato na siya og kape, mga katropa. Nangyayagintabog ka ng kalipay. Ang kalipay na ako, mga katropa. Kining kape na to nga, Santon Gold Coffee Mix. Amo niyo, ha? init pa man dito. Aso na akong bila nila. Kumusta naman ka, Joseph Cruzada? Kumusta naman mo dia, Brad, Kuya Brad, Limor, Inrob, Inrob, si Romel Bornea. Kuya Tol, good morning. Monitoring lang, Kuya Tol. Nice topic together with Attorney Raymond Batu. Yan, o. Si Attorney Raymond Batu, season kay itong abogado, mga droba. Yan, co-convenor sa Sara All. Kaya nga pag-comment, dili siya pro-Sara, dili siya ingunog. Pagka-observation lang ito sa duha ka panel sa prosecution side o sa defense side. Morning po diay kay Rinaldo Dizon. Oy, kailan mo kukunin itong ano mo rito, ticket, ha? Makapag-enjoy na kayo doon sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Dito, mga katropa, dunay libuan ka mga persons with disabilities naghinam-hinam na kini sa cash subsidy sa tuwang siyudad sa Davao. Wow naman. Ang gara ng ating mga ano, ha? Persons with disabilities. Makita nato, mga katropa, kining update, no? PWD subsidy, ha? Og status sa to ang mga PWD sa Dagpan sa Davao. Okay, to aning hatagan og pagtagad-tod-tod, mga tropa, kay may nabi natin diri ang PDAW head na to, Persons with Disabilities head attorney Redindo Martinez, sa to aning hatagan og pagtagad-tod-tod, mga tropa, kay tumataginting karong July 17. Magkakapira ng ating mga PWDs, mga katropa, 1,500 pesos. Ana lagi tong ako ang isa kasilingan, mga katropa, ba nga pwede ba ko mahimong PWD karon nga naputlan mako isa ka kumagko. Ayan, isa ka kumingking day, isa ka o oh, isa ka kumingking, isa ka tudlo. Disability na ba na? Nangutana ta kay Attorney Rindo Martinez kung naabay mga nagpa-membro sa PWD nga na langkat lang iyang koko. Nasa tong linya karon si Attorney Redindo Martinez, sa mga katropa, ang head sa PDAW. May buntag, Attorney?
1: Yes, sir. May buntag, Sir Alan. May buntag po sa itong nasuking timpaminaw.
0: Welcome back dari sa to sa program nga Bullseye sa XFM Davao. Kamusta na karon nga to ang PDAW, Attorney? Busy ba?
1: Well, busy niya po sa mga alaw-alaw pang panginanglan nun sa itong mga substituent.
0: Ayun, so napabagi hapon tayo mga bisita sa Lagyo ng mga lugar ang ni Duaw sa ito, ha?
1: Tungkol aning crisis na naitabo, murag iuri lang sa mga travel sa mga nakbayaran. So far, tukad atong pag na-pronouncement ang national government, wala na yung mga bisita na nag-ikan sa laing lugar na nag-benchmarking sa ato si Del Sedano.
0: Ayun, oo. Anyway, excited na kaayo, Attorney, ang ato ang mga PWDs karon, no? Kahit human nga nag-aprobahan sa konsiho ang katong 1.5 na subsidy. Kano sa yun, exactly na madawat niya, Attorney?
1: The same format or the same system with the senior citizen. But karong July 17 ang ato ang ceremonial opening sa ato ang subsidy. Unahon na isa na to, kaning barangay 1, barangay 2, barangay 3, barangay 4, barangay 5, o barangay 38 o 39. Kay duol raman diri sa atong venue, which is diha sa Rizal Park. The timing ko nato ni sa opening sa to ang National Disability Rights Week na magsugod karong July 17 o mauman July
0: 23. Taas-taas, no? So, kinikaroon pila ba'y expected na to nga ihap ani karon, Attorney?
1: There are more than 33,000 CWD.
0: 33,000, no? Kato ni mga nauna nga nalista o kato mga nalista ho about nga itong bago lang?
1: Katong namutay cut off in order for budget preparation. So therefore ang atong cut off atong October 31, 2025. So katong naregistro ng mga PWD below the October 31, 2025, mao ra tong magadawat. Pero katong nagparehistro atong November 1 until March 31, 2026, dito na po sila makalawas sa 2027. So, kinahanglan mo na itong cut-off kay kinahanglan pa manaprobahan ng budget.
0: At nung klaruhon, subsidy ni sa tuang local government, kining 1,500 pesos. Well, abot ning
1: yes, so,
0: annually. WD. Ang uban, mga ningon nga, apil ba diri ang katong tag 1,000 ang bulan?
1: National to siya, national. Wala pa man ito na naprobahan.
0: Wala pa na aprobahan. Anyway, kini siya annual man siya attorney, no?
1: Yes po.
0: Annual.
1: Dati i-government ng
0: tabang. Napakay conservative number o amount kung pila gyud ang napagawas ato sa government karong panahon na?
1: Kung mag-based to sa number of PWD na atong na-registro sa buwan sa tawag ani sa atong nag-apply cut off October 31, it cost 50 million ang distribute sa ato ang siyudad sa Davao, more or less
0: 50 million. Unsa ni buhaton sa mga PWD nga wa pa makakuha og wa pa ni marehistro attorney?
1: Yes, ginahanglan nila manto sa atong opisina. Encourage ako nga diretso naman sa atong office diri sa Pidao, considering na kung bagi pag barangay, bagi pag district, madugay ang inyong kuhan, i-transmit pa man. Madugay dito, magtako. Kung mao na may nang diretso na lang mo diri sa office, kay less than 10 minutes or 15 minutes, ma-release naman dahil na natong PWD ID. So, mga nang encourage ako nga mo diretso diri sa opisina na to.
0: Ayon, physical identification ba ni or kinahanglan siyang medical?
1: Doon na siya kaklase. Natay apparent, natay non-apparent na type of disability.
0: Ayon.
1: Kung apparent, no need for medical. It is just a matter of assessment of the office through our social worker. But in the event that your disability is a non-apparent, so kinahanglan na nag-medical certificate coming from specialist na doktor.
0: So kay para, tama no sa tama ni mo attorney nga dapat mo sabdan sa uban, no? Kay ang uban mga nagsulti nga unsa man siya ngano na PWD man siya nga wala man siya diferensya, pero dito sa medical record niya na siya ay internal nga pagka diferensya, og ang doktor nagsulti nagdeklara nga siya PWD na.
1: Yes po, kay like for instance kay ako ang mga physician. Makita nimo na maayo kay panglawas, pero ang ilang mental condition, ang ilang psychological condition is may problema. So mo na silang nanaparen dili makita.
0: Ayun. Kini tubagon jud ni attorney ba kay nanong tara dinhi naputlan ko og isa ka tudlo sa trabaho nako, kumingking lang hinuon naputol kay naghagot ko og rami. Naghagot og rami. Naputol daw yang isa ka tudlo sa kumingking. PWD yes, daw siya.
1: Unang-una, ginahanglan may balano na una na ito ang definition sa PWD. Ang definition din sa PWD are those suffering from restriction of different abilities as a result of a mental, physical, or sensory impairment. Meaning to say, those who are suffering to perform an activity in a manner or within the range considered normal. Pag ang inong kumangko, di nakakabalong usulat, tungod sa pagkaputol, o di nakakabit-bit o mga bit-bitonon, tungod sa naputol ang iyong kumagko, then you will be considered as PWD. But nevertheless, kung isa lang ka kumagko ang matanggal sa imo, ang iyong makabalo pang magyapong kumusulat, normal na magyapong iyong pang adaw-adaw na kanang function sa iyong kamot, so dili na siya ma-considered as PWD. So kinahanglan, may majority. Example, tulog ka po, kumagpo ang naputol, that is very material. So therefore, that will be considered as PWD as defined under Republic Act 1977.
0: Ayun. Oo. So paghilom din na Sir Roy, kinilagtay sa tuwa ba? How do mo ikam saksak og braha?
1: Parang mo salat ng kanang braha, no? Labi na ganang
0: kanan tungit si tawag niya yung tulor niya ni Gabo dala ah ah na kwani ang king ba makasaksak ba niya anyway gawa sa mga case assistance attorney no unsa pa may mga programa o serbisyo sa ang atong ipadagan karon sa PDAO alang sa mga PWD sa Davao City.
1: But dito na ko ng tumbagan, sir. Ako sa ang pangayuan ng opportunity na mag-broadcast po nato yung mga qualification kung din saro itong makadawat sa ito ang mga sige beneficiary. Mm-hmm. Okay? Para bago na ko ng tumbagan sa... Ang una yun, at yung saro itong makadawat is kapang holder of persons with disability ID yung issue sa PDAO. Okay, money number one. Uh-huh. And provided na dili ko siya expire. So, kinahanglan, ang imong PWD ID dili expire. Okay, para ma-over ka. Ang ikaduha, kay kaning atong subsidy exclusive naman sa Lumulukyo o sa mga PWD nga naa sa Dakbayan, Davao. In order nga

0: certificate na lumulot niyo ka sa Dakayan Tinabaw sulod sa agikan at pinaka-ubos tuloy-tuig.
1: Tulo ka tuig.
0: So, at least 3 years ka residente sa Davao.
1: Mm-hmm.
0: Pangutana, what if nagbalhin-balhin kay barangay? So, magkuha ka dito sa imong gihawaan. Example, di ka sa barangay talong mo. 2 years ka nagtuyo dito.
1: Mm.
0: Yeah, 1 year ka sa Bantian. Mayo kang certification, di ka sa talong mo na 2 years ka dito and 1 year kung address na Bantian. Kaya para makompleto niyo ang tulo ka tuig. Now, what if kung bidriben, dili walay voter certification kay dili nakagawa sa balay. So, pinanglan ako na huwag ka ng certification gikan sa atong social worker na na-assign sa barangay. Para hindi, makita dito nga hindi, biligin siya ka buto, kaysa sa itong buto, kung hindi, diha po siya nagpuyo.
1: Ayun.
0: Sa dakmayan sa buwan, diri sa dakmayan sa Dabaw. Na isa pa mga exception sa ito ang voter certification is kaning mga children with disability. Although exempted sila sa voter certification, but nevertheless, ang ilang ginigana ng ilang guardian must provide, or kung wala may voter certification, at least a barangay certificate na nagpuyo sila dari sa atong dakbayan sa Davao sulod sa tulok a minimum of 3 years.
1: 3 years.
0: No, dami na sa itong mga Jehovah's Witness, kadili nila nag-exercise ng pagboto.
1: Mm-hmm.
0: Nevertheless, pinanglan niya po na sila ang barangay certificate na at least 3 years sila lumulupyo sa Dakayan sa Davao.
1: Ayun,
0: so mauna ang mga qualification na to. Then, katong mga disqualified, kung ang inyong ID o ang inyong mga dokumento is submitted by fraudulent scheme, no? Piki ang mga dokumento. So, hindi mo magkadawa. Kung ang ikadawa, kung ang doktor na ninyo,
1: uy, dapat naputol, naputol. No? Guwapo to kay para at least mga katropa, mahibaw to ag ato na to timawaso, no? At least mahibaw mo unsay inyong dalon, ha? Hindi mo patakataka, dihaw, padala, dihaw, kanaganing certificate dito sa dayong. Ha? Ayaw to, ayaw to. O, certificate magka, ngayon yung ipaprinta lang dito sa Diaz Mall. Ayaw to, ha? Tama tong gi City Attorney. Sige, Attorney, para yun.
0: Okay. Ang ikadura, kaling gideclare na sa doktor na cured na ang ilang sakit. Kailangan ko yung ban na PWD sila tungkol sila disgrasya. So, temporary ang ilang disability. But in the event na naayo na sila na cure nilang fracture, then you will now no longer be considered as PWD. You must surrender your PWD ID because only qualified PWD should possess the ID. Otherwise, you should be considered as bearer of falsified documents.
1: Yan.
0: Kaya naman.
1: Likaya ito na.
0: Ayaw naman ka. Kaya naman, nagdaladala pa mga anak. Di ba?
1: Magpapatol din ka.
0: Oo, oh, gani. So, then expired PWD, give na na. Oh, kaling kuhan. Kung naka-senior citizen ka, the same time PWD, at the same time solo parents, pag nakadawat, mga dito, bini, nakapwiging madawat rin.
1: Ah, klaro.
0: So, isa lang yun. One at a time.
1: Okay?
0: So, mo na siya ang ato ang disqualified ng mga PWD. Kinsa may mga claim personally katong PWD mismo o tungod sa ilang kondisyon o tungod kay bata pa hindi pa makaya na sila yung mukuha personally through the guardian. But we have to secure katong mga dili minor maghatag din sila ang authorization letter, notarized, kay para di basig mag-deny itong beneficiary na wala na ko na sa luha, tinanglay yun yung notary yung gina ninyo.
1: Ayun.
0: Okay? So, mauna siya. So far, ang ito ang announcement.
1: Mag-accumulate yun yung number ani every year, attorney, no? Kaya na naman po ito yung musapaw na po nga ma-approve na po this year.
0: Yes,
1: so, mag-dako-dako yun ang ihap ni.
0: So, by next year, estimated na ito, mga 43,000 ang makadawat na po sa subsidy na ditanya sa itong siyudad sa
1: Okay. Attorney, salamat kayo sa imong panahon din o mabuhay po kayo.
0: Daghang salamat po siya, Alan, sa opportunity. God bless.
1: Thank you so much. No, ang papaklaro karon ni nindot to ha katong inyohang naulahi, itong pinakaulahi nga

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug makakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
4: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: XFM.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.

0: trial conference is the schedule of trial dates, no? And that includes, of course, the number of schedules that we will be needing.
1: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage.
2: Alright, tatangin niyo mga katropa ha sa kining live coverage sa mulato niya mga katropa. Alas dos na sa hapon. Kaya to sa silang papamahawon ni ato ang mga sakop sa prosecution panel o sa defense panel mga katropa. Niya tayo report! 6.12 million nga tabang ilawom kini sa Project Lawa o Binhi. Gihatag kini sa 600 ka pamilya sa Davao Oriental. Nara ba, nakatambay na ba si katropang Sabrina M? Sabrina M talaga naman. Artista rin si Sabrina M. Paborito man ni ni Kenneth Royce si Sabrina M. ST na ST.
3: Pinawa!
2: Diri mga katropa, ito ang hatagan ng paglalag ang detalye. May kalabutan ni nga balita mga katropa. Ito ang hatagan ng kumpletong detalye. Manukad ni katropang Jovet Espanyol.
1: Live report. Live report.
2: Quiet, Jovet.
4: Mukabat sa kinatibuk ang 6.12 million pesos ang ipangapod-apod sa DSWD Field Office 11 ngadto sa 600 sa mga benepisaryo sa Project Lawa Bini sa mga lungsod sa Boston, Katiil, Lupon o Dakbayan sa Mati sa Davao Oriental. Nasairan katapang-alan ang mga matag benepisaryo na kadawat og tag 10,200 pesos kuman niya makumpleto ang ilang cash for training, ingon man cash for work components sa maong programa. Ayon sila mga proyekto ang himo ang pagtukod ng small farm reservoir, ang communal vegetable gardens, o guban pang climate resilient livelihood initiatives na ginong makatabang sa ilang tansa-tansa sa mga komunidad. Galing atin sa DSWD 11, tumong sa mga programa ng mapaligo na kapasidad sa mga komunidad bato sa epekto sa climate change o umabot sa mga kalamidad. Di pa sa butasab sa ENL ang maong tabang, dili lamang kinimatod sa pinansyal na suporta katropang alan, kundi so usa-usab kapuhunan alang sa mas ligon na panginabuhian o kaugbaon sa mga individual sa Davao Oriental. Mga ito nahitot na informasyon labot sa pagpunapod o tabang pinansyal diri sa may Davao Oriental. Katropa niyo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol.
1: Live report. Live report.
2: Dega salamat kini mga katropa nga Jovet Espanyol mga katropa. Oy, good news ha kay ang Kabadyangan Road pasabol na kini mga katropa, ang GTV Road nagpabilin pag kini gihapon nga sirado. Ang dito sa may Talaingod area, dool kini sa resort mga katropa ni Governor. Dili pagyapon kini ingon na naka-stable ang dalan gumikan kay napagyapoy mga kakurat-kurat dito mga katropa basin og kanang matiwas tong manabilin dito nga bukid nga mag landslide. Swerte ito mga katropa tong mga kuan ha na kulgot dito nga nagabiyahe gikan sa Del Norte Talaingod nga to sa bukid noon mga katropa kay nag-standby sa sila sa resort dito ni Gobernador. Naduol man sa napabor. Diyan sa may Talaingod, Davao del Norte, mga katropa. Tungkol na sa Sigigulan, ya, tapos daot nga panahon, karong panahon na unta, summer time, humana. Ininyo rabo data, pero sige man tawag, ulan. Doon ay upat kabagyo, kung namatod pa ang muabot sa Pilipinas, niabot na ang duha, duha na lang kuno ang nabilit. Ya, kining bagyong Inday, mga katropa, agoy! Dito lang ni sa Senado kung nabato pa magkusokoso si Inday. Di po ni Inday nga bagyo ha. Inday Duterte Carpio ni mga katropa. Dito mga katropa be, kay kining NBI witness mga tayo Kalilong ha. Si Kalilong! Ikantahan na ba ni siya? Alalalalalong, alalalalalonglong, lilonglinglong. Dito ha! Bilib ko ninyo mga katropa. Oo, kay... nato yung saka vlogger nga nag-testimony ningon siya nga mo man siya o katong nagpakaroon ingnon nga magpaayo sa kuha og laptop. O niya namugos dayon nga himuon kong witness against kang Inday.
3: Pinawa!
2: Nanaday ni siya ingon ani nga leaning ni siya nga NBI ha. dili deni basta-basta lang nga witness lang mga tropa, murag nana ni siya political leaning na. Oy. Onya believe ka ani mga katropa? Asa ka ni siya nagtuon no? Ano man? Duha ka semana lang mga tropa nga pagtuon ko no, forensic expert na. Ha? Grabe oy, ha? Onya, bilib kaayo mga tropa ang prosecution panel siya ha, kini si Attorney Ligutan, ha, grabe rin golden voice rin ba? Pasa sa ilong eh, tulo ng sipon niya. Sa naman tao, abangan na po niyong isa ka prosecutor onya, basi kung sa'yo mo tulo ano yung mga tropa. Ay man kayang isa, ni tulo namang ba-ba. Eh, kaduha mga tropa, ni tulo naman ang ilong. Masika ang katulo mga tropa, matulo ng buog.
3: Pinoy!
2: Damay rin. Sorry sa mga nangaon na buog. Araw-araw na lang ng buog, engineer. Kesa matulo ng igski. Maka-igski ba?
3: Pinoy!
2: Pinoy, araw na ito mga tropa. Story na nag-resibo ha. NBI witness ani mga tropa. 2 weeks lang kuno ga-training sa forensic. Nya expert na, forensic expert na. Hindi madani mga tropa, 2 weeks lang gud. Asa ka ni nagtuon ni mga tropa, lupig pa man ani ang expert sa kini mga Tesla scholars mga tropa. Kamo ba ka sa kini mga Tesla scholars no? Dako kayo og kanang diferensya ni ilang training. Apil pa ni sila mga Tesla mga tropa, NC1, NC2, nani sa NC2 no? Ang test na common ani mga tropa ang in situ courses doon na ni gitawag ko kana mga distinct estimated training period ba no distinct estimated training period kung short term ba ka or kining gitawag nilang fast track nga training example kining driving or kining carpentry computer systems mga katropa nga servicing appeal na rin na siguro sa driving layo rin tulok adlaw mga katropa kaya bawa na ng drive sa kining carpentry aw ang carpentry mga katropa murag dugay-dugay yun siguro ni kaya paggabas palandaan mga katropa lisod na ang pagduktok sa martilyo kanang mduktok kag udto mahuman kag hapon marag pwede gyud yung siguro training anang carpentry mga tropa pinaka common na daga na pinaka bulan oo ang regular na 3 months so 2 to 3 months ata no ang pinaka kuan diha mga tropa ang pinaka kanaganing dugayon sa training ana mga tropa or nato gitawag nila og 120 to 200 days ba or pinakadugay ano no days naman hours no 920 hours na poy mga almost 300 hours or last na ako nibal ang 280 hours nga training kana per hour lang mga tropa ba no so kana mga gitawag nila og short term. Pero pag mayon ka o mga medium term, kini nga cookery, mahimo kang chef ba? O nga, dressmaking, siyempre, pagpanahi mga tropa, pag-cutting pa lang sa tela. Mudaga na siya mga tropa kung sa test ka, mudaga na siya 4 to 5 months kay medium man siya mga tropa. Pero kini long term, example sa long term nga training mga katropa no kining automotive servicing alang na magkabalo ka mo mekaniko ni mekanika diha ang mekanik ang makina ni Monica gi mekanika ni Monica no so dugay-dugay gyud na mga katropa di magin nato na memorize mamambol maganika ang makina ni Monica gi mekanika ni Monica dugay-dugay gyud na nga mudaga nag 4 to 5 months ata ang medium term pero ang long term mga katropa automotive servicing electronics mudaga nag 6 to 7 months no so kining mahimo kang forensic expert 2 weeks ha kuno lang ni siya day ang kining mahimo kang forensic expert o kanang pang short term lang ni mga katropa ha murag naka-level lang siya sa driving. Naka-level siya sa carpentry, naka-level lang siya sa computer system mga tropa nga pwede na ka mag-operate og kanang DOS og WordStar. Ano ba 'yung DOS og WordStar karon? Grabe naman ang kanang mga pinchum-pinchum. Windows at nagaroon lang, noy. Layo pa man imo. Pinuha ko na sa una nag-eskwela ko DOS og WordStar man. Di ba? Sa ilaha karon diri kanang kuyaw na kay unsa na may kon sa computer ron, engineer. Di ba pangalan na? Tao na, naghahatag ko sa maestra kay og pinchum pipe kay mo kay sulod-sulod sa subject ng computer. Ako lang, ha, ma'am, kay og project dia ma'am be. Ah, kaliti ko kanang verbatim.
5: Verbatim.
2: Ah. Ako lang CD. Bitaw mga katropa, na po rek media lang. 2 weeks niya forensic expert na. Sa bagay, mo na siguro na ang pagtuon sa NBI karon. Pero niya tangan mga tropa sa ito ang impeachment coverage, ha?
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
2: At tangin na ninyo mga tropa. Wala matay oras. Salamat, masalam na lang sa tuapon ng mga nag-aginod o nag-like, nag-share din mga tropa, ha? Makakuanta, makadaog-taog ka ng staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Richard Ramos, good morning. And Draxoman de la Peña, good morning katropang Saralan, always watching your program. Bullseye, si Ronnie de la Peña ni Samawab. Richard Ramos, ingon siya, madag-umon, nga buntag, tinood yun na, kaya doon ay bagyong inday. Nita Valderosa, good morning, XFM, Davao Katropa Digital. Karina TCL, good morning po ni Maria. Rinaldo Dizon, good morning. Limor Irnrob, good morning. And Romilita Bacaro, good morning. Tristan White Gulay, good morning. And Jean A. Coley, hello, call. Pwede rin nyo usabon tong caption ninyo sa driver nga giyaw-yawan kay dili ang driver ang abusado kung dili kadtong bugok nga commuter nga first time ko no musakay og jeep. Oo. At tangin ninyo mga katropa kay atoning pangitaon ni nga driver ni mga katropa. Maluoy po tayong taon kay tatay. No? Ako nagtanaw ko dito mga katropa, nakaingon nyo po ko grabe ka babaon po ning bayhana ni. Kayong paslakan mga katropa o ganang balas ng baba. Kaluoy yung taon mga katropa naman kari ang anak dalaga sa front seat mga katropa. Ikaw karon nga driver ka, nga idaran ka na, imo ba rin isakripisyon yung anak na sa front seat? No? Sabi po naman ang kayoyo niya, tapos imong ipakaulawan sa social media. O niya, dito mga katropa, ang kaning manubilan ni tatay, kanang muli ko mga katropa, aning adlawa, makaliko mga isa ka sa Sabado pa. No? Ano gani? O niya, karon mga katropa, di ba ka maka... grabe, makapakusog, magwagagdagan rin sa to sa downtown. Unsa naman taon? Ano man ang ibiyahin ni mga katropag marilog?
5: Pinawa!
2: Unsa naman taon itong... Grabe ka na kayo, historical. Di siyo siya mo, pamasahi ba? Maluoy ka ni tatay. Ako nagtanaw man ko sa video. Tinubaga ni tatay, mag-di man abusado? Kung uso-uso po ito sa turilog kalinan, mo to, pati ko mabatanon. O niya na lang, tiwaso mga katropa sa programang Sintro. At tanginan niyo mga katropa, ha? Alan, sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas, sa kanyang katropa, katropang Alan Abais, magaingon sa Diyos ng mga good morning o kamaturan ang Sandigan. Alas 8:53.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
7: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Kadha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doon ka buo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala siya, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
16: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
18: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong mag-aan.

0: C. Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Suntone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarix kayo oras ka tropa alas 9:02.
2: Extra. Extra.
1: Extra. Extra. Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang extra balita ning oras sa mga katropa. Hatod kay kanato sa mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C ug ang Xanthon Plus Coffee Mix. O karon mga katropa, sa mga detalye sa atong extra balita.
2: Extra, extra balita.
1: Mga katropa, gihatagan o kahigayunan sa Regional Trial Court kung RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City, Cebu nga makapiansa o 1 million pesos ang kontraktor nga si Sara Discaya. Sumala ni RTC Branch 27 Judge Nelson Leyco. Nagkahuyang namatod pa ang kaso bato kang Discaya gumikan sab sa kakulang o mga representang ebidensya. Ug wala pa'y testigo nga makapamatuod sa nahimong papel ni Discaya sa giingong pagkalambigit niini sa anomalya sa flood control projects. Gawas kang Sara Discaya, gitugutan sab sa korte nga makapiansa og 300,000 pesos ang finance officer sa DPWH Davao Occidental nga si Cesar Ryan Ubungen. Pabilin sab sa kulungan ang laing walo ka mga kaubanan niini. Lakip ang pipila ka opisyal sa DPWH ug St. Timothy Construction tungod sa ligon nga mga ebidensya bato kanila. Nasayran nga gipasakahan og kasong malversation of public funds paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug labot usab niining kaso subay sa 53.9 million pesos nga ghost project sa Kalumpit, Bulacan. Ang nahisgutang individual nga si Sara Discaya. Sabi kasbahin mga katropa, gikumpirma sa Department of Budget and Management kung DBM nga giaprubahan na sa Office of the President ang 2024 performance-based bonus kung PBB alang kana sa mga kwalipikadong empleyado sa gobyerno. Subay kini sa Resolution Number 2026-01, pinitsahan ni atong Hulyo 2 ning tuiga, humansab kini sa gihimong review sa Technical Working Group. Ang maong circular naglangkob kini sa tanang departamento, bureaus, mga opisina ug ubang ahensya sa gobyerno, lakip executive offices, colleges ug state universities, GOCCs kon government-owned and controlled corporations, local water districts ug mga local government units. Subay sa maong kamanduan katropa, usagatos matod pa ang kinatas ang score nga mahimong makuha sa ahensya atol sa assessment or based performance ni mga katropa. Og ikinahanglan lamang niining makakuha og dili moubo sa 70 points aron mahimong kwalipikado alang sa fiscal year 2024 PBB. Ang mga kwalipikadong delivery unit lakip ng ilang mga opisyal og empleyado makadawat kini sa bonus katropa sa susamang rate sa tibuok ahensya apan magbase gihapon kini sa kinatibuk ang score nga madawat sa ilang ahensya. Alas 9:06 na mga katropa sa katapusang hanig sa ato ang extra balita ning orasa. Gisalikway sa Sandigan Bayan ang hangyo ni kanhi Senador Ramon Bong Revilla nga makatambong kini sa haya sa iyang igsoong lalaki nga si Jojo Manungas Bautista sa Imus, Cavite. Sumala sa korte, ang susama nga mga sirkumstansya wala gayud kini maghatag og exception sa detention rules tungod sa blagi niining kabugat matud pa sa kaso nga giatubang ni Revilla. Ipasabot sa korte nga ang mga basihan alang sa temporaryong pagpagawa sa usa ka binilanggo, limitado lamang kini sa piyansa. Dugang niini nga walay balaod nga naghatag sa akusado ug katungod alang sa temporaryong pagtugot nga makagawas kini. Nunot niini mga katropa, igo na lamang nagpadangat sa ilang pasubo ang korte ngadto kang Revilla ug sa pamilya niini. Umaga to'y naglangkob sa tong extra balita ning oras sa mga katropa. Alang sa ibang balita ng impormasyon, bisita ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Okay, salamat sa mga nagtanaw sa ato ang extra balita ning oras. Good morning, Ma'am Lita Valderosa, Sir Joseph Cruzada, Uga, Ma'am Grace Cruzada, good morning kaninyong tanan. At ang mga katropa kay musulod ng programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan.
2: Extra, extra balita.
1: Oras katropa, alas 9:08.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
6: Klarex, sana?
7: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Klarex, sana?
8: Exciting!
6: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Larex kay katrupa tong oras, alas 9:12 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

una sa tanan dalay ko ng Diyos sa way katapusan ka tropa Davao Mindanao Pilipinas may nga buntag welcome sa tuwagan tulumanon ang programa ka sentro dinigyapon mga kaigsunan sa XFM Davao 89.1 sa dial sa ito ang mga radyo dito mismo sa Davao City mga higala kumusta to ang Wednesday morning karon mga higala mga kaigsunan matunga sa simana midweek na usab ka tropa Kaliar na ba sa kinigang panahon? Pizza odds na sa bulan sa Hulyo 2026. Sentro. Ana kadali agapag ligid, kumuligid ka tropa. Pagdagan, kumudagan. Ato ang adlaw. Pag-usab, hapit na punta mga tunga, mga isunan mismo aniga bulan sa Hulyo. No? Hapit na ta ka tropa nga muadto na po sa bulan sa Agosto. Pag-aabot sa bulan sa Agosto, katropa, musilip na usab si Jose Marichan, no? Pag musilip na siya katropa, imailan na mga isunan nga long Christmas sa Giniga Pilipinas, mga katropa. Ano ang cycle sa ito ang kinabuhi? Samtang kita nagpakabuhi pa ng ibabaw sa kalibutan. Si katropa nga Jasper Magunsya, gihapon mga katropa, magtimon sa programa Kasantro. Utob gihapon taon niya alas 10:30 gihapon sa paghagpat balita impormasyon plus servisyong katropa mga higala. Mga kaigsunan. Kumusta ba ito ang palibot karon kami medyo nagnisdo nga ito ang kahimtang sa panahon in town mga katropa no? Di ba sinimutangan mga kaigsunan? Okay pa ba? Okay ba nga ito ang plastada na karon? Kung naam mo sa inyong workplace, di sa inyong trabahoan, opisina, o baka naglabigar mo karon sa inyong mga sakyanan, nag-background mo katropa sa ito ang programa, ang pingta always mga kaigsunan sa ito ang kahimtang. No? Dito ang magkumpiyansa katropa kung kita mismo labi na sa pagpasagan sa tuwag ang panglawas mga higala pinamunta sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama na lamang katropa sa Santo na Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix mga higala again welcome mga sa ato ang sparring partner mga kaigsunan as usual as useful katropa basta-basta mga kaigsunan na kulang ato ang programa ka sentro kung wani ato ang partner nga happy na po kini nga mo sanggi na po saya ang lain na po nga personalidad sa mabot ng bulan sa Agosto katropa Jovette Espanyol

0: Good morning! Good morning and gloomy morning sa mga katropang Jovi.
1: Ayan, good morning, good morning, good morning mga katropa. Good morning katropang Jazz. No, it's a gloomy Wednesday morning mga katropa. Did you bug na katropa? Oo, ganin. Bisa na ako katropang Jazz.
0: Lali pa kay hayang-hayang?
1: Naabi na ako relasyon lay bugnaw karo mga panahon na mga katropa. Apil di ay ang panahon.
0: Ang panahon. Pero wakay problema sa relasyon kay medyo init man. Medyo dili kay nga naka-gloomy. Wag kasagang.
1: No comment. Bitaw mga katropa ha. Good morning sa tuang tanan. Happy Wednesday morning sa mga katropa na tuwa. Ganina pa nakasubaybay sa tuang programa karong adlawa. Uban-uban na pod kita mga katropa laing edisyon na sab sa tuang programang sentro atong pag-aubanan. And of course, lahi na pod ang mga hisgutanan ato ang himay-himay yun unya sa unahan katropang Jazz. Og sit back and relax lang mo diha mga katropa kay kami ni katropang Jasper ang bahala sa inyo ha. Well, nag-relax mo diha. Make sure lang higupan nato nag-healthy nga kape atong Xanthone Gold Coffee Mix para katropang Jazz no, dili sila mag kinibitong lutang.
0: Oo. Baga, wala sa huna-huna.
1: Oo, kanang wala sa huna-huna mga katropa. At least mapa-enhance ang atuang focus and mental clarity mga katropa. So kung unsa mato maisgutan karong adlaw, dali lang nato mag-grasp ang mga information.
0: Kumbaga, dali nato mapunit. Yes, mapilit sa itong
1: alimpatakan
0: mga kaisuran nga. Ikaw mismo, ako, doon ay kalamigitan. Labi na sa sutanan sa kinig impeachment trial katropa. Kung kita magmasid, magmatsyag kung sa mga dagan na mismo sa Senate, labi na sa impeachment court, mga kaigsuna, no? Kung kita mismo kay gawa sa mga senator judges, katropag Jovet nga mo'y mutanaw mo himay-himay sa mga ebidensya, o usab paon sa gipresenta, paon sa kiniatugbangan, kita mismo as detesen, kita mismo as kinig listener audience, mga kaigsunan, naputay pagtimbang-timbang sa unsa man ang dagan diha karon sa hearing mismo sa kining impeachment trial ni VP Sara Duterte mga kaigsunan. Sentro. Kabarya programa sa tuwag hotline 0969-233-0537. Atong Osman Katropa 0969-233-0537. Reaction, opinion, sentimento. Pwede po na ibabuhagay Katropa din mismo sa tuwag Facebook page ang XFM Davao Katropa Digital. Of course, three Katropa usab mismo sa tuwag hotline. Ating atong hotline katropa nga Jovet nga medyo gloomy pud karong panahon.
1: Actually katropa Jazz gilimpyuhan nato ni kagahapon ug nanulod ragyud sila finally katropa. Ay,
0: no? Kay puno na no. Kumbaga kung puno ang sani?
1: Kana mura gyud gihapon ko katropa Jazz. Oh, pag mapuno na man gud dapat
0: kalusin.
1: Pag puno na ang salop, dapat kalusin.
0: Wag mong pabayaan na ito ay
1: Ang dili na ko magampanan pagiging Tagalog ko. Kaya okay ra ko sa Visayas at Mindanao. Huwag
0: ganyan. Isang bala ka lang.
1: Okay ra ko sa Visayas at Mindanao, katropang Jazz. So, wala na ba katulog sa giingon ni GM kagahapon?
0: Ay, kabala ka kay Apohon, katropa, inyong makaupan si katropang Babe Sabrina Apohon.
1: Magbabalik.
0: X-rated. Di ba? Basta po ho, no?
1: Wajud katulog.
0: Daghan na po ng mga bungkag. Mga bungkag ng
1: mga relasyon. Mga ano na siya. Dili po katropag Jazz. Actually, gani makapaboost na sa ilang mga relasyon.
0: Sa ilang immune system. Alas 9.22, katropa. Centro. Sa ito ang motivational quote, katropang Jovet. Ngayon pa ni Mahatma Gandhi.
1: To live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.
0: Aganahan kay kuan.
1: Guwapo kayo.
0: Nindot kisay butang sa sticker sa sakin ng katropa nga Jovet, no?
1: Kana bitong murag reminder sa tuwa mga katropa nga ato ang magapuyan na to ato ang kinabuhi mga katropa karon as if or thinking nga basiglas na nako ni today. So kailangan I will live to the fullest mga katropa.
0: Give your best shot.
1: Give your best shot. No, kumbaga i-embrace na to ang present. I-treat na to karong adlaw as precious and limited time. Kaya kumbaga katropang just kanang to live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever.
0: Nangay ko sa ano ba, kumbaga lami kayo paminaon bitaw katropa nga Jovet, no? Abi tingali ko mismo si Mahatma Gandhi atong nadunggan ani mo nagsulti ani no. Sa kinig speech niya mga kaigsunan. Kumbaga kining ato ang pagpakinabuhi sa umaabot dapat kumbaga natay mga
1: puno taog pagtulunan. Knowledge. Yes, mga katropa. Kumbaga kumaga ano bitaw part sa tuang growing mga katropa is mo kuha tag mga information, knowledge karon as if bitaw nga gamiton nato ni forever. Okay. Baga dapat enough ta og kahibalo mga katropa kasi iba na sila ingon katropang just labi na sa mga katigulangan I'm too old for this. Murag mga ganana good.
0: Baga dila ko mag-skwela kay tigulang naman ko. Dila ko mag-doctorate kay tigulang na ko pero
1: kanang pero walay expiration date ang pagtuon mga katropa.
0: Kumbaga lagi ang mga kaisyon nga kumbaga kung unsa imong himuon karon himuan na. To live as if you were die tomorrow. Kumbaga, ako na himo nugma, wala na kugma karon, ako ng ihurot na kong
1: yes,
0: kusog karon.
1: Yes, ihurot na ko tanan karon.
0: Himo na ko ni karon. And kini pon nga mga lesson learn ako karon, pwede pa na kong magamit ugma.
1: Yes, oh, murag na ano siya ka tropa
0: niya. Duha siya ka ano, duha siya ka
1: two birds in one stone.
0: Duha siya ka kini niya kuan ba cult ba nga giusa ka tropang jug.
1: Kay sa ano daw sa pananaw daw ni Mahatma Gandhi ka tropang jazz. Taste life fully today while building a better version of yourself tomorrow.
0: Kumbaga ang imong self karon ibili na karon din ang pwede magamit ugma dalon pag-ugma.
1: Yes.
0: Nindot kayo. Alas 9:24 ka tropa.
2: Sentro sa balita.
0: Unang hanig sa tuaga Sentro Balita ning orasa. Padayon ang pagdagsa sa mga foreign dignitaries sa Davao City diin kapin 12 ka mga ambassadors o deputy ambassadors ang mibisita sa siyudad sulod lamang sa unang tunga sa tuig. Liga 2026, matod pa ni Davao City Information Office Head Harvey Lantixi. Tumong sa pagbisita nga mapalig-on ang relasyon sa Davao City o bang nasod, ang painggalyo ang mga foreign investors lakip sa mga sektor nga gipakita sa mga delegasyon ang agribusiness, agriculture, renewable energy o edukasyon. Induman nga baguhay lang usab bibisita si Swedish Ambassador Anna Ferry o Irish Ambassador Emma Hickey aron isgutan ang posibleng kooperasyon sa transportasyon, enerhiya, edukasyon o kultura. Samtang gilauman sa City Council nga musaka usap ang ihap sa mga foreign dignitaries nga mabisita sa Davao City sa maabot nga mga bulan ning tuiga.
1: Lain panganig mga katropa sa itong Sentro Balita, miabot na sa Balut Island sa Davao Occidental ang dugang nga humanitarian assistance alang sa mga pamilya nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Gidala sa Philippine Navy, pinagi sa BRP Agta ang relief items nga naglakip sa 220 ka mga family tents, 672 ka mga kitchen kits o 385 ka mga sleeping kits nga donasyon sa People's Republic of China. Kabahin kini sa padayon nga early recovery efforts sa DSWD Field Office 11 alang sa mga apektadong komunidad. Matod sa DSWD, nagpakita kini sa panag-iusa sa gobyerno, AFP o mga development partners sa paghatod o tabang sa bisan na hilit ng mga lugar. Paray na siya ang ahensya sa paghatag o serbisyo aron masuportahan ang pagbangon sa mga biktima sa maong kalamidad.
0: Alas 9:25, gisakan na sa pag-asa aga Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa pila ka bahin sa Cagayan tungod sa Super Typhoon Inday. Lakip sa mga lugar kana apil aga Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran aga Santa Teresita, Cagayan. Nasairan nga kagadinang alas 3 kadlawon misulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo o gilaoman nga magdala og kusog nga pag-ulan sa pila ka bahin sa nasod. Dali niini ang dala niini ang kusog nga hangin nga mukabat sa 185 kilometros kada oras o pagbugso nga hangtod 230 kilometros matag oras. Samtang giawag sa pag-asa ang mga mangingisda o mananagat o gagmayng sakinad nga elikayan ang pagpanaga tungod sa posibleng grabing kahimtang sa dagat.
1: Samtang gitugutan sa Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City si contractor Sara Discaya nga makapiansa og 1 million peso sa kaso nga malversation of public funds og paglapa sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Gitugutan usab sa korte nga makapiansa ang usa ka DPWH finance officer nga si Czar Ryan Ubungen og 300,000 pesos. Sumala sa korte wala pa igo nga ebidensya nga magpamatuod nga kinahanglan silang magpabilin sa prisuhan samtang nagpadayon ang kaso. Samtang wala tuguti sa korte nga makapiansa ang walo pa kaubang akusado tungod sa mas bug-at nga ebidensya ang gipresenta bato kanila. Giklaro sa korte nga ang paghatag og piyansa dili nagpasabot nga walay sala ang akusado kundi usa lamang kakatungod samtang ginadungog pa ang kaso.
0: Sa Pikas Bay, nagasugod na ang Armed Forces of the Philippines AFP sa preparasyon alang sa pagtukod sa unang Military Space Center sa nasod. Matod ni AFP Chief General Romeo Browner Jr., naprubahan na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. agapundo alang sa proyekto uban sa Philippine Space Agency. Tumong na ini nga mapalambo aga surveillance, komunikasyon o gapagamit sa modernong teknolohiya sa militar. Target sa AFP nga adunay unang military satellites aga Pilipinas sa tuig 2028. Kung matuman, magsilbi kining eye in the sky alang sa pagmonitor sa mga kalihukan sa yuta o kadagatan o sa pagpaligon sa depensa sa nasud Pilipinas.
1: Katapusang anig sa tuan sentro, balita mga katropa, gibalik na nga ito sa Bureau of Internal Revenue kan BIR ang kontrobersyal nga green box nga naglangkob sa tax records ni Vice President Sara Duterte ug siyang bana nga si Attorney Manasseh Scarpio. Nasayran nga maong kahon una nang gipasa sa House of Representatives ug sa ulahi gidala sa Senado isip posibleng ebidensya sa impeachment trial. Apan gimando ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na ibalik kini sa BIR tungod kay walay court order nga nagtukod sa pagbalhin sa kusodiya niini ngadto sa Senado. Gipangunahan ni Senate

0: Panato nga nagpaminaw karon while naglabigar sa kadalanan. Atong mga X-Force taxi drivers, good morning sa inyuhang tanan mga katropa. Naminaw silang tag sa mga sakyanan karon. Amping sa inyuhang pagbiyahay mga katropa. Ingon man, sa mga katropa na itong naminaw karon silang tag sa mga panimalay, sa mga karenderiya, no? Asa man mo nakaplastar karon mga katropa. Maayong buntag sa inyuhang tanan. Og of course, katropang Jasa. Hindi nato malimta, no? Kineto ang mga katropa sa tuang online world na kanunay nakasubaybay sa tuang programa matag-adlaw yun ni mga katropa. Walay puas nga nagasuporta katropang Mary Grace Cruzada. Good morning, Centro, Jazz, and Juvet. Ayan. Ingon man kay katropang Elmer Curioso Cabillo. Good morning sa imuha diha, katropa. Okay, katropang Joseph Cruzada. Good morning, Centro, katropang Jazz, and Juvet. Ay, kay katropang Bebu Anyana Michelle Coronel. Good morning daw mga katropa. All the way from Manila,
1: magandang umaga sa iyo, Ma'am Anyana Michelle Coronel.
0: Oo, parang mahirapan na ako mag-converse, no?
1: Dapat talaga may pasalubong ito pag...
0: Hindi pwedeng walang pasalubong yan, katropang Jazz, kasi Powerpuff Dragons nagabuga ng lava. Ay, napadulong naman ta sa Ilongga, aning tono.
1: Tagalog na Ilongga.
0: Tagalog na Ilongga naman, ano naman inuman. Good morning, katropang Ma'am Thea Alcaraz, may buntag katropang Juvet and Jasper. Dugay-dugay, good ko, wala nakapaminaw sa inyo. Busy, sigig uli
1: dugay,
0: sa bukid.
1: Dugay-dugay, punmi ma'am, wa ka basa sa unahang minsan.
0: Tinood, ma'am. Og sa tinood po katropang Jas. Dugay-dugay, punming wala katilaw sa...
1: Lamian.
0: Lamian. Espesyal nga kuchinta.
1: Nakalimot na ba ko sa itilaw ato? Kay last ko nagbisita si Ma'am Thea, wala mi ato diri. Linog to sa mati. I mean, kano naghahatag mi...
0: Naghatag mo assistant sa may mati ata to.
1: Manay.
0: Manay, Davao Oriental.
1: Ligid malimtan, ma'am.
0: Ligid malimtan, ma'am. Nga wala gid sila katilaw. Good morning, katropang Altea Bato Malaki Pontillas. Mayong buntag mga katropa watching from Negros Oriental. Uy.
1: Mayong buntag.
0: Good morning, ha. Mayong buntag sa inyo ang tanan diha. Rich Palacios, good morning, Sir Jazz, Ma'am Juvet, watching from Purok 15, Mahayahay, Tugbok Family, Iyong. Ayan, good morning sa tanang Iyong Family nga nakasubaybay na minaw karon mga katropa. Kay, good morning! Katropang Rock sa Mandela Peña, good morning mga katropa, Sir Jazz, Ma'am Juvet, always watching your program, Central, Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. God is good all the time. Ayan, all the time God is good, katropang Raksoman, Ronnie de la Peña. Ingon man kay katropang Ma'am Nita Valderosa all the way from Canada.
1: Si Pangulong Marcos di ba gikan last week.
0: Kumusta kaya diyan sa
1: dito ba gi ano gi anang
0: nalabas?
1: Dili si ano ba si Auntie Claire.
0: Dito gani siya na
1: okay,
0: ano.
1: Magano siya mag-grills daw siya ato gidool siya dito.
0: Dito siya naka-experience daw kung unsa kabastos ang mga Pinoy. Anyway, ay Ate Namirin, good morning. Nagpaminaw gihapon karon. Asa man to dapat tong gi-post no tong May Day ni Ate Nami nga. Very refreshing kay katropang Jason nga na din mga prutas, mga gulay kanang food nga naka-prepare siyang table kalami ingon adtong kinabuhi.
1: Dili man kato kuno to kining backdrop.
0: Kuanjud siya kanang first hand experience gid niya.
1: Dapat mapamatud-an lang gini.
0: Mapamatud-an gid ni Ate Nami kung madala ta niya didto katropang Jason.
1: Namit bagid po tong mga area.
0: Namit bagid to nga mga ano, ang namit ang area kag namit ang mga pagkaon.
1: Si Sir Raksoman, good morning kini mo, sir. Ma'am Tiel Kana, sige lang katropang Jas, puhon-puhon mo anak ko kanang naaka.
0: Naabiya si katropang Jas karon, Ma'am Tia.
1: Ay, kabinsya na, Ma'am Tia, pero pwede kaya pong tinod.
0: Sa bukid daw ni Ate Nami. Ano siya sa kuang bukid, suruy tapuhon.
1: Kanusa po na, ma'am, marka ang kalendar.
0: Di ba?
1: Bita ay sa mga katropa ka na nagsubaybay no unta naka or naka laom tanga naka Santo na gold coffee mix sila katropa ga job.
0: Ako katropang Jazz no murag bisag bugnaw ang panahon karon kanang I felt bitaw na murag
1: dahil unta ko madala katropang kini mo ta ako ma nanad ko
0: bang ko ako kining cup ino manggod og medyo bugnaw karon mga katropa. So ang atong Santo gold coffee mix ato ang gihimong ice coffee mga katropa. Butangan lang natong ice, unya gitimpla nato. Actually duha ka sa shea kung gibutang aning isa ka litro nako nga tumbler mga katropa. Sharo palagi no. Ang ato ang Zantone Gold Coffee Mix manggood aside sa na tughan ta sa tuwa bitawong thirst katropang Jazz kamo inom og kape. As Pinoy mga katropa nga hilig og kape. Aside ana nakatabang pa jud ta nga maangkon ang healthy nga pang

0: Lawas mga katropa. Kaya itong Zantone Gold Coffee Mix, doon na ni siya yung mangustine, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen mga katropa. So, dagan kinig mga benepisyo. Sama na lamang sa mapaboost sa itong natural energy, ma-fight ang fatigue, ma-enhance itong focus and mental clarity, and of course, masuportahan na itong daily wellness, bisan pa man o busy ang ito ang pang-adlaw-adlaw mga katropa.
1: Ayan. Mapait na katropa, diri sa studio sa XFM Davao, o usab katropa sa magandang unang butika dool sa inihimutangan. Sama na lamang sa Bria Pharmacy Mental, Health Med Mental, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Discabantian, o Pharmacia Iba, Tibongko, mga kaigsuna. Katropa, sa itong pagbalik,
2: Sentro.
1: O niya, gawa sa kinang impeachment trial, katropa Ganjovel. At ang pangisigutan sa local scene sa Davao City, doon ay isa ka PUG driver in town, Looy, kay katropa, kay Matunpa, nag-viral kinin sa social media.
0: Oo.
1: Kaya sa reklamo nga kusog, matun pa magpadagan.
0: Haras ka ng ano kunok, haras-karas magpadagan.
1: Hara-hara magpadagan. Naus-uso magpadagan, mga katropa, gibidyohan ni ate. And ingo pa ni ate, ito na i-play o niya katropa, mm-hmm. Engineer Royce. Ingo pa ni ate lagi mga katropa, nga first time ko isakay o PUG.
0: Ang ane pa doon. Ito yung experience. So ito ang subayan katropa, just kung... Kay ino magud siya, ni coat magud siya
1: first time.
0: So, basin na yung posibilidad.
1: First time ba karoon nga simana?
0: Oo. Karoon nga first time.
1: Nga katong adlaw. Kaya ka mang first time.
0: Or baka ha, siguro kung first time yun niya nga nag-commute ka tropang Jazz.
1: Basin nagabaktas po ni si ate po.
0: Dili niya ma-differentiate ang normal nga dagan sa paspas nga dagan.
1: Oo, oh, ganyan, no?
0: Eh, first time man niya.
1: Okay. No? Naputay makaoban niya sa program katropang iyang na-interview ng driver.
0: Mm-mm.
1: Og, para sa side po sa driver katropa.
0: At least madunggan po ang side sa driver.
1: So, may po ni katropang kung karon katropang Marvin o katropang Alan ang katong area kung asa kay Komani, Matina, Playa, Route, no? Kailig naisigutan na driver mga kaigsunan. So, nag-viral ni katropa, lalahi ang mga reaction, opinion na ito ang mga netizen. Magkita katropa, dito sa duha ka side mga kaigsunan. Kay, gusto kayo kung mag-isa lang ka punto atong tanawin in town, perting looya sa driver. Eh, ato pong lantaon ang sasay sa driver o sa po iyang ano kung
0: kaingon po niya bahin ato
1: ana bago siya ka magpadagan
0: paspas oo
1: kay granting magpadagan na po ang iyang bata matun pa nagasakay sa iya nagaban-uban kung mamasada siya ato ni sigutan niya katropa feel free sa magpadala sa mga reaction opinion ha sa ato ang kining hotline o sa ato ang Facebook live sa ato ang XFM Davao ato ni sigutan man lamang sa pila ka mga pahinomdom oras mga kaigsunan. Alas 9:37 na sa buntag.
3: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
4: Baklarex sana.
5: Exciting.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds.
3: Foods. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: XFM.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
15: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
18: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
19: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
20: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
19: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Ingon ang pingan, nganong kalit mang gibyaan?
4: Da Clarex sana!
11: Exciting!

0: Alas 9.44, katrupa baligtas sa programa Gasentro. Ayan, Ma'am Jing Tigarido, ka-Clarex, ana.
1: Oh, exciting.
0: Oo, mga katrupa, ilong tapirmi o kapi nga tambal pa kay sa sentro na. Yung pa ni Ma'am Jing.
1: Grabe, no? Ay, good morning sa inyo, ha, diha. Ma'am Jing, ha, sa inyo mga kaubanan karon nga nagpaminaw karong mga orasa. Si katropa nga Mary Grace Cruzada, no? Sila, kining-kining Cruzada family katropang just always good nga nakasubaybay sa tuang programa. Okay. Oh. Kablo ka katropang just. Ay, good morning, di ay kay katropang JV Halbuna. No, sa Iloilo. Good morning. Mayad nga aga sa inyo tananda sa may Iloilo. Kay gipamangkot ko ta na abikon. Ang Iloilo ba is ano ba ang dialect nila? Ilocano, Ilonggo, isa. Te kuon niya Ilonggo daw.
0: Oo. Oh. O kakabalo kun sa ilang dialect sa Iloilo.
1: Kasi 'di ba Ilocano or Ilonggo possible. So sabi niya Ilonggo.
0: Lahit po ka talagang Tagalog sa
1: ano, kaya, ano man, ang Ilocano kay ano man siya medyo different sa gamay. Kanang may ano
0: kumbaga
1: siya.
0: Kumbaga na ano ka sa accent?
1: Na kalahian. Di lang na ako ma-point out. Pero na sila ay kalahian ang Ilocano kag Ilonggo.
0: Dili po sa ilang nilakwan.
1: Hindi mo masabi na Ilonggo sa nilakwan.
0: So ilaga pag
1: hindi man din sa kanilang pananamit. Ma, may XFM Iloilo dito sa Iloilo. Yes, oo, may mara kami mga upudra sa may XFM Iloilo.
0: Last na bikorente sa is katrupa. Itong isigutan ni katrupa Gajobit kay doon na isa ka PUJ driver reklamo sa pasahero. Anong taon, doon na po yung mga netizen nga ni, ano ba, ni Laban. Mm-hmm. Diri mismo sa kininga maoga driver. Ato i-player ko ni katropang ano, katropang Engineer Royce. Kitong nagreklamo ng isa ka certain individual po doon. Kinig certain kining isa na diri sa Picas nga na ko nga ano. Mm-hmm.
1: Nagreklamo ni siya katropang Jazz kay
0: si Jennifer Isparis Empresa. Amo ni ang nagapost sa maong viral video. Balik kong play armadugan na to ang kining iyang ano, kanang iyang audio.
2: Dili madala pasensya, sir. Ayaw mong sakay ng jeepan niyo. Delikado mo ng jeepan ni. Ka commute niya pero na trauma ko nimo ba?
3: Ara, iyo na nga.
2: Ibaba. Ay, pete kurugan ako.
3: Ah, hindi na ro makaina. Kuso ko le pingo gani.
2: Sir. Ani na mao pete kuruga sa kong tuhod oh. Tulbaan ko ba? Wala, wala ka na mauya. Wala ka na mao. Wala na mao ang padagan, sir. Wala mao. Dilagi, sir. Wala na mao yung padagan, ha? Tingkuruga sa until ba? Di ko ga-commute ba? First time na ko nakakommute yung unani ba? First time ako di ko ga-commute, pero first time ko nakasakay sa imuha ba? Wala, grabe ka, ha? Tingkuruga sa until, di ko ga-commute, sir. Tingkulbaan ako ba? Sero? Gakurog ko. Nagdali ko. Nagdali ko. Pero grabe ang gibuhat.
3: Gawang kuwan, sero. Gawang babae, sero. Gawang kuwan.
2: Tingkulbaan ako ba? Mga estudyante, mga sakay, oh. Madisgrasya, me. Mabalik pa ni mo mong kinabuhin, ama. Dili madalag pasensya, sir. Kay daghan kong anak, ha? Giingnan ta ka pag hinay, sir. Wa ka ni hinay. Higara hinoon ka. Ayaw mong sakay ng jeepan niyo. Delikado mo ng jeepan ni. Eh. Hinay rin kinabuhi niyo ani tawanan ni. Eh. Di ka angay manarmangwan ba? Mamasahiro ba? Init ka gulo.
0: Alright, alas 9.49 na katropa sa tuwaga panagabaluban. Naglibog ko kung asang init sa ulo, katubang driver or katong netizen. Hindi kinag-post mga katropa sa maong video.
1: Kusog lang daw ang tingog sa sakyanan, katropa Jazz. Pero hinay man daw ilang
0: dahan. Kasi ang tumadong sa driver, cool raman siya. Kusog lang ang tingog sa... Lamang ko yung kanay mga karaan ng mga sakyanan. Kusog kayo og andar, pero hinay dagan.
1: Oo, kanang as in, ang ihang brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr kay dagan kaayog mga
0: I think 30 or 40 kph ang dagan de katrupa ga Jubit, or 30 or 40 na lang atay butang kay duom siya sa downtown gid gyapi nagka sentro kabahin mga katrupa. But mo lagi ni mga isunan kumbaga ang mas sa karong nga generation katrupa kay Jubit ba, nakay reklamo basta-basta lang makapost, di ba? Granting legitimate ang kining maong reklamo ni ate kanang pasahero, pero kana magud nga area di ka makabuylo-buylo o ganang padagan yun. Actually no, mapansin yung gada kung kusog ka magpawati-wati diha, no? Unlike kining flying toril area nga medyo hawan gid kayo. Diha, four lanes pero gagmay na mga lanes. Ha?
1: Makapagusto gid na kanang mga ano, kanang mga naa sa toril na mga ruta. Makapagusto na sila og padagan katropang jazz. Pero kining sa matina playa, so far kana mag-agi ta diha, dili ba gid ta ka di gani ta halos maka overtake, ka
0: halos maka irog da ka sa ka traffic diha, no?
1: Oh, tungod kay daghan kay mga tricycle.
0: Oh, bisa pag granting kung hawan ka tropa nga Jubit, kanang mga ingana nga mga sakyanan, no, fairness kay kining kuya, kining driver, di kini nga nakakusog magpadagan po diha ang mga sakyanan gawa sa mga kanang mga private nga mulatas, no? Kana kabalo na sila kung unsa ang speed limit diha sa maong ruta ka tropa nga Jubit. Now, kinintaw, no, nag-viral eh, ang maong video. Lahi ang reaction na ito ang mga netizen, mga tropa. Doon ay nisanong nga rin sa katong maong nagreklamo nga si ate katong nag-post sa video. Apoy ni dipinsa sa kinig driver mga kaigsunan. But nasubay ni siya sa netizen katropa nga Jubit, no, nga ang side good mismo sa driver, no? Kay kung mag-post magugag one side lang, perting luoyag gud po sa isa ka side nga wa gud intaw nakuha lang reaksyon. Now, ato pasalamatan kining isa ka netizen kay siya gud mismo ang nakasubay niini. Ug iyang napangutana kay tingali nakakita po ni si ma'am nga mao ni ang driver ang nag-viral sa kinig ato ang ano social media. And napangutana niya og mismo nag-post po si ma'am pagpasabot po sa side po sa kinig mao nga driver. Tumakaw bang karon si ma'am Rochelle Santander Cruz, isa ka concern netizen nato. Ma'am Rochelle, good morning. Live ta sa programa Gas Centro, kauban nimo si katropang Jazz o katropang Jovet po.
4: Hello. Good morning, sir. Good morning, ma'am.
0: Ayan na. Good morning. Ma'am, ikaw mismo ang nakapansin ani. Paunsa nimo napansin ni driver, ma'am, no, nga money ang nag-viral nga driver, nagsakay baka sa maong jeep or na nalabyan nimo siya, namukaan nimo siya na or nailhan nimo ang iyang unit. Paunsa paki istorya sa mo, ma'am, kung paunsa nimo nasubay kining isa ka nag-viral in town nga PUG driver, ma'am Rochelle Santander Cruz.
4: Ay, balik ako po, sir, kay pabalik na ko sa office at nga time niya. Taligsik mong gudto, wala ko'y dala nga pa yung baso. Out of nowhere, nagdali-dali kong para ang jeep niya. Wala ko nag-expect nga. Kato akong napara, si Kuya di ay. Pero taod-taod pa ko nakabantay ato, kay nag-cellphone pa mangud ko. Bali, ang una na ko napansin tong pagbayad na ko sa iya, napansin ako una tong bata, nga anak niya na nasa video. Akong gibuhat ni irog ko dito sa likod sa bata. Nitapad ko. Pero katong nga time nagduha-duha pa yun ko ang pangutana kay basin mali ko or basin maulawan na ko ba kay magpataka ra kong pangutana. Ang first ato giingan ako akong uyag nga maong man siguro nito itong nag-viral nga kuan sa Facebook o nga gisagit-sagitan. So niingan ako akong uyag na pangutan si kuya nagduha-duha pa ko ato kay maulaw lagi ko. So murag nagkalakas loob na lang ko nga sige pangutana na ako si kuya kay naluoy manggudpog ko sa iya kay syempre one-sided manggudang uban tao din to kay niingon nga hi lagi daw si kuya, nakatama lagi daw, ing anak, pero while nag-observe, manggod ko kay kuya, ing ato did siya mga istorya, ing ato did ang tono siyang tingog, so nangayo kong permission kay kuya, first ato, nangutana ko siya, ngaya, ikaw tong gising kasing gisagit-sagitan sa video mo, oto, bago siya nito, bag nakapanghupaw in taon si kuya, kay halata kay siya, nga kapoy siya, kay kumoto, ingon siya na, ma'am ka nang, wala daw siya kabalong, anong ingato daw ang naitabo nga, ang katodong reklamo sa babae, naaraman daw siya gilikayan sa kilid. Kaya kana lagi daw, siyempre, pag magnaog o magpasakay o pasahero, magpakilid, mangin ang mga jeep. Unya, si kuya, kay pagawas naman daw, gilikayan daw niya ang nasa atubangan. Siguro, nakalitan tong babae, wala siya kabalo ni Ulbo, lagi daw galit ang kaspa, nagsigi na daw yaw-yaw, nagsigi na daw yaw-yaw. Kaya si kuya, di na lagi daw siya katubag, kay ang tingog daw sa babae, nagskandalo na lagi daw sa sulod. Unya, mas gipili na lang ni kuya ba nga, dili na lang mariak na ingon pa ganito itong babae nga, ay, unang ka sa pulis, unang moto si kuya, kursunado po, unang siya sa pulis, kay kabalong daw siya nga, wala siya yung mali gibuhat, unta mo daw iyang kahadlukan. So moto, dito siya ni unang sa may maam, manatato dapit, wala ang base kay kuya, wala daw siya pamatiya sa iyang explanation. kay lagi daw mas gipaminaw ang gipaminaw ang babae niya katong magtiket daw kay kuya diha na daw nangutan na sa isa ka pasahero nga nahumana og isyu ang tiket
0: na mao na problema. Oo, sige pa padayon mo.
4: Gahapon kay nakita man naman si Kagi, pangita ginamo siya, nagsige nagtutuyo kung asa naman siya malukit. Nga, na-find out na mo nga, bago ra day nagbalin sila kuya, kay na-demolish day ilang gipuyan. Mm-hmm. Bali, dagan po day siya kaagi ba, nga, nagpakita niya sa ako agahapon ang ticket niya, nga wala pag day niya mabayari, dala-dala niya ang ticket kay perti doon niyang paningkamot kay, para ma-reach doto niya ang 2,000 nga bayron niya, kay gitagaan doon siya, 15 days lang, nga mabayaran to. Nga, based yun po sa akong observation niyo, sir, kay kung naman ko siguro mali si kuya, dili magudangay nga, pakaulawan na lang siya direct, so pwede man nga, istoryahan na lang siya tarong, ingana ba kay ako, ikapila, commuter po ko, ikapila ko naka, sa lumuha, klase-klase nga driver, na iinit og ulo, na ikusog mo pa dahil anak, pero wa man ba na ko pakaulawi? Tanong, na kung tarong ba, anak ko giagi og video, so ako, natarog ko sa kay kuya, ba kay, kanang pagtanaw na ko sa iyang jeep, naglisog, manggani siya og pasaka dito sa may Kawayan Drive, doon nga padulong sa traffic light. Upong manggani kayo yung makina niya, dipakita niyo sa kuwa nga, ma'am, awa, ma'am, oh, nagid ni ma'am, oh, di man, ikusog, ma'am, kusog lang din siya tingog, pero hinay niya siya mudagan. Niya, mo to, mas gipili na lang doon niya nga magpaubos gahapon, kaya naalagi po dang iyang anak ba niya, iyang anak na hadlok na niya, 10 years old lang po daw ang iyang anak ba. Board man po daw na iyang anak, lagi daw niya isog lang, kinabuhi sa iyang anak, kaya nganong maging anak mo daw siya nga, kabalo siya nga, uban-uban niya iyang anak na babae. So, mo to, ni anak ko nga, iya ka nang, nag-ask, put ko permission siya, iya ka nang anak ko, hindi, di mo ko vlogger ya, wala ko'y maran sa Facebook kung pwede i-post na lang na ko'y mong side ya, kaya dili mo ko gusto, kaya naluoy ko ba nga, ang uban mo, judge dayon nga, ang driver, nakatama, ang driver, hi, mo siguro na, ingana, baklase-klase, mas maayo dyan nga, ang duha ka side, madungog. So, mo to, naka-decide ko nga, i-post na lang yun, tapos, unya kay, nag-contact mo po si Mother Lou, makig-meet po daw siya kay Kuya Driver, kaya dong tabangan. So, mo to, as of now, nag-cooperate ko kay Kuya o siyang wife regarding sa updates kay, dagan po nag-chat lagi daw nga, mutabang kay Kuya, pero wala mong good ko nag-cater nga sa ako ay pasend ang tabang kay, gusto ko nga, i-direct na lang po kay Kuya ang tabangila.
0: Pilay anak ni PUG Driver, Ma'am Rochelle?
4: Wala, kapangutan na po, pero halos mga babae daw na iyang mga anak po, dagan doon na siyang anak.
0: Ano mapansin na ito, iyang unit, dili, nga na, kumbaga, daan na yun, kumbaga, itong iyang giingon nga, kusog ang andar, hinay ang dagan. Bagyan na.
4: Kusog ang tingog sa makina, pero hinay yun ang iyang dagan. Then, nakatpod na ko ang iyang anak gahapon kay, kanang iyang papa usay sa jeep na lang gani daw matulog kay mubiyahe og sayo kay para mangita lagi daw usay kay i-check pa mong gudana siyang papa kung nabay guba ang jeep then karon i-chat sa ko ang jeep ni driver po na wala na daw siya madriban nga jeep kay lagi ipastambay na lang daw sa iyang ginarentahan kay nadamay lagi daw tumuda tong pagkuha sa video sa babae.
0: I see, kumbaga gipa-hold una ang kining ano sa tag-iya sa ang operator wa una siya gipa gipa-drive.
4: Opo, standby na lang daw po ang jeep niya. Niingon si Kuya na wala na daw siya yung madrive-on.
0: Ayan, katropang job.
1: Ma'am, no, Ma'am Rochelle, na-mention ni mo nga nakasakay ka first hand. So, wala pa ni mo na nabalaan nga katuin mong nasakyan di ay ismaw to si tatay, no, or si Kuya nga nag-viral. Ikaw, first hand experience ni mo, kusog ba siya nagpadagan or magpadagan ka itong mga time?
4: Ay, diligid, ma'am.
0: Ayan, itong balikan na si Ma'am Rochelle Santander Cruz, mga katropa mo ni ang nagkasakay. O gusabis mo siya ang nakapansin, katropang Jovit nga mo ni ang nag-viral, nag-post in town po sa isa ka commuter nga allegedly may reklamo siya sa daway magpadagan kini nga maong driver. Ma'am Rochelle, padayon sa imong kini nga na udot na statement po.
4: And based lang dyan sa observation, hinay lang dyan ang dagan ni Kuya, then kusog lang dyan po dugtingog ang iyang makina. Kay ako manggod, nagasakay dyan po kong jeep, ma-determine dyan ako kung kusog or hinay. Katugan niya, maragang dagan ni Kuya, narato sa mga 30 to 40, hinay dyan siya dagan niya. Naka-cellphone. Cellphone pa gani ko, kay usually, o kusog ang dagan ng jeep, magkabalintong-balintong, nang dito sa sulod, kailangan pa na ito mugunit atong sa handle sa taas. Kato siya kay nag-cellphone review ko ato niya, murag taod-taod, pagin ako nabantayan nga si Kuya, maniho katong pagbayad na nako, dito na ako nakabantay niya. At first ato, gichat din ako nguyag, hinay raman lagi og paragan, nga nung gipost yan, eh, anak pagani ko ato. Sumoto, nagkalakas loob ko nga pang utanon na lang ginako si Kuya sa tinood niya na itabo niya. Taas-taas dito ang among nasturihan ni Kuya, then gamay lang akong gipost. Niya na ana jud ko kay Kuya nga tinuod jud yang ako sugi mong dagan ingon Kuya dili jud ma'am lisod kay pa ko sugod dagan alangan naman daw banggaan yang nasayang atubang ay syempre mo gawas gid daw siya yahang likayan mo to ang iyang gingon sa ako ah.
1: Ma'am, na-observe na to no nga after atong nag-viral pod ang imuhang video nga side ni
0: mga photos ang posting.
1: I mean katong posting ni mo no sa interview kay Kuyang driver, nag-post pod ang katong video uploader gyud katong nagreklamo no kay Kuya. Unsa bay reaction ni Kuya adto sa iyahang mga gipang post pod, ma'am?
4: Si Kuya in tawon nang kini, ingon jud siya sa ko gabi nga wala man lagi da dili daw kay siya anang sa cellphone ba nagpatudlo pag ani siya sa kuha. Ningon siya nga magpa-assist na lang lagi daw siya sa iyang wife ug siyang mga anak kung unsay angay buhaton. Kay siya ma'am, wala daw siya ka depensa siyang sarili ba kay ang iyang reaction lang gid ma'am kay nasakitan gid daw siya while well, nagabiyahe siya wa daw siya kabalo ba nga wala siya nag-expect nga maingana siya pati ang mga anak na apektuhan sa eskwelahan kay magsige po daw og hilak ingon anak ma'am ba nga naapektuhan po daw iyang mga anak kay ni chat po diyang anak sa kanga, di daw sila ka-focus sa eskwelahan kay wala daw sila nag-expect na yung anang masinati silang amahan nga pila daw na katuig nag-drive mag 30 years na daw tapos first time daw to nga nahitabo sa ilang amahan. Oto nakita na mo well naking storya mi kay Kuya gapon kahilakon din siya every time nga mutubag siya makita gyud na mga nasakitan siya ba niya dili nang gyud niya madepensa anong tarong iyang kaugalingon kay lagi dili kay siya sweet anong Facebook ba.
1: Ma'am, since na istorya man ni mo si Kuya no. Na-mention ba niya katong iyang sakay nga anak god nga babay? Everyday pa to gauban sa iyang biyahe or na timingan lang or siguro karon nga mao pay pagsugod sa klase nga nakauban sa iya or everyday gyud nga nagauban sa iya
0: pamasada. Or the time pag interview niya naababa putong bata.
1: Oo.
4: On board daw na iyang anak ma'am kay mo eskwela man daw na pagka morning then pag uman daw sa klase sa iyang anak mo on board na daw na sa iya ha. Ubanan doon na niya magbiyahe siya.
1: So, ang bata, pila edad ato, ma'am?
4: 10 years old po, babae.
1: 10 years old. So, no, murag na-shock po siguro tong bata sa panghitabo ba? Unsa po'y gihimo ni Kuya no, sa iyahang anak nga pagpasabot kay doon na'y possibility na maapektuhan po no, ang mga kabataan. Labi na gitong 10 years old nga on board kay siyag yun ang nakakita, nakadungog sa mga gipang mention na tong video uploader.
4: Nakastorya po na ko gapon si Kuya og iyang mama ni ingon nang iyang mama nga natoma gid ang bata kay syempre atubangan ba naman niya singkasingkahan iyang papa tapos ingnan ta gid na ipakulata niya nado isa ka lalaki nga nikalit po daw og sagbat ni ingon sa man kulatahon ta ni anak daw kay Kuya driver ba niya mo tumurag si Kuya wala na lang siya ni react ba kay iyang anak mong gud na hadlok na ba bali murag mas gipili na lang ni Kuya nga mohilom kay if kung iya ha tumugon patulan mas magdako mangod ang bubot niya. Mas giyaw na una niyang iyang anak ba nga sakay niya, unsay epekto kung iya pang katulan. Ito, nagpaubos na lang si Kuya po.
1: Alright. Ma'am Rosel, thank you kayo no sa imuhang oras o gigayon nga gihatag diri sa XFM. Alang sa pagpasabot pod no sa side ni Kuyang driver kinsa nag-viral no human atong naaligahan nga lagi kusog magpadagan. At least atong mga katropa nga naminaw karon, aware pod sila kung unsa jud ang tinuod nga hitabo. Ma'am Rosel, na mention nimo nga si Kuya, Kuya driver nang inahanglan og suporta karon labi pa kay natiketan o gaduna
0: o katong mubuno pa na siya o kining pa complete yang 2000
1: pesos sa imo na lang pong mga pag ano na lang pod no kining pag hangyo na lang pod sa tuma ka tropa basing do na pod sila i-share kung asa ba pod labi na katong mga gusto nga mag-share sa ilang blessing asa sila pwedeng muduol ngadto kay Kuya.
4: Unya man mga 3 p.m. magkita mi ni Kuya kauban si Mother Lou. Bali wala man good ko na ngayo na sa number ni Kuya kay magkita gyapon ni Unya. Then murag ang nasabutan ng magwapon man kung i-Gcash daw sa iyang wife lang kay si Kuya. Dili daw siya ma-verify sa Gcash. Then ako yung ban niya nag-chat sa kong asakwa daw gisend pero akong gibalibaran kay dili lagi kumudawat og tabang asakwa isend gusto na ko nga i-direct na lang gidila Kuya. balik at umani chat sa ako, agiingnan na lang nako nga pag mag-abot namin ni Kuya, i-update na lang nako sila para yung nana na lang at si Kuya na lang ilang istoryahon diretso pinagi sa akong cellphone ba or i-kuan na lang, i-contact na lang nila diretso si Kuya sa Messenger.
0: Hmm. I see. Ma'am Rochelle, no, sa itabo karon do, kumbaga usa may lesson learn na to, ma'am, no, as netizen, as kining nasa social media, ilabi na sa nganing nga sigutanan, nganing nga baga direkta mo posting, tapos wata ka balok kung sa puy sa side sa pikas, as netizen, ma'am, usa may lesson learn po nato, ma'am, as ma-share po nato nga to sa uman nga nagapaminaw karon sa programa.
4: Para sa ako alam kay dili mo gud tanan butang ang may i-post sa Facebook. Pwede man gud nga i-deal lang siya in a good way, gud nga dili ta makaapak og panginabuhi sa isa ka tao or kanang isa ka tao maopay na agrabyado, maopay makadawat og mga dili maayo nga istorya ba. Dapat gud think before you click gud ta kay kung unsa ang atong gi-post mo, reflect man gud gihapon sa ato ang feedback. So mas maayo na lang gud nga maguna-una sa gud ta bago ta mag-post og mga butang kay dili man gud tanan nga nasa social media makaangay sa imuha, dili pud tanan nga mo kuan pud sa imuha mo laban ba or unsa na dira. So mas maayo na lang gud nga kanang uso man gud karon tungod lagyan ng monetization nga daghan kayo sa kutob sa makita i-upload. Yung ana ba murag siguro maguna-una na lang pud ba nga bago na to ni upload kung tama ba gid ka nga i-upload ni or dili kay kuan man gud maluoy pud ta sa uban ba nga. Ang uban mo kung easy kayo nga mag-judge bisag wala pa kabalo sa side sa uban tao ba. Murag dali lang kayo para sa ilang musulti o dili maayo. Mao lang gid ang akong point lang gid na dili ta basta-basta mag-talk sa social media kay paspas gid kayo mo kalat ang atong mga ginato sa social media. Bisag na-delete na to, nanay naka-screenshot diha or ang sabang makareto. So mas maayo gid nga mag-una-una sa gid ta bago buhatan ang isa kabutang.
0: Ayan. Ma'am Rochelle Santander Cruz, salamat kayo sa kinig time as boses or sa side sa kinig PUG driver si Tatay nga nagmaneho nga reklamo. Ma'am, salamat og ang pigda, ma'am.
4: Salamat, sir.
0: Ayan. Sentro. Katropa atong ninabi si Ma'am Rochelle Santander Cruz, no, ang concern netizen katong taon moy nakapansin katropa nga Jobit. Actually by chance pud to, no, nga nakasakay siya din napansin niya nga moto ang driver nag viral. De, iyan lagi pangutana ka tropa nga Jovet kog usa toy
1: mga by chance ba na nasakyan ni ang katong jeep, no, nga gidriven sa nag-viral nga driver. At least pod mga katropa through Ma'am Rochelle, no, na paabot sa driver ang iyahang side pod mga katropa og mas nasabtan na to siya kasi tinuod man gyud katropa just if isa ka video lang ang ma-present. One-sided lang gyud kasi kumbaga makuha niya ang atong ano ang simpatya, no, kasi mo lang to atong nakita. How about ang other side of the coin?
0: So pero ato si Tatay wala siya ano ba, wala siya social media, unsa niya pag-react, unsa niya pag ano, tapos katong para pag siya katropang Jubet diretso siyang tikita. Pwede man datong mag-abot sila dito sa opisina para makapo niyang side. Kung tinutong ingon ni ma'am nga diha pa nangutana ang enforcer, natikitan na siya.
1: Ayan pa nakapangutana sa laing pasahero niya.
0: Or magka-question po ta sa somehow, kung atong basiyan ang statement ni Ma'am Rochelle, magka-question ta sa enforcer nga nagadakop kay gidiretso sa tikitan siya. Kung wala mong gikuha ang iyang sign kung tinuod man katropa. Kaban sa niya itong makaupa si katropang Marvin Ibano kay gisubay po niya giling kay maong impormasyon mga katropa. Mabs, good morning.
5: Yung tayo katropang Jasper, katropang Jovet, nasa dinikaroon sa barangay Aplaya. Actually, ato niya gisubay. O sabi niya ingat, ato sa isyo niya, Dariya, sir, mga POV. Okay, sige. Ato makauban actually, kina yung mga nakaila mismo kang sir. Beto yun, sir, pangalan ganyan ato ni sir, nag-viral nga POJ driver, sir.
6: Marcel Moranti, ma'am, sir.
5: Marcel Moranti. Opo. So, kini mismo ato ang kauban is POJ driver, gyapon. Dugay-dugay na po ni sir, no? Sir, dole tagamay, sir, para pwede kayong hawi. Okay. Beto yung pangalan nato, sir.
6: RR.
5: Dugay na ka nakailaning, sir.
6: Piyod-piyod na po, kato actually siya, gagungay ito ka-drive tree, pero pag walang po nibalik.
5: So, pag-uhay lang siya nibalik. And by the way, sa imong pagkaila sa iya, sir, kung saman siya nga na sila magkakalami
6: driver, kasi na zero ba o pili? Ay, dili, sir. Ako, sa ako ang gabahin siguro, lagdiman, magtama ka to, kung kusok, tumudagan niya yun eh. Ikado ka to po yung kataw, di po ito magpadagan kusok, eh, masahero, ipangita.
0: Tama
5: po. Yung ruta agdaw tumati na applya. Sa imong tanaw sir, baka pa unat bagid mo sa
6: kanan. Basic pag-asa ka mo tanaw sa angulo ni sa dalan na mo sige ka padaga kusog kay intersection, mga pilikab na imong manabok. Downtown area go di ka padaga kusog.
5: So sa imong tanaw, sa reaction ni mo tong babae
6: na nagpa-viral ng siguro sir. Para mag-abuse po siguro.
5: Engagement. Okay na po na ito ang inabiro na sinang naman imbuntag sa XFM Davao sa programang sentro. Pangalan ka na ito?
7: Imbuntag sa tanan ako rin si Irene Briones, isa ka salty collector sa Matranso Cooperative niya kanang ginadriver niya unit ni Kuya Marshall.
5: Sali mo ka, kung sa'yo reaksyon ni mo ma'am, ni nga, viral ka sulit, isip,
7: ako man ay isa po ka driver niya, si tatay po na pamilya, masakitan po kung kaya nga naman. Muna na, on that day, nagbiyahe si tatay, kawad na yung anak. So, binigid niya, kung yun, ipahamak ang iyang pasahero, yan kinabuhi yung anak. Itungod, inilalim ang pasahero sa dalan, kinabuhi ang iyakot sa pasahero. Isa pa yung source of income sa driver. So, para sa po, ang mga driver, binigid na sila magpataka o padagan o pakusog kayo na naman. Kabal sila na yung speed limit ang Davao kung unsa kayo sa pusikto, ang gipa, katungan rin sa tumbalaot sa Davao.
5: Si Tatay Marshall
7: Dugan na ba? Ako na hinabi sa umang driver, karang driver na siya. Pero wala ko kabalo kung ilan na siya katuwid diri sa applya. Pero isip ko sa katolti collector na hinabi na ako na siya o na nasugdan ako na siya o pag-tolti sa ticket last week pa. Pero so far, yung approaching sa ako, mag-approach ko sa'yo pag mag-tolti, okay po kayo si kuya mo. Ang isa sa mga pagbalik na lang ma'am, kaya mapipagawas na ako yung gigan sa garay. So ako isip, tolfi collector sa mga sa matrans ko, sabot ito kay driver ba yan, hindi ka lang yung tamang isa kwarta sa dalan. Ako paguto na kukutom sa mga agis sa kong area, darat yung mag-tolfi sa mga tuop na mga driver na membro o operator nga driver po. Sukad so, nga nag-drive dyan, everyday yung biyahe, except lang kung madautan niyang unit. May yung sa kuha nga, damo niya na kung mag-tolfi kayo, mag-ayot ako sa unit dito sa times kayo. Ngayon man dito, night, kalandungan.
5: Yang gimaniho ma'am, kaya ba kayo makapaturato yun?
7: Hindi sir, okay, ang unit po niya sir, karaan na po ba yan sir? Mayroon sa ganang bago na mga Nelson type nga, bago yung assemble ka na, mo yun dito nga, uso-uso, kusog kayo, pero kato, dili ko sir, kaya karaan na ang unit ni Lisel.
0: Marbs.
7: Dili sir, driver na po si sir, ano nga unit.
0: Marbs. Karong adlaw mo Barbs, ingon ni Ma'am Rosel, wala to na ka-drive si tatay. How about that, katulpang Barbs, ano ba yung informasyon sila diha? Nga katong unit diha, naka-standby ba diha? Or naka-torno, katulpang Barbs?
5: Naka-torno or ginadala pa nun.
7: Ay, ringgong ata na ni Sir Marshall ang iyang unit, sir. Kaya gisalig na sa operator niya ni Sir Silvano ang iyang unit. Kaya pag-drive niya na.
5: Okay. Pero naging may tornohanan din niya, Ma'am.
7: Dito lang sa Shanghai, sir, mag-interbalay lang ang mga driver, mag-respeto, anay lang ginasila dito. Kisay mo una, mag-kininya sa'yo lang na sila dito sa area dito sa Shanghai. Kaya muna ko, Brad, muna ko, bro, kay napakuyapason dito kung anak sundo. Ibang driver, kininya sa'yo lang ginasila muna ako, Brad. Respeto lang ginaila sa dalan, muna lang ipangayo sa mga driver dito. Mga po na akong naobserbahan, isip ko na kung ba na nga driver, makita ko na ako, magsakay po ko sa iya, ha. Kininya sa'yo din sila, kaya nga naman, ang mag-respeto ay, magkasinabtan na iba, doon problema sa dalan. Inuang pag-agi, pag-agi sa mga pasahero, peaceful. Ang ino magagiyag yun sa imo nga, umaayo, basta kinarong yun mga pinginapit sa gadlaw.
5: Yes, kato pa. Okay. So, kato na ma'am, imo na lang mensahe kang medyo, kung sa muraga, nalagot kong kagamay ato nga reaksyon sa pasahero.
7: Sa nag-post kay Sir Marshall na driver sa matina playa nga ruta, isip isa ka driver na kung ba nakasakitan po ko kay sunod, matina playa nga ruta, pero wabang tayo mahimo kay kanya-kanya man sa uganing perception sa ato ang kaugalingon, pero imong nabuhat na putin kay itong kamalian, pero tao raman sa nakapasala ng kalibutan na, ano na yung ginungapihukti siya, unta, masobig din niya problema sa PUG driver nga si tatay, yung lagi na sa iyang anak nga na murag na trauma po, muna kung may dalang salamat ng gunungkay.
5: Salamat kayo. Yes, sir, katrapang yes, katrapang sila.
0: Alright, katrupang job doc. Nag-i-visit si Ma'am Rosel din na muna ang chat nila katrupang Jovet. Ma'am, ipa-standby na daw sa tag-iya ang sakyanan. Wala na ko drive-ban. Oo, muna ang iyang message. Na-appeal man sakyanan.
5: Tanggal dyan. Muna. So, ingat na.
8: So, moro gini panginabuhi ni Sir Marshall Monroe. Mga pila na edad anini, Sir, senior citizen na ba ni Shaw?
9: Mga 30 ata, something pataas. 30 or 50 ata.
8: Okay. So, unfortunately, kung mauna yung sitwasyon, mga katropa. Pero noon, base sa to ang pagkikinabi sa kining mga nakaila, kang Sir Marshall is dili siya kaskasero mo padagan. So, kana yun, no? Mo ni ilang kapalawagan nga kung mahimo tanawon ang duha ka mga sitwasyon o kining dili kong sided.
9: Kung maayo para ma-resolve lang po kay sa maayong pamahagi, o kasi imposible ang Ginoo. Makuhan lang ginang ma-resolve.
8: Salamat. Yes, sir, Katropang Jasper.
0: All right, Katropang Marv. So, dakaro Katropang Marv. So, dakaro mo attest nga si tatay na dili kaskasero. Inay, kumbaga, typical nga driver nga naning kamot, manginabuhi og tarong, og walay ginaapakan, no? Kay sila nga mag-sinabtan na rin na Katropang Marv. Kaya mga drivers dyan sa may matinaplaya nga ruta.
8: Yes, sa ito ang masabtan sa ila mismo mga pamahayag Katropang Jasper. Ing anag yun ilang pamaagi sinabtanay sa mga drivers. And again, paningkamutan usab no sa ato ang mga POJ drivers atong hinabi din ni nga musunod nining speed limit nga ginapatuman diri sa ato ang syudad sa Davao mga katropa.
0: All right, salamat kay Katropang Marv sa pagasubay da mismo sa kining turnuhanan diha or kining grupo sa mga drivers sa Batida Playa.
8: Yes sir, Katropang Jasper, Katropang Juret, mao kato atong impormasyon na hipos ikan dinhi sa may barangay Playa ni atong syudad sa Davao. Katropa mo sa balita Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Alright, salamat Katropang Marvin Ibano. So, kanto Katropang Jubit, mga kaigsoon mo to ang mupatotoo ba kung unsa ang personalidad, pagkatao, attitude, karakter mismo aning maong driver nga dili siya ingon ana nga as gi-paint atong
1: gi-describe atong babae mga katropa.
0: Ato mong gi-check na to ning babae Katropang Jubit basta to ning mahinabi po sa next episode pa nato katropa, no? Okay. Lagi nito, listen learn ni sa tanan mga isunan. Kumbaga, kung nga kay, kumbaga, nigisapot ka, nasuko ka, tingali, ay po tali, idritso o gapost sa
1: siguro,
0: social media.
1: Siguro, kay, Katropang Jasper.
0: Istorya akong tali o tarong, no?
1: Siguro, she's having a bad day siguro, or kana nga time, wala siguro siya sa mood. Or siguro, same sa gingo ni Ma'am Rosel na naikatuyuan, no, ang pag-video niya. Kasi kung buto na hunaon daw, no, based lang po sa to ang nadunggan mga katropa, gikan kay Ma'am Rosel, na ang dagan is dili ingon ana siya kakusog mga katropa. Kumbaga, og walay
0: kusog,
1: chance.
0: Kusog pa ang andar o tunog
1: sa
0: iyang makina
1: kaysa
0: dagan.
1: Kaysa sa dagan. No? So walay chance mga katropa, matod pa ni Ma'am Rosel, nga makapakusog po ng dagan. Gani, mention na po no, sa to ang mga drivers po nga nahinabi ni Katropang Marvin, nga wala gid sila chance sa makapakusog ng dagan mga katropa tungod sa sitwasyon sa ilahang sa ilang rota.
0: Oo. No? And katubo si ating nag-post magod, listen kay mag-aligar ka nga nakagamit si tatao sa may klase ng gamit.
1: Oo,
0: droga.
1: Oo. Okay.
0: Okay. Basta kung ano lang kaskasiro, gamit ng droga. Kumbaga, ibuta po na to sa punto nga ang mga istorya.
1: Accusations.
0: Kaya listen kay na mo, balikan ka na tapos nasa social media ba nagipang-post ka ng katropang gamit. No?
1: Actually, na-evidensya.
0: Na-screenshot na nagipadala sa to si Ma'am Rosel. No? Nga, muni ang itong concern ba nga nag-post nga sulti siya nakagamit si tatay.
1: Oo.
0: Lisod kayo. Doon
1: na, doon na daw lagi ko. Actually, na-post, no, Katropang Jazz, ang katong video uploader, katong babae, mga katropa. Ang bisan pa man og doon na nigawas, no, nga video nga gidepensahan ni tatay ihang sarili. Nidepensa po siya. So nanapod siya bagong gi-post nga in defense sa iyahang sarili. So kana mga katropa, hopefully no mahatagan pug higayon unta no mahinabi pud nato diri ang katong video uploader para pud madunggan pud nato. Duha ka mga sides.
0: Ako lang ginatanaw pud ang nag-post kung typical ba ni siya kung iani nag-post ba. Kana bitong namugoy ani mga netizen mga tropa pag iani gamay ra nga reaction. Post adrit so unsay effect ani ko ako nag-i-post no? Natural na nga kumbaga mura ka nag crowdsourcing ba or kanang nag tawag kani ka sympathy.
1: Nay bago magud ana ka tropa jazz, naga cloud chase.
0: Cloud chase.
1: Oh, kumbaga nagapangita og kanang grabe nga engagement for
0: kung vlogger.
1: Oo.
0: Abot kong nga simple politician nga mura kini mupusa jud ko kay muni ako ang mga muni akong sentimento karon. Kumbaga wala ko gihulungan sa PUJ, buhos na kami.
1: I-post gid niya. Oh. Ay, nay atin, kayo ba ni nga ngayon nga nag-attitude?
0: Wala ko gipansin sa katong kining habal-habal, bantay lang ka.
1: Nay, driver nga, wala ko gihulungan. Akong picturean bi, i-post na ko niya.
0: Oh. Guwapo ni nga driver, wala ko gihulungan.
1: May mga ingon anak, mga attitude.
0: Oh.
1: No? So, at mas maipod na masubay katropa nga Jazz. At anyway, mga katropa.
0: Sa mga reaction katropa nga Jubis, sa to mga katropa, si Yapoy Jeff, salamat ma'am. Ikaw nakapa-voice out kay Uncle Driver. Salamat kayo, no?
1: Okay. Kevin Reponte, tinuod yun na ma'am, dili rabalali mangitag 2,000, makapalit na kagbugas og sudan ato ma'am og pangbaon sa mga anak. Naasay enforcer nga klaro kayong way seminar, one-sided ra ng utana. Naasay pasahero nga naida kong gibit-bit, nagpa-vlogger-vlogger nga maihap ra ang views.
0: Grabe mo.
1: Ipatawag untang enforcer.
0: Masakita na muli gagmeto ang mga vlogger. Oo. Oh.
1: Maraming maigo
0: ako taga-may.
1: Ay, nagpa-vlogger-vlogger, pagdraba mi Ani. Ipatawag untang enforcer kay dili lalim ibayad sa 2K. Mayor Baste, taronga sa ninyo mga tao buhay, rabadyod kahit ng mga tauhana, mamara dayon, pakilid sa pultahan, kay magpatunol. Dugang pa niya katropang Jasa. Basin pwede sa dipatawag ang gapost kay hila sa sad kaayo jud. Unta matabangan ninyo sir ang jeepney driver. Pwede ka driver sad kudri sa mua, dili sad buang ang driver nga ipahamak ang mga pasahero.
0: Oh, may punto po din, no? Si Cherry Largo, palihog kong patawag po sa nagpost o gipakaulawan si Kuya aron matagam tong kulira. Grabe yun.
1: Pareha anak karon sir, wala nay driban si tatay, unsaon naman pagbuhi sa iyang pamilya.
0: Oh, diyan maka sikat na kayo si Jennifer Impresa. Aha, Mirisi, pakasuhan dapat na, pwede po na siya kasuhan og child abuse kay ang anak sa driver sa atubangan na trauma to verbally kay nakadungog ipakulata iyang papa.
1: Na mention po to katropang Just. Actually na ako nadunggan ako sa video no nga katong gi-upload sa babae ang katong approach sa CTTMO na personnel in fairness ha sa ubang mga traffic enforcer nato. Nadunggan lang na ako katropang Just kaganina pagplay nga niingon siya nga hunong sir kay dili man na mo reklamo ang driver kung wala gyud ka nagpakusog dagan. So wala pa na kay explain ang driver nag-judge na dayon siya.
0: Judgment.
1: Oh, oh.
0: Tingali, pwede siya maingon bang sir?
1: Sir, unsa din
0: sir kay ato ning klaro hon sa pa nireklamo sa imong pasahero.
1: Unsa din naitabo sir? Ngano nagreklamo yung pasahero? Ang iya mga approach is sir paghunong kay dili man na mo reklamo ang pasahero kung wala kay gihimo
0: ka pag mahulog siya ang premise kung pag may reklamo may sad anak ka. Anak katropa nga Jubit.
1: So, isa pod na, no, na yung mga punto po na to ang mga viewers karong mga katropa nga if possible, no, mahinabi pod, no, makuha pod ang side sa katong traffic enforcer, mga katropa. Si Sir Jav, patalinghog, uy, mani ato ang dating principal diri sa may Siriaco Elementary High School.
0: Hey, sir, good morning.
1: Elementary school, sa Siriaco Elementary School, no, si Sir Jav, patalinghog. Sir Jav, asa ka na gani na assign karon Sir Jav? Good morning, no, watching while working daw. Mayong adlaw po, Ma'am Juvet, and sa imuha katropang Sir Jazz.
0: Ayan. Sir John Maska, instant sikat siya. Gusto man ay niya mag-vlogger siya. Oo.
1: Oo. Kaya, mag-lisod yung taan ni katropang Jazz. Mag-post kayo. Instant vlogger taan.
0: Mag-vlogger ta, tapos isa ang bio. Di, tuluyan
1: na
0: to.
1: Parang naulaw na ko mag-post katropang Jazz. Kaya alam ako, kanang frustrated vlogger bi ako.
0: Dali na katropang Jubit mag-vlogger ka, sakay kang PUJ.
1: Tapos mag-post ko.
0: Reklamo ka diretso. Pag-abot, musikat ka niya. Ipa-interview ka na mo diri.
1: Hi, good morning no sa Generoso Elementary School. Tanang mga teachers and staff na to dia. Also sa imo dra Sir Jav, patalingho. Good morning sa inyo hang tanan.
0: Ikatulo, nagibalik-balik po og upload sa babay ang video ni tatay sa Reels. Karon gidelete na.
1: Alam ang kay... Daghan kaayo siya ko ah. Daghan oh. Actually nasikat jud siya ka tropang Just, di ba? Oh. Ingon biya sila regardless kung bad or good ano na siya kanang publicity, it's still publicity mga katropa.
0: Oh, bad publicity, good publicity, still publicity.
1: Still publicity. Oh. So naka-gain gihapon siya og followers. Ah, di ba? So daghan gyapon siya viewers mga katropa. Ang isa mang good katropang Just, dako ba og kining factor ang monetization, no, kaning kung tanaw na to ha sa other perspective mga katropa, dako bang factor kining monetization sa Meta nga ang mga tao magpataka na lang og post sa social media
0: basta dunay engagement,
1: basta na engagement lang kay para makakwarta. So to the point na mabutang sa alanganin ang panginabuhian.
0: Katulad kito kumbaga wala gyud hunahuna ba unsa effect ani. I-post nako ni imbis kamila ang magsulbad sa ako ang concern sa driver, tibok kalibutan
1: ang nakabalo.
0: Musaw-saw. Di ba? Kay pwede maguna sa concern sa driver, pwede nga mamang driver hurong ta sa enforcer kay nakoy reklamo sa imo ha. Or kung ano ang detalye si sir, picturean niya itong katong naman na i-driver sa mga ID sa mga driver. I-reklamo niya sa CTT mo or sa ba mismo sa kining LTFRB o baka LTO kung asa siya gusto mo reklamo sa agency sa itong gobyerno. Hindi patawag to niya. Ni kay ka, gamay nga ano di ba kanang kay kung basi na to yung video first time niya ni sakay yung PUJ
1: ano yung giingon
0: unsa na ginasakay ni mo ma'am
1: ala siya nga first time na ko nag-commute to giingon ani first time ko naka-commute karon pa ko nakasakay sukan
0: madugay to si madam no matiman amo tong dagway ato nila
1: dito to
0: pasakyon sa mga
1: sa mga jeepney driver
0: adlock to.
1: Pag matimanan ang nawag, uy, no, mangin na itong nagreklamo, asa, lagi hunungan, lagi.
0: Ang lisod ato kung mula ba mag-video na daan, no? Tapos, wak pong ipasakay na pon.
1: Delikado.
0: Nagpa-vlogger-vlogger bayhana, pero pamilya, reviewers, grabe po ni. Abasin na ito, gibit-bit bayhana. Tagabalog na pa'y problema, lagi po, gihambin ba? Kada po do encourage po sa kaniya madam pero lagi na ang magresulta sa mag-video tapos i-upload diretso so may nang imureklamo kang gato sa concern agency.
1: Think before you click mga katropa. Dili man pasabot na if we're having a bad day atong damayon ng ubang tao mga katropa.
0: Pa shout out ma'am sa akong IMG team ipa ni Techi Bakunador.
1: Good morning ay Althea May Morante imbis siya ang musikat akong amahan na hinoon. Oy, anak ni siguro no anak ni Kuyang driver si Althea May Morante. Matod pa niya imbis na siya ang musikat katong babae mga katropa iyang amahan daw ang nisikat.
0: Actually primero nisikat si tatay.
1: Oo.
0: Kay mo to gidabuhan itawag reklamo. Prosedeng na nasubay ni Ma'am Rosel. Ma'am, salamat kay Ma'am Rosel. Ang Rosel Cruz sa kini imong effort ma'am nga at least ikaw mo ina kaanghil ani ni tatay. Nakuha ang side. Actually, kung nagpakahilupan si tatay katropang Jubit, wala gito.
1: Wala, Jud.
0: One niya sa itong katropa. Ang side lang yun sa katong nagpost mo ang magawa sa ministry media, sa social media. And kumbaga, by chance bang nagkataon nga nakasakay si Ma'am Rosel sa PUJ, na may ungan niya nga muna nga driver, nagkakarid siya nga ma-interview niya, nagkakarid siya nga masugod si tatay nga i-post sa social media mo itong nakuha ang side
1: na-clear
0: mga katropa
1: ang pangalan
0: kumbaga na i-side ang kaning gireklamo allegedly katropa sa maong kanong sitwasyon
1: mga gina katropa just always good importante gina ikaayo mga katropa no, na always good na to tanawon ang two sides of the coin no? Okay, kung katulang ang atong judgment ha sa isa ka video mga katropa sa itong nakitaan puro negative and nana yung mga sakit nga istorya nga nang gawas nana yung mga accusations nga dili man tinuod no pero nabungat dito even mga netizens nagastorya nagsakit dito tungod kay isa ka side lang ilahang nakit-an no wala nila nasabtan ang side pod sa driver but all thanks to Ma'am Rosel no nga na save pod ang face no mismo ang pangalan ang dignidad sa driver mga katropa. Napadiri si katropang Richard Salon no eroplano siguro iyahang ginasakyan katropang Jazz. Eh ngano daw first time niya nakasakay or nakasakay jeep no mga katropa. Kato guro tong bayhana ma'am kay first time man daw ko no. Adato guro tong bayhana ma'am kay first time man daw.
0: Ibalik Kevin Reponte. Jan maka pwede sa to siya kasuhan slander oral defamation or cyber libel no. Ayan, si Ria Rose, ma'am, watching from Australia. Gihilasan ko sa babae every time mo uli kong Pinas. Mas ganahan po pagani ko mag-commute. Naluoy ko sa driver, gikulban niya o kaldero. Grabe kahilas jud. As far as I know, ang Pinas, hina jud nagpadagan. Ingat pa ni Ma'am Ria Rose sa Kiringa, Australia.
1: Ayan, good morning all the way from Australia, Ma'am Ria Rose.
0: Mga Filipino community din sa may Australia. Jan Maka, gakabayo ra siguro to siya. Okay, first time man nga sakay og POG. Grabe. Ma'am Christine May, di lagi dapat i-post para why bash, may tabu ba?
1: Oo. Mga equip na lang din ta. To, pwede mang good to i-settle nga kanang sila lang private mga katropa or i-settle siya sa sakto nga pamaagi. No? Kaya na kay, mauna kay, kuan mang gudayon, uy, post na ko ni kay daghan, yung kuan ni ko. Ang mga ingon anak nga mindset mga katropa ba, i-post na ko ni para daghag like ni, daghanig views, sigurado yung ko kay...
0: Unang dili tanan nga mo reklamo or gireklamo or mo reklamo I mean mo na to ang
1: tama.
0: Ayan na Chris Sabati, abi ba na ko first time niya nag-commute niya nganong katong may nagpusad siya nga nag-commute siya.
1: Ah,
0: siya hilasan. Lindot jud ni pakasuhan si Jennifer. Ingon pa ni Jan Maka.
1: Shout out diri sa
0: side maulan namin sa Yap. Good morning Agaton Gonzales.
1: Good morning pod no kay katropang Hapong Aremos. Wala pa nakita sa concern netizen, sila nagkita sa driver manidapig. Wait lang.

0: latest nga update no atong nakuha gikan kay Ma'am Rosel nga gipabalik daw no sa tag-iya ang
1: sa operator
0: ang jeep mga katropa. So sa pagkakaron wala nakabiyahe si tatay, wala sa nakapamasada tungod lagi atong insidente mga katropa. Good morning katropang Elton Francisco II, shout out Ma'am watching from Patinay.
1: Sa may Agusan. Agusan del Sur.
0: Agusan del Sur. Good morning sa inyo. Ang tanong, saon na lang o pasakyon to siya uso-uso na jeep?
2: Ang love.
0: Wala na.
1: Gani kaya di siya sa taga-Turil.
0: May gani, wala siya dito na timing sa mga taga-Turil. Actually, ka nang magsakay kag Turil liner ka trapang jazz, naanad na lang good ka. Nga ka na may taong ganana inyong...
1: Mapapagpiyong ni mo, pag ulas na.
0: Pinoon na.
1: Kanang sakay kag 20 man sa una. Ito mo kung pilara ron, 20 or 25 sa may Turil going downtown. Dabaw. Lagi taga Dabaw, mi. Dabaw. Mupay pag harurot ni mo na sa crossing Bayabas Turil. Mupay pag piyong ni mo, pag matagi ni mo, wala na, bangkal na. Ala ka kusog ko na ganda.
0: Napod ka experience dari sa ano sa mental. Mental man atong biyahe ka tropang Diyos. So napod na sila. Ganana gyapon imong daga no. Pero ang mga commuters, naana draman sila no. Basta dili lang pud siguro nga mag swerve na gid na mga tropa nga mabutang ta sa peligro. Dili man pud or siguro kung moabot sa ingon anak nga punto, dili pud siguro maayo nga pakaulawan nato ang ubang tao.
1: Oh, gani no nga ma'am, ayaw yung biyahe an nga mga ruta.
0: Ayaw jud ma'am.
1: Ayaw yung sakay ana.
0: Sakay Turil, ayaw sakay Gintal.
1: Okay, lisod kayo ma'am, may pang mag-Santon Gold coffee mix ka ma'am.
0: Oh, para dili ka masapot ma'am no. Katropang Maitot Sarabi, palihog ko og dukol ano ba yan? Bilagot ko niya super OA, walay angay.
1: Oh, ayan.
0: Ay, good morning sa tuang 115 viewers katropang Jazz.
1: Salamat kayo mga katropa no sa to mga kaisunan karon. Aton ang subayan po aton kuan ang side ni ma'am kung I don't know kung magpa-interview pa ni si ma'am nga ginabudabuhan naman ni og komento sa ato ang 122 viewers na karon katropa nga Jovet no. May minofos na yata kung grabe po ni sila maka
2: Pinawa.
1: Si ma'am Maitot Sarabi.
0: Grabe. Oy, katropang Andrew Mapula. Ano siya? Pasyagit og kusog daw, katropang Jazz. Grabe, kailangan siya giisyagit. Gila nato niya ang pangalan. Andrew Mapula, good morning. Mayong pagtanong. Grabe sa minofos, katropang
1: Jazz. Alam ko, minus? Or ako gitanagid ang reaksyon ni ano ni Maitot Sarabi. Richard Salon na man good proper place for proper forum. Dili kay pakaulawan ang tao sa social media para musikat lang. Madam Jen, no? Think before you click maka grrr.
0: Dami ang grrr.
1: Di na namo gawas sayang balay sa kaulaw ba. Kita mga katropa na listen learn sa tanan na dili na ni kay Ma'am Jen. Sa tanan nato ni mga isuda no nga kumbaga sa tanan mga sitwasyon dili po hindi nga mag-post ka. Kumbaga
0: dili tanan
1: maging responsable ta
0: dili tanan nga may experience nato dili tanan nga kanabitaw nga sa pangadlaw-adlaw mga katropa or unsa ba na dihang kahitabo atong i-post sa social media matud pagani ni Sir Richard no nga there's a proper place for proper forum katropa pagka kun naay mga aning nga situation atong i-dadon no sa sakto pod nga lugar mga katropa aron may isgutan kung di gid matabang siguro that's a time nga magngita tag other option
1: post ka nga dili po ka mabalik sa imuha.
0: Dili po in a way nga magpakaulaw kag tao. Siguro mag-post, siguro for awareness or mangayo tagtabang sa katong mga concerned na agencies. But in a way nga dili ta makapakaulaw og tao mga katropa.
1: Kasi akong himuon nga musakay ko first time sa jeep. Nga dili ka mo reklamo.
0: Daghan na sila katropang Jazz. PM na lang guro nako to si ma'am para palitan akong bakti. Katod pa ni katropang Yel Unting Anda. Palitis ato ninyo si Jennifer Oglote.
1: O siya daw?
0: Palitan daw baktin, palitan glote, para di daw sa puton katropang Jazz. MJ Abang Tagala, uso-uso gani, mong kusog jud na ugdagan. Yan daw, big deal. Daw, big dito makasakay si Ma'am Jen sa uso-uso.
1: Lagput akong kalag. Mga tao nowadays na iagi na sa Sokmed. Uban, wala na namao. Kanga o kabaw rin nasakyan siguro kay first time man nagsakay o jeep. Nagtaxi na lang unta siya. Pang release, nagpakaulaw sa tao. Na-appeal pa ang minor na anak na trauma taon.
0: Dito magod ang sympathy sa tao, magod katropang Jazz. Aside sa kay Kuya Driver ha, nga nakaulawan nga wala sa lugar. Ang bata magod, nakita na to bito ang bata. Murag, kanang na-shock siya ba?
1: Wala
0: nakatingog ang bata. And imagine,

0: naa sa tubangan sa bata.
1: Nalibog gani ang bata kung impeachment case ba ni?
0: Anak, i-mention mo, ipakulata ang
1: inaman
0: papa.
1: Inaman din ang grabe nga maka, ano, grabe maka, gini, objection. Oh, bitaw, ay, katropa. Actually, sa Davao City, nauris ang impeachment, ani.
0: Oo, nauris natabunan. Yun. Natabunan, mga katropa.
1: Ito mo na ang nag-viral karoon, mga katropa. Si Bernardino Buok, nagdali man kaha na siya, nga nung masuko man siyang kusog dagan. Oo.
0: Tama, ano man siya, nagdali ko. Nagdali,
1: nagdali ko. Munaog ko nagdali ko. Ito ay, Bing Enrique, nagpataka, nag-ngaab tong bayhana to karon doko-doko, siguro to sa kaulaw. Ayan, ay nako, sa stress ko sa balita, inom na lang kong Santon plus coffee mix, yung pa ni Ma'am Jing. Ayan.
0: Ma'am Teja Alcaraz, na siya, think before you click, you daw mga katropa.
1: Yella, unting anda, ana, asmani, ana siya, pa-support daw sa iyang vlog. Na siya yung ana, wala ko kapansin. No, Chingot Diso, wala man naman ang video na delete na niya, pero wala na.
0: Damage has been done. Kumbaga, sa part sa driver, damage has been done, mga katropa. Kay, aside sa natikitan siya, bayaran niyang 2,000, na trauma iyang anak, unya karon wala na pagyud siya, namasada, mga katropa.
1: Si Memi, bari, or Ronald Rosales, taga-takunan man unta, ignorante mag-jeep. Ah, taga-takunan to? Ginamay pa si tatay, nanginabuhi ra. Tagatakunan to si madam.
0: So possible nga masakay siya ng mga jeep gihapon dra, kusog gihapon na magpadagan. Pwede
1: ito magabalhabal gani, no? Ayan, namagin ni Sir Kanipang John Lister Pama, mawagin Sir Kanipang nalingkamot ta sa kinabuhing pata si tatay para sa iyong pamilya, daog-daogon punta sa uban, natong isig kaingon. Ayan.
0: Siguro ang ano na lang katropang just, no? Pinakasimple nga point ha, kung si tatay nagpakusog siya dagan, ibutang ba niya sa alanganin iyang anak? No nga, pasahiro niya iyang anak. Sakay,
1: everyday.
0: Everyday, after on board. Klase. Oh, after sa klase, mga katropa, naaya ang anak sa front seat. Ibutang ba niya sa delikadong sitwasyon iyang anak kung atol ang yung huna-hunaon ba, no? Nga kung magpakusog siya dagan, ang pinakaunang maapektuhan.
1: Iyang pingan. Iyang anak.
0: Iyang anak. Ang pingan niya na iyang anak, mga katropa. Siguro sa kanat na lang, kumbaga, pinakasayon, pinakasimple na lang pagtanaw na to sa sitwasyon, mga katropa ba. Napagidari, no? My thought sa rabi, kind is free raman unta. Dili man unta, paliton ang maayong pamatasan. Mura siya gwalay grado gyud, tsaka kaayo et. Squami ang soka. Ay, ana dyan na et.
1: Grabe. Si ko ka-relate sa inyo, hangin yung mga giling ko da.
0: Very ana dyan kayo siya et. Dagan kayo tag mga reactors.
1: Magmabutan ni kalas 12, binasa ni ron ba? Kaya ito nagbasa. Kevin Reponte, may tag live saddening asitel. Pero ato nagsubayo, no, kung isettle ni sila katropag jubit o kining sa side po ni madam.
0: Pero paningkamutan na to katropang Jazz, si tatay.
1: Si tatay.
0: O si madam, basig ma-invite na to sila diri sa tong programang sentro. Aron na to silang ipagatubang, mahinabi na to sila, mga katropa. Ay, ato kong mga i-plastar, no, nga dili po magka lainay po mga katropa. Atong paningkamutan
1: through
0: na,
1: Ma'am Rosel.
0: Through Ma'am Rosel. Ato na paningkamutan, mga katropa. Para po maklaro, no, dili man po na gusto nga mas mo grabe pa ning sitwasyon ang ato ang tumong is ma-settle ni siya, mga katropa. Katropang Chingot Desu, shout out kabayan from Korea, makamis mamina og balita ninyo. Ay, oo.
1: Ayan.
0: Good morning sa tanang mga katropa nato, mga kabayan nato diri sa Korea, mga katropa.
1: Si Ma'am Maria Elina Unabiarogong, pinakalayo na nga ito nga nag-comment. Nanggigigil ko anang nang post-post niya karon pa victim-victim na.
0: Oh, lami, lambusan o rambo na chinelas.
1: Ima, magka na yung rambo, ma'am. Kabalo ko, 70s. Medyo kayo ka mga.
0: Nakita, may nakot naghahapon yung rambo na chinelas.
1: Oo, kay... Ano pa ba yung rambo ron?
0: Marag ba itong suot ni Ma'am Maria kagahapon?
1: Okay, kanang rambo, ma'am. Kinder pa dyan ko anang, ma'am.
0: Oy, yes sir, taga-takunan to siya, pakaulaw sa mong lugar, way pamatas.
1: Ayan, salamat sa iyong mga komento, katropa, reaksyon, opinion. Mag-usap po ba po na tuning paningkamutan, katropa, nga itong paningmasumpaya, no? Alam niya sa sultanan sa side ni tatay, nga intawin matabangan po niya siya, katropa, kay wa siya intawin kakaroon kapamasada. Anya na pa sa bugnoon nga 2,000 pesos para in town sa ihang katong ticket. No? Setition ticket, mga kaigsunan. Oh, ninot na-invite sila diha sa inyong mga station, ma'am, sir, para makabalo po punta sa each side. No,
0: yes. No limit, tangiri. Gabaktas ramang good siguro to kanunay. Christine Etchon, Reher, basi wala pamasahe mong nagpaisog-isog para makalibre. Anyway, mga katropa, wala na gitaigong oras, mga katropa, no. Gustuhon man namo nga mabasa tanan, makauban pa mo, no, sa dugay pa, mga katropa, pero wala na taigong oras kay musunod na ang programang Rated PG.
1: Inyo makauban si
0: DJ Sexy Sassy.
1: Grabe, nagkahimsog ba ni Karol?
0: Oo, nagkahimsog, nagka-sexy, nagkalami, katropa, Jazz.
1: Ang usabo niya, katropa, alas 12 inyo ang makauban ang XFM Mega Manila sa XFM News Nationwide. O alas 2 hapon, katropa, diri live sa XFM 89.1 Davao ang day 3.
0: Unya, at ang ininyo niya, mga katropa, day 3 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mag-live gihapon ta, mga katropa. So, pag i-save lang na, i-follow ato ang Facebook page para updated mo sa atong balita kanunay.
1: Ayan, salamat kay katropa. Sa pangawa naman nabasa, pasensya kayo, mga katropa. Uban na po, panumuban ta. Ika na alas 9 hangtod alas 10:30 sa programa Gas Centro. Sa ngalan sa kinatibukang kapwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines,
0: alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
1: Katropang Jasper Magonsa sa programa Gas Centro, kamatuoran ang sandigan. Centro. Oras, katropa, alas 10:41 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: XFM.
4: Kaklarit sana!
5: Exciting!
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels? Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Lisod man gani tuuhan ang on the way? Kana pakahain mong I will stay.
11: Kaklarek sana!
5: Exciting!
12: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide!
13: Xanthon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
14: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
13: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa cyclist, premium gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
15: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
18: Dili na lagi.
17: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
18: Sa muka, oy.
17: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
18: I'm tired. Stress.
17: Dong.
18: Unsa man gyud?
17: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
18: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

0: 99.1 XFM Davao, katropa mo, Digital. Good morning, good morning, good morning, good morning! Maayong buhintag! Kamusta mga katropa? Na-miss niyo ba ako? Welcome back mga katropa, no, nagbabalik DJ Sexy Sassy. Anyways mga katropa, ano ba nasad kita, no? Sulod sa pipila ka oras. Syempre syempre sa tong programang
1: Rated PG.
0: Mga katropa, adlong Miyerkules, July 8, 2026 mga katropa. Dali ra ba dyan sa adlaw, oy? July naman di ay. Oh, kamusta naman yung mga puso natin? Or still tumitibok pa rin ba sa kanya? Or naka-move on ka na? Sana all naka-move on. Mga katropa, uban-uban kita sa kanginain. Live na live ta sa itong programang Rated PG mga katropa sa XFM Davao. Paitaalan sa inyuhang Facebook din mga katropa. Pangitaalan diha ang XFM Davao. Okay, comment diha inyong mga favorite songs, inyong mga panawagan, shoutout. Ito anong pagtagaan o pagtagad. Kung wa kaniya gitagad. May buntag sa itong mga katropa, sa mga nakatune in na po sa ilang mga radyo, gikan pa gaina, hangtod na yun ang magbiyan. Sana all ingon na nakaloyal. Iba na talag sa on ang gudbaya ang taong loyal karon. Hinabi na sa itong panahon karon, no? Swerte lang, kung napay isa nga loyal sa imuha. Pero thankful kita mga katropa kayo natin mga katropa no nga kita gud ilang gusto makauban sa kanginain every day. Mga katropa, pwede mong mo-text sa tuwang hotline 0969-333-0537. Again po, 0969-333-0537. Ano na bago ako? Okay lang manibago, basta wag lang siyang magbago. Mga katropa, alas 10:57 sa kabuntagon. Relax diha. Ayog kabalaka. Okay, si Sasin ay bahala mo drive during the pita. Mga katropa, pa niyo makauba, no? Ulit, nakalimot ko magpaila-ila di eh. Sorry naman. Alright, mga katropa. Pa niyo makauban sa kanginan, ang sexy, oh sweet, and sassy. Why lain, mga katropa, DJ Sexy Sassy. Yung feeling na babalik ka, tapos mang iwan, tapos babalik na naman, tapos mang iwan ka naman. Adjust-adjust lang yun mga katropa, maanadra mo anang sige mo gabiyaan. Tapos balikan ang sabi. Wala na ginatawag mga katropa nga, marupok, diba? Malinood banda yun, oi? Alright, mga katropa, stay put in standby. More kwentuhan, more chikahan. Siyempre-syempre din lang po sa itong programa ang Rated PG sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, exciting!

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
7: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ng hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nako'y turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?
12: Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santan Gold Coffee Mix.
3: Katropa, mali pong man kog mo barugoy? Kulang guro ni Gakus ba?
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!

0: Oras sa Pilipinas, alas 11.15 na sa kabuntagay. Ang oras magkatropa, hatod ka nato sa Santa Plus Gold. Gamasa 100% extract supplements at natural ingredients. At doon naman, gusto na malunggay ang palaya garlic, love spirulina. Santa Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit. As the music dies, alright, mga katropa, welcome back sa itong programa ng
1: Rated PG.
0: Maing buintang sa itong mga katropa, mawadjoy pagbangon. Mawadjoy pagbangon, kaya wak may gana ibangon mga katropa. Basta bugnaw ang panahon. Basta bugnaw gani ang panahon mga katropa, lami dyan iligid-ligid no. May ligid-ligid. Pero mas lami kung naan siya sa imong tapad. Raho ay tapad mga katropa, labangon diha. Bangon na lang diha. Good morning sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Ayan, di gina sila mawala mga katropa. Always gina sila nga nagapangli-li. Good morning katropa. Maulan na tanghali from Agaton Gonzalez, watching from Visayas. Hello, good morning. Good morning Martin Navarez. Good morning DJ Dan, Cheryl Idol, God bless always. Thank you. Dagan kayo salamat sa mga nag-share no sa tuwang live. Good morning Rex Ordiniza. Hello. Always yun na silang present mga katropa. Kung mo-absent na sila murag ng murag dili mabuo atong adlaw.
2: Pinawa!
0: Sarap.
2: Ayaw!
0: Arang ganahan good sila no.
2: Pinawa!
0: Good morning, Ranz! Shout out from Mindanao, Zamboanga del Norte. Sa tanang mga kabisayan, diha, shout out sa inyong tanay. Shout out sa mga bisdak. Sa mga bisayang dako. Yan, basta bisaya ganit mga katropa, mga gwapa ba yan?
2: Pinawa!
0: Request song idol, Walang Kapalit. By Ray Valera. Hi, thank you. Thank you, thank you, thank you sa mga nag-send og stars gift. Yes, ato ang very, very supportive na mga katropa. Shout out to you sa itong mga manong drivers out there. Yes, sa mga lumalaban sa buhay every day. Shout out Rain or Shine. Magakayo Jude. Para sa pamilya. Para sa lima kabuok ang asawa. Mayong udto sa udto naman din mga katropa kalas 11 naman. Oras na. Mabala ni mong kamatuoran. Mga sa jug ka nagkuwang. Mayong udto sa sa itong mga katropa no. Hilabi na sa mga naghungit-hungit na sila mga paniudto. Eat well. Kaon shoot. Kaon para kusgan. Muarangkada. Dita magpaguto mga katropa or dita mag kanaganing sige kapas mo. Labi na good kung ikaw babae niya mapas mo ka. Luay ka ita. Murag arang-arang lang if ever lalaki ang mapas mo. Hindi ka siya mapuslan.
2: Pinawa!
0: Pero ang babae ganyan mga katropa, luay ka ayo. Huwag yun nang ginaiwasan ako mga katropa no kay. Yay kay sila no.
2: Pinawa!
0: Wala man ko kabalo asa ko'y nagkulay. Sa o'y nagibiyaan man ko, nawala ko kabalo. Wala gina, no? Kaya ko sa'yo, ma-question na to ang self mga katropa na. For example, kanang makaingon ka nga, gihimo na ni mo ang tanay. Tanang posisyon, tanang anggulo. Pero nga nung gibiyaan man gihapon ka. Which is mga katropa na good gihapoy pagkulang. Bisag maingon ni mo nga, gihimo na ni mo tanan. Gidot na ni mo tanang effort. Pero kung tanaw niya nga, napa siya gipangita nga, wala sa imo ha. Biyaan jud ka.
2: Pinawa!
0: Luoy nga luod man siguro, Ma'am DJ.
2: Ayaw!
0: Luoy nga luoy. Alam siya mga katropa, mas pili yun na lang yun nato nga dito mapas mo, no? Para at least happy lang gihapon. Diba? At least di makita sa mga tao nga grabe eh. Nagluyag yun, nagniwang gid siya. Nagniwang siya kay kanang di niya madawat sa iyang kaugalingon nga gibiyaan siya. Anyways, ano gid ang life mga katropa? Mabiyaan gid ta, whether you like it or not. Mabiyaan gid ta sa panun. Pero that is kuan lang na siya mga katropa. Part lang po na siya sa tuwang life. Na sometimes baka baton gid tagkasakit. Dili man pwedeng perminti na lang kalipay. Perminti na lang palami mga katropa. Sometimes napoy kaguol. Sometimes napoy kasakit. Munang mas nindot ang life or ang panginabuhi isa sa katawa mga katropa. So there's a lot of challenges. Why English yun? Ay, ito mga katropa, tinood yun na siya. Mas ma-feel na ako ang kinabuhi. Kung sakwa lang ha, mas ma-feel na ako kung dagan og mga challenges. Kadiyang mga good mga katropa, if ever malampasan ako na siya nga mga pagsulay, mga panuway. Murag limik isa sa feelings. Kaya murag gaan imo ang feeling mga katropa, ay, malampasan ako to'y nga ito nga struggles. Malampasan ako to'y nga ito nga mga pagsulay. At least next time, kabalo na kaunsaon ni mo siya pag pag-solve ng problem. Sometimes, ala na po yung pagsulay, yung magdinang hagiyapon, choice mo na yan. Ingon na dyan ang life, DJ. Sometimes malipayon, always magulanon. Wala gina Rex. Kadilita mag naganing mingon na to nga sobrang marupok natin, no? Sa una ni mong love life gipasakitan ka. Ipiyaan. Nalampasan ni mo to nga problem. Tapos na pinayabot sa imo nga problem and same lang gihapon sa sitwasyon before. Nagkaitinang nagdinanghag manggihapon. Okay nag you know, gibalikan maghihapon. Naranasin mo ha. I'm sure nakatry mo ano yung mga katropa, no? Naakay friend na grabe na imuhang effort na pagtambag-tambay. Grabe na imuhang effort na para tabangan siya para makabangon. Dan ang best ni mo, imo na gihatag-gihatag sa iyahan, adyod sa iyahan, tanan. Para lang good makamove on. Sadihang gibalikan. Sadihang gibuhat gihapon. Diba, kapoy naghatag og advice. Oy. Mawalag yung DJ, unsa kahay dapat buhaton ani, no? Hatagi daw ko og tip. DJB. Unsa man imuhang problema, Rex? Love life. Love life gihapon. Anyways, mga katropa, alas 11:23 na sa kautuhan. Ang atong hotline, mga katropa, 0969-333-0537. Again po, 0969-333-0537. Mga katropa, live kita sa atong Facebook page. Makita lang ang XFM Davao. And syempre, comment down inyo mga song requests, panawagan, and shoutout, mga katropa. Alright, ay maghawas sa inyong lingkuran. Maghawas sa inyong gigdaan. Kung sa inyong posisyon, kimabalik pa si DJ Sexy Sassy, mga katropa. Diri lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, exciting. All my life.

That was the rage song, mga katropa. Walang kapalit. By Ray Valera. Song request by Agaton Gonzalez. Kapalit. Request niya po yan. Team song siguro. Alright, mga katropa. Alas 11:39 sa Kauduhain. Ang oras sa tod ka na to. Sa Turbo, mga katropa. Nakulangan ka ba sa performance? Dali na ta sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Mrs. Turbo, mga katropa. Dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga dool sa inyong mga dapit. Alright, welcome back sa itong programa. Rated BG. Maayong udon sa mga katropa na tirihan, no? Ng mga nagka-break time, sa mga nag-lunch time, maayong udon sa mga nagpahuway, sa mga nagharay-haray sila mga duyanan karong rasa, while nagalangap sa mga preskong hangin. Nagkaibalikan, mga katropa, itong mga time na nata sa probinsya. Na ito malanghap ka ng ang kahumot sa mga kagaling imong matimahuan sa kabukiran. Na matimahuan nimo ang mga prutas, kain mo adunggan ang mga tingog sa mga langgam. Nag-relapse na ta. Hi po, magandang tanghali, Sir Rico. Maayong ngudo di sa mga sir. Walang pag-asa, hello. Grabe naman yan, ay may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa pa. Good, hi, noin. Sa mga katropa na to dihan sa may Libungan area. Ayan sa mga Borja family. Ayan sa mga Cosino family. Ayan, naka-tune in sila sa tuwa karon. Naka-monitor nga to ang Mother Earth. Thank you so much. Ayan sa kanunay nga pag-uban-uban, no? Bisan pa man na long distance kaayon. Nagka-suporta gid ini nito ato ang mga loved ones. Thank you. Shout out sab sa tumang katropa, no? Ilabi na gid sa mga busy persons karong mga orasa. Ana sila mga stores, ana sila mga karinderya, ana sila ang mga panimalay nga busy kaayon sa pagkuri-kuri sa ilang mga niluto diha. Kung ikaw na ka sa trabahoan, sa inarong orasan, ang uban ka tulog na, ang uban ka uli na. Hello! Mayang udto, Junmar Vergara. Mayong udto, ay maulan na udto daw. Sa man inyong lugar, sir. So far, dari sa Davao City, medyo parang uulan. I don't know kung umulan na ba talaga. Kasi kanina, mga katropa, parang uulan na siya. That's why hindi tayo naglaba muna. I miss Dan. Ang maayong udto. Amos riya sa Saudi. Amos nga to ang mga very, very hardworking na mga katropa. Isang layo kayo sa pamilya. Laban lang gihapon. I miss Sayap. Oh, umulan pala dyan sa Midsayap. Okay, amping-amping. Labi na sa itong mga drivers. Ayan sa mga gabiyahig, pila ka oras. Ayan, na amping-amping kanunay good mga katropa. Para dili malumping. Alright, katon hotline 0969-333-0537. Again, mga katropa 0969-333-0537. Nga pala sa mga wa pa naka-follow sa tuwang Facebook page. Mga katropa, pangitaa lang ang XFM Davao. Ang XFM Davao Katropa Digital, mga katropa. Sa mga wa pa naka-follow, pa-follow mga katropa. Para updated mo sa mga impormasyon, balita o sa mga grasya. Grasya nga ihatag sa inyo. Ha? Basta very supportive gani. Matagaan siya na siya. Oh, hi, Randy Santisas. Maayong pagpaminaw. Sa kumulili na agin si Sir Randy Santisas. Hindi ginimawa sa mga lives. Anyways, mga tropa, alas 11:44 sa Kauduhain. Ang oras hatod ka nato sa Santon Vitamin C.
Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times mas daghan og bitamina kaysa carrot. Dagkong tabag aron munindot og muklaro ang imong pananaw. Santon vitamin C, the alkaline vitamin C. Nagkatropa, stay pa din standby. Up next po, dahil ikaw by True Fate. Para sa mga in love, karong orasa. Yeah.

0: oras sa Pilipinas, alas 11.55 na sa kautuhan. Mga katropang oras atul ka natin sa Santo na Vitamin C, adunay spirulina nga puno sa Vitamin A, o 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa karot. Dakong tabang aron munindot og muklaro, imong pananaw, Santo na Vitamin C, sa alkaline Vitamin C. Puso, alay naman sa iyo. To welcome back sa itong programang
1: Rated PG.
0: Shout out sa itong mga katropa na hilabinigit sa tuang live. This high noon, hello Ma'am Romilita. Mayong Uto DJ Sexy Sassy. Ganahan good or ganahan... Ganahan daw siya kay Bugno Jud. Ganahan Jud ko, nagbike-bike naman.
2: Pinawa! Ayaw!
0: Ganahan ko, Bugno Jud. Or Maminaw.
2: Pinawa!
0: Ganahan daw siya Maminaw kay Bugno daw kong tingo. Charat. Bugno na ganyang panahon.
2: Pinawa!
0: Bugno pang tingog. Sabayan pa sa relasyon nga perting Bugnawa. Request ng kanta, Justel, Me That You Love Me. Naka din naman kaniya love. Dahil naman iyang love. Matay mahimo kung di na kaniya love. Alright mga katropa, 11:57, dahil madali dyan sa oras. Kanagaling ang oras, sumurag ka ng ginagukod ka ba? Pero kung kuyo, gani mong duha mga katropa. Dali na pong kayo ang oras. Pero kung kanagaling mag-meet mo mga katropa nga, pila pa ka-adlaw, dugay kayo ang oras. Dugay kayong panahon. Nga naman na, no? Anyways, mayong udto sa tuang mga katropa no, nga nag-stay sa itong live. Sa mga nag-stay sa tuang TikTok live. Thank you so much. Pero syempre sa tuang mga katropa sab no, nga very, very loyal. Loyal dito kasi lang mga katropa kay. Until now, kita gihapon. Kita gihapon na na sila ang mga radyo. Thank you. Hi, Martin. Mayang udto diya sa imo, Martin. Naniudto na ba ang mga katropa na ito diya? Naniudto na mo mga katropa? Naniudto na kay kaon na diya. Hindi ka magkaon, okay kaon, Ron.
2: Pinawa!
0: Anyways, mayong pagpaminaw sa itong mga katropa na hilabinigid sa tuwang mga katropa dito sa Davao City. Asa man mo naabot sa itong programa. Thank you so much sa inyong pag-uban-uban. Mga katropa, 11:58 in the high noon. Wala kita igong oras. We need to say bye-bye na Joel at this point. But don't you worry. Tayo magkikita at magkarinigan pa rin bukas. Same station mga katropa, same program at the same DJ. And syempre, sa ngalan sa itong station manager by Jasper Magonshaw sa itong kaubanan rin sa XFM Davao. Og sa ito ang Master Control by Royce. Katropa, kini si Sexy Sassy nga nagaingon amping kanunay, halong kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa, puno giyod sa pagsulay. Bye-bye! May magpaniudto.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga pahon ng headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Unemployment rate sa Pilipinas bagyang tumaas sa 4.8% ng Mayo ayon sa PSA.
2: Regional wage boards posibleng maglabas ng desisyon sa aumento sa sahod pagsapit ng Setyembre ayon kay PBBM.
0: Walo sa bawat 10 Pilipinong manggagawa nag-iisip magpalit ng career ayon po sa survey.
2: House Prosecution Panel naniniwalang hindi makikialam ang Korte Suprema sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Dating NBI Chief Jaime Santiago handa umanong tumistigo sa impeachment trial kung ipatatawag ng Korte.
2: Senador Erwin Tulfo naghain ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18 ex-bodyguard.
0: Balitang regional tayo, katropa, 74 Chinese vessels na monitor po ng Philippine Navy sa karagatan ng Kalayaan, Palawan at West Philippine Sea.
2: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng counter-attack laban sa Iran matapos madamay ang mga tanker sa Strait of Hormuz.
0: Balitang showbiz naman, Catherine Bernardo inamin adjust sa kanyang on-screen partner na si James Reed.
2: Sa balitang sports, historic comeback na sungkit ng Argentina para makakuha ng ticket sa quarterfinals ng World Cup 2026.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panangalian po tayo ngayon ng Wednesday, July 8, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, bagyang tumaas sa 4.8% ang unemployment rate ng bansa nitong Mayo ng taong 2026 mula 4.7 noong Abril. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, mga katropa, katumbas ito na humigit kumulang sa 2.5 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mataas kumpara sa 2.41 milyon noong Abril at 2.03 naman na milyon noong Mayo 2025. Samantala, bumaba sa 95.2% ang employment rate mula sa 96.1% sa kapareng buwan noong nakaraang taon. Gayunpaman, umabot sa 49.63 million ang bilang ng mga may trabaho noong Mayo, mas mataas kumpara sa 48.89 million noong Abril. Natiling pinakamalaking pinagkukuhanan ng trabaho ang services sector. Meron pong 61.8% yan. Kasunod ang agriculture na may 19.9% at industry na may 18.3%. Samantala, bumaba sa 12.2% ang underemployment rate noong Mayo mula 15.2% noong Abril na nangangahulugang tinatayang 6.04 milyong manggagawa ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na posibleng magsimulang maglabas ng mga desisyon ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kaugnay ng mga panukalang aumento sa sahod sa iba't ibang rehiyon pagsapit ng Setyembre. Sa Panayam, matapos ang paglulunsad ng Nationwide School-Based Feeding Program sa Pulilan Central School, sinabi ng Pangulo na inaasahan niyang matatapos na ang mga regional wage boards ang kanilang pagsusuri at konsultasyon bago maglabas ng pinal na desisyon.
3: Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta at kung ano ang rekomendasyon ng ating tripartite wage boards sa iba't ibang region para titignan natin na mas na maganda ang pagiging magtulong natin sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho. At yan ang pinaka-importante sa lahat.
2: Okay. Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
0: Aabot sa 8 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsasabi na naisip nila magpalit po ng karir sa nakalipas na 6 na buwan ayon sa survey ng Agile Data Solutions Incorporated. Paunahing dahilan umano nito ang paghanap ng mas magandang career growth at mas maayos na work-life balance. Batay sa pag-aaral na nilahukan ng nasa 1,111 na mga empleyado sa buong bansa, isa sa bawat 3 manggagawa ang nagsabing nakararanas sila na matinding pagkapagod o yung burnout matapos ang unang kalahati pa lang ng taon. Lumabas din po sa survey, mga katropa, na 60% ng mga respondent ang naniniwalang hindi na umuusad ang kanilang karir. Natukoy rin sa pag-aaral ng hirap sa pagpapanatili ng work-life balance ang paunahing sanhi ng burnout na sinundan ng sweldo, workload, issue sa pamunuan at kakulangan ng malinaw na direksyon mula sa mga supervisor. Marami rin na nakararanas ng pananakit ng ulo, pananakit ng katawan at problema sa pagtulog dahil sa trabaho. Alos 45% naman ang aktibo ng naghahanap ng bagong oportunidad kung saan pinipili nilang magtayo ng sariling negosyo, lumipat sa ibang industriya o kaya maging self-employed freelancer.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nationwide rollout ng pinalawak na school-based feeding program na layong matiyak na mas maraming mag-aaral sa mga pampublikong paaralan ang makatatanggap ng masustansyang pagkain. Sa paglulunsad ng programa sa Bulilan Central School sa Bulacan, sinabi ng Pangulo na saklaw na ngayon ng feeding program ang lahat ng mga mag-aaral sa kindergarten at grade 1 sa buong bansa. Habang magpapatuloy ang pagbibigay ng pagkain at gatas sa mga kwalipikadong mag-aaral mula grade 2 hanggang grade 6 na nakakaranas ng malnutrisyon. Ayon sa Pangulo, layunin ng programa na alisin ang gutom bilang hadlang sa pag-aaral, mapabuti ang kalusugan at magkatuto o pagkatuto ng mga bata at makatulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong lokal para sa feeding program. Ang pinalawak na programa ay pinatutupad ng Department of Education sa ilalim ng Republic Act Number 11037, katuwang ang Department of Agriculture upang palakasin ang implementasyon nito sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, ibang balita tayo sa impeachment. Iginit po ng House Prosecution Panel, mga katropa, na ang mga petisyong inihain sa Supreme Court of the Philippines kaugnay po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay malinaw na pagtatangkang maantala ang paglilitis. Ayon kay House Prosecutor C. Alonto Adjong, halata o manong layunin ng mga nagain ng petisyon na ipagpaliban muna ang impeachment proceedings. Ngunit, sinabi po niya na nagsimula na ang proseso alinsunod sa saligang batas. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Rido na paulit-ulit na lamang ang mga petisyon at mosyon na inihahain ng mga kalyado ng Vice Presidente at tinawag niya itong hindi makatwiran. Ininaw naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tunggol na dahil daw po nakabinbina ang usapin sa Korte Suprema, hindi na magbibigay ng komento ang Impeachment Court alinsunod sa sub judice rule. Anya kung sakaling maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema, ang buong impeachment court ang magpapasya sa pamamagitan ng butuhan kung paano ito tutugunan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na inaasahan na ng House Prosecution Panel ang sunod-sunod na pagtutol ng depensa sa mga ebidensyang kanilang inihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na kontento sila sa naging paghawak ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero sa pagdirig at umaasa silang magpapatuloy ang patas na proseso upang mailahad ng buo ang mga ebidensya sa Impeachment Court at sa publiko. Higilit din ang mambabatas na kung kakailanganin, hihilingin ang prosekusyon sa Impeachment Court na ipasumpina ang mga tax records mula sa Bureau of Internal Revenue upang maiwasan ang anumang issue sa mga dokumentong isusumite bilang ebidensya. Kaugnay naman ang mga petisyong inihain sa Supreme Court, sinabi ni Defensor na nananatili silang nakatuon sa paghahanda ng kanilang kaso.
4: Hindi alam lamang po ang Korte Suprema kung may papakita po nila na may grave abuse of discretion. Other than that, pagta-trial po ang paglilitis nitong impeachment ay magtutuloy-tuloy. Kami po ay focus lamang sa aming trial at pinaghahandaan po namin to long before pa. Kaya ngayon na ito nandito na ay ginagawa po namin yung aming trabaho at asahan po ng mga kababayan natin, papakita po namin ang lahat ng ebidensya kada article.
2: Yan po ang tinig ni Congressman Chuwat. Ayon sa kanya, siya ang hawak sa presentasyon ng mga testigo kapag tinalakay na ang articles of impeachment na may kaugnayan sa confidential fund.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kasabay pong interview, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na posibleng hindi na umabot sa tinakdang 92 trial days. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte depende sa takbo ng presentation ng ebidensya po ng prosecution. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na maaring makapagharap sila ng dalawa o higit pang testigo sa loob ng isang araw na posibleng magpabilis sa pag-usad ng paglilitis.
4: May mga pagkakataon dyan na siguro sa isang araw, dalawang testigo ang aming maipipresenta. So mas iiksi. At saka may pagkakataon din siguro kung makikita namin na matibay na ang pagkakalatag namin sa isa, dalawa o tatlong article, maaaring mag-skip kami o mag-wave kami ng isang article o dalawang article.
0: Sa kabila po nito, sinabi ni Chua na nakahanda naman ang prosekusyong ipagpatuloy ang presentasyon ng kanilang mga testigo at ebidensya sa masusunod na pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
2: Senator Judge Alan Peter Cayetano igrit na dapat higpitan ang pagsunod sa mga patakaran sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
2: Igrit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang mahigpit na pagsunod sa mga umiiral na patakaran sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos niyang questionin kahapon ang paraan ng pagtatanong ng prosecution sa isa sa mga testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Cayetano, dapat munang mailatag ang sapat na batayan bago magtanong ng mga detalyeng maaaring makaapekto sa testimonya ng testigo. Sinang-ayuna naman ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero ang obserbasyon at inatasan ng prosecution na sundin ang tamang proseso bago ipagpatuloy ang pagsusuri sa testigo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ni dating NBI Chief Jaime Santiago na handa po siyang tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung maglalabas ng sabina ang Senate Impeachment Court. Si Santiago ang namuno sa NBI ng noong Pebrero ng taong 2025 nang irekomenda rin ng ahensya ang pagsasampa ng mga kasong inciting to sedition at grave threats laban kay Duterte. Kaugnay po na muna yung mga pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikalawang araw ng paglilitis, si John Mark Kalilong ang unang testigong inihanap ng prosekusyon mula sa NBI. Samantala, una nang hiniling po ng House Prosecution Panel na ipasabpina si NBI Director Melvin Matibag para naman tumistigo sa darating na pagdinig sa July 13 at July 15.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpahayag ng pagtutol si dating Pangulo at kasalukuyang Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa mga lumulutang na usap-usapan tungkol sa umano'y planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Boying Remulla. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Arroyo na naging katuwang niya si Remulla sa pamahalaan mula pa noong kanyang administrasyon at kinilala ang naging ambag nito sa legislatibo at pangangasiwa ng mga polisiya. Ayon kay Arroyo, kung sakaling maisampa ang impeachment complaint sa Kamara, boboto siya laban dito. Igreate niya na bagamat likas na politika lang impeachment, ang kanyang magiging boto ay pabor sa pananatili ni Ombudsman Boying Remulla sa pwesto.
1: XFM News Nationwide.
0: Senator Erwin Tulpo, nagahain po ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18 ex-bodyguards. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Nagayon si Senador Erwin Tulpo ng panibagong mga kasong kriminal laban sa iba pang miyembro ng grupong tinaguran 18 ex-bodyguards nito Martes, Hulyo 8 sa Office of the City Prosecutor sa Mandaluyong Hall of Justice sa Mandaluyong City. Ang hakbang ay bahagi ng patuloy na legal na aksyon ng senador kaugnay na umano'y mga akusasyong ibinabatol laban sa kanya. Personal na dumalo si Tulpo sa paghahain ng reklamo at iginit na dapat umanong ilabas ng mga nag-aakusa ang kanilang ebidensya sa korte kung may patayan ang kanilang mga aligasyon. Anya, doon dapat idaan sa usapin sa tamang proseso ng batas. Nililaw rin ng senador na wala siyang planong tumakbo sa mataas na posisyon. Ayon kay Tulpo, katatapos lamang na nakarang halalan at wala sa kanyang prioridad ang paghahanda para sa susunod na eleksyon dahil mas nais niyang tutukan ang kanyang kasalukuyang tungkulin bilang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kahilingan ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na pansamantalang makalabas ng kulungan upang makadalo sa burol ng kanyang kapatid na si Jojo Manungas Bautista sa Imus, Cavite. Ayon sa korte, ang pagbibigay ng forlo ay maaaring magbigay ng impresyon na may espesyal na pagtrato sa dating senador kumpara sa iba pang detainees. Binanggit din ang hukuma na maaari itong magdulot ng dagdag na hamon sa seguridad ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa halip, sinabi ng Sandigan Bayan na maaari namang makilahok si Revilla sa mga seremonya ng burol sa pamamagitan ng virtual na paraan. Si Revilla ay kasalukuyang nakaditine habang kinakaharap ang kasong malversation through falsification of public documents kaugnay ng umano'y maanumaliang 92.8 milyong flood control project sa Pandibulacan. Samantala, ibinasura rin ng Sandigan Bayan ang monsyon ng isa pang akusado sa hiwalay na kaso ni dating Congressman Zaldico na umihiling na mag-inhibit ang mga maestrado sa pagdinig ng kanyang kaso.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Diretso na tayo, katropa, sa mga regional report hatid po ng iba't ibang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Balitang regional.
0: Unahin natin sa Palawan, meron 74 Chinese vessels ang namonitor po ng Philippine Navy sa karagatan ng Kalayaan, Palawan, dyan sa West Philippine Sea. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Live report.
6: Nakapag-monitor ang Philippine Navy ng kabuuhang 74 na barko ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard sa loob ng Philippine Maritime Zone nitong buwan ng Hunyo. Mas mababa ito kumpara sa 82 na Chinese vessel na namataan noong Mayo. Sa bilang na 74, 41 na barko ang namataan sa Baho de Masinloc, 16 naman sa Ayungin Shoal, 8 sa Escoda Shoal at 9 sa Pagasa Island na barangay ng munisipyo ng Kalayaan sa Palawan. Ayon sa sa Philippine Navy, umabot sa 20,494 na sasakyang pandagat ang naglayag sa loob ng Philippine Maritime Zone noong Hunyo. Mahigit 17,000 dito ay foreign flag vessel, habang mahigit 3,000 naman ang domestic vessel. Sa bilang na 14,548 na sasakyang pandagat ang tumugon sa radio challenge alinsunod sa international protocol, sa habang 5,946 naman ang hindi tumugon. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na ipagpapatuloy nila ang pagbabantay at ang mga operasyon upang mapanatili ang seguridad at soberenya ng bansa sa mga karagatan. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: House Speaker Boji D. III tiniyak ang tulong sa mga apektado ng fish kill sa Isabela at Ifugao. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
7: Personal na bumisita si House Speaker Faustino Boji D. III sa Magat Dam sa bayan ng Ramon Isabela upang alamin ang kalagayan ng mga mangingisdang naapektuhan ng fish kill na iniugnay sa pagbaba ng level ng tubig sa Magat Watershed bunsod ng matinding init ng panahon. Kasama ni Speaker D. si Isabela Vice Governor Francis Tico D. na sinalubong ni na Ramon Mayor Giovanni Vizcara at iba pang opisyal ng bayan. Nagsagawa rin sila ng pagpupulong kasama ang mga apektadong mangingisda upang talakayin ang agarang pagtugon sa insidente. Sa isinagawang pulong, tinalakay ang mga hakbang upang mabigyan ng agarang ayuda ang mga naapektuhan, kabilang ang pagpapalakas ng mga programang pangkabuhayan para sa mga mangingisda sa paligid ng Magat. Ayon kay Speaker D, personal niyang kinumusta ang kalagayan ng mga mangingisda at pinakinggan ang kanilang mga hinaing upang matukoy ang mga kinakailangang agarang aksyon. Tiniyak din niya ang pagkakaloob ng tulong pinansyal sa mga pamilyang naapektuhan, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang maihatid ang kinakailangang tulong at makabuo ng pangmatagalang solusyon sa suliraning kinakaharap ng mga mangingisda sa lugar. Samantala, batay sa pagtaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, tinatayang aabot sa mahigit 120 million pesos ang pinsalang idinulot ng fish kill sa mga palaisdaan ng tilapia sa Magat Dam na sakop ng bayan ng Alfonso Lista Ifugao at bayan ng Ramon Isabela. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Ito naman sa Cebu, nagpatupad po ng 45 days na ban sa pagpasok ng mga baboy at pork products mula Negros Island dahil sa ASF. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Nagpatupad ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu ng pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga buhay na baboy, karni ng baboy at mga processed pork products mula sa Negros Island at iba pang lugar na apektado ng African Swine Fever o ESF. Nilagdaan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang Executive Order No. 39 noong Martes ng gabi kasunod na muling paglitaw ng ESF sa ilang bahagi ng Negros. Ayon sa gobernadora, layunin ng 45 araw na ban na maprotektahan ang hog industry ng Cebu at maiwasang makapasok sa lalawigan na ang nakahawang sakit na maaaring makaapekto sa produksyon ng baboy. Sa klaw ng kautusan na Negros Occidental at Negros Oriental, kabilang ang mga shipment na nagbumula o dumaraan sa mga lugar na idiniklarang ASF affected, restricted at high risk areas. Agad ay pinatupad ang pagbabawal matapos malagdaan ang EO No. 39 na maaari naman itong palawigin o baguhin depende sa magiging development ng ASF outbreak at sa rekomendasyon ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry. Inatasan din ang mga otoridad sa mga pantala na paliparan at iba pang entry points sa Cebu na paigtingin ang pagbabantay o pang mapigilan ng ilegal na pagpasok ng mga ipinagbabawal na produkto. Makikipagtulungan dito ang Cebu Port Authority, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan. Na ang hakbang ng Cebu ay kasunod ng kumpirmadong ASF cases sa Bacolod City, Negros Occidental at sa bayan ng Libertad, Negros Oriental. Samantalang, tiniyak naman ni Cebu Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy na nanatiling ASF-free ang lawigan na matapos magnegatibo sa laboratory tests ang isinagawang surveillance sa 15 lungsod at bayan ng Cebu. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, Ito si Katropang Almimata, XFM News.
2: WHO Philippines at pamahalaang lungsod ng Tugigaraw, mas pahigtingin ang pag-iigpit sa paninikarilyo at paggamit ng vape ng mga kabataan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
9: Patuloy na tinututukan at mas hihigpitan pa ng Tugigaraw City Government ang mga implementasyon ng mga polisiya kontra paninigarilyo at paggamit ng vape na may espesyal na focus sa mga kabataan. Katuwang dito ang World Health Organization Philippines upang mas mapalawak pa ang mga programang pangkalusugan sa lungsod. Sa pag-uusap ni na Mayor Myla Tingke kasama mga kinatawan ng WHO Philippines na sina Dr. Florante Trinidad ng Tobacco Free Initiative at John Neil Dizon mula sa Healthy Hearts Program, tinalakay ang mga bagong estratehiya upang mabawasan ang kaso ng paninigarilyo at vape sa mga paaralan at komunidad. Malaking tulong umano ang suporta ng WHO sa pagsulong ng mga advokasiyang pangkalusugan. Isa sa mga isusulong ay ang mas pinaigting na info drive sa mga eskwelahan at barangay kung saan ituturo ng direkta sa mga kabataan ang panganib ng sigarilyo at vape sa katawan at sa kanilang kinabukasan. Bukod dito, isa sa gawa rin ang mga aktibidad na tututok sa youth awareness. Layunin nito na bigyan ng tamang gabay ang mga kabataan at hikayatin silang pumili ng mas malusog na lifestyle. Kasabay nito, papalalimin pa ang pagpapatupad ng smoke-free at vape-free zone sa mga pampublikong lugar at institusyon sa lungsod. Tinalakay din sa pulong ang kaugnayan ng mental health sa bisyo at ibinahagi ni Lido Head Dominic Bagayan ang mga programa ng Local Youth Development Council na tumutok sa mental at emotional well-being ng mga kabataan. Samantala, sisiguraduhin naman ng TCG at WHO na itutuloy at papalawakin pa ang mga programa para sa kalusugan ng mga Tugigarawenyos. Sa pamamagitan ng edukasyon, mahigpit na pagpapatupad ng patakaran at suporta sa mga kabataan, layo ng lungsod na maitaguyod ang isang komunidad na malayo sa bisyo at mas nakatuon sa mas malusog na pamumuhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: At panghuli, manok na nawala po sa frigider. Dahilan daw ng pananaga ng isang ama sa kanyang anak dyan sa Cagayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
8: Isang 20-anyos na lalaki ang nasugatan matapos umano siyang hagisan ng patalim ng kanyang sariling ama sa Porok 4 Barangay Tuyom, bayan ng Cagayan, Negros Occidental noong gabi ng Hulyo 6. Kinilala ang biktima na si alias Alexe, habang ang sospek ay ang kanyang amang si alias Harold, 47-anyos at isang cook. Kapwaring residente ang dalawa ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Cagayan Municipal Police Station, nakainom ng alak ang sospek nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo dahil sa nawawalang manok na nasa loob ano ng refrigerator. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo, lumabas ng bahay ang biktima. Gayunman, kumuha umano ng isang matalim na bagay ang sospek at inihakis ito sa kanyang anak na tumama sa dibdib ng biktima. Isinugod sa ospital ang biktima para sa agarang gamutan, habang voluntaryong sumuko naman ang ama sa pulisya at nakaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, nasa Pilipinas na ang Super Typhoon Inday.
2: Katropang Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layo 1,405 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 185 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour.
0: Nanatili nakataas po, katropang, wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang po ang Babuyan Island, silang bahagi ng Isabela, Apayao, silangang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora at hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes.
2: Samantala, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Mindanao, partikular na sa Zamboanga Peninsula, Barmantique, Iloilo, Guimaras, Negros,

0: Naiulat na nasawing tripulante. Tinawag ni US na isang hindi katanggap-tanggap ang naging pagpapasabog ng Iran. Showbiz News!
1: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo na naging hamon sa kanya ang pag-a-adjust sa kanyang on-screen partner na si James Reid para sa kanilang upcoming teleserye na Someone Someday. Aniya, hindi instant na nag-click silang dalawa ni James sa set lalo pat parehas daw silang mahiyain. Bukod dyan, sinabi rin ni Catherine na naging challenge din sa kanya ang pagbuo sa kanyang karakter na si Billy. Samantala, bukod kay Catherine, ito rin na magiging comeback ni James at ni Maha Salvador sa paggawa ng teleserye. Para sa balitang showbiz, ako si Melay Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
2: Balitang Sports!
0: Atin po sa atin ang Premium D3, isang historic comeback sa Argentina ang laro contra Egypt para makaabante sa quarterfinals ng World Cup 2026. Tuloy ang napatalsik na Argentina ang Egypt sa pamamagitan ng last goal ni Enzo Fernandez. Ang goal ni football legend Messi naman ang nagsilbing equalizer sa laro para mabigyan ang grupo ng pag-asa na makaabante sa laban. At dahil po dito, natiling may pinakamagandang golden boot standing si Messi at ang patuloy na pag-angat bilang all-time leading scorer sa torneo.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM Manila, Philippines, sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide.
3: Maaari niyo po kaming balikan, mga katropa, yung pagkabalita sa ating pong XFM YouTube channel at ganoon din naman po sa ating Facebook page at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Ka-Clarence, Ana?
6: Exciting!
5: Exciting!

0: Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Jumar Santillan. Duna ko'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay dugaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan. Suabi Georgia Dukunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghalap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe! Kisi!
0: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alam ng pagmamahalan! Turbo!
4: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa!
5: Hey!

mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day, welcome mga katropan. Ini atong programa The Secret of Health. Kamusta kamong tanan? Ani ang nasab ang inyong health consultant, CJ Nedruda. Sa gyapon inyo magkauban, alang kayo dada sa paghatod kaniyog informasyon. Sa unsa nga di na mahimong mahimsog, mapiskay, ang atuwa kayong mga lawas, silabi na sa unsa nga kini atong matulukan, ang mga balatian, nining atong panahon mga katropa. O gagana kayo pinagi sa mga herbal o natural. Welcome asa magkakaroon nga lugar. Tungod kay live na usab kita mga katropa dinhi sa Gyapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Maayong adlaw, Tagum Menyos. Kamusta kamo din ha, no? Kamusta ang tanan? Madin na kita karon sa itong sa adlaw. I hope and I pray nga din nahimo kayong productive. Nahimong manindot ang ato ang adlaw, mga katropa. Nga din nining orasa. Ano na sabang ato ang programang The Secret of Health and Happy Listening sa mga nagapaminaw karon na din hagayod sa ilang mga nagkanaiyang panimalay. O sa ilang kayong mga nagkanaiyang trabaho, no, samtang nagapaminaw karon sa atong programa, kamusta and welcome po mga katropa. Ilabi na din no, sa mga taga Manclam and taga Visayan, taga Tipas, no, dagantag mga listeners din na mga katropa. O bago lamang, no, ang atuwa kayong mga karatig bayan, ilabi na din ha sa mga taga Asuncion, no, ato ang mga client ganina mga katropa from Asuncion. Tibok pamilya jud, no, di basta-basta. Si nanay, si tatay ug uban ang ilang mga anak, nagbiyahe jud na sila mga katropa. Og gani ikaduha na nila, no, second week na nilang program tungod kay nag-undergo sila ng medication sa ato ang Yastro Health Clinic. Ayan, and happy listening ha, tungod kay pirmi na sila nagapaminaw, no, sa atong programa mga katropa, hilabi na sa programa, no, ni Sir Arnel Cortez. Idolo nila na si Sir Arnel Cortez mga katropa. Ambot na apabakahay mga listener ron nga din dili idolo si Sir Arnel. Kaya pag misgotag bullseye, no, Sir Arnel Cortez yun na ilahang ginapaminawan mga katropa. Anyway ha, happy listening and welcome mga katropa sa mga taga Asuncion, taga Kapalong, and asa pa ba, no? Taga Mawab, dagan usab kitag mga listener, and taga Mako. Napot ay bagong client din na from Mako mga katropa, no? Dibisita sa ato ang Yes to Health Clinic. Asa magkakaroon ka lugar, din higayod sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental, ha, mga katropa. Live usab kita karon na pinaagi sa 99.1 XFM Mati. Happy listening po mga katropa, din ha, gayon sa mga taga Mati. Kamusta kamunta nan din ha. And speaking of Davao Oriental, para din nato malimtan o always natong ipahinumdom ha. Karon na gayong Julio 16 mga katropa, July 16, adlaw ka na nga Huwebes. Mao na gayon ang ato ang schedule for face to face general health checkup and consultation ha. Mabiyahe ta din ha, mabisita ta din ha mga katropa din ha gayon sa ato ang Yes to Health Clinic branch mga katropa sa Mati. Din ha gayon sa A Square Building, ubos gayon sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Usbon ko karong July 16 mao gayon ang ato ang schedule. Tibok adlaw ka na mga katropa. Ako makipaghimamat nga na kaninyo alang gayon sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Hilabi na sa mga gayo mga katropa nato din ha. Nga di na sa dugay nagahulat nga makabalik kita din na sa pagbisita. O gusto mo avail, no, sa ato ang free services. Tungod lagi kay medyo layo-layo gid ni ang ato ang lugar, no, sa Tagum. Pila pud ka oras ang biyahe mga katropa. Mauna nga na-desisyon na nato nga atong ibalik gayon ang ato ang schedule. At least man lang once a month, no, usa ka beses o usa ka bulan, and ato na nang himuong regular schedule mga katropa ha, every third Thursday of the month mao kanda ang atong mahimong schedule dinha gayud sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch mga katropa, ha? Matag ikatulong Huwebes sa kada bulan. Mao ka na ang ato ang mahimong schedule mga katropa. And this month of July, so atong napili is pizza 16. Mao ka na ato ang mahimong schedule. Usbon ko si yung mga taga Davao Oriental. No, nga di na dool gayod sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch. Kita-kits, no? Karo gayong July 16 na mga katropa. And happy listening, no? Live usap kita karon mga katropa. Nga di na nagapaminaw karon sa 89.1 Davao City. Live usap ang atong programa The Secret of Health. And 104.7 XFM Jensan. And 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, and 91.3 XFM San Francisco and 95.7 XFM Bayugan. Ubanin na usap ako ninyo mga katropa nini atong programa, bagong edisyon, bagong adlaw, bagong pagtuon na mahitungod gayud sa paglambo sa atong panglawas. So you can send your messages, no, sa ato gayong text line number na 0909-176-2844. Usbon ko ha, ito ang text line number 0909-176-2844. Huwag ato kayong basahon ang inyong mga gipadalang pangutana human gayod unya sa ato ang health information. O, tungod kay unya atong ipadayon, ang ato ang naisgutan kagahapon mga katropa. No, mahitungod gayod sa pagka-importante nining gitawag na ito pagkatulog. Atong nahibaluan gahapon unsa day kini ka importante mahitungod sa atong panglawas, unsay nahitabo sa dihang kita natulog stuck na sa kagabihon, no, pagkanindot day mga katropa, no, ko ato bitang sabton pag-ayo, grabe di ay kanindot ang panghitabo sa lawas sa dihang kita gayud natulog. Dili lamang nipiyong ang atong mga mata, nipahuway kita kundi aduna day dakong panghitabo sa dihang kita natulog. And that's why ang atong mga eksperto nagtambag nga kinahanglan aduna kita igo nga pagkatulog tungod kay aduna kini dakong kahimuan sa pagkahimso gayud sa ato ang lawas. Unya atong pagkaisgutan mga katropa sa ato ang health information, sa unsa nga diin mahimong nindot ang atong pagtulog, hilabi na sa atong mga kabayan din ha mga katropa nga din tawon pila ng kabulan. No, ang ba na, tuig na siguro, no? Nga diin, adunay pagka-problema sa ilang pagkatulog. Atong susiyon unya mga katropa atong tunan, kung sa gayod ang mga simple habits and the simple techniques. No? Nga din makatabangan hika nato para gayod mahimong hapsay, mahimong nindot, o hinanok ang atong pagtulog stuck na sa kagabihon mga katropa. Busay mo gawa ha? Okay, ato ang pagatunan unya mga katropa. Ayaw kalimot kini atong programa The Secret of Health. Ato gyapon ka ninyo sa Yes to Health Incorporated, the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3. Uso na karon mga katropa gani adunay mga pipila ka mga lugar. No, samtang naminaw ta sa mga balita, no, nagtanaw ta sa mga social media, grabe gayud kining gitawag datog mga problema sa panahon, no? Mga balatian nga din dinala sa panahon. O, gani aduna toy lugar nga din nakita na ako, uso na kining gitawag datog dengue, no? Nagsugod pa lang ni aging bulan. Hangtod danis bulan sa Oktubre mga katropa, mao nay hangtod nga ting ulan, no? Mao na ang bulan nga din grabe ka mahimong laganap na usab kining gitawag datog dengue problem and dengue virus. Mao na ang kinahanglan ha samtang labi na kay nagsugod pa lang kunya wa pa dinhi sa ato ang lugar, mas maayo ato ang himuon nga adunay pagpangadam sa tong kaugalingon. Ay labi na sa atong mga kabataan nga mao'y pinaka prone, no, tungod kay lagi dili pa totally founded ang ilahang immune system. So please atong atimanon ang ato panglawas din ha mga katropa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health. No, tungkol kay kini adunay dakong ikatabang alang gayod sa pag-ligon, pagkabaskog sa ato ang depensa sa lawas nga din dili makasulod kining mga virus mga katropa. Mamugod niya ang ato ang pinakatinguha nga din dili na sila makasulod. Ay kung makasulod na sila, nakupo. No? Pag makasulod na sila, ay kinahanglan gayod atong hatagan o pagtagad ang ato ang lawas. No? Kaya kung makasulod na sila, unyawa pagitan na sayod nga di nakakaunta ni aning nga mga pagkaon nga mo'y makapaluyan sa atong immune system, edi samot na unsaon paglaban taon sa atuang immune system. No? Mo nang samtang wa pa nakasulod, paningkamuti, pakusgi ang depensa sa imuha gayong lawas. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and the Premium D3, kini atong ultimate trio mo'y usa sa pinakanindot gayod nga kombinasyon. Perpekto nga kombinasyon alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay o ilabi na pagkaligon sa ato gayong depensa sa lawas, mga katropa. Available ha kana sa mga butika nga sa inyong lugar. Unya available usab mismo sa Yes to Health Clinic. No, nationwide, kini gayud ato ang mga produkto, mga katropa. And syempre, available usab. Kung muadto na mo sa ato ang Yes to Health Clinic, available usab ninyo ang ato agayong libreng check-up o libreng konsultasyon. Ang ato ang mga healthy coffee, available usab ka na sa tanang butika nga dola sa inyong lugar. No, and kung dili man available, adunay mga butika nga din dili available ang ato mga produkto. Panigurado kung dura ka sa atong Yes to Health Clinic, bisita ha kini tungod kay available gayud ang atong mga produkto, mga katropa. Oras na to, mga katropa, alas 12:54 na, no? Pag-alang gayud sa pagpadayon. Bago tamo ato sa unahan, ato sa paminawan kini gayong manindot nga testimonya gikan gayud, no, sa atong avid client ng Yes to Health Clinic. Atong paminawan ang iyang testimonya nga di na dako ang iyang kalipay tungod kay siya nakaangko ng kayuhan sa diyang nisuway sa ato agayong mga pagpanambal. Atong paminawan.
1: Kuba, tatay, kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Health? Kung saan ito yung mga balatian?
2: Ako di bati, ito, nakita nga akong mabaga. Mm-hmm. Ako kuto, ako heart. Kung tuhod, bro, lelay. Okay, kusok.
1: Oy, niya, kumusta man tatay? So diyan na nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung pag...
2: Susi sa 15 days. Dati ko yung review.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Kuto-kuto, okay na?
2: Okay na.
1: Kunya ang TL nga ng laylay?
2: Wala. Wala na yung... Kwan, baka rin... Uy,
1: gaana kayo?
2: Nagkaana kayo. Wow. Sa nangaminaw ka ron, nagkaparehan ako diferensya sa akong lawas. Musulta lang mo dito sa Yes to Health Clinic. Wow. Kaya sa nangutang sa GSIS at bang sa
1: Hawaiian Red.
2: Hawaiian Red.
1: Ayan, dagang salamat tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ganit ka tayo?
2: Taga-Limbaw.
1: Limbaw.
2: Pinyaplata. Double-Elote.
1: Double-Elote. Double-Elote. So dagang salamat tatay ha. Huwag siyempre sa atong buhing Ginoo tungkol sa kayuhan nga nadawat ni tatay.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Epektibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may inumog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong acid. Karon, tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Hey!

0: Network of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oras mga katropa, alauna impunto na kayo, gagining orasa hatod kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ang imo gayong kauban alangkit sa pagkahimsog sa imuhang panglawas, so gilabi na malikayan kini gayong mga balatian. Welcome ang tanan ha. Ngadin sa mga nagaplano nga mobisita mo ato sa Yes to Health Clinic, you are welcome. Watay gipiling edad basado ni problema sa panglawas, so welcome kamo mga katropa. Gani, no? Pirmi na ito ng ginapahinumdom. Prevention is always better than cure. Samtang wapay, grabe nga balatian, mas mayo atong hatagan o pagtagad kinigay na itong panglawas. Balik kita sa atong programa. Happy viewing, Sir Raksoman de la Peña. Kinigay na si Sir de la Peña, no? Sa ka-avid viewers at ng programa sa XFM. Permigin siya nagapaminaw o nagatanaw sa tuwaga yung matag programa. Mayong panyuto katropa do ka CJ. Watching your program, The Secret of Health. From Mawab, Dabaw, Di Oro. God is good all the time. Indeed, no, Sir de la Peña. God is good all the time. Don't forget to take Yes to Health product, mga katropa. No, a reminder from our solid supporters, Sir Raksoman de la Peña. Sa mga bagong abot din ha, mga katropa, pwede pa kamo muhabol ha. If you have a concern and a question, so pwede kamo mapadala sa tuwagay yung text line number na 0909-1762844. Usubun ko, ato ang text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad. No? Unya ang inyong mga gipadalang mga pangutana. Pagod tamo ato sa ato health information, buot kong i-announce, no? Sa tanan karon nga di nagapaminaw sa atong programa, hilabi na sa mga taga-Mawab, mga katropa, tungod kay adun na kita ay dakong good news. No? Tungod kay ato agayong gibalik na ang ato ang ginahimo na monthly Yes to Health caravan, mga katropa. And a good news ha, tungod kay ang atong ipahigayon nga Yes to Health Wellness in Caravan with the partnership of full team or whole team of XFM Tago, mga katropa, kauban ng atong station manager, Sir Arnel Cortez. Ang atong gayong pagahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan diha gayod sa Barangay Nuevo Mawab, Dabaw, no? Dabaw din natin, Di Oro. Kalimot mo, Di Oro, no? Diha gayon sa Mawab, mga katropa. Barangay Nuevo. Kita kids kita, mga katropa. O ka na ipahigayon karong gayong July 26, ha? Sa mga taga-Mawab. O dili lang sa mga taga-Mawab. Basta dool-dool gayon. Diha gayon sa Mawab, mga katropa. Especially sa Barangay Nuevo. So, diha ipahigayon ang ato agayong Yes to Health Wellness Caravan. Kauban ang tibok team sa XFM Tagum. Dagat kita og makalingaw, no? Ng mga aktibidad din ha, mga katropa. Siyempre, mga pasurpresa. No? Alang gayon sa ato ang mga katropang mutambong. Maliban sa ato agayong mga free services nga diin idalit, no? Libreng check-up, libreng konsultasyon. And libreng health counseling, no? And then syempre naputay terahertz therapy, mga katropa, no? Nutritional therapy nga idalit sa tuwaga yung Yes to Health Wellness Caravan. Syempre naputay mga makalingaw nga mga aktibidad hatod kaninyo sa XFM Tagum. No? So kita-kits mga katropa ha, this July 26. And siyempre, stay tuned para gayod sa dugang pang mga kasayuran and announcement. Mahitungod gayod sa atong Yes to Health Wellness Caravan karong July 26. Dina gayod sa Barangay Nuevo, Mawab, Dabaw, Di Oro, mga katropa. Ato kita sa atong health information. No? Atong ipadayon ang ato agayong natunan kahapon mahitungod sa pagkaimportante sa pagtulog. No, kung sa kini ka importante, mga katropa, Kadin ang pagtulog dai dili lang kini usa ka pagpahuway. No, stuck na sa gabihon kadin igo ra ka ni higda. Ipiyong sa imong mata ni pahuway. And then the morning you wake up. No, trabaho na pud kun sa imong mga gibong haton. So kung maora na ang nahibong mindset no sa atoa gayong kagalingon nga din igo ra ta ni pahuway stuck na sa gabihon, then dili na to mahatagan og totally dakong pagtagad og importansya kini gayong pagtulog mga katropa. Tungod kay sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, sleep is not a simply rest. No, during sleep atong hinumduman sa panahon nga din kita natulog, ang lawas nag-undergo kini og gitawag na to repairing for the maintenance, especially repairing for every tissues and the damage sa tissues and cells diha gayud sa ato ang lawas mga katropa. Paga paligunon ang atong immune system during sleep, no, and then paligunon usab ang ato ang memorya, no, ang ato ang brain area mga katropa, regulates hormones, mo suportas pagkahimsog sa atong kasing-kasing, motabang para mahimsog ang metabolismo sa lawas og ma-restore ang enerhiya alang gayud sa sunod nga adlaw nga usab nga atong paggamiton mga katropa. And that's important no sa ato gayong kaugalingon matag adlaw. Dagan pa ang mga panghitabo sa ato ang lawas sa panahon kita matulog, kini atong gipangisgotan pipila lamang kini. But I hope no kini makahatag ka nato og inspirasyon nga din mas kinahanglan gid ayta matulog stuck na sa kagabihon og mahimong igo ang atong pagtulog. Kay kung dili ka na mahimong igo, especially how many days, weeks and months, ay uban years no nga din dili igo ang ila pagtulog stuck na sa kagabihon, sumala sa pagtuon mga katropa, ay nako po aduna po day kini connection na kini gayong kakulangan o pagtulog sa mga balatian nining atong panahon mga katropa. No, you will have a higher chances of having this health condition, obesity, no, type 2 diabetes, high blood pressure, heart disease, depression and reduced concentration, kanang mga kondisyon adunay dakong koneksyon nining gitawag nato the lack of sleep mga katropa. Now, para sa atong mga katropa din na nga din, halimbawa, why rason nga din dili sila magpulaw apan nagka-problema sila tungod kay maglisod man sila og tulog. No, adun na po yung mga panghitabo nini mga katropa, gusto ba ako matulog, dok, pero nga nung maglisod bang kong tulog? No, naikapila na, pila na kaoras or minuto, sige kong higda, di ba ya po ko katulog? So, maunay hatagan po natong pagtagad, no? Napoy uban nga pila pa lang ka minuto gani naghigda tuwana naghagok na no, nahimo nang hinanok ang ilang pagtulog pag kanindot ko inana ang tanan no? Pero adun na yung mga panghitabo labi na kadalasan gani bisag bata pa lang adun na yung gitawag nato ga difficulty of sleeping no, paglisod or pagka problema sa ilahaga yung pagtulog or adun na yung uban nga diin makatulog man pila lang ka minuto makatulog pero adun na po'y sitwasyon ngayon makamata sila sa totoong as kagabihon kunya maglisod nagbalik sa pagtulog no? So kana gihapon na-align na to na siya sa gitawag na to difficulty of sleeping no? Tungod kay dili man mahimong kompleto ang oras sa pagtulog mga katropa tungod kay lagi putol-putol no? So nining atong health information maghatag ko kaninyo og gitawag na to 10 healthy habits or 10 tips no for better sleep mga katropa. Adunay napulo kabutang din pwede ninyong himuon din sa inyong matag panimalay nga din mahimo kining habits or mahimo ninyong makasanayan nga himuon din sa inyong matag panimalay o kini adunay dakong ikatabang mahitungod gayod sa paglambo no sa inyong pagtulog diha sa kagabihon mga katropa. Number one, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, keep a consistent sleep schedule. Unsay pasabot ani doc? Pasabot ani mga katropa, kung unsa ka oras matulog, unsa ka oras bumatna kinahanglan imuha nang i-maintain. Dili kay karon sayo ko matulog. No, alas 8 pa lang tuwa naghigda-higda na. O yan, sunod gabi, naabtan nalag alas 12, alauna, wapa, one po natulog. Mabawi na lang ko pagkabuntag, uy, wabito ko'y duty, mamata na lang kong alas 10, alas 11. No, muna yung nahimong mindset sa oban mga katropa, bahalag malate silag tulog, Ilan na lang daw bawiyon pagkabuntag. No, dilit na siya mahimong igo gihapon mga katropa ha. Katungod kay take note, no, from 9 p.m. until midnight. That is the time that our body produces red blood cells. No, nga din mahimong himsog, especially the growth hormone. Human growth hormone mga katropa. And the repairing time from 8 p.m. until midnight mo na pinaka tawag din importante nga panahon nga din kita dapat nagpahuway na mga katropa. So ang uban din ha, ato na tanggalon kana ilang mindset nga moingon nga bahalag malit kong tulog, ako na lang bawion sa buntag kay total. Bitoy trabaho, maunang dugay kayo matas buntag mga katropa. Pero kung imong ikumpara, di ba, kay layo o resulta. Bisan pag tibok ag andlaw natulog din ha. Ikumpara sa mga tao nga din nakatulog og alas 8 gabi, alas 9 ni mata og alas 3 kadlawon, kinsay mas kusgan, kinsay mas himsog. Mas himsog katong bisan pag pila ra ka oras ila natulog, basta natulog sila sa tamang oras mga katropa. No? Kumpara sa mga tawon, late natulog o nya late ni mata, di na siya maayo. So number one nga tambag sa ato mga eksperto, kinahanglan doon na kay consistent sleep schedule. Doon naman tayo tamang schedule mga katropa. Sa atong lawas, doon na tayo gitawag na itong circadian rhythm. No, kining circadian rhythm, o kini ang nag-regulate no sa sleep cycle sa usa ka tao. Mauni ang nagtawag ni ini. No, nagatimpla nga di na mahimo kining cycle na sa imuhang pagtulog. Mauni nagabantay, halimbawa kung imong sleep cycle dapat makatulog na jugag alas 10, unya mo matakag alas 5. So mauna ang i-adapt sa imuha gayong gitawag nga circadian rhythm. Mauna yung gitawag na itong body's clock orasan sa ato ang lawas sa mga katropa. Unya, ang problema, kini nga orasan, mura lagi hapon nag-manual good ko ato ang tawag din ni ato ang himuong actual nga pag-explain sa ato ang mga listeners karon. Mura lagi hapon ng ato ang circadian rhythm, mura na siya actual nga orasan, no? Nga naas ato ang panimalay. Nga pwede man itong i-manual o adjust, no? Kung gusto tang i-advance na ito ang oras, pwede. Kung gusto nato ipalate ang ato ang oras, pwede po. Kung gusto nato atong oras, himuon natong oras para sa ubang nasod. Pwede guro na, imuara na i-adjust pag ayon, no, mga katropas. Dali nga pagkasulti, ang ato ang circadian rhythm, although it regulates regulate a sleep cycle, pero pwede po ni siya nato mamanduan. Pwede po nato ni siya ma-change. Depende kung unsa ang nahimo natong habit tungod kay ka na iharan ng i-adapt. Kung inyo na ma-observe sa mga tao nga din adunay gitawag na to day shift, night shift ng mga trabaho, di ba? Pansinin mo pila na katuwi, ginana ilahang panginabuhi, gani nakasuway jud ko ana sa diyan nagtatrabaho pata dito sa gitawag na to factory, no? Kasuway, mantana ka, wamanta ni tubo o unida ko sa gitawag na to manindot nga kinabuhi. So nakasuway tag-trabaho din na mga katropan sa Dole, no? Sa factory kada taghimo gayud og mga fruit cocktail, kada mga lamian nga panghalo sa mga fruit salad. So naka-work ta din ha mga katropa. Pila pud ka bulan naagi na sila gitawag natog cycle sa ilang work. Naay gitawag og day shift, napoy night shift kay dili pwede nga diin buntag ra ang mga trabahante. Napoy day magtrabaho gid og gabi mga katropa. So sa diyan nakasuway tag trabaho din ha, ay nako naagi day sa gitawag natog if I'm not mistaken 15 days or 1 month jud nga diin day shift, and then after ana mag shift na pud mi sa gitawag natog 15 days or 1 month nga night shift. 15 days trabaho kag buntag, and then 15 days na pud ka trabaho gabi. Edi mura ni no, kung makita pa lang nimo imo circadian rhythm, siguro malibog di siya. Unsa magiday ni sleep cycle nining tawana? Tulog gabi, matas buntag, no? O pag sunod adlaw, mata na po sa buntag, tulog na po sa gabi. Maglibog ang imuhan circadian rhythm. Pero nganong aduna pa may mga tao nga din pila na katuig inana ang ilahang lifestyle. Hantod karon tua pa man gihapon. Padayon pa man gihapon ang kinabuhi. Tungod kay, kining circadian rhythm iyang i-adapt. Iyang i-regulate ang atang sleep cycle. Depende kung unsa gayod ang imuhang lifestyle. No? So ang advice atong ma-eksperto tungod kay kining circadian rhythm, our body's clock, pwede man din siya ma-adjust-adjust. Ang gina-advise atong ma-eksperto, so please, piliyo na to ang healthy sleep cycle. Ang pagtulog gayud stuck na sa gabihon. Dili kay porket ma-adjust ramanday ni hala. Mag-adjust ka din ha. No, kung unsay himuon nako mga katropa, pero kinahanglan, no? A reminder para sa tanan, although adjustable kinato ang body clock, but please we must be consistent, no, sa atoa gayong sleep cycle mga katropa. Ikaduha, get morning sunlight. Ang pagtulo, ang pagmatas kabuntagon, kadin magpasidlak sa adlaw dakog ikatabang para gayod mahimong nindot ang atong pagtulog stuck na sa kagabihon. Unsay connection doc, no? Ang natural sunlight mga katropa ha. Dako kay nagtabang para gayod ma-regulate ang atong circadian rhythm. No, og masuportahan ang nighttime melatonin production. Kulang ganay kag sidlak adlaw, kulang pud kag production og melatonin stuck na sa kagabihon. Kung imo ganay ikumpara, tanawa. No, kini ato ang mga trabahante mga katropa nga din anaa expose sa sidlak sa adlaw. Ikumpara nato sa mga katropa mga trabahante nga naa gayud nagtago sa aircon nga mga rooms, no, mga trabaho nga din dili maigo sa adlaw. Ikumpara gani ang ilang pagtulog, di ba kay ang mga trabahante nga din expose sa sidlak sa adlaw, pila lang ka minuto naghigda tuwa hananok na hagahagok na. No, pero katong mga trabahante nga din, in wa na igo sa adlaw the whole day, tawon man libasog pa para makatulog tungod kay dili makatulog, no? And according to the study, adunay dakong connection kining gitawag natog sunlight exposure, no? Mo nang usa sa ginatambag sa atong mga eksperto, kinahanglan you must have always, no, kini gayong gitawag natog morning sunlight. Ang gina-advise sa atong mga eksperto, at least 15 to 30 minutes a day of sun exposure. Unsang orasa dos, doc, ang pagbulad sa adlaw, ang gina-advise is sa panahon nga din ikaw ni mata o niya nanay adlaw, mas maayo magbulad ka dayon sa adlaw. At hindi po pwede nga din mabulad ka na nasa alabi, nagmupatong nasa alas otsos buntag, paingon pataas, perting inita na po na mga katropa. Ang gina-advise, no, nga din na pagmata nga pagkamata ni mo, nanay adlaw, mas maayo magbulad na dayon ka sa adlaw for 15 to 20 or 30 minutes a day. Dako kay nagikatabang nga mga katropa ha, kinigayong gitawag na to ga morning sunlight. Dili lamang sa pagtulog, no, kung atong susiyon pag-ayo, kinigayong gitawag na to ga morning sunlight, sunshine na vitamin, no. Dako kay nagikatabang mahitungod gayon sa atong blood circulation, especially sa mga nitric oxide dinagayod sa ato ang blood vessels. Kining at nitric oxide sa ka chemicals nga normally anani sa ato agayo mga blood vessels, no, sa ato ang bukton, sa ato ang naong, sa atong tiil, sa atong lawas, no, sa kinatibuk ang lawas mga katropa, pero ang exposed perme syempre kini man jud ato ang naong, kini ato ang bukton. Sa panahon nga diin kining mga nitric oxide nga na din ha nagtago sa ato ang mga dingding sa ugatan mga katropa, sa diyan ka na maigo sa sidlak sa adlaw, sumala sa pagtuon, kini mudaghan. No, mudaghan ang production. Unsa man dai ginahimo sa nitric oxide doc? Sumala sa pagtuon, ang nitric oxide mao ni ang nagapaluag. No, dinha gayud sa agianan sa atuang dugo. That's why, no, sa mga katropa nato nga din pirmi always exposed sa sidlak sa adlaw, talagsa ra jud ang dunay gitawag nilang problema sa kasing-kasing, adunay high blood. Okay, nga naman syempre expose man sa pirmi sidlak sa adlaw, pirmi man nindot ang sirkulasyon sa ilahang dugo. Kumpara sa mga pirmi dili maigo sa adlaw, unya air condition pa jud, di ba kay aduna na gitawag natog blood circulation na problem. No? Pirmi na aduna gitawag natog reduce of oxygen, no, sa ilahang lawas. Kaming lakaw lang, di ba? Kaya hapuuna na. Tungod kay lagi, dili mayo ang circulation sa dugo, mga katropa. Balikan na to. Ang ikaduha, you must have a morning sunlight. Ikatulo, sumala sa pagtuon, usa sa pinaka-nindot nga mahimong habits na to, mga katropa, para mahimong nindot ang pagtulog. Limit screen time before bed. Kung hilig ka mag-cellphone, magtanaw o iPad, laptop, computer before bedtime bago ka matulog, itry o change 1 hour or 30 minutes to 1 hour bago ka muhigda, ayaw paggunit og cellphone, Ayaw pagtanaw sa mga any screens, dako kay nagikatabang para gayod mahimong nindot ang imong pagtulog staknas kagabihon. So ayon nyo na mga katropa, dako kay nagikatabang ha. Tungod kay kinimanggong gitawag nato nga naay usa ka gitawag natog dako kay nagikatabang mahitungod sa ato ang lawas. No, kini nga gitawag natog anay term, you know, nawala sa kuwang nahuna. Maliban sa circadian rhythm kining body's clock, aduna tay gitawag natog master clock. Naana sa kuno na igawas na nato ni. No, kining term nga diin na ginatawag sa tumay eksperto og suprachiasmatic nucleus. No? Muna ang gitawag na to ga master clock sa atuwa gayong lawas mga katropa. Dako kay na og ikatabang, especially maunay nag-regulate, maunay nag-handle sa atuang circadian rhythm. Maunay ang pinakasentro na na sa atuang hypothalamus, kini ang ating kining gitawag na to ga suprachiasmatic nucleus. And it is very sensitive to light. No, that's why kining mga simple light gikan sa atuang mga screen, no, gikan sa atuang mga cellphone, sa mga TV, mga gadgets, bisan pag imuha pa ng ilaw ang lights, labi na guwa kay eye protection din sa imong cellphone, wala nimo ginaon kay di ka gusto ma-change ang contrast sa imong ginatan-aw nga video or photo. So kana mga katropa, aduna nay dakong pagka problema dinha gayud sa atuang suprachiasmatic nucleus. That's why tingala kang ano, maabtan na lang kong alas 11-12, halawa mo kong gibatig tulog. Ay, listen po, kasi sige pa makagtanaw din ha sa imuang cellphone. Sige pa makagatubang din ha. Now, instead nga din, aduno na yung production of melatonin, ang imuhang unahuna, nagtuon noon, nga adlaw pa, tungod kay iyang makita, blue light. No, dali kayo ni matawag, ano, dali kayo ni mailad, kini ato ang suprachiasmatic nucleus. Gani adunay pagtun, even the lightest light, no, nga din makita sa imuhang mata mga katropa, it can suppress the production of melatonin. Og kini makailad sa imuhang lawas nga abi niyag adlaw, no, mao nang aktibo noon ka, no, nga gusto na ka matulog pero tungod kay naa kay makita nga mga sidlak-sidlak din sa makita nimo nga mga hayag. Labi na kung kana nga sidlak color blue, ay naku po, grabe na maka-disrupt di ay sa gitawag na tuog nighttime sleep mga katropa. Manang gina-advise sa atong mga eksperto pang tulo, limit screen time before bedtime. Wapodag ingon nga, di na kamugamit yun mga cellphone, mga gadgets or any screen. Pwede man, but to have a good night's sleep, limitahe ka ni especially during before bedtime. Pangupat, avoid heavy meals. Kung hiling po ka mukhaon o dinaghan, staknas kagabihon, maubya ni ang tawag ani. Common, no? Kanatong mga Pinoy, mga katropa, hilabi na gabisis tibok adlaw. No? Ang atong pagkaon, murag ginagmay lang. Yeah, hilabi na ikaw ra usa mukhaon sa tibok adlaw tungod kay nakastrabahoan. Or asa ba ka nga din ay mga pamilya, tuwapod sa ilahang mga nagkanaiyang trabaho. Ikaw ra jud, mag-inusarag kaon, magwap, pwigana ikaon, gudok. Bitaw mo, mga po dyan gana. Maunang stock na sa gabihon, pag uli na dito sa panimalay, magluto pa dyan lamian nga sudan si misis, si nanay, hatawa. Hab-hab, maayo, dagan kay gikaon mga katropa. O niya, dungag pa kay nag-ipon-ipon na ang tibok pamilya. Gana dyan kayo ikaon mga katropa. No? Mauna ang tinod nga panghitabo mga katropa. But sadly, nahimong heavy meal, imbis light meal ratas tagna sa gabi yun, nahimong heavy meal. Maunang usa sa contributing factor nga nung maglisod tagtulog sa tagna sa kagabi yun. No, adunay gitawag na itong disturbance. No, nahimong na-disturbo ang atong pagtulog sa tagna sa gabi yun. Imbis nga mahimong hinanok, mahimong simple ang atong pagtulog na disturbo tungod kay nahimo manuong na-overwork ang imuhang digestive system. Kaya imbesting pahuway na tuwa, daghan pa kayo siya gigaling mga katropa na. So, usa sa tambag, pang-upat, avoid heavy meals late at night mga katropa. Pang-lima, limit caffeine late in the day. So, mga hilig mo ino, mag mga caffeinated drinks din na, please. Avoid caffeinated drinks. Dili lang kape. Ang kafe nasa soft drinks, nasa chocolates, nasa cake. Kung mo inom gani mo soft drinks, coffee, mukaon mo cake and the chocolates. Before bedtime, ayaw mo katingala nga nung maglisod mong tulog stack nas kagabihon. No? Tungod kaya ang caffeine, it stimulates our adrenal hormones. Unsa man ning adrenal hormones, ato rin natunan kahapon, mao kining gitawag natog ginapagawa sa ato agayong adrenal glands para kita mahimong aktibo, mahimong alerto, kusgan, stibok, adlaw, and one of the example kining gitawag natog corticosteroid, mao ni one of the example of adrenal hormones. So imbes mahimong relax, kalmado kita, stibok taktas kagabihon para makatulog, tungod kay niinom kag caffeine, gikan sa imong kape, soft drinks, unsa pa na din na energy drinks, edito asiga kay imong mata, siga kay imong panghunaw na alerto kayo ka tungod sa gitawag natog imong giinom mga katropa. So limitahi ka na, avoid especially during before bedtime. Pangunom, make your bedroom comfortable. Usahay ang atong pagtulog pod. Ang atong pagkahinanok magadepende pod na kung unsa klase ang atong kwarto. Ha? Huh? Unsa ba rin dapat ang kwarto, Doc? Ang advice atong mga eksperto, kinahala na imong kwarto hilom. No? Dili kay halos mura po kag nag live band din na sa imong kwarto. Grabe po ng sounds. Or kung gusto kag, imong kwarto hilom po lagi, pero tuwa po din mong silingan. No? Sige po concert, tuwa. Dako po din factor, no? Makadisturbo. Maliban sa quiet, ang imong room kinahanglan mahimong dark. But pasabot, ngit-ngit, no? Ato ang balikan ganina, ato ang naisgutan, may tungod gayud sa circadian jam, especially the suprachiasmatic nucleus, our master clock. Maong ngano nag-advise ang mga eksperto nga dapat totally dark ang ato ang room, ang ato ang kwarto. Tungod kay lagi, even the slightest light, pwede kayud ka na makailad sa ato ang suprachiasmatic nucleus. Nga abi niyag adlaw, abi niyag buntag. Munang mo-trigger nun siya sa imong adrenal hormones. Nga, uy, mata na, kay buntag na. Gabi, ipamandiay. Munang ma-alerto nun kita mga katropa. Munang ang advice, please, kung kaya man lang or kung pwede man lang ang imuhang kwarto, kinahanglan, totally dark. No? Munang gina-advise, off gina ang inyuhang light sa inyuhang kwarto. No? Kaya dako kayo na ikatabang para gay dili madaot ang kalihukan sa ato ang master, especially, no? Sa ato ang master clock, mga katropa. Pangpito, stay physical active. If you have a sedentary lifestyle, try to be active. Ayaw na anang pa sigirag lingkod-lingkod, no, bunjing-bunjing lang. Kinahalan ilyok-lihok ang lawas tungod kay kini adunay dakong koneksyon. Adunay dakong ikatabang, no? May tungod gayod sa pagkanindot sa tulog stack na sa gabihon. Ato na pong i-example, kini ato aga yung mga katropa din ang adin pirmi expose sa init sa adlaw, pirmi expose sa hago nga trabaho. Mga farmers, construction workers, no, mga basta kay galihok-lihok ang ilang lawas, di ba? Kay bikumpara nimo ang ilang pagtulog sa mga tao nga diin na pirmira galingkod, no? Pirmi lang galingkod, hayahay sa trabaho, di ba? Kay maglisod na sila tulog kumpara gayud sa mga tao nga diin hago sa tibok adlaw nga din dali kay makatulog mga katropa. But pasabot, tinuod nga diin ang physical nga activity. Dunay dakong ikatabang mahitungod gayud sa pagkanindot sa tulog stack na sa kagabihon. Pangwalo, manage stress. Usapod ni sa makapugong nga din dili mahimong nindot ang pagtulog. No, kining stress ang usa ka tawo, daghang ginaisip nga mga problema. No, problema din ni, problema dito, utang diri, utang dito. tinuod jud na, no, usa na sa mga wala sa pagkanindot sa tulog stack na sa kagabihon ang mga katropa. But I have a proper technique nga pwede ninyong himuon mga katropa, and tawag din itawag kini siya og gentle stretching. Pwede ninyo nang himuon diha gayod sa inyuhang panimalay. But first, no, sa mga nagatanong sa live karon, pwede ninyo nang himuon, no? Labi na kay makita ninyo nga din aduna di ay proper nga tawag din ni mga points. No, nga pwede din yung turdukon din ha sa inyong lawas to stimulate gitawag na to the production of melatonin and mahimong nindot ang ibuhang pagtulog. No, so, why ninyo ni? Labi na sa mga katropa na to din ha nga din maglisod og tulog. So, why again ninyo? Bago mo muhigda, samtang naglingkod pa lang mo mga katropa, Ang inyuhang wala nga dunggan kanang pinakatumoy nga bahin no sa wala sa inyuhang dunggan inyuhan ang pisliton-pisliton pa ubos no samtang ang inyong baba sudi og hangin. Ang inyong baba sudlig hangin ha. Unya ang inyong paginhawa naara sa ilong. Sudlig hangin ang inyong baba hangtod nga murag buburot bitaw ang inyong baba. Unya ang hangin naara na sa sentro no and then ang sabay na siya nga birahon nimo ang imuhang tumoy sa dunggan. For 1 minute. After 1 minute, balhin na po kag-gulit pikas dunggan sa imong tuong nga bahin, diha gyapon stumoy. Unya, butangi gyapog hangin ang imong baba. Unya, ang imong himuon sa hangin, imuha na siyang ibalhin-balhin tuo o sa wala. Imong ituyok-tuyok ang hangin, wala o tuo mga katropa. Samtang imong ginabira, ang imong dunggan diha stumoy sa ubos.

0: trigger sa to para sa sympathetic nervous system. Unsa ni para sa sympathetic nervous system? Mao kani ang nerves ato ang lawas mga katropa nga di na mo-stimulate para gayud sa gitawag na tog relaxation. Matag og signs sa imong lawas nga it's time to relax. Oh, so ay gini nyo, inyuhan ng bisag karon no? Sa so, mga nagapaminaw din ha, try to observe. Naaba mo sa inyong office, asa ba mo? So ay nyo, bira-bira inyong dunggan. No, unya ka tong gitudlo, butang ihangin inyong baba, di ba kay taod-taod, manghuyab mo. Tungod kay lamig kayo ipahuway or itulog. So, mo na ipanghitabo sa atuang lawas mga katropa. Dagan pa, no? Avoid nicotine, and then excess alcohol, and then kaon og mga gulay tungod kay kana sustansya dakong gikinahanglan para gayud mahimong nindot ang pagtulog stack na sa kagabihon, no? And then also ayaw kalimot sa ato ang mga produkto Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Kini nga mga produkto dakong ikatabang mahitungod gayud sa paghimong normal ang atong pagtulog stack na sa kagabihon. Hilabi na sa atong mga listeners din ha, nga din adunay pagka problema sa ilang pagtulog for how many months? I highly advise and suggest magpa-check up mo mga katropa. No, kay ang dili normal nga pagtulog, dili kini nagpasabot lang di ra ka katulog. Usahay kini nagpasabot nga din aduna kay problema sa imuhang panglawas. Either you have a kidney problem, liver problem, some of these symptoms nagpasabot nga aduna kay problema din ha sa imong mga internal organs. So I highly advise ha, sa mga katropa nato ilabi nagdugay na ninyo nang gidala-dala inyong pagka problema sa pagtulog, magpa-check up po para mahibaluan basig aduna mo yung mga underlying health condition. And of course, don't forget to take Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, the best combination nga din muhatag gayud og sustansya sa atong lawas. It helps our blood circulation, no, especially our brain area, kinigayong Santon na Vitamin C mga katropa. Unya, undura mo sa atong Yes to Health Clinic, bisitaha kini tungod kay aduna po tayo specific combination, specific program para gayud sa pagkanindot sa ato ang pagtulog ang mga katropa. Wala naman tayo igong oras. Dagan salamat, no, sa mga niuban. Dagan salamat sa mga katropa na ito. Nga din ni Tan Ausab sa ato aga yung Facebook Live. Tomorrow, same time and same station. Din sa Gapon sa itong programa The Secret of Health. Kauban sa Gapon ang iyong health consultant, si Jean Idruda. Kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adlaw sa tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Saklarik sana.
1: Exciting!
2: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
3: Kaklarek sana!
1: Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Suntone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan?
2: Aw.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!

0: I will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ra gud nang never?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Sagtod Glass Gold.
10: Ako si Don, sa kamaestra,
11: magka-ulcer ko.
10: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
9: Sagtod Glass Gold.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. pagpalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisunix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
11: Zanthone Plus Coffee Mix User.
15: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon, wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Kaklarik sana!
2: Exciting!
6: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM. XFM.
1: Terklarik ke sana.
2: Exciting.
3: Ug karon ania ang inyong

0: Как плариться на
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
3: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo, mga katropa. Time check is alas 7:06 na sa gabi. This is your sexy DJ Angel ng TSK.

0: Sa una, love, pakaayo ka. Karun, love, yan na lang in town ka. Aww, aray ko!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Ika, Purok Bunana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
5: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanton Plus Coffee Mix.
7: Zanton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layon yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
10: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap.
13: Para sa maputi nga panit,
0: mahamis nga kutis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Kaklarek sana.
2: Exciting!
14: Sister Pain.
15: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
14: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Cell phone gold, coffee mix.
16: Ako si Cesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
14: Cellphone Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Akong kalipay, wala in taon ni reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
13: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Ay. Isang maulan. Maulan na maulan na gabi isa tanan. Oo. Marag naka-lipstick ba tare direng dapita? Maulan mga katropa. Ulan ba dira sa inyo ha? Or nag-ulan ang inyong mga kasing-kasing dihang dapita? Ang oras alas 7:25 na sa kagabion. Oo, kumusta ang inyong mga pagpanihapon dira ah? Kay Sir Arnold Altivo. Mayad na gabi sir dira sa Coronadal City. Kay Sir Pitpit Digal dira sa may Nabwa. Opo. Ang kanyang request kay Digidigdigdig. Bye baby doll. And of course kay Sir Joel Daliva. Good evening katropang sexy angel. Watching from Poblacion, Ilawood. Ilawood Capiz. Ang layo niyan. Panitan Capiz. Oo. Ayan. Kumusta dyan sa Ilawood Capiz, sir? Opo. Salamat sa pag-monitor sa atong Facebook Live. Pakishare ang atong live. Oo, para makita atong kagandahan. Just kagandahan. I really like it. Parang ang lit-lit ng ano ko dito, ng bukton ko din mga katropa. Medyo nagkapal na itong hair. Oo, pahaba na ng pahaba ang ating mga buhok dirang dapita. Salamat sa... Shoutout ko pala yung... Ano, ang atong event kanina sa Sun Life, opo. Oo, meron tayong Pag My Life, My Son. Ayan, kung wala ka pang insurance, Sun Life is the best life insurance. The number one life insurance sa buong Philippines. Ayan. Ayan mga katropa, oo. Unsay trending karon? Mangutana na daw tabi, kinsay nag birthday karon? Sige daw.
1: Kinsay nag birthday?
0: Kinsay nag-birthday?
1: Kinsay nag-birthday?
0: Magkataan na ito kung kinsay nag-birthday dira. Shoutout sa mga nag-birthday. Happy birthday. Ayan. Happy birthday sa tanang nag-birthday. Oo. Marahubog na siguro ang nag-birthday karon, no? Ayan. Sa tanang nag-birthday, happy birthday. Opo. Siya gusto magpa-shoutout, magpa-shoutout na mo. Opo. Ayan, so sa tanan karon no, naka-trending diri sa Davao City. Oo, kanina ba itong ginapag-usapan sa social media? Onsay trending, nisakay siya sa Matina, applyan na sakyan na pampasaherong jeepney. Tapos, usog daw kayong pagpadaga ni Manong driver. Tapos nagkurog-kurog yun ang iyahang mga tuhod sa kasakit siguro sa karatol. Siguro na rattle lang yun to si ano. Baka naa yun to siya ay ano. Naa to siya gitawag o unsa gitawag to katropa. Oo. Nervous breakdown. Oo, nagkaroon siya nervous sa pagpadaga ni Manong driver. Oo. Sabi po ng mga netizens nga nakasakay, dili man daw kaayo unsa ang pagpadagan, dako lang yun ang tingog ang iyahang sakyanan. No? Murag, kuan ba, murag gani ka ng tura-tura ang tingog sa iyang sakyanan. Oo, mauna nga, na-alarma ang unsa ni. Siguro ang padagan lang siguro ni Manong, basin ano lang, 40, 30, 50, kung 50, 60, dakpan naman na siya. Kusog naman kayo na, siguro naalam na siya sa 40, 30, ura kusog-kusog. Pero kumutuo pa ko siguro kung kanang turil nga mga sakyanan katropa, pang musakay ka sa turil, mangumpisal na yung kadaan. Kaya grabe yung kayo na magpadaga na dira sa kanang mga jeepney driver. Shout out dira sa mga drivers sa ano no, kanang tawag ana, kanang lawin ba na? O lawin, lawin dyan mudagan. Kanang taga-turil nga mga driver, ang dili po siguro tanan. Pero mo sakay ragyo kustigo nga driver kay lisod kini mong batanon kay murag naka high energy man, murag nakainom naka ano man og kuan. Nakainom man og pangpa hype. Ayan. Mo sakay na inom no pangpa hype. Oo. Si Ate nagtrending, ano sabi doon? At paano daw siya kont ano, vlogger o vlogger niya ang follower. Hala, unsa man to? Unsa na? Ayaw mag-brown out call! Lisod-sad. Ayan mga katropa. Oo. Sa mga nag-ano no, katong nag-trending, o sa aguta mo, like sa mga volunteer media or mga content creator. Opo, sa mga content creator katropa. Ayaw lang po siguro before na to i-upload ang atong mga videos ato asan tanawon kung maka kung tama ba siya or kanang dili ta dapat i atong i-post ang usa ka sitwasyon or isa ka nahitabo no or isa ka nakuhanan nimo og video out of your emotions. Opo, lalo na kung medyo ano ra gyud pag kaayo o ano sabihin natin na parang ako dili kadili ko makaingon na OA iyang reaction baka nag-episode ka to siya or ni atake iyahang ano ang iyahang nervous opo. So kanya-kanya kasi yung reaction. So unless kung naa ka dito sa unsa ni sa katong sa jeepney, isa ka sa mga pasahero dito. So I think maka istorya ka in behalf. Oo. Kasi murag siya raman gid ang nag-react o baka siya ra gid ang lakas ng loob na mag-react. Ayan. Kasi naa po yung mga driver na akala mo wala pero meron. Ayan. Ayan, akala mo wala pero meron. Mhm. Na minsan makakatropa before good ta mag-click o i-post ang ato mga pag sa ako daghan kay ko giistorya nga ano no, daghan kay ko giistorya nga dili murag tama ba ito? Okay ba to makalain ba ni o makaunsa ba ni maka daot ba ni sa ako ang ano isig ka tao or tama ba ni di na lang siguro ako na lang siguro ana. So na mo na ginatawag og kana ganing you are ano kaneng unsa ka ba naa kay pagpakabana sa imong isig ka tao. Ayan, so na penalty si Manong nang dahil doon sa iyahang gireklamo ni Madam. Ayan, so that's a lesson to learn. Opo, na siguro na ano lang gyud na atlan lang gyud si Manong na nangurog lang gyud si ano. Dapat andagan nimo ato tatay ano lang 10:15 gitulak na nimo sa kanan. 10. Kusog naman ang 10 katropa. Katropang job 10. 10 ang dagan sa imong sakyanan. 10 wala naging kamang naman na siya katropa. Anyway, mao na ang ano trending no sa karon sa ato ang ano sa atong mga panghitabo karon. Ayan, so mga saga nagkapaminaw karon sa ilang mga radio. Oo, kumusta ang inyong mga adlaw? Wednesday na po katropa. So big na Wednesday, murag bago na gito naglunis. Paskang paspasa sa mga panahon mga katropa. So bago na lang po, mga taod-taod, mga pila katulog na lang. Mag-end, magtunga-tunga na po sa July. O kasi July 8 na katropa. July 8 na. So murag bago na ba ito nagtungtong sa July 1? Oo. Ting ulan, ting bagyo, dago kayo diya sa mga ano no, diya sa atong sa mga dagat karon, diya sa Dumalag 3-2, oo kanang may mga naang ilang balay na sa ilawom sa dagat, kusog kayong hampak sa balod ka tropa. So ingat-ingat sa pag i-check na to ang mga atong mga ilalom sa balay kay base nag mulutaw na nang ato ang mga panimalaywa na day ay ano nilutaw na day ang guod nga gibutang nimo sa imong balay. Opo. Ayan, ingat po sa mga dagkong balod karon mga ulan-ulan, slippery kaayo. Ingat mga katropa kay ang disgrasya naagyod sa ano sa ulahi ang pagmahay kay ang disgrasya kausa lang gyud na isa lang pagpamilok. Ayan. Oo, mga katropa, magbabalik pa po tayo after sa ingon ani nga mga sa mga music na mga danceable music. Ayan, sige po. Ayan, katropang sige pa, magbabalik po ako after sa mga atong giandam nga mga music para sa inyo, mga katropa. Ayan, this is a sexy.

0: Panagsara gani ta mga kwarta. Ibayad pagid sa ilaha.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Clarex!
2: Exciting!
5: Santo Plus Gold.
6: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
8: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santong Kopi Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay. Halang yung kutukuto, salamat ganin ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun. Na, kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
7: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Lex, daghan na ang natubangan.
10: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
9: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3 user.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-looming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Ang pakusog.
12: Turbo.
13: Ang pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble ang kalipay.
14: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement from

0: Ihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan, ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
1: 7 Plus herbal soap.
2: No maoda, taga Sibalom. Ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus herbal soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: 7 Plus Herbal Soap. Dali na! 7 Plus Herbal Soap.
3: Kaklarik sana!
1: Exciting!
0: Sister Pain!
4: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
5: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibilis sa mga butika. Cellphone Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Cellphone Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
0: Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
3: Kaklarik sana!
1: Exciting!
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
10: M2C Graphics, Davao.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Ayaw ipugos imong kaugalingon na sa taong walay gusto nimo. Kay naman ko. Aw.
13: Kaklarek sana!
1: Exciting!
14: Tambayan sa katropa.

Ayan. Digi-digi-dong. I'm back, mga katropa. Opo. Sige. Anay, nag-request diri. Good evening, nila Bong. Sa Agdaw, sila Joy. Diri sa Tibungko. Gika ni Buboy ng Tibungko. Please play ng record Bed of Roses. Oo. Yung kanta daw ng Bed of Roses, mamaya, no, katropa, pagtungtong sa alas 8, patugtog na to ang imong Bed of Roses. Oo. Dili siya beds. Beds of Roses. Ayan. O, asa nagi ka ng kanta ng Bed of Roses, no? Ato na siyang istoryahan ng Bed of Roses. Oo. Kasi tunok manggod na. Tunokon ang rose, pero nindot ka ay natanawon. Pagtagaan ka rose, kilig ka ayo to the highest level. Pag natagaan ka rose. Pero ang rose, dagan kay nagtunok. Kaya mag-ingat-ingat ka mo gunit sa rose, kay matunok jud ka. Gwapo ka ayo, nindot ka ay tanawon ang bulak na rose. Pero, pag natunok ka, agaray yun. Moraragod na siyang love. Ang love, lami kay mahigugma ka tropa. Lami kay mahigugma. To the highest heavens, heaven sent. Pero pag ikaw natamaan ng gugma na dili maayo, sakit pag yun kaay sa tanang sakit. Okay lang kung tato ka tropa pag naisamad kay makita ni mo kung asa dapat ang sakit. Pero pag ang gugma na gani mutira sa imuha, wala kabalo asa dapat ang sakit. Murag tibuok lawas sakit. O nawad anak ka o ano, pagpaningkamot parang di na kumutindog. Oo, kasi nawala na siya. Yakala mo ha. Oo. Pag nawala na siya, huwag kang mag-alala kay meron pang iba. Ayan, pag meron pang iba, pag nawala siya, meron? Ano po? Pag nawala, may papalit. Huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Nandito ako. Sana all. Sana all. Akala mula, meron. Andito lang ako, katropa. Andito lang po ako, nagmamahal sa'yo sa malayong himpapawin. Oo, akala mo wala na nagmamahal sa'yo? Marami pong nagmamahal sa'yo. Akala mo lang wala. Pero meron. Kasi may mga bagay-bagay, mga katropa, kung kanang gugmani mo, nga dili gyud para sa imuha, dili gyud na siya para sa imuha. Oo, akala mo siya na? Pero hindi pala. Kaya mga katropa, kung ikaw na anahinigugma, oo, nag-settle down or you're married, para happy ang inyohang life, oo, para happy ang imohong wife, lalo na karon tag-ulan-ulan, mura kinahanglan yun ninyo, mag-inom o pangpaugnat sa kusog. Kaya magkaroon ng liveness ang inyohang life. Liveness. Liveness, opo. Kaya mo pasok ang ato ang turbo. Ayan. Oo, kailangan yung uminom ng turbo, mga katropa. 30 minutes before maglabing-labing kay misis. Oo, sa inyong mga partner, dira? Oo, nga dry season na. Pwede kini sa mga babae o sa mga kalalakihan ang ato ang Turbo Capsule. Mapalit kini sa ato mga sukig mga butika o pwede na siya ma-order sa ato ang paboritong mga ano sa online shopping like Ansa Man. Nasa TikTok, naapod siya sa Shopee o sa Lazada. Wala na kay alibay nga dili ka makapalit ni Ana kay naana bisan asa ka. Ayan. Bisan asa ka nga lugar diri sa Philippines. Opo. Pwedeng pwede. Ipa-deliver lang na direct sa imong tugkaran.

0: approve gyud yan sa ato ang FDA. Kung naa kay mga kahadlok, oo. Iwaglit mo na imong kahadlok, kuya, og mga ate. Ayan, proven and tested na po ang atong mga turbo capsule. Para may ganap, para may may ganap sa inyong mga sa inyong mga panimalay. Para may ganap. Ayan, magtikay, magkasikay-sikay na dira para naanay, naay ka ng kumbate. Kumbate padulong sa langit. Alaka!
1: Lami ka ayo.
0: Ayan. Amo na agaw. Ayan mga katropa. Sige, dito na tayo. Also na, we wish you a Merry Christmas. Oh, we wish you a Merry Christmas. Oh, nasa aga ata. Nasa aga ako ang beads. Ayan, sa Dagapaminaw karon. Oo, sa inyo mga sakyanan nga nagamonitor sa ilang Facebook Live o sa ilahang YouTube. Ayan. Pwede mo mag-request sa inyo mga sa inyuhang mga gustong madungog ng mga kanta, yung mga favorite songs, or pwede mo mag-text diri sa tong hotline sa 0969-333-0537 katropa. Smart kini. 0969-333-537. Ayan. Okay po mga katropa, sa mga answer mga katikaran o mga health tips tayo, beauty tips. Health tips. Oo. Kung ikaw gibusaw, kung sa man ang busaw, sa Bisaya, busaw. Kana ganing mag-ihi-ihi ka katropa? Oo, sakit kay mong puson? Oo, ga-ihi-ihi ka, basin gi-UTI na ka? Oo, kulang ka sa tubig, kaya nag-ihi-ihi ka? Oo, pila man ka percentage ang imong tubig dira sa imong lawas? Oo, kung naamoy mga body scanner dana? Oo, natay body scanner, mabalaan dira ang imong percentage sa imong tubig. Kung ikaw gibusaw, unsa may pwede himuon sa gibusaw? Oo, sa Bisaya, gibusaw, gaihi-ihi. Kasi sakit ang imong puson. Oo. Iwasan na mga spicy food, tapos mainom og sibukaw. O nakay sibukaw dira, or ininit na tubig, or malunggay. Oo. Kanang sabaw sa malunggay, kanang dahon sa kamunggay ka, ano, dahon sa kamunggay, akatropa. Kung diha lang mo sa bukid. Oo. Kung naamo diri sa syudad, pwede mo magpa-check up sa inyong OB-GYN para ma-resitahan mo kung unsay pwede ana i-ano. Pero kung ayaw niyo mag-inom na mga ano, mga i-reseta, mga antibiotic, whatever, o mag-inom lang ka mo og unsa. Kung naamoy mga kanang do-it-yourself dira sa inyong balay, pwede mo magkuha og dahon sa malunggay. O isagol ninyo ang dahon sa bayabas. O te, kung bayabas, bayabas. Kung kamunggay, kamunggay. Kung naamoy sibukaw, sibukaw. Oo, before and after, before bedtime. Oo, 3 glasses sa morning. Oo, 3 glasses, no? Para ma-wash out ang mga toxic diha sa imo mga ano diha sa imo hang ano sa imo hang unsa ni agianan og urine. Urinate kay mag-ihi. Oo, ayan. Ang oras alas 8:01 na sa kagabion. Ayan mga katropa, enjoy natin natin mga music nga gi-prepare para sa inyo ha. So itugtog na to ang sa Bed of Roses. Requested by Buboy dyan sa Tibungko.

0: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Exciting!
6: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang maligayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
8: Santon Plus Gold.
9: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
11: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Motuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
8: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
8: Santon Plus Coffee Mix.
5: Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
7: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
14: The Secret of Health.
7: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
14: The Secret of Health.
7: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: XFM.
15: Kaklarik sana.
2: Exciting.
16: Sister Pain.
17: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gaminod akong tiil. Taog likod, sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
18: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
12: Southern Gold Coffee Mix.
19: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santhon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
12: Southern Gold Coffee Mix.
20: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
21: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
22: M2C Graphics, Davao.
23: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wag yoy o minto.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
24: TSK, Tambayan sa Katropa.

Ayan. Marag ano na taan ba? Padulong na taan eh pag Sunday. Sunday. Ayan, shoutout sa ito mga katropa. Erwin, ala Erwin. Oo. Ang request ni Sir Erwin, ano? Bumangon ka, Philippines. Bumangon ka, Philippines. Meron ba tayo niyan, katropa? Oo. Bumangon ka, Philippines. Anaw na ito ko na nasa itong playlist ha. Sir Rex Ordiniza. Ayan po, Sir Joel Daliva. Oh, sa Poblasyon Ilawod, Panitan Kapi. Shout out po. Good evening po, Erwin Ala Erwin. Shout out. Ma'am Jing Pigarido. Shout out po sa lahat ng katropa. Ayan. Shout out dyan sa Santo Nino sa Maharlika. No, na adya si ano katropang Leo Herbolario kay na Mars Day. Magdala ka gano'n, dokot ko la. Ayan. Ayan, ato ang sa pasalamatan ng ato mga sponsors. Mga katropa, ang Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Ayan, opo. Pag ikaw katropa, o sakit kay mong lawas, haplasi ka na og Solo Mint. Shout out kay Sir John Maso, ang ato ang Solo Mint Master. Sa ma'am po din, ayan po. Solo Mint, pag naka-Solo Mint ka, walay aray. Oo, kasi lamikay na sa pakiramdam. Shoutout nila sa may hashtag. Oo, dyan sa Claveria ka, user na o mga Solo Mint nila. Ayan. Opo, ang atong pasalamatan ang Wispy Beauty Salon. Dyan sa may Wispy Eyebrows and Lashes. Dyan sa may Kimpo Boulevard, fronting lang na siya sa may ano, Almindras Gym. Opo. Diha lang na siya going to ano, Centrale. Philcrest Centrale. Wispy Eyebrows and Lashes. Gusto niyo guwapo inyong eyelash, inyong lashes may mga katropa, anak mo dira sa Wispy. Oo, kung gusto mo magpakuyog, hala, i-assista mo dyan. Shout out kay Ma'am Shella, Ayuban family, kay Dang, Sean talaga apelyado. Ayan, ang mong baby, oh, poging kaayo. Ayan. Shout out sa inyong tanandera. Of course, ang atong Ging, famous bibingka. Kung gusto mo magpa-deliver kay Ging, famous bibingka, ayan, kay Ate Ging, tawag na kamo. Asa naman ang contact number ni Ate Ging? Opo. Ayan, Ate Ging, the number one hot bibingka. Dira lang na sa Panabo. Pwede po siya mag-deliver ka, tropa. Oo. Diri sa Davao City, nagkapa-deliver na siya. Kung asa pa man siya, pwede mag-deliver. Ging, famous bibingka. Ayan, agian doon na nato, be. Oo. Pati Kim, pa-deliver ka diri sa ato, Ate Ging. O, pasalamatan nato ang Ayong Gulayan dira sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Ayan. Sa Fresh Gulayan ni Mayonito Torregosa. Oo. Sa mga taga Dato sa Lumay, o, diha sa New Year's Peak Mountain Resort, o, dira banda na sa Going to Patag. Oo, diha sa may Nangalid. Oh, kasi hindi ko rin alam ha kung ano bakit ang pangalan is Nangalid. Oh, Nangalid, Nangaligid. Okay, medyo bakilid. Dihang Dapita. Prone po na siya diha sa ano, ingat-ingat diha sa Nangalid or diha sa Patag kay. Prone po na siya diha sa landslide. Ayan, kay medyo tag-ulan. Oo, basa kaayo ang ano, basa ang mga kana ganing syempre kung mag-ulan magbasa man gyud lisod sad. kung dili mag-ulan akong gabasa nya walay ulan alahi na pud na sana all. Kay murag magbasa raman ka tropa pag mag-ulan. Oo, dry season ka na ba? Oo, pag dry season ka na, oo, nipasok na dira pud ang ato ang turbo capsule. Oo, para wet ang imong season. season. Oo, season ka tropa. Ayan. Aha, ang oras alas 8:30 na sa kagabion ka tropa. Opo, balik tayo sa ating mga tips, sa ating mga beauty tips.
Oo, ayaw mo kalimot pag kung naamoy honey sa inyong panimalay, honey, dili ng imong katapad na honey. Kanang honey nga, tamis-tamis nga lami-lami nga, lami tilap-tilapan, lasud sa honey, oo, honey bees. Oo, kanang ipot siguro na sa bees. Oo, ipot sa bees. Opo, kanang mga ano sa bees. Nindot na siya ibutang sa nawong katropa, no? Merk, ibad mask ni mo ba? Oo, kung naakay mga makeup, maayo na siya pang tanggal sa makeup. And then, wash out ninyo og water. And then, kung naamoy ice cubes, so pwede ninyo ano, ilagay sa face to close the pores. Kung pores, kung madami kayong pores, oo, kaya medyo pimples, daghan kayo mong pimples, oo. Kung daghan kayo mong pimples, dili mo maka-afford og ato sa isa ka dermatologist or isa ka skin therapist, pwede mo magdukduk og down sa malunggay katropa, pwede na ninyo imadmas sa inyong nawong. For 7 days, opo, inyuhan ng irreligious, oo. Inyuhasang i-compress og hot water. Hot water ka nang, di po sa hot water ka kasi malapnos ka na. Kanang aliga, tama-tama nga kainit-init para ma-open ang pores. At medyo, dapat malinis and then dukdukod ang dahon sa malunggay. Tapos padugaon ang kanang iyang duga mo na siya ibutang. Or you can join the ano, yung chop-chop or durog na dahon sa malunggay na inyong imad mask. Effective kayo na katropa. Kaya nasubukan na niya natin. Opo, ayan. So, yan lang po ang ating mga beauty tips, ang health tips. Oo, katong tubig. Oo, nasibukaw kung nagkaano ka. Kaya naganing kaya nag-ihi-ihi ka katropa. Ayan. Sige po. Oo, sa mga nagagustong mag-ano pa dyan. Oo, sa mga gustong mag-request pa dyan. Opo. Habang ako ay nagpapalay. Ay, gusto ko, ano, yan, may tugtog tayo dyan yung parang pagdating ng araw, ang yung puti, ang yung buhok ay puputi na rin. Lisod sa, ang yung puti ay, oo. Ang tawag dyan, katropa, ano yan? Oo. Kahit maputi na ang buhok ko. Yun ang kanta ng ano, version. Ay, meron tayong mga versions. Meron tayo. Sige po. Pakinggan natin yung kahit maputi na ang buhok ko. Nailab mo pa rin ako. Tiyas! Okay, kaya. Sige. Enjoy natin, katropa, ang kahit maputi na ang buhok ko.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Lamia sa bation, at tong time nga concern pa kay kasakua.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy

0: Cables sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang STAR o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Ako mugukod nimo, di manggani ko mo apas bisan late na ko.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.
6: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Ayan. Oo, bakit nga ba mahal kita?
1: Nagtundong na kita kay Tugnaw na there is a studio.

Ang oras, alas 8.51 na sa kagabion, katropa. Opo. Mabuto na po ang alas 9. Oo. Nag-ulan sa labas. Kusog ka ayo. Pagdami kay karon mo inom og ano, amo ka unday og kanang hinalang na ano, hinalang na naisagol nga pagmamahal. Ay, okay kayo. Okay kayo mga katropa nga naisagol nga pagmamahal. Opo. Sige, sa lahat ng gustong magmamahalan ngayong oras na ito. Opo. Ang music na ito, oo, Saving All My Life For You. Ah, tapos syempre pagbabay-bay na kita katropa, kita-kita na po taog mga sa samang takna. Alas 7 hangtod alas 9 sa kagabion. Opo. Oo, mag-ingat sa pag-uli. Good night and love, love, love. And always kumain tayo ng gugma. Ay, gugma. Unsang klase nga gugma? Napayik daghang klase nga gugma ka tropa. Bisag unsa nga gugma, basta ikaw okay lang. Ay, nako po. Balikan na to ka tropa no, katong nagtrending. O nagtrending sa social media kato ganing iyang gireklamo nga driver dira sa taga-Matina applya o Dumalag sa neighbor nako dira sa Dumalag uno ba no si Manong driver iyang pagpadagan daw kusog kaayo. It's just that nga kusog lang gid kaayo ang iyang tambutso. Oo. Tapos no, dako kayog penalty. Oo, kay nagreklamo gyud to si Madam. Oo, daghan po kay check nga para lang daw to magpa-trending. Oo, naghilak-hilak po daw siyang social media account karon sa iyang social media. Oo, naa siyang mga unsa ni, naa siyang mga pasabog. Oo. Kay daghang netizen nga wa pud giganahan sa iya ka tropa kay naluoy sa driver nga si Tatay, oo, tigulang may edad na po si tatay nung no, driver diya sa Matina Applya. According din sa mga taga-dira, oo, kuhao na to ang panig ni tatay, no? Oo, ato na ato ang silang balay, dito to mamahaog ma. Dito to mamahaog ma. Tay, di ako mamahaog ma, tay. Oo, kaya kung kuhao na ang imuhang version, tay, giyon saan yung magpadagan day, tay. Nga no, naingon ato man to si madam. Oo, luoy po kayo daw si tatay karon mga katropa kay ihagi daw ang giyon siya ni pilarago income sa driver katropa, no? Pila lang ang income sa driver. Opo. Oo, pila lang ang income sa driver katropa. Oo, lisod sad kaayo. Lisod kaayo, no, na pangitaon pila yung penalty. Oo, 2,000 yung penalty. O, mas kang hinaan na ba karon ang pagpamasahero. Opo, so wala lang yun siya gipatawad ni madam. Oo, wala lang man siya konsiderasyon kay dili gyud. Di daw na mao ang pag-drive ni tatay. Oo, first time daw siya nakasakay. O, ingon ato daw kusog nga nagkurog-kurog daw ang iyahang tuhod. In the first place, mga katropa, di man ko na nakakusog ang pagpadagan dihang dapita sa Matina Applya or diya sa may MacArthur Highway kay bawal manggid na siya. Naamanggid na siya yung mga mag-blink-blink dira, ah. Oo, tsaka kung sa kayang kusugan nga pagpadagan, basin nga, kanang overtake. O, parang, overtake dito. Mga ingon na siguro. Oo, di po ta makaingon. Kaya wala man po ta dito, ah. Ayan, sige po. Kuhao na to ang panig sa iya, ha? Ugma, dito ko mamahaw. Okay, Marites. Oo. Baka gusto nyo mong imong panig diri madam sa amuang XFM sa 89.1. Gusto ka matawag sa mo, gusto ka magano, ngay mo pong i-shoutout ang imong nga dili na mao. Kay lain gyud ka, ang istorya gyud dito akay. Dili gyud na mao. Dili gyud ayaw mo pagsakay ani nga driver sa kani nga jeep. Ayan. Wala gyud kay mahimo madam kay mo sakay gyud gihapon mi kay ngano diha siya ra gyud na sila ra manggood po na diha sa Matina Applya Dumalag ang mag unsa diraan nagaturno dira ang dapita. Oo. Bisag unsa ano mag dili manakay gihapon mi. Ayan mga katropa. Oo, time check is alas 8:50.
51 sa kagabi on. Good night mga katropa. See you tomorrow again. Opo, salamat sa inyong pag-share sa atong live. This is your sexy DJ Angel ng TSK. Enjoy sa atong music. Saving all my life for you.

0: Sometimes I hide. Sometimes I'm scared of you. And all I really want is nahul no na akong pantalon. Natanggal na akong pantalon. kanta pa, sige. Tanggal na akong kuan. Kuan mo siya ka ng guot, kaya akong giluagan. Ninambok na giday ko, no? Hello, baby. Kumusta naman akong baby din ha? Oy, nga no, naging anak man ang baby, no? Boy, may gabi din ha sa imo, habi. Ako na po lang imo makauban ka ng gabi una. Hindi mo dyan doon maulian ang pagaw-pagaw na to. Ay, na. Sa puton man sa taani. Pero bitaw-bi ako yung makauban ka nung gabi una. Hangtod alas 11 po. Sa putahe sa gabi. Live ni mo madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Rusty kaya kung kuan ay. Tawa mo niya. Sabta lang ninyo akong tingog gamay ha. Sige lang kaya. Palingkamutan na ako sa weekend, maglandan ko og luya. Like, di ba, ugumon? Aside sa luya, napa ba pwede lain nga ugumon nga maulian ang ato ang pagaw? Luya naman na ito, kaagiani, oy. Pero bitaw, biha, kung hoon sa manimong gikalingawan din ha, akaroon, may gabi din ha sa imuha, and welcome po sa to ang programa. Live usab kita madungog sa to ang mga official radio station sa Radyo Amigo. Ang atang programa, bihigi paluyuhan po sa mga produkto sa Yes to Health, pampaligon po sa to ang immune system, ayaw kalimot ang atang Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Kini siya minindot niya panglaban ni mo sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kayo nga panahon, ilabi na karon nga kung nakadiri karon sa malay-balay nga magawas ka sa inyong balay, sili pa sa gawas in town, nag-fog yun. Nanganaog ang mga clouds, andam kang gakson karon na haron aron mo tugno ang imuhang palibot. Tugno bito ka sa malay-balay, bay. Nuwas kang tugnawan na gid, pagawas gid na muno kay nagnaog na gid ang clouds. Unsay lang gigamit pag naog Cinderella na sila hagdanan. Pangutanon pa lugar ta. Pero bitaw, pagawas mo sa inyong balay ha, kay I know for sure, need ninyo og fresh air. Fresh air, sige, kay fresh air man inyong kailangan, dapat naamo permiti sa gawas sa inyong balay. Kanang unta po ng inyong mga balay, no? Dapat dili po ninyo tanggalan og mga kahoy ng inyong kilid-kilid. Para po nga makalangha po mo og mga sariwang hangin. Kinsa kayo nagdala sa remote karon sa malay-balay, si Jonathan Goro. May gabi din ha sa inyo ha. Magchismis kita karong gabi una, bi. O dili pwede nga wala kita pagahisgutan matag gabi igid gana siya. Unya taod-taod at tangin ninyo nga to ang putahing egg scrambled egg. Ay mali. Ay tama. Ang atong egg scrambled egg, ang atong jackpot price for tonight is 125 pesos. Ah? Hatod ka ninyo ni Cinderella og ni Double V. Ano naman si Double V? Busy kay si Double V ay. Sige lang, ato lang sa itong subton si Double V kaya daghang gigi na siyang ginatrabaho and bihira lang gid po na siya nga makalugar. Bihira lang gid po na siya nga makaanhi din hiya. Ilabi pa karon nga tugno kayong panahon. Magbukot-bukot man na siya kay single man. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, hatod po kanato sa LE Leon Shell Mobility Station, bi kapag kagasolina po ang adikalidad, pang-international ang brand. Ayaw kalimot na kung kinahanglan nimo og moamping sa imong makina og imong sakyanan. Makina sa imong sakyanan og motor, available po ang ato ang mga produkto sa LE Leon Shell Mobility Station. Gasolina, lubricant si mong ipangita, or di kaya grocery sa mini convenience store, pwede rin mo bisita sa dool ng LE Leon Shell Mobility Station. Makita man gini sa tibuok kalibutan, pero kung dali ka sa Bukidnon, available ang naakitay branches sa Maramag, Valencia, o dali sa Malay-Balay. Kung naka sa malay-balay duha ni kabuok, ang isa is atbang sa Polymedic or Shell Polymedic, ang isa is naa sa atbang sa malay-balay City Hall. Nganong kung mag-outing, magparis-paris man dayon? Required? Kabantay bito mo, no? Kanagong mag-outing-outing, usually ka na, oy, kani, ha? Kani, usually sa trabaho, sa mga trabaho, gyud, o mga katrabaho ninyo, di ha? Kasi garang pag mag-outing-outing mo, I don't know nga, no, ha? Pero, nganong kinahanglan nga na agad may partner-partner? Dili mo pwede mag-outing mo, kamukamo lang? Kinahanglan gid nga pag mag-outing, baby, kinaagi na permanent nga ka holding hands. Unsaon na lang lugar mi ani? Ha? Unsaon na lang mi ani nga nagpadaprint sa kilid nagpahipi kaon ra gipaabot. Kamo din ha dagko kay mog ngisi na abot in town skillets dalunggan. Pero bitaw nganong ingon anak magid nganong pag mag-outing magid bi, kinahanglan nga to the highest level gid ang imo ang kalipay by bringing your partner. Oh, magparis-paris gid lugar mo. Sa imong tubag karong gabi una nga to ang official hotline 0945-443-5869. Ug pwede pud mo nga mag-react sa itong mga live karong gabi una. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. And sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Masa nang iyon ni Junlin Ranz, ano siya nga, kaon kapayas nga may asin og suka. Tambal na siya sa pagaw. Seryoso. Kinsay na'y kapayas diha. We need gid na ko ni as in. Usually akong tingog maulian lang gina siya pag Sabado Domingo. No? Maglapel na pagkaugma. Starting tomorrow, din ako mag-inom og bugnaw nga tubig. Mag-inom na lang gid ko og kanang init nga tubig sama sa kainit sa imong pagmahal. Hi sa kong manghod na si Aljane Adaya. Thank you. May gabi imong hod, salamat kaayo ha sa imong always nga pagsilip sa Facebook Live. Si Emor Banit, may gabi Emor. May gabi ipod kay Mami Josefina Tinambunan, Tinambunan family, all the way from Bugkaon, Lantapan. May gabi ipo si Ma'am Gloria Malala Apelo. Ana siya nga, I'm Ma'am Cindy, hello po, all the way from Bayugan City, always listening. Oh, sa Putahe Confession. Oy, salamat kayo. Thank you kayo, Ma'am Gloria. May gabi ipod, Mami Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong. Thank you. Suki, gid kayo na to ni siya, buntag hangtod kagabihon. No? Busy kayo ni sayang pagpanginabuhi po diya sa Hong Kong, pero nagi na siya yung panahon nga maminaw sa tuwa. Layin kayo kong niyo. Murag lang ko, murag lang dadalaga, gid kayo yung Disney Princess Eye. Saan talag mani, ha? Madungog pa ko ninyo din, ha? Reklamo lang mo, ha? Kung di na ko ninyo madungog.
1: Matat-mat na pa!
0: Resudan, eh. Sige lang. Hi, King Gilbert Dinglasa. Uy, salamat sa iyong pagsilip po sa Facebook Live, ha? Pwede ba kong maminaw? O joke? Pwede kayo. Pwede ka pong di ka maminaw. Pero di ka maminaw, maluod na dayong kunin mo. Pero bitaw, Gilbert Dinglasa, welcome sa tuang programa, ha? Pwede kang maminaw hangtod sa gustuhon ni mong maminaw. Pwede ba kong mag-request og song, God Give Me You? Adi ko. Pwede mo po na ko dili i-play mong request, to? O joke ra, ha? Sige, paningkamutan ako ma-play na o niya. Sige lang, pagaw. Oh, ha? Huh? Sige lang, gwapa mangyapon. Aww. Si Gilbert ba kay kuan kay? Tsada magay na siya kuan. Lamat, Bert. Thank you kayo, Bert, sa imuhang joke karong gabi. Una, funny kay siya, Bert. Funny kay mo kung giinan o gwapa. Ganahan ba ako basta inan ko gwapa ay kay magtaas ka lang, magtaas akong pride. May gabi di sa inyo ha, bitaw oy. Oy bitaw ha, itong balik ka na nga ito ang Sir BB question karong gabi una. Kung nga no bitaw daw, kanang usually ka nang mag-outing gani mo, required ba gid nang magparis-paris ba gid oy? Pero bitaw, napansin gid na ko na no, kanang pag mag-outing bitaw, oh, kasigaran sa mga nagparis-paris din na puro na pag yun mga na ay partner na doon. Dabi. Adi, ayaw na lang doon ang pangunta na Cinderella kay Daghando kay Gaka-guilty. Labi nag-team building! Yay! Ay, naku-naku talaga. Oh, wala akong magawa dyan. Maunagin na inyong kalipay bitang kanang kapag ka mag-team building mo, kapares-pares mo din ha. Unya ka na inyong mga pares, na apo na yung mga pares na daan ipambilin sa balay. Pabantag bata. Na, distansya, bebe. Kung kabalo ka nga nanay partner, imuhang gipares-pares din ha during sa inyong outing. Distansya, bebe. Sa bebe. Ha? Nagbukot gyud ni unya kay init puro bugnaw oh. Di ba giingnan ta mo si Double B nagbukot-bukot kay single. Kuno yun si Double B be? Pero ba na niya cha joke lang. Oh, pero kung gani si Double B inyo ha bitong kung halimbawa na ay usa ka babae nga main love ani among amigo, amo ang BFF diri ah, oh, si Double B. Digid ka magmahay ani B, spoiled brat gid ka ani kay. Aside sa abunda ka sa pagkaon, abunda ka sa pagmahal, abunda ka sa gasolina. Lahi ra gid Double B. Abunda ka sa tanan, oh. Mintinado pag na imuhangan ba na kay sakyanan mintinado na imuhang makina. Syempre kini na siya musugot nga ang imong sakyanan or imong motor sa lain imong pagasolinahan gusto niyang ampingan ka aside sa ampingan niyang imuhang kasing-kasing ampingan pud niya ang makina sa imuhang sakyanan kay iyan ang pagasolinahan sa El Ilion Shell Mobility Station. May gabi inak Marjorie Mabawad Sagittarius. Thank you. Salamat nak sa pagsilip sa Facebook Live. Welcome sa tong programa ha murag nasa laag lugar to jud ka. I-share tong live be. Okay, daghan ba kay follower ha? Ipisik-pisiki pa minigay may din ha sa inyo mga followers. Pero bitaw ha, unya na nato na ito bago ng inyohang ato ang pangutahan na unya taod-taod about aning magpares-pares during outing. Ato nang isigutan unya, di na ito na siya pwede nga ambakan. Pero, kung magpares-pares na lang man lugar mo, kinahanglan ng inyong pares-pares po, kanang legit na inyoha yung pares. Unya, dapat dili mag-away-away, dapat ligon permanente ang inyohang relasyon, o kapag kaluya, luya ang tuhod. Kapag kaluya po ang tuhod, bi, simple ra gyud ang ato ang solusyon sa imuhang kaluyahon. Karong gabi unang atugnaw ang malay-balay bukid noon. Pag inomog Turbo Man Enhancer. Ha? Ang Turbo Man Enhancer mo ang paborito ni Jonathan Lee Soriano. Yung pa ni Konsehal Jason Chad Ayala mo doon yung si Jason. Si Kuan, si Jonathan daw ang naghurot sa turbo sa istasyon. Si Jonathan daw ang kusog kayo mo ino mag Turbo Man Enhancer. Pero yes, legit yun din siya biha. Kapag kakulang po ang imuhang kusog, gapanghina ang imuhang tuhod, pero need ni mong i-fulfill ang satisfaction sa imong partner, mababae ka man, maasawa ka man, or mabana ka man, pwede sa imuha nga to ang Turbo Man Enhancer. Simple lang yung kayo, B. Ato ka sa mga doon na pharmacies, mangutana ka, o naabay available na Turbo Man Enhancer, tag 85 pesos lamang po per capsule. Ma-enjoy na nimo ang kadugayon sa kainit sa iyong pagminahalay. Pinaagi sa paghatag sa satisfaction sa matag usa, ayaw kalimot sa Turbo Man Enhancer.
1: Turbo User, atong paminaw.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Kadungod na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko.
3: Bisan ka, ipakapin ang akong edad.
2: Matahinay naman.
3: Naulawan ko sa Conchix.
2: Pag tumal ako sa Turbo, grabe.
3: Nakasiris pa.
2: Happy kayo eh, sulayin sa din.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang lisits. Siguradong mas mulami, magmuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: ako si Tolit, 50 anyos. Sa ka tricycle driver. Kapoy kayoy, di dyan na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Bungsao na lang ang balon sa akong mga anak. Bungso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang turbo, dietary supplement. Akong gitistingan, di aron malipay si Mrs. ba? Grabing kong bati. Si Mrs. ayos buntang, ako kay Mrs. Isa pa na, kundisin kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maklatan pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag turbo na mo, para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maanang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Kung dila no iba, sa Rock Banana, na Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na nandunggay na to, na ako yung pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanong mo kay si Rindo, matistingan daw. No? I-try na ko, inom ang Santon Gold, kung meron Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take one, ha. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako yung sisba una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Kung gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mga na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa yesterday na panod dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata. Manapahanap. Sigira man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa tika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Mga pasalamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si Jun, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Tiyan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun si Kalona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, pagpilay niyong gasolina.
10: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Magko manunta ni gasolina? Malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka na long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Hello, hello, hello. Balik na sa toang programa karong gabi una bi ang putahe sa gabi. Let's all welcome our shall we play? Let's play. Pwede na? Ready na? Ready na? Wait lang ha. Magkatagtaguan rin mong sabog tagalipa yun karun. Dara. Wait lang ha. Ato saan yung pasudlon, B? Kaya mura gagimingaw ko ani gahapon. Nakalimut ko ani gahapon. Oh?

0: on, baby. Oh, yeah. Welcome, Bowie proudly presents our Putahe Egg Scrambled Egg. Iwang buhaton lang yung busy buhang tagnaan kung unsa ang naa sa screen karong gabi una. And get a chance to win 125 pesos. Kung ikaw makatag na doon na kanay, 125 pesos worth of GCash or load. Pili lang. Kung nakakaroon sa to ang Facebook Live, pa rin mong silipon. It has 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Let's make it 34 letters. Kamuna'y bahala mo tagna. Sa mga naakaroon silang tagsa-tagsa ka mga radyo o naminaw, adun na po gamoy chance ang makadaog sa tuang papremyo karong gabi una. Tagnaan lang ginin niyo kung unsa ning 34 letters nga atong gisulat sa tubangan sa tuang Facebook Live. Palihog ko, scrambled egg! Giscrambled na po ni Bibi Jow. Si Bibi Jow mo gaya tigkwa na ni tig-ukay-ukay. Sige, scrambled daw ko. Palihog ko kuhag luwag. Sige, kana i-scramble pag yun. Oy, may gabi po kang Marjorie Mabawad sa guitarist ko. Cute bastingog, mami. Oy, pero pagawgid ko. Sagdi ilang niha. May gabi po kang Engineer Deacon Remuho Rodriguez. Oy, kani ang pinakagwapo nga engineer sa Tagum City, Davao del Norte, Philippines. May gabi din ha, engineer. Padalaan tayo aning produkto, pero if maganhin na po ka Dries Bukit Noel, Dries Malay-Balay, I'll hand it to you personally. Pero kami ang Maddog Tagong, I'll hand it to you personally. Sige lang, ikaw wala ha, kay digid ka na masiruhan, ani. May gabi ipod kang bongbong ng Bohol, bongbong. May gabi ibong. Oy, pwede mo nga mag-text ha, 0945-443-5869 para sa inyohang bet karong gabi una. Pasubray ba? Subray na. Gituyo ko na. Okay. I sig react diha. Sige lang, pasubray lang.
1: Secret.
0: Basta ha. 34 letters all in all. Ooh. Ma'am, kumusta na daw yung si Bongbong ng Bohol Bong? Nagkagubot ng Pilipinas, Bong. Tarong-tarong nga na to ang discarte diha, Bong, ha? Maoba, Bibi, na unsa man ang pagkatanggal imong karsunis. Ahong karsunis, B, kumakapit na lang talaga siya kasi hindi ko sinasadya, wala akong damit umuulan sa amin. Wala na ko kalaba og pantalon kasi sige, nagulan-ulan diri sa amua. So, ang hitabo, nagsuot ko karon og kanang pantalon nga I thought masigo pa sa kuha. Hindi na pala. Kasi ako po ay tumataba. And I'm so happy. No? Nalipay dyan ko nga, nagatambok na ko kay for how many years? 37 years. Huwag ko kasuway anang nga panambok, baby. Gusto dyan ko manambok kay kanang karahangin gani kay mapalid manggod ko sa lain. Mapalid. Maparid ang ato ang kalawasan. Hi, Kang Gilbert Ding Lasa. Matulog na kang sa'yo? Ah, mag-duty ka tomorrow. Ano sa'yo oras si mong duty, B? Sa mga mag-duty, ugma, ha? Bito, sa'yo na lang mo pangatulog ka ron. Kung yan po ang magpapasaya sa inyo. Kaya ako din may, sa totoo lang, may pasok naman talaga din ako bukas. Pero, sige lang. Okay lang yan. Kaya pa rin natin talaga. Kayanin natin kasi wala tayong choice. Pero bitobi, oy. At tangin ninyo niya taod-taod ang ato ang Putahe Confession. O sana po kabibi na to ang nisalig sa to ang programang magpagawa sa iyang gibati. Kaganina na ako'y live Putahe Confession kaganina sa school. Digal na ako iingon pero nihilak yun sa mga tuwangan. Kaya ngiyahado ko nung uyab na iangkas lain sa iyahang motor. Ay nako. Sige lang, ato na siyang iyagyag sa inyo ha sa kahanginan. Hello, may gabi po kang texter 8870 si Orias.
1: Thank you!
0: May gabi idiha, Orias. Salamat sa imong pagpaminaw. Hi kang Randy Archaga Sentis, ha?
1: Thank you!
0: Good evening po. Pa-shoutout po from Agusan del Sur. Ang ganda mo po naman, ma. Huwag mo masyadong iladlad, just marmuanag kay... Maulaw tama lang sige tag inan og guwapa kay magsige nang tagpanudlay diri. Tama-tama lang man ni ato ang beauty gid Jasmar. Oh, tama-tama nga maibog. Maibog ang mga ang mga muagi. Ma'am Bobby Parami all the way from Davao City. Ask ko sayo, sayo na di ay mo nag-sign off. Yes po, alas 11, Ma'am Babs. Nag-sign off na mi kapag ka alas 11. Alas 11 jud, Ma'am Babs. Sige lang, Ma'am Babs. Pag-guan lang diha, pag-lingkod lang diha, plastar lang diha. Timplaha dayon ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. O sa mga mag-duty ha, or padulong mag-duty, or nag-duty na karoon, o need ninyo nga nagmata lang yun, dapat dili magduka-duka. Inuman ninyo ato ang kape, super effective kay ni Shabi. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ninot kay ni Shabi kay kanang need mo nga magmatagid ka, murag sus magsigagin mo hang mata. Ug time po na need na ka matulog, dili jud ka magka-insomnia anak bibi. Kay ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Usa ni siya katambal pod sa imong balatian. Muna, kung gusto po ka nga mohayag ang imuhang pamanit, nindot gyud ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Nga usab sa South Star Drug, available po sa The Generics Pharmacy, generic nationwide, o available sa mga online platforms like Lazada, Shopee, and sa mga butika doon sa inyong mga lugar. And of course, kung Monica Masalaag ka dari sa among istasyon, available na usab dari sa XFM Bukidnon, saka lamang po sa second floor sa Tala-Tala Building, dari sa may Carbajal Street sa daang PhilHealth Office. 0945-443-5869 ang numero na pwede ninyong tawagan kanong gabi una para po sa inyo ha mga tambag taud-taud sa tuang Putahe Confession. Rated SPG po kining programa, bihang yun lang yun ko sa mga naminaw, sa mga maminaway pa lang, sa mga nag-tune in pa lang, na kung nang yung mga anak yun ha akaroon naminaw, palihog ko paki-guide na lang kay there might be words na hindi nato makontrol gikan sa ato ang mga nagpadala, so basing ma-offend sila, yung matingala sila, so at least naamo din ha ang mag-explain sa mga ganap-ganap sa buhay. Live gihapon po ang inyohang Disney Princess sa Tibok XFM Stations sa Visayas and sa Mindanao, and of course official radio stations sa Radyo Amigo. Masilip ninyo sa Facebook Live ang inyohang maanyag charot charot Disneyrella. Disneyrella na gina akong pangalan, Rod. Cinderella po! Makauban ninyo ang 3 last 11 karong gabi una para po sa Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Makina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, mag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naagay panahon na magluya ta. Kasi, magin akong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron lumindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
13: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsay na adid ko?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Wala gyud?
13: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Mo-tun ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre payud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitaha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
14: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
15: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og solid pa ang imong road trip.
14: Sige daw. O full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please.
16: Wow! Tinuod yun ay! Paspas, kusog, walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save!
17: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
18: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
19: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
20: Mga katropa, exciting!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare!
0: Kalibog!
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinawa! Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink!
5: I like pink too!
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede!
4: Uy, huwag mo lang didiinan!
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo na makapadugo sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession! Putahe Confession! Ayaw na pagpakaroon ingon kay kay Baumi na mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo na malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession! Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Putahe

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Inyong makauban karon gihapon ang inyong hangis ni Princess Bisaya version. Yeah! Yeah! Yeah! Sa dalawa gihapon, hantarulas on si kita karong gabi una. O nga to ang programang Putahe Confession. Gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Halabi, kapag ka ikaw po nanimaho ang imuhang kilikili, baho ang imuhang kalawasan, baho kag singot, nakobi kinahanglan solusyonan kaya ang imong personal hygiene baya, it's always a reflection of yourself. Kapag ka baho ka, posibilidad ana, dili gid ka makasales, so lagi mo duol sa imuha, dili ganahan mo simot sa imo, kaya dili ka fresh, mo nang kinahanglan yun, naka Santon Plus Herbal Soap. Kinito ang Santon Plus Herbal Soap, ato na kina siya'y mangosteen, na kina siya'y antibacterial effect. Makatabang kina siya nga maalibihan ang mga skin allergies or mga kagid-kagid sa imong kalawasan. Plus, matanggal usab ang mga baho-baho nga dala siguro sa kanyang mga sobrang singot-singot or sa imuhang pag-overworked. B! Ang ato ang Putahe Confession once again, ha, is rated SPG. Hangyo lang mi sa mga ginikanan. Once again, palihog ko pakiguide sa inyong mga anak. Kibasig na aming mga maingon, nga dili sila ganahan, nga dili sila kasabot. At least naaram mo din, ha, aron magpasabot sa ilaha, nga ingon ani ang pasabot anak. Sama ka, Cinderella. Balik-balik man ka. Pero bitaw, biha, unya, kung ikaw ganahan kang magpagawa sa imuhang gibati, kaya wala kay laing maistoryahan, libre lamang po ang magpadala og message sa itong official Facebook page, 101.7XFM Bukidnon. Ipadala lang din ha, ay butang ni mo nga, Putahe Confession, care of Cinderella, gusto ko magpagawa sa kong mga hinanakit. Gusto na ako muhila, gusto na ako nga magpawala sa ko ang gibati karon. Libre lamang po ang magpadala sa imuhang problema. Pero kung kwarta na siya, B, ipasa lang na sa uban. Dili ko na siya masolusyonan kay utrupod na nga ako ang dako kayong problema. Alright, so di na ito maglangay pa, ha, ladies and gentlemen. Murata nag-MC diri. Bitabi, ha. Welcome once again sa ito ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: The hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Kay kini niya wa haslang yuwa agyo.
1: Violence.
2: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga!
5: Ayaw, lima!
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lamang ko sa ngalang Raisa. Cinderella, kini akong gipadala karon sa imuha nga sulat. I-voice out na kung akong kahiubos sa akong bana. Sa akong bana nga sa mata sa Ginoo, sa mata sa mga tao, bana na ako permanente. Pero dili na ang ako ang safe space. Cinderella, ako ug ako ang bana, nagpuyo gihapon sa usa ka balay. Gatapad gihapon mi sa among tuluganan. Ako gihapon siyang ginaampo all the time. Nahimuon siyang safe sa iyang mga lakaw, sa iyang mga trabaho. Pero Cinderella, naay nausab sa among duha. Sa pag-agi sa mga panahon, kapag ka na ako'y problema, sa akong bana ragid ko nagadagan. Pero karon Cinderella, dili na ko nagadagan sa iyaha kapag kaguba ang akong adlaw. Dili na nako siya duulon, Cinderella, kapag ka bugat kayong ako ang dughan. Dili na ko nagahilak sa iyahang mga bukton, Cinderella. Kasi lately, dili na nako feel nga safe ko sa mga kamot sa akong bana. Nagsugod ang tanan, Cinderella, sa dihang naa sila'y team building sa ilang opisina. Nabalaan ako nga didto mura siyag ulitaw. Nabalaan ako, Cinderella, nga didto nagpagawas siya sa tanan niyang mga kasakit sa ako ay isip asawa. Mga pagkukulang nako sa usa ka office mate nga nahimo niyang partner kunuhay o kung pares-pares niya sa ilahang outing. After a dose, Cinderella, naka-learn ko nga akong trapuhan ang sarili na akong mga luha bago niya makita. Kapag ka na ako'y problema, Cinderella, ginapaningkamutan ako ang akong lay musulbad. Dili na ko nagadagan sa iyaha. Ako na mismo ang nagapangita og paagi nga ma-okay ko. Sa kung estado karon, naka-learn ko nga maging himsog, nga mukusog ang ako ang kalawasan. Dili tungod kay gusto nako, tungod sa kong pride, dili ingon ana, Cinderella. Tungod kay kinahanglan nako. Kay kabalo ko o sa kaadlaw. Biyaan ko sa akong bana. Cinderella, kabalo ka unsay sakit. Naagihapon siya sa kong kiliran. Nag-provide gihapon siya para sa kong pamilya. Nagatapad gihapon mi og lamisa pag mangaon ming duha. Gaginhawa gihapon mi sa parehas nga hangin. Pero sa dughan, Cinderella, sa dughan na mong duha, especially sa kuang dughan, feeling na ako layo naging kay siya. Cinderella, sa pipila ka panahon, never na akong gi-give up ang akong bana. Sa kadaghan-daghan sa mga isyong akong nadungog sa iyang opisina, nagpaka-strong ko. Kay gusto na akong i-fight ang akong pamilya. Pero Cinderella, niabot na sa point nga ako isip asawa. Naka-feel na nga dili na ko safe sa akong bana. Sa karon, Cinderella,
Nag-stay ko para sa mga anak. Pero nung kasagugma, nawa na. Cinderella, wala ko'y lain. Wala na ko'y panahon, ana. Kaya lang, Cinderella, sa akong nadiskubrihan, sa akong mga nagakadungog, about sa kong bana, nawalan kong pagsalig sa iya. Wala siya kabalo sa kong mga hinanakit. Never na ko nag-open sa iya, ha. Kay kabalo ko, Cinderella. Kabalo ko pag mag-open up ko. Kabalo ko wala ko'y pulos. Kabalo ko dili na ko niya i-value. Kabalo kong dili ko niya paminaon. Ug kabalo ko. Kabalo ko sa iyahang isa kalibong arason. Aron ipamukha sa kuha nga ako ang naay problema. Para sa kong bana, I hope makita ni mong imong tinuod ng kalipay sa imong katrabaho. Dili man tika hinganlan sa kahanginan, pero kung madungog ni mo ni nga istorya, kabalo kang ikaw ang akong ginapasabot. Sakit man, Cinderella. Sakit man nga mubitiw ko sa pila ka tuig nga nagkuyog mi sa kong bana. Pero Cinderella, kapoy na. Kapoy na nga mag-hold on sa butang na dili para sa imuha. O para sa mga asawa din ha nga nagaantos gihapon, sama na ako. I hope you find the peace that you're looking for. Para sa Putahe Confession, Riza.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Kung bilan na iba,
2: aga Rock Banana,
1: Santon Gold,
2: Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
1: Kaya ako, sa una, na
2: pandugay na to,
1: na ako'y pian, na nabukod ako na.
2: Siguro, marag-bula na siguro sa likod.
1: Matanong mo kay Sirin doon, at istingan daw,
2: itryin ako,
1: inuman na
2: Santon Gold, tumiro Santon Gold lang.
1: Ma-istate ako sa kasimana mo,
2: tiko ana.
1: Sa isa lang, ganito.
2: Na usa ka bulan,
1: ikaw may mga kumbukol.
2: Na ako'y sispa.
1: Una, gamay kayo, munggos lang.
2: Ito, nagkadako na siya, marag-ulin.
1: Ito, gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kulawas.
2: Mubag na ako rin sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko.
1: Kani pagkap ko sa yes oil,
2: na paano, dako kay katabang sa kuha.
0: Zambang Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, inintigin ako masangatan sa dalan, mga abong, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si Jun sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. May na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Easy.
3: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Supplement Plus Herbal Soap.
8: Yan ni si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Supplement Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Supplement Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Supplement Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong magtigab ng lahit na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ako ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka na long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

the best of me for you. Ina ko. Kala mi sa kanta do ka nang murag lamit na mangud kayo magkanang hayang-hayang ba. Matulog, maghagok. Bito bi atong balikan nang atong istorya kaganinang kaganina taud-taud, kaganina taud-taud. Unsa man gyud? Atong balikan ng istorya po sa tuwang letter sender na si Ryan.

0: Sa kung nasa iyang gisaysay sa tuwa ang iyang frustration ngadto sa iyang bana. Mao lagi nga pag mag-outing gani mo dapat dili gyud magparis-paris, ha? Kitan-awa karon imong asawa na mismo ang mi-give up sa imuha. Di man ka, you're living in one still in one house, oh, sleeping in the same bed. Pero ang feelings wala na. A thousand miles apart. It's a California king bed. Lahi na magit ang tono at to Cinderella. Oy. Sa inyong tambag karong gabi una, pwede ninyong i-react sa itong official Facebook pages na ka-live gihapon kami. O pwede po ka mo nga magtawag or mag-text 0945-443-5869. May gabi po, shoutout ko sa kong uyab nga si Maria Paz nga naghigda sa akong kiliran. Gikan kang Aurelio Tagopa ng Purok 7, Barangay 9, Malay, Balay City. May pamani si Kuan Uy. May pamani si, kisa ni siya? Si Aurelio kay naara perminti si Ma Maria Paz sa iyang kilid.
1: Sana all!
0: Sana all na lang yun. Naminaw ko sa mga programang po tayo sa gabi si Aurelio Tagopa gihapon sa Purok 7, Barangay 9, Malay Balay City. May gabi po sa inyong tanan ha, sa mga taga Malay Balay City karon. Tisting ko gawa sa inyong balay. O, oh, diba kay, grabe, grabe katugnaw. Nagfag-fag sa gawas. May gabi po kang Ma'am Maria Teresa Bonghanoy Galindo. Good evening, ma'am. Ay, good evening po. Salamat kaayo.
2: Thank you!
0: Imong pagpamino sa toang programa. Wait lang ha. Tambag na ako kang Raisa ka nang ipokus niya sa iyang anak kay aron mawalang iyang bana sa iyang huna-huna. O mag-ampo siya per me. Ano na lang yun. Actually, maorgin na ito ang ito ang permanente kapitan din ha. Kapag if you feel like the world is being behind or unsa bangi mong gibatid na akaroon, always lang yun. Pinaka number one ni mong dapat nga kapitan ang Ginoo lang yun. Magandang gabi, baby Cindy. Si Stephen James. Ito ng Mandaue City, Cebu.
2: Thank you!
0: Uy, maayong gabi sa mga taga Cebu nga naminaw po garon, ha? Ilabi na sa mga driver nato, taxi driver man ka, rela driver man ka, or unsabay gidriba ni Mudra karon. Maayong gabi, og salamat kayong ako ang inyong gipili nga makauban. Hangtods kagabion. Ah! Na, char. Oy, besh! Long time ay ano ba yan? Bakit ngayon ka lang nagparamdam sa akin, besh? May gabi, besh. Harold Garcia Ramirez. Katugo na gani daw si Za. Ayaw, saltulog diya, besh. Hello kang Jonathan Abroso, si Michael, di Aini, or Mike, may gabi eh. May gabi po kang Janet nga naminaw karon ako sa ni-connect sa to ang Bluetooth ha, kay para dire-diretso na yung pagtawag nga lang. Cinderella nga, di man po magtimaan. Oh, ganina pa man unta na dapat gi-connect Cinderella nga nung magkuan-kuan manggiyod. Oh, kay ganina, oh, ganina ra, nara, nara. Tubagun natin. Hello, maayong gabi eh. Hello po, ah, aba. Sinagot ko na, binaba mo pa. Maayong gabi eh. Hello po, maayong gabi eh. Hello. Connected naman. Wait lang ha. Hello. Wala na yung baba. Naman, madungog man ako yung ano. Dumog na ako yung tingog. How come? Sige, tawag na lang mong palikpi. Hello, maayong gabi eh. Ay, wait lang ha. Ano ba nangyayari, Dennis, ha? Wait lang po, ma'am, ha? Kaya ba si Murag ako ang naiproblema, ani? Ano, nawala na po. Ano man ibibidyaw nga bakit ayaw mag-connect? Kanina pa ito. Napala may nanawag unta sa tuang ato na lang yung loudspeak B. Loudspeak ko na lang ni ma'am ha. Hello, maayong gabi po. O, hindi rin kita ma... Ah, wait lang ha. Hello, maayong gabi, ma'am. Naka-speaker na ako. Hindi ko rin talaga siya marinig. Hindi ko alam bakit. But anyway. Sige na, Ma'am Sin. Shout out po ko kang... May gabi idea, besh. And in regards di ka ni Ma'am Kuan. Oh, alam mo na. Hello kong RR Bagapuro ng Digos sa Digos daw. Magabira sa mga taga Digos pud nga nagtan-aw sa to ang live karong gabi una ha. Salamat kaayo biha. I hope mo dili mo magsawa nga makauban ko matag gabi eh. Kay makauban jud ko matag Domingo hangtod da Huwebes alas 9 hangtod alas 11 kagabhion. Ang tambag nako niya Cinderella kung dili na siya happy, magpalayo na lang siya sa iyahang bana kay lisod walay peace of mind. Bitaw pod. Well, wala naman sa imuhang case, Riza. I know na since na-mention nimo kaganina nga gi-try na gid nimo ang imuhang best nga i-save ang inyong relationship. You've done your part, you've given the best of you, pero lisod gyud kapag ka imuhag yung sudlan o ganang negativity, lisod gyud og gubon nimo ang kaning gitawag na self-confidence sa imuhang partner, pinaagi sa paglingi sa laing babae, paglingi sa laing lalaki. No? Faithfulness, that's number one gyud nga secret ingredient sa usa ka happy nga relationship. If kana siya maguba bi, maguba gini mo ang peace of mind sa imuhang partner, maguba nimo ang iyahang basta maguba tanan. Guba? Ha. Maguba gid na. Pag once kana siya maguba, lisod kay na nimo ibalik sa original nga state. Mo lang di paningkamot gid mo sa mga bana din ha or sa mga asawa din ha ang kanang nagplano nga dili maging faithful sa inyong partner, think twice kay dili na ginan imo pwedeng ibalik ang baha sa VUCED. Pero seryoso, kanang ayun na lang mo pagbinuang. Unsa pa may naa sa inyo hang unsa pa may naa lang uban din ha nga naman inyong partner, ikaw na lang na ninyo kumbaga kung naay kulang sa inyong partner, palingkamot na lang mo nga ma-fulfill pud niya. Kamo man ang sekreto sa kanang pag-boom sa inyong asawa or sa inyong bana. Kung naay kakulangon sa inyong mga partner, kamo ra gyud gihapon ang pinakadakong sekreto aron mo blooming siya pagbalik. Sus, uy. Mangita pa maglain nga naong nimulay na mandaan. Maglagot siya kuan ang maglagot siya kuan ang kanagong nga mga cheaters. Samok kayo mo ay. Buti mo, Arman. Hello, good evening. Dili lagi madungog ang tingog ni mo. Wala po ko kabalo bitaw, ma'am. Ay, madungog man tika, pero gamay kay mong tingog. Kung gitry na ako, i-speaker na lang. Dili gihapon tika madungog. Wala dyan ko kabalo. Hi, kumusta naman si Christine? Naana kay Janet Tenebroso, mangutana pa kang Christine. Masa na ikaw. Mga example sa mga dili faithful ng mga laki. Muna. Ambot lang ninyo ay. Hadlok sa imuha ang mga color intimidating manggudaw imong beauty. Si Besh ba? Ayaw na, Besh. Pero bitaw seryoso, kung naaway plano or kung dili pa mo happy sa inyong mga partner, buhiin na lang ninyo. Oy, ayaw na lang ninyo in town guba ang ilahang mga pangutok, ang ilahang mga panghuna-huna. Kaya dili na siya makatabang sa inyong mga partner. Sa kasakaling dili na gid mo malipayon sa inyong kaminyoon, di na mo malipayon sa inyong panag-uban, i-try lang gid gihapon og save ang relationship. Pero again, di gid mi kapugos sa inyo kung di na gid mo malipayon. Inyuhan na gid ng desisyon, di na gid mi manginlabot diha. Right? Raisa, sa imuhang part, kabalo ko nga wala na jud ka kanang murag lisod manggod kapag ang imong partner na ang mubigay sa imuha just because of kanang imong ginapang buhat-buhat gani. Oo, basta kay pag imong partner mawala sa imo, mawala na gid na for the rest of your life. And kung muhatag man og second chance, dili na imong anak kabuo ang salig or pagsalig nga mahatag diha sa imuha. Maunang, ikaw, Junalo? Mag-isip ka talaga. Bago ka nga maghimo og ka ng something nga hinuon, loyal man ni among mga kaubanan sa XFM Bukid nun. Loyal gid ni sila mo nang wala gid ni problema ani nila kay maskin pag unsao na mo ni sila og kanang joke di gid ni madalag joke. Mga loyal gid ni among mga kauban din niya and we're really proud of that kay sila gyud ang amo ang pinaka number one nga mga lodi cakes. No? Pero bitaw-bi, kaya wala naman kita igong oras, magkuyog-kuyog kita ugma. Sa susamang oras, alas 9, gihapon hangtod alas 11 sa kagabhion sa atong programang Putahe sa Gabi. Sa ngalan na lamang po sa mga pagaw ng babae. Bitaw. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version, pagaw-pagaw version sa karon. Cinderella gihapon! Para po sa putahe sa gabi.
3: Init baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits ta po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimaw tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi.

0: Так, Ларик, сана.
1: Exciting.
2: Ayaw ka balaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
1: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
3: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: FM.
1: Bukan klarik sana.
2: Exciting.
3: Alan Abais. Abais. Sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Andy Causon sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usara gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Bricks Flores sa XFM Davao.
1: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuoran, ang among gibarugan.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Marvin Ibano sa XFM Davao.
6: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad. Dungan sa pagkamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sansong Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: XFM.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
11: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo na ang Santon Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, gitisingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Malay-balay
10: dito. Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ra gyud na nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
15: Purma da gani, pre. Pero may problema.
14: Ay, ano na aw?
15: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
14: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
15: Turbo?
14: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dunodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Ah, kasi Turbo.
10: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Clarence, Anna.
19: Exciting!
18: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 4:01 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong buntag, mayong adlaw, mga kaigsunan, mga katropa. Good morning world, mga higala. Ayon na sab sa to ang pagpanaguban uban mga katropa dinhi sa tong ronda hanay sa kabuntagon, ang Ronda Balita.
2: Ronda Balita.
1: Ing adlaw kita mga katropa nga Webes na gyud kita mga higala. Sa 9 na ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Kagihapon na ko inyong tig ronda tig balita ning orasa katropang Marvin Ibano.
2: Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas, mga katropa. May gala, by the way, may buntag sa itong mga kaigsuunan ha, nga pabiling nagapaminaw, nagasubaybay yun in town din sa ito ang mga programa sa XFM 89.1, mga katropa. Yan, so, yung gila ba yung hadlaw may gala, grabe na himong fruitful kaya ito ang pagpanubay, mga katropa. Labi na yung inaisgutan ng insidente kung asa doon ay POJ driver ang nag-viral kung asa gumikan usab ni ining usa ka pasahero ang wakaagwan tamatod pa sa pamaagi sa pagmaneho ni ini kaperting kusuga mo padagan. Na mga katropa kaya itong nasubay usab mga higala ato ang kapulisan o ato ang LTFRB 11 labot sa mga aksyon nila labot ni ini mga higala. Padayon before nato na siya padayunan sa pagronda mga katropa. Kiniato ang programang rondahan ay sa kabuntagon na hatod kini kanato sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o Xanthon Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Alang sa itong mga kaigsuunan hanga, kinibitaw na ninguha gudin taon ng mga baton o ligon ng panglawas. Isog ng panglawas, ligon ng immune system, mga katropa. Pag-inom ka muna ini mismong mga food supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated. Pag-ipon ninyo mga katropa ang pag-ehersisyo and of course healthy lifestyle mga katropa. Ano kaya nga ito aragyo dagon ng kapital mga higala, ito aragyo din taong panglawas mga higala. And of course mga katropa sa mga buot mula agha, Webes mga katropa, hala schedule na sa inyo ha mismong kinikalendaryo. Inyong paglaag mga katropa kay available ang kinimismong ablih ang New Year's Peak Mountain Resort nga nahimutang sa Barangay Dato sa Lumay Marilog District, Davao City. Alang sa tinud-an ay yun nga relaxing resort mga katropa, alang kaninyo kung buot ninyo nga makabaton yun. Kung kining tinud-an ay nga relax ka na makarelax yun nga, connected ka mo sa nature mga igala. Isita ka mo sa New Year's Peak Mountain Resort nga nahimutang sa Barangay Dato sa Lumay Marilog District, Davao City mga katropa. Nadita maglangay may galato ng rondahan ng mga pangitabo sa itong lokalidad, partikular din sa ito ang syudad sa Davao.
2: Ronda Balita.
3: Local news. Local news.
1: Unaon sa nato mga katropa ang sitwasyon sa panahon mga higala.
3: Weather update.
1: Kaya sanglit, dunay pag-ulan. No? Ginagmay nga mga pag-ulan-ulan din sa ito ang syudad sa Davao mga katropa. Labi na kasugod kagahapon sa hapon. Dunan sa dapit sa kagabion mga higala. Wakagwanta nga ito ang langit, mihilak na pod mga katropa. Uga sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office mga katropa. Patod kini ka na ito sa weather system. Huwag kini nga naisgutan ng mga pag-ulan-ulan. Gumikan kini sa weather system nga southwest monsoon o habagat mga katropa. Ang mga pag-ulan mga igala na tala kini sa nagkinayang bahin sa ito ang syudad sa Davao. Sama na lamang sa area sa Turil, Kalinan, Baguio District, Marilog District, Talomo, Poblasyon, Agdaw, Buhangin, Bunawan ug Pakibato districts mga katropa. Amping kanunay hatanan ato makaigsunan, di magkumpiyansa ilabinan ni atong mga nanimuyo sa daplin sa kasapaan, adaplin or sa kinimismong mga slope areas o sa mga kabukirang bahin. Amping kanunay mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Sabi ka sa bahin mga higala, alas 4:06 na gyud sa buntag mga katropa. Ang ato ang Coast Guard District Southeastern Mindanao mga higala, grabe ang ilang pagpangandam karon, naka-heightened alert na sila. Tungod ni laging or gikan ni posibleng epekto sa super typhoon Inday nga naay international name nga Bavi mga katropa. Sumalas na pagiginabi mismo kang CGDSM Public Affairs Officer Lieutenant Junior Grade Melanie Benitez mga katropa. Ibuyaga nga naka-standby na kanunay ang ilang mismong response teams. Ilan ang ipaktibo mga katropa ang ilaha mismo nga disaster response group mga igala. Aga na mga katropa alang sa inanaling nga pag-responde atol sa mga emerensiya. And of course mga katropa ilabi na talking about sa itong mga kadagatan. Ato ang Coast Guard mga katropa isag yun na sila ginatutukan ang sitwasyon sa itong kadagatan labi na sa padayong nga pagpagawas o advisories alang sa mga managat mga katropa. Kung mahimo likayan sa no ang pagpanagat or sa itong mga marinero sa itong mga nagabiyahe sa dagat mga katropa nga likayan ang pagbiyahe sa kadagatan kung galing na matikdan ang kusog nga hangin mga katropa. Labi na kinahanglan kanunay mag-update no sa kining mga advisory sa ito ang mga hintungdan ng mga ahensya sa manalamang sa Philippine Coast Guard o ilabi na sa ito ang DOST pag-asa mga katropa aron masayo kung angay ba mulawig sa kadagatan o dili sa pagsiguro sa kaluwasan sa matagusa.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:08 na sa buntag mga katropa. Sabi kas bahin mga igala talking about linhita kay perting inita pa niini nga isgutanan. Ito nag-viral mga katropa nga POJ driver. Usa ang instead nga ang kini mismong pamaagi sa POJ driver ang makaangkon mga katropa or kung makita may galang nga reaksyon nining pasahero nga grabe gyud in taon matud pa niya nga trauma no nining pinadaganan sa maong POJ driver mga katropa dinhi mismo nga dunay rutang Agdaw Matina Aplaya. Ang nahitabo gumikan sa social media na nako mga katropa gibati na pud og laing trauma ang nahisgutan nga pasahero. Ay gali magunukan ba katropa ang sa iyang pamahayag nga kining talagsara kuga commute ha? Talagsara kay kuga commute ikaw pagyud ang nasakyan. Talagsara man daig ang commute. Kana mga katropa ang subay sa mga reaksyon sa mga netizen ay talagsara man daig ang commute. Wa lang siguro ka maanad ma'am. Kana mga katropa apan ana po dai mga panghitabo mga igalang nga direct message kining naisgutan nga pasahero nga si Jennifer. Oo, kabalo mo mga katropa, unsay mga nahitabo. Grabe, actually naasay live mga katropa. Nagpagula siya sa iyang gibati mga katropa. Ang lunot ni ini mismo mga mensahe. Gina-message siya mga katropa, napay mga hulga. Ginadamay matod pa iyang mga anak. At ang mga katropa, kinisugot na kinisiya nga magpa-interview sa XFM Davao. At ang iyo niya ha, sa uban pang programa sa XFM Davao mga katropa, kay at least atong masairan. Ang direct niya nga mismong pamahayag kay siya mismo mga katropa ang nagusog nung mukomplain ngadto mismo sa ato ang enforcer traffic enforcer hinungdan nga kining naisgutan nga driver na pamulta kini na isuhan kini or either citation ticket or TOP mga katropa sa ato ang traffic enforcement unit personnel mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Sabi kas bahin mga igala halas 4:10 na atong nahinabi po mga katropa subay ni ining maong panghitabo atong nahinabi ang Davao City Police Office nga pinaagi ni Police Major Maria Teresita Gaspan mga katropa og gibutyag nga ang naisgutan nga lakang kung asa malampa kining napamulta gyud in town ang mga POJ driver mga katropa og subala pang balido legit ang nahisgutan nga aksyon sa traffic enforcer mga higala.
2: Runda Balita.
1: Kay pinasikad matod pa kini sa nahimo nga mga kining pamahayag noon wala nakuha sa video ni Ma'am Jennifer ang kini mismong reaksyon sa uban pa niya mga kauban ng pasahero kay siya lang magyud ang grabe pod ni atong pagpagawa sa iyang gibati mga katropa. Pagsubala sa to ang kapulisan ang mismo ang kaubanan ni Ma'am Jennifer ng mga pasahero nagbutyaga na sa pinadanganan matod pa sa POJ driver, nangahulog pa sila sa kinilingkuranan nila may gala. Na nagpamatod mga katropa nga reckless driving. Nga supposed to be may gala, dapat safe o komportable nga mahatod nga to sa ilang mga destinasyon ang mga pasahero. Apan nahitabo nga nahimo matod pa nga lihitimo ang pag-issue sa maong akining citation ticket, either TOP ba kini mga katropa nga to sa mga POJ driver tungod ni ining naisgutan ng mga pamahayag usab sa mga kauban ng pasahero ni Ma'am Jennifer nga matod pa kusog jud daw matod pa ang pinadaganan o pinaswerve-swerve pa sa kadalanan ang kining naisgutan ng POJ driver mga katropa.
2: Ronda Balita.
1: Alas 4:12 na may gala ato pagyapong ang bakan kay subay ni ini mga higala.
2: Ronda Balita.
1: Ang LTFRB atong nahinabi mga katropa, ang LTFRB 11. Kini mga katropa gibutyag sa LTFRB 11 nga nagpagulat na sila og show cause order alang sa maong operator sa maong jeepney. Kining PUJ, Public Utility Jeepney mga katropa. Uga bisan pa man lakip na dinhi mga katropa ang pagpatawag sa maong driver aron maklaro mga higala unsa bagyo nahitabo. Uban usab giimbitahan mga katropa ang mismong complainant aron mapadayag ang iyahang mismong kining reaksyon. Ang iyahang mismong nasinatian mga katropa. Kini isa na sa gikumpirma ni Ma'am Jennifer nga kining atangin naman noon. Atangan mga katropa kay sunod semana sumala sa LTFRB 11 aduna sila ipahigayon nga hearing. Apan nagtagbo ni ining naisgutan nga mga nalambigit at pagpaklaro og subay usab sa ipahigayon nga investigasyon sa LTFRB. So kung aduna may makita nga mga salaod mga katropa o aduna bay mga pagkulang mga kakulian kining naisgutan nga POJ driver mga higala, automatic mga katropa magsunod na din ha ang mga multa nilibo, no? Kung adunay first offense mga katropa, posible nga makamulta kini o nga nasa 5,000 pesos. Hangtod na kina mga katropa kung masairan nga pabalik-balik na dai kini mga katropa sa iya mismong nahimo, no? Labi na kining gitawag og reckless driving, posibleng musangko kana mga katropa sa pag-revoke sa lisensya sa maong driver o posibleng grabe pod ang kining penalty. Ang ini mismong maong operator sa nisgutan nga POJ mga katropa.
2: Ronda Balita.
1: Naatangan na itong dugang pang mga kasikas ni anak mga higala. Kaya mismo si Ma'am Jennifer usab mga katropa kay asang liti na matod pa niya magamit iyang account. Personal account sa iyahang Facebook mga katropa. Hinungdan na nakigamit kini sa iyang higala nga Facebook mga katropa. Dito nag-live, nagpagula siya sa iyang gibati mga katropa. Oras na ito may gala, alas 4:14 na yun sa kabuntagon.
2: Ronda Balita.
1: By the way mga katropa, sa bigas bahin diri sa kita sa kasikas sa ato ang syudad sa Davao mga higala. By the way mga katropa, ang Davao or ang DepEd Davao agi lantaw karon mga katropa ang paggamit og tablets alang sa blended learning mga higala.
2: Ronda Balita.
1: Kini mga katropa ha is kabahin kini sa ginatutukan karon sa DepEd Davao mga katropa. Ilabi na mga igala sumala ni DepEd Davao Regional Director Maria Ines Asuncion. Gilauman ni ining nga mag-roll out sila og programa sa tibuok Davao Region na human ni ining implementation usab sa Caraga Region sa mga implementation mga katropa. Ining pag-distribute og tablets ngadto sa mga estudyante nga kabahin sa pilot implementation sa blended learning ining 4.1 programa kini mga katropa ang gidisenyo sa pagsiguro nga magpadayon ang pagtuon sa mga estudyante taliwala pa man na niining na experience or na sinati nga mga natural disasters mga katropa. Na may gala sa may paglantaw ninyo niini may gala, epektibo ba ka kini mga katropa rather than the face to face classes mga katropa or hindi kinalakang mga igala kay kung cellphone ang basihan mga katropa, limited lamang ang kini mismong view apan kung tablet ang isgutan ay mga katropa kini ha kay dako ang kining potensyal, no? Kining down mura nakagatan og TV niya na may gala. So hindi ko sa mga katropa mas klaro daw siguro mas mabati nga face to face ang klase kay mas dagko ang mga naong makita sa mga estudyante mga katropa.
2: Ronda
1: may gala ka na lang kung igo ba ang gidaghanon sa mga tablets sa ato ang DepEd Davao kay sanglit kung magisgoy kita sa kadaghan sa mga apektadong mga estudyante mga higala ha. Labi na hinon sa diri sa Davao City mga katropa, balik klase naman hinoon. O kini siguro kini posible ang maong blended learning alas din atong mga apektado no gawas sa Davao Occidental. Gikumpirma baya sa CSWDO nga naapoy mga naapektuhan diri sa Davao City. Hinuon mga katropa is pipila lamang hinuon. Kini mga nagpuyo sa mga kabukiran, kini mga apektado ba sa kining pagkaguba silang mga balay, o kuban pa mga katropa. So kana mga ikalahal, kabahin lamang kini sa lakang sa DepEd Davao mga katropa, kay agi paghatag pagtagad nga walay mabiyaan sa nagpadayon nga pagtuon ni ini mismong ato ang mga kabataan, labi na kini ato mga estudyante sa ato ang dakbayan.
2: Ronda Balita.
1: Oras sa ato mga katropa, alas 4:16 na sa buntag.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita.
1: Alas 4:17 na sa buntag mga katropa. Good morning, once again sa itong makaigsuunan nga padayon nga nagasubaybay, nagapaminaw, dini sa itong XFM 89.1 Davao City mga katropa. Yan, good morning guys sa mga nagpadangat silang mga mensahe, diri sa ito ang Facebook Live mga katropa, maing buntag. Ma'am Nita Valderosa there in Canada, mga katropa, ha? Yan, mga katropa. Good morning. Maing hapon diha sa imuha, Ma'am Nita. Si Ma'am Romjen Diniega Gutierrez. Good morning.
4: Good morning.
1: Salamat, Ma'am Romjen. Si Sir Harold Salang. Shout out lives. Daghan yun nga kinabuhi ni kay lives. Good. Ako na, mga katropa. Sir Harold Salang. Good morning. Watching from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte.
4: Good morning.
1: Yan, good morning kaninyo tanan mga katropa, labi na sa to makigsuunan. Ang nagapamahaw na ning mga oras sa maing pagpangapi usab. Sa bang na to makigsuunan nagsugod naghigo pa. Sigduha mga katropa nga inyong kape. Ang akin hindi ka na maghatod og kadaot sa panglawas. Hindi ka na maghatod og nervyos og palpitation kaninyo mga katropa basin unya kung kamo. Sakay pod ni ini mismong akining kamuti driver. Akin mismong kusog kaayo nga muparangkada ng mga driver mga katropa kay nagakommute pog kamo mga higala. Basin unya malubat-lubatan mo. Katropa, ayang kumpiyansa ni anang kape nga inyong ginainom. Kung ako kamo mga katropa, dili na ta kay mao na pud ni akong ginakonsumo mga higala. Ang Zanton Bas Coffee Mix, or Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Kini nga mga kape aduna kini dakog ikatabang alang sa pagpaligon sa to ang immune system. Pagdugang sa kahealthy sa itong panglawas mga katropa. Kaya ang Zanton Bas Coffee Mix, gama kini sa soya beans, malunggay leaves, uga mangustin mga katropa. Mangustin, malunggay leaves, ug soya beans, kana mga higala. And of course, ang Zanton Gold Coffee Mix, ang bago kini nga kape nato mga katropa, apan na. Grabe og kining kanindot, ha? Kami kayong panglasa, humot na kaayo mga katropa. Lagyan pa kayong mga ingredients o grabe na sa itong mga kabataan-unan. Very nindot kayo ni, ha? Kaya naa kini collagen o kini mismo gitawag o glutathione ka na. At yun na mumatag magbagnod sa inyong mga pamanin. Mga katropa, ha? Kung gusto man ninyo magbagnod mga sabon nga kanang healthy sa inyong pamanit mga katropa, makapagwapa, ay gamit ka mo og Clear Skin Herbal Soap mga katropa. At maglangay may gala, alas 4:20 na yun. Good morning once again sa tanan ng mga nagpaminaw diri sa ito ang programa. Ito nang ambakan, rundahan mga panghitabo sa itong kasikbit ng mga rehiyon.
2: Runda Balita.
3: Regional News. Regional News.
1: Ayan mga katropa, ito ang regional news mga katropa. Hatod kinin ka na ito sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer sa itong makaisuunan ng mga mag-uuma. Mga katropa, kung gibati ninyong nabalakan na kamo, no? Kaya inyo nakita sa inyo mismo mga pananom, piyasot, muragwa na katurbo. Ano mga katropa, ha? Basin unya may galang nagkinahanglan ka na og kompletong nutrients. Gamit ka mo nining Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mamahimo ka mo gamit 100 ml, paingon sa 150 ml na pasak sprayer. Kaya ang Crop Gold pwede kining himo og, or magamit kini. Labi na sa iyong mga pananom sa masama is humay, gulay, prutas, saging, bulak o guban pa mga katropa. Kining Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini ninyo sa inyong mga suking agri-supply mga higala. sa ato ang regional news, mga katropa.
3: Regional news. Regional news.
1: Adunay pulis, mga katropa, ang nakabsan sa kinabuhi human kini, ha? Human ay nisangko sa Pinusilay ang ilang gilusan ng entrapment operation, mga katropa.
2: Runda balita.
1: Ang maong insidente na itabo di pa lamang dugay, mga katropa, diri sa may barangay San Esteban das Marinas, City, Cavite, mga higala. Asag ila ang maong namatay nga pulis na si Police Corporal Anthony John Martinez nga nakadistino kini sa Regional Police Drug Enforcement Unit 4 kung asag gideklara kining dead on the spot, mga katropa. Nasayra may galang nisangko sa kumprontasyon ang ila mismong operasyon, mga katropa. Adihang mismong kung asa na aresto nila ang leader sa grupo ni ining nagapamaligya og shabu. Nagigiilag, mga katropa, nga usa ka Jeffrey Alejos, 42 anyos, mga katropa, og kinimatod pa ang target sa naisgutan nga entrapment operation, mga igala. Sumala sa kapulisan atol sa mismong operasyon. Aga kini mismong naisgutang kaubanan ni Alejos, mga katropa, o niining maong suspect na sila alias Nalos Asira, mga katropa, og uban pa. Nakahimo matod pa kini sa pagtakas sa inkwentro, mga higala, og baday yung kani nga subject sa follow-up operation, mga katropa. Paninon man po sa nagdakpan kining si Alejos kada katubag karon sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Runda balita.
1: Kapitas bahin, mga katropa.
3: Regional news. Regional news.
1: Kini, mga higala, ha, kay sa to ang regional news, mga higala. Hindi pa lamang usab dugay, mga katropa, dihang nakakumpiska itong mga otoridad na may lamang hinuon kini, mga katropa, na kantidad og 1 million pesos nga smuggled nga sigarilyo. Partikular din sa Lanao del Norte, mga katropa, operation kini sa Police Regional Office 10. Kung asa, mga katropa, malampuson usab da nila nga na-recover ang anaas sa 1,250 ka mga rim sa illicit cigarettes, mga katropa, or illegal nga mga sigarilyo. Ang karga ni ining duha ka mga sakyanan, mga katropa, nga gituuhang agigamit nila sa pagtransport ni ining maong mga kontrabando, mga higala. Kini, mga katropa, ang nahitabo ang maong operation bandang alas 9.35 sa gabi, partikular sa Regional Border Control Point sa Barangay Kampong Pantar, Lanao del Norte, mga higala. Kung asa, mga katropa, malampuson nga nadakpan kining duha ka mga individual. Nagilang sila si alias Ading, 33 anyos, mga katropa, o kining si alias Ayan, 48 anyos, mga katropa. Nasusama kining minyo residente sa Lanao del Sur, mga higala. Kini, mga katropa, subay usaba sa nahitabo ni nga operasyon, pasakahan og kaso kini naisgutan ng mga nadakpan, gumikan sa kasong paglapas sa Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act, mga katropa. Samtang ipasalig sa mga otoridad na nagpadayon mismo ang ilang mga paningkamot aron mapakgang kining iligal nga mga kalihukan, iligal nga mga aktibidad, labi na ang pagpalusot sa mga iligal nga mga kontrabando. Karong kontrabando, iligal na manadaan, mga katropa. Mapakgang kining naisgutan ng mga iligal nga aktibidad, at least, mga katropa, mahatag ang justisya ang ato makaigsuon ng mga negosyante nga lihitimo yun intaw nagpaningkamot nga legit ang ilang pagapagnegosyo. And of course, mga katropa, di makibhangan or dili mismo makining kuhaan ang kining taxes na supposed ialang sa gobyerno o alang sa pagtukod og duga mga proyekto sa ato ang nasod Pilipinas.
2: Runda balita.
1: May buntag usab, mga katropa, Ma'am Jenny Beth Aligam Molas. Ayan, maayong buntag. Good morning diha sa Molas family.
4: Good morning!
1: Ayan, mga katropa. Yes, Ma'am Nita Valderosa, dagang salamat usab. And amping usab diha kanunay sa imuhang nahimutangan. Ayan, mga katropa, oras alas 4.25, ito ng ambaka ng mga panghitabo sa tuang kauluhang bahin, mga katropa, ilabi na niining impeachment trial unsanay mga kasikas niini, mga katropa.
2: Runda Balita.
3: National News.
5: National News.
1: Atong impeachment trial, mga katropa, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga higala. Grabe karo kaayo, mga katropa, grabe taraw, mga higala. At yung mismo nga usaka abogado, grabe how, mga katropa, mo explicar how kaayo, mga katropa, nga kinibitaw nga mo question Nagining interrogation. Kaya ang mga kamapapati, basta-basta may gala ang mga panghitabo sa ato ang mismong Senado. Ingon nga nahimo kining impeachment court mga katropa. Hindi na ba yung adlaw mga igala na sayod baka mo mga katropa? Nga ang trial presiding officer. Akin mga katropa, labi na si trial presiding officer Francis Cheese Escudero. Nagpahimangno kini ngadto sa prosecution nga dili nila o nga dili tugutan ang bisan unsang pederasyon gikan sa bisan unsa or sa bisan unsang panig mga katropa ang kinibitaw nga mahimo na hinuon ang kining magquestion mahimo nga magquestion ngadto sa mga sa usa ka senator judge mga katropa kung asa sumala ni Escudero nga tumong niini aron mahatagan og higayon ang mga testigo nga ipresenta ang ilaha mismong kaugalingon nga mga ebidensya. Inay mga katropa maghatag og ang mga council sa ilang mismong pamahayag labot ni ining mga ebidensya. Facts ngadto mismo sa balaod mga katropa. Ini may gala ang pahimangno ni Escudero nanukad kini human nga padangat og motion si Senator Judge Pia Cayetano ning milabayng adlaw atol sa ikaduhang adlaw sa trial or sa taral mga katropa nga papason ang record og ang nahimo matod pa nga tubag sa prosecution or ni prosecution counsel Attorney Amando Ligutan sa maong pangutana ni Senator Judge Riza Hontiveros nga ginaparehas matod pa kini sa usa ka closing statement. Kada mga katropa ang ilang ginapanawagan sa trial o kining trial presiding officer mga katropa nga likayan nga mag-conclude o mahimong conclusive ang statement na inimismong prosecution labo silang padayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Ronda Balita.
1: Alas 4:27 na mga katropa, good morning usab kang Sir Arnold Altivo. Ayan sa bigas bahin mga katropa ha. Kini may gala kay ang Korte Suprema mga katropa nagpagula na og show cause order. Bato kang representative. Bato kang kining gitawag mga katropa og Quezon City 4th District Representative Bong Suntay og Attorney Ferdinand Topacio. Labot kini mga katropa sa matod pa. Kini mismong malaswa nga pamahayag sa duha. May kalabutan mga katropa ila Ann Curtis Smith o sa isuon ni ining si Jasmine Curtis Smith. Kaya mga katropa mong ato mahinungduman mga higala nga katong gibutyag ni Representative Suntay nga dihang iya pa lang daw nakita si Ann Curtis. Nanginit na siya. Hoy, may kalamigitan usab kini mga katropa sa pagdepensa ni Suntay mga katropa sa nahimong pamahayag ni Vice President Sara Duterte na matod pa kutob lamang sa panghuna-huna tanan. Ang huna-huna wala gihimo nga aksyon. Huna-huna lang tanan mga katropa hinungdan na safe matod pa ang maong pamahayag. Apan, gumikan sa nang pamahayag ni Representative Suntay, lagi naghimo siya og kining statement nga nahimo matod pa nga pananglitan kana. Ang nahitabo mga katropa ay kaso ang giatubang ni ini. Kaya nga nung nag-name drop man po siya mga katropa. Nag-name calling magod siya nga matod pa nanginit siya. Diyang nakita niya si Ann Curtis. Kaya mga katropa karon nagpagawa na og show cause order ang Korte Suprema bato kanila.
2: Ronda Balita.
1: Alas 4:29 na mga higala pero kung pasok ng taon sa oras mga katropa at tangin na lamang ang dugang pa mga impormasyon balita mga higala sa musunod nga programa ang Exciting Pilipinas kauban si katropa nga Briggs Flores mga katropa. Manugi kita igong oras sa itong pagpanagwan uban dagang salamat sa panay nga nagapaminaw ng mga kaisuunan nato ning mga oras din sa itong ronda hanay sa kabuntagon mga katropa. Pangalan na lamang sa kinitibok ang puwer sa XFM Network Philippines alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong tigronda tig balita ning orasa. Katropang Marvin Ibano, ako magaingon, kamatuuran ang sandigan.
2: Ronda Balita.
1: Oras katropa impunto alas 4:30.
2: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores, exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ako og Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kayo kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Sansong Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: X FM.
9: Taklarik sana.
10: Exciting.
11: Proteksyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
12: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
13: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
12: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
18: Dili na lagi.
17: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
18: Sa muka, oy.
17: Dung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
18: I'm tired. Stress.
17: Dung.
18: Unsa man gyud?
17: Nako'y turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
18: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Katropa, mali pong man kog mo barog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, Ana!
6: Exciting!
3: Exciting!

Ang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning!
1: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao, good morning!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Matana mo kay Exciting Pilipinas na!
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
1: Kini si Katrobang Briggs Flores sa magiguban kaninyo mga igsoon hangtod kita sa unahan sa paghatod kaninyo mga impormasyon, mga balita, mga higalang atong hatagan o pagtagad. Ingon man, mga hisgutanan nga kinahanglan atong barugan. Kita mo barug mga kaigsoonan, aw, tumbay. Tama na, pagka di ka mo barug, aw, depende, naglingkod ka o nalukapa ka. May puntag sa tanan nato nga mga kaigsoonan, dinikaroon sa tuang rehiyon, diri sa Davao Region, kumusta mo? Dinilapita sa mga probinsya, mga kaigsoonan. Kumusta ang pagpangandam karon sa mga taga Davao de Oro kay mubisita mahigal ang Pangulo dihang napita? Tug pa mga higala de napita sa may Davao de Oro mga higala ang ato ang Pangulo sa Pilipinas, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nining adlawa. Good morning sa to mga igsoon diri napita sa Dakbayan sa Davao, kumusta? Ikan sa tulo ka madistrito nga sakop sa siyudad. Good morning kanatong tanan mga kaigsoonan, medyo bugnaw nga to ang panahon ha. Ika mabugnaw mga kaigsoonan nga grabing tayhop mahigala sa anging habagat. Umanan pagin mahigala ni Bagyong Inday. Iporting bugnaw ay.
4: Bangas ka.
1: Ano po bitan yung panahon karon mga kaigsoonan? No? Na-trial mga higala ba sa Senate mga igsoon sa impeachment complaint or impeachment case batok nga to kang Presidenta Inday Sara Duterte. Nisulod po si Inday ba? Ang Bagyong Inday po. Unsa man ni in support nga to mga higala sa Vice President o unsa ba? Ayaw po niyong pag-asa mangitag ang mga pangalan no? Kay Inday yun. Pwede man tatog isto. Pwede man tatog kining daluidoy. Pwede man tatog ano? Pero Inday ginila.
4: Makmak mo mga talingan!
1: Huwag na ang panahon karon mga kaigsoonan, gumikan kay Bagyo. Misood na mahigala sa Philippine Area of Response.

0: na kinirepita, mahigala dito repita sa Northern Luzon. Wala nga kita mo sab diri mga kaigsunan ko. Grabe ko din eh, ang sentro nga bahin gika ang Gastines ba no? Gika sa sentro nga bahin na nasa mga 880 kilometers. Tila para mahigala to 1000 no? Nila para mahigala ang gisakop aning nahisgutan nga bagyo. Remember, super typhoon kini mga kaigsunan. Ini naisgutan nga bagyo mga katropa. Alright, good morning sa to mga kaigsunan nga mga OFWs. Kumusta mo diha?
1: Exciting Pilipinas.
0: Exciting ba mo diha? Karong buntaga o nining mga orasa, unsang oras karon diha sa inyong mga nasud? Asa in taon nagapaningkamot ang ato ang mga ikson nga mga Pilipino. Of course, ang ato ang mga OFWs, mga overseas Filipino workers, ato ang mga Filipino migrants. Mga kaigsunan, ay mo kabalaka kay hatod na mo kaninyo kining ato ang mga impormasyon, mga balita, mga higalang nakikitabo karong mga panahon. Kaya Super Typhoon Inday, nahinay na kuno nga mi pahina sa iyang gikusgon sa hangin samtang naa kini karon sa Philippine Sea. Oh, pero nining baguhay lamang si Inday mga kaigsunan nagapabilin sa iyang kusog no. Dahil napita mga kaigsunan nga naglihok paduol sa may Northern Luzon.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Nainom daw mo mga kaigsunan ni Kuan ni former DILG Secretary Avalos katong midagan pagka senador natong 2025. Kunya ni napildi kay nilukapa mga kaigsunan. Karon kay Kuan man ni siya kining Marcos loyalist man ni siya mga kaigsunan. Agi appoint na po siya oy. Gihimo na po siya karon nga cabinet secretary mga katropa. Congratulations!
3: Makmak mo mga talingan!
0: Ay, si Avalos mga kaigsunan, murag pinangita kini siya ba, no? Kay doon lang siguro ay butang nga gikuan ba? Kada bang nakita ang atong Pangulo mga kaigsunan nga may gini siya mudala og trabaho mga kaigsunan.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
0: Kining si Avalos mga katropa. No, gihimo siyang one of the cabinet secretary mga kaigsunan niya karon kay wa may bakante nga cabinet secretary gihimoan siya og unsa? Gabinete mga kaigsunan nga pwede siya mulingko dito. Ba? Ana ra na mga kaigsunan na basta puno na imo na to galaing lingkuranan. Eh. Oh. Mo na to laing lugar asa na to pwedeng mabutang ni o mao ni siya karon mga kaigsunan nga ang palasyo sa Balacanang nagtudlo mga kaigsunan aning unsa ni Avalos og palingkuron siya mga higala isip department of kaniadto interior of local government secretary man ni siya kanhi po ni siyang chairman mga higala sa Metro Manila Development Authority gikan sa 2021 to 2022 sa kani administrasyon pa ni Presidenta Rodrigo Duterte. Oh, unya gihimo siyang DILG secretary mga kaigsunan nitong at 2022 to 2025. Unya karon iyang i-lead mga kaigsunan ang bag-ong cabinet post mga kaigsunan kini mao ang ginatawag nga Strategic Action and Response Office. Response. Di ba doon na may daghang mga response din, no? Kanyang mga barangay risk reduction and management response group. Ano yung mga response group? Napag-ingihapon mga kaigsunan. Sige, ha? Strategic Action and Response Office. Kini supalpal ni mahigala sa uban ng mga hinsa nga dili mang liho kay pakmon mo aning Secretary Binhor Avalos. Kasi karon na Strategic Action and Response Office. Oh, Cabinet Secretary. Kini niya mga higilang ato ang mga kini karon ang ato ang mga balita, mga kaigsunan og ato ang nahatod no. Dili karon sa tuang panaguban mga kaigsunan. Sa dugang bahin mga kaigsunan dini karon sa tuang mga balita sa tuang Express Pasada headline.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Oy, good morning. Follow, like and share mga kaigsunan ha para sa to mga tigpaminaw karon. Sa tagsa nila ka mga radio sa mga radio sets sa mga higala sa 89.1 XFM Davao. Pwede sa mga katrupa diha karon sa tuang Facebook live streaming broadcast. Follow, like and share lamang mga katrupa. Ano yung pinaka the best? Para updated mo kanunay, diha karon sa mga paghatod na itong balita o mga isgutanan, mga kingsunan din nilamang sa inyong pagsunod sa tuang mga programa. Oh, sama ni Sir Elmer Curioso Camilio, good morning! Si Ma'am Ruby May Fukusawa, nilapita sa Maynasos sa Japan, good morning ma'am! Si Florinda Altares Canasio, no? Good morning po. Good morning po sa inyo, Ma'am Florida, Florinda. Tepa. Ipaduol na ito ni ato ang kuhan mga kaisunan. Kaya medyo murag bantog ra nga dili. Muliho kay lahi de ang mouse de, no? Maayo po. Si Ma'am Florinda Altares Canasio, good morning ni mo, ma'am. Good morning. Dihadapita sa Asam and Dapita si Ma'am na Florinda. Paki... state lang ako mambe kung asa na pita imo ang lugar ma'am.
3: Bangas.
0: Nadiri na ta karon mga kingsunan sa pagkatod karon sa tong Express headline.
1: Headlines.
0: Para sa tong Express Pasada.
1: Express Pasada.
0: Dini karon sa tong mga balitang lokal mga kingsunan nga tong hatagan og pagtagada mga katropa nining buntaga karon na pizza 9 na day ha. Sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. O karon sa to mga balitang lokal. Dini sa Lakban, sa Davao, anti o pro-impeachment rally, ipahigayon na lakip na usab ang motorcade, ilusa sa Lakbayan sa Davao.
1: Express Pasada.
0: Magpahigayon o protesta pinasubay sa banta impeachment rally ang mga progresibong grupo sama na lamang sa bayan SMR sa may Freedom Park sa Ruhas Avenue aron nga manawagan sa pagkundinar alang ato kang Vice President Sara Inday Duterte sa pikas gabahin upagayon o sabog na kong anti-impeachment motorcade ang mga solid Duterte supporters sa Davao Region aron nga ipakita ang ilang hugot na suporta sa Vice Presidente.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Samtang sarungan pang bahin mga katropa, City Health Office CHO nagpahimang no karon batok sa ginatawag nga wild diseases.
1: Express Pasada.
0: Nagpagawas og public health advisory ang Davao City Health Office CHO aron sa pagsugod na sa ting-ulan. Gihangyo ang mga Davaoino nga mag-amping kanunay batok sa upat ka madelikadong sakit. Waterborne diseases. Sakit kini nga gikan sa hugaw nga tubig samtang influenza like illnesses, trangkaso, leptospirosis, ingon man dengue.
1: Express Pasada.
0: Nabantayan kining dengue mga kaigsunan kay kining dengue karon giingon ba ato natong usa sa mong kaila nga doktor si Dr. T, aning Dr. T mga kaigsunan.
1: Express Pasada.
0: Naingon siya mga kaigsunan ko nga kining dengue, mamili ni siya og paakon katuni nga paakon niya katong mga humot. Oh, kanang nanimahaw ng lapok mga wang tigo na.
1: Headlines.
0: Ngano daw nga perminti ning kuano ipadaplin sa mga lamok. Guys, bukay di mga lamok ba? Kining dengue mga katropa. Nawa na ni pili kara ba karon?
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Kaya bisan pa o idara na pa ako ni dengue.
1: Express Pasada.
0: na kanang mga kuan tubig nga nag kuan no nagapundo da sa inyo ang Padimalay, sugdi na niyo gyabo karon kiting oha na. Sugdi na niyo gyabo kay kining dinggi puting hilasa ni nga dinggi ang alamok. Pwede po ni mo puyo mahigala og tubig nga dili tinaw. Adto gini sa tubig mahigala nga tinaw. Mo puyo mga katropa. Unya dito mangitlog, unya makapaak sa atuang lawas. Delikado makaigsunan kay mohatod usab kini og kamatayon.
1: Express Pasada.
0: Sa dugang ang pangbahin mga kaigsunan sa pagkatud sa tuang mga balita. Dili karon sa tuang balitang regional.
1: Headlines.
0: Sa tuang balitang regional, kansilahon ang klase dinhi sa Mindanao ug ipatuman tungod sa super typhoon Inday ug hanging habagat.
1: Express Pasada.
0: Gikan sila magklase sa pipila ka mabahin sa Mindanao gumikan usab sa bati nga panahon nga dala kini sa super typhoon Inday or super typhoon Bavi ug ang pagpakusog ug gipakusog nga hanging habagat. Gihatag usab sa pag-asa ang weather advisory kalabot sa kusog nga ulan ug hulos sa hangin dinhi sa rehiyon.
1: Express Pasada.
0: Kagahapon sa hapon pa lang mga kaigsunan, ito na matikdan o halos tibok adlaw, no? Nga medyo gapungasi, mahigilaw, kinibang kahilakon mga kaigsunan ang ato ang kawanangan.
1: Express Pasada.
0: Walay tarong nga adlaw ang ato nakita kagahapong adlaw ang mga kaigsunan gumikan usab sa bagyong Inday.
2: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Na karong adlaw medyo murag dunay kuan no dunay na matikda na to nga medyo sayo gani sa kadlawon medyo dunay na mga pagpanaligsik. Amping ha lang sa mga kinikanan mga katropa.
2: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Ang inyong mga kabataan kinahanglan padalhan ninyo payong og ang pinakaimportante ana mga katropa ha.
2: Rex Flores, exciting Pilipinas.
1: Express Pasada.
0: Ang pinaka-importante para sa inyong mga bata nga paimno ninyo kana siya og Santhon Vitamin C.
2: Rex Flores.
0: Paimno ninyo og Santhon Vitamin C para nga ligon ang immune system sa inyong mga kabataan. Dili madutlan og dali mga kaigsunan nining mga pagpanipon gumikan sa kinibang bati nga panahon. Ha, kanabang bugnaw niya tapos doon ay init. Wala magdala mga higala o sakit sama sa subaw, kalintura. O hindi madali-dali mga kaigsunan. So para sa mga ginikanan karon, ha, kamo nga mga nagapiyong-piyong diha pero gamata na. Ha, una mulakaw ang inyo mga bata padulungan to sa ilang tulungaan. Siguro ha nga nakainom na kana og Santhon Vitamin C. Huwag pa mo nakapalit na hala ito ay ninyong mga butika. Punta na araman na sa mga Mercury Drugstore, Southstar Drugs, nasa TGP, napo na sa Generica Nationwide. Diba? Oh.
4: Bang!
0: Sa mga Generica Pharmacy, mga kingsunan, naana siya. Kung tanan nga ma-pharmacy nga doon sa inyong mga lugar, pangutan ah. Pamalit diha o Santhon Vitamin C para sa inyong mga bata ha. Kaya karong mga oras ha, maroy usa sa mga oras maigila para sa pagpangandam para sa pagtunga sa inyong mga kabataan. Una po nga mutunga inyong mga bata, mga kaigsunan, siguro hapon nga nakainom og Santhon Plus Coffee Mix. Nga naman, gumikan kay iyahang palantipon ang ilang isipan, gumikan kay memorya ani mga kaigsunan, mulantip! Ah, gumikan kay iyahang buhion ang cognitive function, mga kaigsunan. Kato mga nakatuog na ninyo nga mga natayana nga mga memorya, iyahan ang i-ignite mga katropa. Pinagi si Santhon Plus Coffee Mix. Nala. Paano mausap ninyo karon ninyo hanga mga kabataan nini nga Santhon Plus Coffee Mix makiksunan? Of course kitang tanan. Gumikan kay kini na makatabang diya karon sa ito ang kalawasan mga katropa. Ituyo kini sa pagmugna sa Yes to Health Incorporated. Sa Y2H Incorporated mga kaigsunan para nga ato ang lawas ma-protektahan. Gikan diya mga higala sa masakit o balatian. Kaya usa sa mga i-prevent niya ni mahiga lang ato ang kasing-kasing. Ato ang dugo na gaulbo-ulbo mga kaisunan. Gumikan kay kusukit ang muhab-hab o mga ginadili ng mga pagkaon para sa ato ang pressure sa dugo. Oh, mao na nga ala inumin ninyo mahigila balag ga kusukay mo mohab-hab diha kun sa inyong habhabon nga maka-cause manghigilag high blood, high pressure mga kingsuna sa tuang dugo. Basta inuman lang ninyo og Santon Plus Coffee Mix. Okay na mo diha. Gumikan sa unsa may content na mga kingsunan, gumikan sa soybeans kay duna kana siya ay isoflavones. Nga din powerful kayo kini nga antioxidants nga nag-support usab diha karon sa tuang heart health, sa tuang dugo mga kingsunan. Gikan sa malunggay. Nakapugong kini sa pagpaubos usab sa tuang cholesterol level.
4: Exciting Pilipinas.
0: Unya dili ta dali-dali mahiga lang tandugon ang atoang pressure og posibleng atakihon sa sobrang taas nga dugo. Well mga higala, padayon ta dinhi karon sa tuang paghatod sa mga balita nga tuhatagan og pagtagan.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Sa balitang regional gihapon, Magila Commission on Elections COMELEC nagproklamar karon sa UBJP isip dominant majority party sa BARM election.
5: Good morning.
1: Express Pasada.
0: Gipagula sa Commission on Elections COMELEC ang resolution number 114248 nga nagproklamar sa United Bangsamoro Justice Party o UBJP isip dominant party sa mayorya sa Regional Parliamentary Political Party alang sa unang regular nga eleksyon sa Bangsamoro Parliament dining umabot nga bulan sa September 14, 2026. Ang Bangsamoro Federalista Party BFP ubos sa usab kini sa gideklara nga dominant party mga kaigsunan sa nahisgutan nga rehiyon.
1: Express Pasada.
0: Alas 5:03 na sa Buntag Philippine Standard Time sa itong mga balitang nasyonal. Sa itong balitang nasyonal, Super Typhoon Inday nagsingabot na pipila ka mga lugar, walay gipatuman nga trabaho ingon man klase.
5: Good morning.
0: Sa itong bagi suspende ang trabaho klase dito nga mga napita. Bisulod na sa nasod sa Pilipinas sa Philippine Area of Responsibility PAR ang Super Typhoon na Inday or Bobby. Bisan pa man og dili kini gilauman nga mo landfall direkta sa yuta, gikonfirma ini ang kusog nga dala nga hanging habagat nga magdala usab kini kusog nga mga pagpangulan sa dakong bahin sa Luzon, Visayas sa nga mga areas. Magdala usab kini og sugod nini nga adlaw Hulyo 9. Tungod dini ang Korte Suprema og pipila ka mga lokal nga kagamanan nagdeklara og no work suspension sa mga or work suspension sa pipila ka mapiktadong lugar sama na lamang dito napita sa may North Luzon. Samtang sa kadapusang bahin, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, issue may kilambigitan sa death threat o kakulang sa buto, mamay mong init nga lalis karon.
1: Express Pasada.
0: Nisulod na sa ikatulong adlaw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Samtang gipresentar sa House Prosecution Team ang digital evidence gikan sa NBI aron nga pabatud-an ang gikaingon nga grave threats o hulga sa kinabuhi ni Vice President Sara Duterte batok kang President Marcos og pamilya ni ini.
1: Express Pasada.
0: Abangan mga kaigsoonan ang ato ang mga isgutan ini nga buntaga karon gumikan kay isgutan gihapon diri karon mga katropa kini bang ginatawag na 16 vote conviction threshold mga kaigsoonan or kini bang sukdanan mga higala no sa 16 vote conviction. Nagingon man good si Senator si Congresswoman Laila De Lima no mga kaigsoonan. Ingon pa siya nga stoy premature pa man na kaya niya hisguta na. Ha? Wala pa gani boto, hisguta na ninyo ng 16 vote. Mas maayo man po siguro ng pangandaman daan ba, no? Ipaybalo daan nga, oops, ang publiko, panganda mo, kinanglan diri sa mua, Senado karon ang 16 vote gihapon of conviction against Vice President Sara Duterte sa impeachment case. Nauta na makakuha ka, mahigalag 16 ka mga senador. Ang prosecution karon mahigalag sa House of the Representative para nga makonbikto si Vice President Sara Duterte sa mga kaso sa kasong impeachment batok nga to kaniya. Kana mga hinggil ang pangutana nga nagdala pa kini karon og dako kayo nga tubag.
2: Diba? Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Hiskutan na ito na mga higala sa Banat Bricks Portion din nilamang sa itong panaguban sa Exciting Pilipinas. Sa itong pagbalik, kuman lamang sa mga paibalogikan sa Technical Department. Atong oras giyatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kapina, tambal pa, alas 5-6 na sa Muntag, Philippines Standard Time.
6: XFM
7: Kaklarit sana.
8: Exciting!
9: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
8: Exciting!
10: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santone Plus Herbal Capsule.
11: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santone niyo, Sibo. Maayo ang Santone Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ato kayo. Dili mag kukatulog o dayo. Nag makamatmon ko duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka tuwid niya. Dili ko makatulog dayo. Bao niya. Maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato dili man. Basta mag-inom ko Santone Plus.
10: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Dis Buhangin.
1: X FM.
2: Tak klarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
5: Taklarek sana.
3: Exciting.

0: Good morning!
1: Alright, balik ta mga kegso, nandinig ka rin sa ito panaguban, ha? By the way, sa uban na ito mga tigpaminaw diha karon, basin o gawa pa mo nakapangkuan diha karon, nakapangapi, no? Mga pisa tadaan, be. Mga pisa tadaan. Unahon na ito mga kegsonan, kining pag-alaga sa tuang maing panlawas. O gini pinakauna mga kegsonan, muna yung pinaka-importante. Nga, timano na ito, o gusto ang ito ang maing panlawas mga katropa. Tumikan kay kung di na ito ni pasag, o di na ito at timano, o pasagda na ito, mahigilag kung sa'y dangatan, di ha? Sama ko sa sakyanan, o sa kasakyanan ba nga, kung dunay mga lagutok, yung mong madungog daw niya, tapos imo lang pasagda. Ini ka daw, tanikot-kot ka mga kaigsunan sa kuan, baka na bang kalot ka sa di makatot. No? Niya mo na yung makapaupaw mga kaigsunan, kasi pangalot bisag way katot. Na, kini mga kaigsunan, kung imo pasagda ni mo ang lawas ni mo na ha, mo na nagdala, gamay lang pinakan gani sa migas mga kaigsunan na ha? Batiyo na magandang tibok ni mong lawas, mga kaigsunan, murag mo feel, mga higala, o kasakit, di ba? Kangut-ngut. Sama na, mga higala, kung doon ay depekto, ang imuhang kagaling mong lawas, mga kaigsunan, hinaon yod ang imuhang tibuok kalawasan. Iyagin ang i-weak, no? Pa-weak niya, mga kaigsunan, hina ang imuhang lawas. Kanonog hina, mga katropa, buti pa sabot ana nga did you ka maayong mo perform sa imong mga trabaho mga gibuhaton nimo di ba. Now mga kaigsunan ko, mao ni karon ang trabaho pod sa Yes to Health Incorporated nga dili buot ang Yes to Health Incorporated mahiga lang kita agung-ong sa kasakit, di ta katulog mga kaigsunan gumikan sa mga ipangbati na to nga mga balatian. Now, di ang mga kaigsunan ko. Total, dili man yung mga higalang pasakon kaga taas kayong punuan sa kahoy para imo makuha mga katropa kining mga tambal para sa itong lawas. Kini mga higala, igo na lang kining atuan nimo ngantos sa mga butika na lang yun. Palito na lang nimo. Sama na lamang mga higala nining atuang premium D3 softgel capsule mga katropa. No? Ang premium D3 softgel capsule mga kaigsunan, dako kay nigga trabaho sa tuang lawas. Kaya doon na ni i-prevent niya kinibang atuang mga possible diseases. Now, base din sa pagtuon, ang potential rule mga kaigsunan ko sa kinibang premium D3 mga kaigsunan, no? Nga gihimo kining soft gel capsule mga katropa. Paubos niya ang risgo sa imuhang autoimmune diseases, no? Di na nimo mahibaluan mahiga lang aduna na di kay sakit kay gumikan kay nagkaubos ang selula sa imuhang lawas. Nag kinibang slowing cell aging na siya, no? Murag nagkaidaran mga katropa, no? Now, dini karon nagpugong usab kini diha karon sa pag-improve sa mga selula nga maoy mudamyo mohatag og damyo sa imuhang cancer cells. Nabuti nyo mahiga lang adi mo magka-cancer, magka-cancerous mga kaigsunan ko. I-boost ang inyong calcium, inyong phosphorus, inyong absorption mahiga la sa pagpalig-on sa inyong kabukugan, noguban pa mga kaigsunan. Nahala inuman ninyo karon kining ato ang premium D3 kay doon na ni siya vitamin D3 mahigala gawas niya na doon na usap kini siya gitunan mga igsoon nga uy minindot kayo ni gumikan kay doon ay virgin coconut oil mga katropa nga diin natunan mga kaigsunan nga babag kini siya sa mga viral proteins nga diin na mga kaigsunan maka hatag og kinibang kaayo diha karon sa tuang pipila ka mga kwan. Kinibang magpugong usab kini siya sa mga viruses. Lakip na ang HIV. Oh. Di ba? Kining HIV hangtod sa pagkaron na gingon nila mga kaigsunan nga way mga tambal pero pwede niya mapugngan, mga kaigsunan. Gumikan kay pa, i-boost niya ang imuhang immune system. Og maingon man ang kinibang SARS-CoV-2. Muna ginatuon, mga kaigsunan, mabita itong sa COVID-19, ni Usar, mga kaigsunan, kinibang premium D3, mga katropa. Usa kini siya sa mga naghatag og maayong rule sa pagprotekta sa mga viruses nga buot mo takboy sa tong lawas o mupuka na to. Diba kanya itong mga panahon na mahigila, igo na lang pasunugon ang mga tao ba? No? Kaya huwag ilubong ko no, delikado mahigila, masing mubuhi mga kaigsunan ang mga viruses. So kinahanglan ni mong sunugon, paigon ang tao. No, okay. Unsa na may tao. Bagay, old kwan man ni siya, no? Tradisyon mga kaigsunan, kinibang paglubong sa mga tao, kanya ito kinahanglan sunugon mga kaigsunan. Now, ang naanda naman good nato no nga, iluyong ang patay nga lawas mga higila nga ito ilawam sa yuta. Ang ginatawag nga 6 feet below the ground. Now, nakatabang mga higila kining premium D3 mga katropan. Hala! Kinala na ito, unahon na ito atong lawas sa pagkatiman mga kaigsunan. Kay kini ang makaayo ka na ito, kung maayo nga ito ang lawas, maipo na nga ito ang income. Kay kanuna yung gaandar, nakapokus ang imuhang panguna-una, imuhang pangutok mga kaigsunan, nga ito sa direksyon sa imuhang mga plano sa matag adlaw. Na magunsa man na imuhang mga plano sa kinabuhi mga katropa, kung ang imuhang lawas luya, latoy. No, di kakaliho kung sakto, gumikan kay na kanunay ang ngulngul. May nabati may gala sa inyong lawas. Likay ka na. Inumin na ninyo may gala mga tambal nga ni akaroon sa Yes to Health Incorporated. Akong introduce ka ninyo ang usa sa mga epektibo mahigala para kaprotektahan ang atuang lawas gikan sa mga sakit o balatian, ang Premium D3 Soft Gel Capsule. 5:20 na nga itong oras mga kaigsunan. Alright. Now, dirita karon sa padayon mahigala nga kuano, kinibang hisgutanan di karon sa House of the sa Senate sa impeachment court mga katropa no. Na-remember ninyo, by the way, kadali lang. Good morning, usa di karon sa tuwa mga tigpaminabi. Si Ma'am Jing Pigarido, may buntag sa tanang mga katropa. God is good all the time, mga katropa. Si Sir Edmond Tabirara, may buntag katropa, watching and listening from R.E. Glass sa Cubian, Leyte, exciting. Uy, good morning sa mga taga Leyte. Ha? May buntag ka ninyong tanan diha. Kumusta, kumusta mga taga Leyte, mga igsoon. Alright, si Ma'am Ruby May Pukusawa, may buntag Sir Briggs, may buntag po ni mo ma'am. Si Ma'am Florinda Altares Cabasio or Cadasio, good morning po. Good morning. Si Sir Randy Archaga Santisas, may buntag. Oga ingon man si Ma'am Nita Valerosa, may buntag ni mo Ma'am Nita Valerosa, dedapita sa Canada. Alright. Si Gloria Malala Apilo Sheridan. Salamat ni mo, sir, ma'am, no? Si Ma'am Gloria Malala Apilo. Oh. Good morning, exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. A blessed day from Bayugan. Alright. Rinanti Gurgulon. Good morning, Bricks. Shout out me sa Duha ka San Rafael. Sa Duha, sa me sa Duha. Duha, kisama mong Duha. Sa San Rafael Village, Barangay 10-A, Davao City, naminaw minimo. Salamat, salamat kay ninyo, Sir Rinante Gurgulon, no? Naminaw, dadapita karon sa may, kuano, sa may San Rafael Village, mga kaigsunan. Alright, 10-A din na dihang barangay. Oh, na San Rafael. Sura ning mga kuan, bakit ning mga number-number nga barangay, mga kaigsunan, di gini mo mahibalaan ba? Actually si nakadaog lang to si kuan si councilor, former councilor kuan Abilira, Nilo Abilira Magno, mga kaigsunan. Pangilisa na ni mga number nga barangay. Si Sir Edmond Tabirara no, may buntag di ako no sa May Leyte. Salamat, salamat kay sa inyong pagpaminaw. By the way, dira. Ato na ning hatagan og pagtagad mga kaigsunan kining iskutanan diri karon sa tuang padayon nga impeachment trial ngadto kang Vice President Sara Duterte. Okay. Nato nga opening sa kuan kini bang opening statement ni Senator Presiding Officer Chis Escudero. Iyang gibutyag makaigsunan dito sa iyang opening statement ang gineng ginatawag nga 16 vote conviction threshold na ginatawag. Now, ni makuhay lamang ni pagula o pahayag ngadto sa mga tigbalita ang usa nato ka kongresista nga sakop sa kinibang ginatawag makaigsunan nga sakop sa House of the Representative Prosecutor. Si former senator maguni siya kaniadto, former senator maguni karon congresswoman na siya. Si Congresswoman Laila De Lima. Now, gingon karon sa senadora sa kaning senadora o karon kongresista Laila De Lima nga dili pa panahon aron nga iduso sa Korte Suprema ang hangyo nga hatagan mapataliwa diha karon sa gikaingon nga kinahanglan ang 16 vote nga conviction alang ato sa i-impeach nga vice pangulo, vice presidente. Okay. So 16 vote threshold mga kaigsunan sumapa niya. Dili pa ni husto, di pa hinog ang panahon gumikan kay wa pa may voting na hitabo. Now, sa pamahayag mahigala sa presiding officer nga si Senator Chis Escudero na nakinanglan gihapon og 16 vote kuno. Mo ni detalye ha. Ya karon mga higala before sa pagpagula og pahayag ni Congresswoman Laila De Lima. Nga kinanglan yun nga 16 vote or two-thirds sa tibok Senado. Kama mang gini-required ya karon sa Senado. Ha? As i-mandate from the Constitution, mga kaigsunan. No? Now, nga 24 ka mga senador ang palimpapungkoon diha nining maong buhatan sa upper chamber sa House of the Senate. All right. Now sa two-thirds nga ginatawag sa eksakto nga ihap kuno diha mga kaigsunan is 16. Ha? 16 ka mga senador. So base sa requisitos nga ang 16 ka mga senador dapat mo pabor di akaroon sa conviction ni Vice President Sara Duterte kana kung ma-convince. Okay. 16 ka mga senador. Dire man gud mga kaigsunan, doon na naman gud kini ginatawag ba nga party ba, no? Doon ay nanabitaw na yung mga duha ka mga parties diya. Doon ay ginatawag na majority o minority. Now, nito mga nang labay nga mga adlaw, ang kining minority mao ni sila ang majority before. Led by former Senate President Alan Peter Cayetano. Pero gipalingkod lang siya pipila ka mga adlaw, mga katropa, as Senate President. Daro na po sila og todo og mauning ni Puli Mahigala kining si Senator Win Orlos. Win Orlos. Si Senator Win Gatsalian. You got it. Oh. Diba? Ang OGT ko no sa impeachment trial karon. Oh. Dili oi kining si Senate President unya. Senate President ko di man po na siya molingko dito sa ubos kay Ilugon pa lang na ni Senator Chis Escudero na siya pala'y himo niya gasimba ko be ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Siya palang hinon ma-vice presidente. Ulahi siya. Ulahi siya sa dinaganay. O na mga higala nga dahagi siya ni umpo ni pungko mahigala kilit sa presiding officer. Ha? Dagami to kayo sa mga social media mga gilang gipang butang karon nga kuan ba? OJT lang daw ko no kining si Senator Sherwin Gatsalian. But anyway, dili ta karon mahigala sa gipadayag nga statement. Aron ko no nga matangtang si Duterte bisan pa man og naay mga senador nga napriso og nagtago-tago matud pa ni De Lima, premature kaayo kini og sayura kaayo nga lalisan no kini sa pagkakaron. Now, base na sa posisyon ni Senator Laila de Lima, Senator Congresswoman Laila de Lima, nga kining term na premature, ang pagdala sa isyo sa 16-vote conviction threshold ngadto sa Korte Suprema, adunay ligon nga mga procedural nga mga basihan. Unsa man ni? Sumapa niya nga wala pa may aktual nga kontrobersiya nga angay nga hukman diri karon ang korte tungod kay wala pa may nahitabo nga butuhan sa impeachment court. Uy, parang sayop siguro ni si Senator Laila de Lima, si Congresswoman Laila de Lima. Aya pa ba na mangayo karon og kuan kining panabang ang Senado kung nakabuto na. Sa karon mga kingsunan, kung doon sa'y ruling nila di karon mabuto lang ni ruling sa Senado, but nagkinanglan ni sila karon og super guidance from the Supreme Court. Mga kingsunan, no? Kung pila ka mga senador ang pwedeng ihap sa mga senador, no? Na pwedeng makapakonbikto sa vice presidente nga karon nga kulang na sila. E nga no bitaw ang gipakulong ninyo si Senator Marcolita? Nga no bitaw nga inyong gipakulong karon si Senator Jinggo Estrada? Unya gipapangita ninyo karon si Senator Bato de la Rosa? Tulo ka ba senador ang nawa karon? Mga kaigsunan, 24 sa to pa, 21 na lang ni sila karon ang nabilin. 21 niya kuhaan og pananglit 12. Ang naa karon sa Senado sa minority or mayuntan na lang kay nakuhaan magduha no 12 napulo sila. Napulo ni sila kabo karon mga kaigsunan kay 12 man sila kaniadto di ba? Nakuha si Senator Jesus Cordero kay ilang gihuraw gihulga nila nga ibabilanggo pod. Unya gihuraw po nila mahigala si Senator kining si Senator kuan na Villanueva. Ha? Si Senator Villanueva kay ipapriso pod kuno nila. Napugos sinta og tabok speaker sa majority. Unya tama no kay 12 ni sila kaneto including Senator Kuan, Senator Bato de la Rosa. Kining tulo may gala na minus sa 12. Pila na lang? Siyam na lang kabuok. Unya, pila man day karon mga kaigsunan ng majority? 12. 12 plus 9 or 21. Di ba? Now, pangutana, kinibang 12 ka mga senador, makapakonbikto ba ni sa vice presidente? Sa kinibang gina-impeach nila karon? Ito tinga punto mga kaigsunan. Now, kung punto nga legal ang ato ang lantaon mga kaigsunan giingon sa konstitusyon nga ang conviction sa impeachment na kinahanglan gayod og two-thirds. Sa tanang mga miyembro sa Senado, pila ba kabuk miyembro karon Senado? 21 lang ba? Dili oy, 24. Kini mao ang basihan ni Senator Francis T. Escudero sa iyong desisyon nga dapat 16 jud ha, kabuto ang gikinanglan gikan sa 24 ka mga senador bisan og adunay absent o suspendido. Now, may nai absent, may nai suspended mga kaigsunan kinanglan paghapon karon og 16 votes. Now, 12 lang man ni sila kabuo karon. Nangampanya pa ni sila o mukabat upat kabuok para nga kumplituhon nila. Aber kinsa may ilang pwedeng makakuha diya karon sa majority be, sa minority. Para nga mukabig, mudapig diya karon sa majority para nga makakuha sila og majority vote of 16. Dili ba ni Maminghoy mga kaigsunan? O base maulan ni usa sa mga nakakaus mga higala nga nung dunay usa ka prosecutor mga kaigsunan sa House of the Representative nga grabing pagbula-bula sa baba. Murang nagkaog detergent bar.
0: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Pangutana pag sa mga reporter dito mga grabe po itong mga reporter dito no wagi kuan ba wagi meter mahigala way sukod-sukod ba sa kining pangutana ma'am ano masasabi mo kayo ba'y galit sa sinasabing laway laway kuno niya no Grabe po ning uban oi. Gi pasubrahan man pud mga kingsunon og bula. Ha? Pura gid intawon og washing machine mga higalang baba mga kingsunon sa usa ka prosecutor sa House of the Representative. Nga kining prosecutora mga kingsunon kining nga naisikutan nga prosecution member. Ha? Duna kuno ni utang nga 8 million. Nga to kang attorney Mars Carpio mga katropa, doon na lang utang ko noon nga 8 million. Grabe, kapal ng mukha. Mana mga keksyonan na hibala ang tao, mahigala nga imong pautangon. Kaya mangita na pamaagi mga keksyonan para iduot ka para nga di siya kabayan. Mana mga higala, sama kang Vice President Sara Duterte. Oh, kidot tilag tama si Vice President Sara Duterte para nga gatong utang tiwal. Miris, ay pastila na lang po. Mirisin na lang pong galaway eh. Oh, balikan na itong mga kingsuna, mga reports niya. Gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines, Mindanao area. Sa itong pagbalik, mga kingsuna, human lamang usas sa mga paybalo karon gikan sa itong technical department. Samtang atong oras, alas 5.34 na sa buntag. Hatod ka ninyo sa Crop Gold Full Year Fertilizer, ang kaabag sa tumamaguma alang sa abundang ani o kita sa ilahang pagpanguma. Mabalik tayo man lamang sa may bayman o standby!
2: Kadugayan ninyo, Gipon! Mura na lang mo ang nagigsoon!
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
6: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Crop Gold ba?
6: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
8: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
9: XFM.
2: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yasco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
10: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
11: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
10: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit man lang nausap ang imong hunahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
14: I'm tired. Stress.
13: Dong.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang

0: balik ta mga kaigsunan, dili karon sa to panag-uban. Good morning kay Sir Rex Ordiniza, no? Good morning mga katropa, good morning nimo Sir Rex Ordiniza. Si Louis Riponte, nawala ang tingog, sir. Balik na ba? Si katropang Martina Varis Magiran na vlogger, good morning nimo sir. All right. Morning, good morning Sir Martina Navaris Magiran, mga kaigsunan. All right. Nainangutana mahigala. Pila ba di ay pananglit og ang count ko no mahigala 21 ka buok senador. Og diha sila karon magkuha og 2/3 mahigala pila. Dunay fraction diha mga kaigsunan no. 2/3 times 21 3 divide 21 is 7. Dayon 2/3 times 7 is 14. Oh, 14. Sa ato pa 14 ka mga buto na lang mga kaigsunan ang pwedeng mapakonbikto mahigala sa gibutuhan og 33 milyones ka mga Pilipino. Kana kung tugutan mga kaigsunan, diha karon sa kay siyempre ingon man si Senator Laila de Lima mga kaigsunan or Congresswoman Laila de Lima nga dili pa kay dunay dapat dunay actual injury mga kaigsunan. Karon kay wa pa nakita ang Korte Suprema, how can the Supreme Court kinibang middle? Diha karon sa problema nga wala pa may actual injury. Nga nahitabo, wala pa may problema nga nakita diha karon sa Senado. Now granting ko ingon ana nga wala pa. So, it means to say nga husto si Senator Chis Escudero nga dapat 16. Stated diri karon sa 16. Meanwhile, wala pa naghatag ang kuano, naghatag ang Supreme Court og final say. Kung unsa mga higalay ihap nga sakto, considering nga dunay kulang karon kay gipabilanggo. Ito yung pabilanggo para mukulang ang ihap sa mga tao nga no? Pwede nga muluwas kang Vice President Sara Duterte gikan sa conviction. Only 9. Karon kumpleto na ni sila, siyam na sila kabuo. Mapay klaro mahigala kung kanang mga majority basig binla na lang nagduha ka buok para ipatambling nila si Vice President Sara Duterte. Malay na to, di ba? Karon pa panahon na mahigala nga ang presentation ng evidence sa pulpul. Latoy mga kaigsunan. Asa ra kadiha karon mga kaigsunan ko nga ang nagpresenta through investigation mga kaigsunan is from kwan lang kinibang nakuha lang niya through extracting of videos from Facebook. Oh? Karon diya pa isa mga kaigsunan katong usa ka vlogger mga katropa nga giimbestigahan, wala pa'y warrant of arrest. Kaya napasangi lang kining expert kuno mahigala suod lang sa 2 ka semana na training niya mahigala eksperto na siya. Oh. Nga si Kalilong ba? Eksperto man daw ni sila nga kwan. Expert man daw siya nga investigator, mga kaigsunan sa National Bureau of Investigation. Unya, sa pagka-expert, yes, na-expert siya. Gumay kang kinaka-training man siya o gado kasimana. Training tani katrupang Ken. Mo training tani nga duha ka semana para basi ug mahimo tag eksperto no.
1: Pinawa.
0: Oh. In short, kini ila mga ebidensya may kala medyo murag latoy luya. Weak mga kaigsunan. Punan pas pangutana, did you ever see actually the killer? None yet, sir. Wala pa di ay. Kapag ginay niya nakita. Napaunsan niya karon mapalikon mga kaigsunan kining ebidensya nga grave threat kining giingon mga kaigsunan nga kung mamatay si Vice President Sara Duterte, doon na siya bilin ko no, nga to sa usa ka killer nga patayon po niya si President Bongbong Marcos o si Vice si Lisa Marcos ang First Lady o si House Speaker Martin Romualdez.

0: Mana siya mahigala ang tinuod nga panghitabo? Well, ato sa nabaton karong mga reports mga kaigsoon ang gikan sa itong mga kaubanan dini karon sa Exciting Pilipinas sa reports mahigala gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines. Usa ka milyon ka pesos nga balor sa pike nga mga sigarilyo nasakmit sa druha ka mga managlahing nga operasyon dito na pita sa may Lanao del Norte. Kadubang mo sa balita si kadubang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. Kadubang Michael Ricabo, good morning, please come in. Live report.
1: Mukabat sa usa ka milyon nga balor sa mga peking sigarilyo ang nasakmit sa mga otoridad og nadakpan ang upat ka suspect sa duha ka managlaing operasyon sa Lanao del Norte niadtong Lunes, Hulyo 6, alas 9:35 sa gabi. Naharang sa Regional Border Control Point sa Barangay Kampong Pantar ang usa ka pickup nga gikan sa Marawi City padulong sa Iligan City. Dayag nakitaan ang mga sigarilyo sa luyong nga bahin sa bintana og walay na ipakitang legal nga dokumento ang duha ka mga suspect nga sila si alias Adong 33 anyos og alias Iloy 48 anyos parehong lumulupyo sa Lanao del Sur. Ana sa 250 karims sa sigarilyo nga walay government health warning stickers ang nasakmit nga nagkantidad og 200,000 sa ikaduhang operasyon pasado alas 10 sa gabi sa Purok 4 Barangay Libertad Kauswagan dol sa National Highway. Duha ka minor de edad ang nasikop human masakmit ang 1,000 karims sa peking sigarilyo ang nagkantidad og 800,000 nga gikarga sa kotse sa mga suspect. Ang duha kahamtong sa unang operasyon ana karon sa kustodiya sa Pantar Municipal Police Station, samtang ang duha ka minor de edad gitugyan nangadto sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Kauswagan ubos sa balaod sa Child and Contact with the Law. Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act batok sa mga suspect, samtang i-turn over usab ang mga kontrabando ngadto sa Bureau of Customs. Mga katropa, aron makalikayta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News. Live report.
0: Dan salamat kadubang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. Good morning kay Sir Arnold Altibo. Good morning po from Coronadal City. Si Sir Thomas Chong, good morning. Si Jace Ann Reponte, good morning. Atong dawaton usab karon nadugang pa mga reports mga igalagikan sa itong mga kaubanan. Gikan dito napita sa may XFM Caraga Region. Bagong hepe kuno sa Tagbina Police Station, formal na nga milingkod sa pwesto. Atong i-check karon ang report niya karon si katropang Ali Vicente. Katropang Ali Vicente, good morning, please come in. Live report.
2: Formal na ang gipahigayon sa Surigao del Sur Police Provincial Office ang turnover of command ceremony sa Tagbina Municipal Police Station niatong milabay nga adlaw sa maong seremonya. Opisyal ng milingkod si Police Captain Mark Steven Y. Sarsonas isip bagong officer in charge sa Tagbina Municipal Police Station. Holip sa mibiya sa pwesto nga si Police Major John Cedric A. Preciados. Gipangunahan ni Police Colonel Jeffrey Lawrence de Mauricio ang Provincial Director sa Surigao del Sur Police Provincial Office ang maong pag-turnover. Mitambong usab sa kaliyukan sila Tagbina Mayor Glyza Jane Polison Lanete, Vice Mayor Janito Lumakin o guban pang mga lokal ng opisyal sa lungsod aron ipakita ang ilang suporta. Sa iyang ipaabot nga mensahe, gipasabot ni Police Colonel Mauricio nga ang maong pag-ili sa liderato kabahin sa padayon nga rotasyon o pagpalig-on sa serbisyo sa kapulisan sa Tibuok Probinsya. Gimanduan usab niya ang bag-ong milingkod nga OIC nga ipadayon ang epektibong kampanya batok sa tanang matang sa kriminalidad. Lakip na ang pagpatunhay sa kahapsay o pagpalig-on sa maayong relasyon tali sa kapulisan o sa komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News. Live report.
0: Dan salamat kadubang Ali Vicente sa report na nugat gikan sa XFM Caraga Region. On that note, na matay oras mga katropa, dinikaroon sa to panaguban sa Exciting Pilipinas sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs 6FM Network Philippines. Hindi inyong alagad si katropang Briggs Flores magbilin o sa karoon o sa kamayong buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines, umuingon, kamatuuran ang sandigan!
3: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
4: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo! Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon niyo si Bo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba ya akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayo. Nag makamatmon ko, duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid niya dili ko makatulog dayo. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firme gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumba, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo? Ma-

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Oras mga katropa, la size 2 na sa buntag.
6: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
7: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
8: Davao City Police Office giklaro nga balido ang pagpamulta sa nag-viral nga PUJ driver. LTFRB 11 nagpagula na og show cause order. Dulan 20,000 pesos nga smuggled cigarettes nakumpiska sa Zamboanga del Sur. 18 katao na angol sa pagbuto sa Syria. Pinakataas nga dula sa quarter final sa Wimbledon nakahimo og record. Janine, gisulayan ang pagkamaunungon ni Jericho sa bag-ong series. 17 anyo sa China, gipriso human makakwarta og milyones sa online refund scam. Alang sa health alert, scoliosis, dili angayang pasagdan.
7: Express Balita, Express Balita.
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
7: Express Balita, Express Balita.
5: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 9 na nimbulan sa Hulyo, tuig 2026. Kami inyong mga tigbalita karong oras.
10: Katropang Andy Causon.
5: Ako sa inyong katropa, katropang Alan, abay sa itong mga balita. Balitang lokal.
7: Balitang lokal. Balita sa lokal.
5: Ang atong balitang lokal, hatog na to sa Santon Plus Coffee Mix. DCPO giklaro nga balido ang pagpamulta sa nag-viral nga PUJ driver ug ang LTFRB 11 nagpagula kini og show cause order. Ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
7: XFM Report.
8: Giklaro sa Davao City Police Office nga balido ang gihimong aktong pagdakop sa traffic enforcer ngadto sa PUJ driver nga nag-viral sa social media human sa aligasyong kusog nga pagpadagan niini. Sumala ni DCPO spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, legal ang maong aksyon pinasikad sab sa reklamo sa mismong mga pasahero.
11: I think itong nag-viral meron siyang violation, no, reckless driving. Kasi mga pasahero mismo nag-complain sa iya, ha, kusog kayong padagan, ha, hagbong ragay sila sa lingkuranan. So that is already a violation. Kaya dapat i-secure man ito atong mga pasahero nga makaabot sila sa ilang destination nga safe.
8: Nasairan nga nag-viral sa social media ang sitwasyon kung asa grabe ang kasuko sa pasaherong usaka Jennifer tungod sa matod pa delikadong pinadaganan sa maong POJ driver nga nisangko sa iyang trauma.
12: Tingkuruga sa untayin ba? Di ko gakumyut ba? First time na ko nakakumyut ingunani ba? Dili madalag pasensya sir! Kadagan kong anak ha! Giingnan ta ka pag hinay sir! Wakan hinay! Ligara hinoon ka! Ayaw mong sakay ang jeep pa niyo. Delikado mo ang jeep pa ni.
8: Sa pikas bahin, sumala sab sa POJ driver nga si Alias RR ug sa toll fee collector nga si Irene Briones. Duda sila sa nahimong pamahayag sa miriklamong pasahero.
13: Sa ako ang gabahin siguro, lagdi man magkatoo nga kusog tumudagan yung unit. Delikado ang ato po yung tao. Di po ito magpadagan kusog kay pasahero gipangita. Basic pag-asa ka mo tanaw sa angulo din sa dalan na mo. Di ka kapadagan kusog kay intersection, mga pedicab, na yung mga manabok. Downtown area, go, di ka kapadagan kusog.
12: Para sa kuwa, ang mga driver ko, dili ko na sila magpataka o padagan o pakusog kay nganuman. Kabalo sila na speed limit ang Dabaw kung unsa kay stricto ang gipatuman din sa tumbalaod sa Dabaw.
8: Subay sab sa maong panghitabo, gikumpirma sa LTFRB 11 nga nagpagula na og show cause order ang buhatan ngadto sa POJ driver og operator og giimbitahan sab ang complainant aron maklaro ang nahitabo og alang sa tukmang aksyon.
14: Actually, amo na nang giisuhan og show cause order ang operator ato nga unit and they are set to have a hearing next week. Na may due process no amo pang imbestigahan if proven yun nga nang overspeed siya. First penalty ana is 5,000, tanawan pa kung kapila na siya nagbuhat iwing ana. Kung second naman offense is 10,000, pag third na siya cancellation of franchise na.
8: Ang tingog ni LTFRB 11 Transportation Development Officer 2, Engineer Ronel Victor Panigon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
10: Samtang sa lain panghanay sa balitang lokal, nagpadayon ang Davao City Government sa paghatag og libreng school service alang sa mga estudyante pinaagi sa mga yellow school service vans nga nagserbisyo sa nagkalain-laing rota sa syudad. Ang maong programa gisugdan ubos sa administrasyon ni Mayor Sebastian Baste Duterte aron mapagaan ang gasto sa pamasahe ug masiguro ang luwas nga pagbiyahe sa mga estudyante paingon kini ug pabalik sa eskwelahan. Sumala sa city government kabahin kini sa mga inisyatibo aron mapalapad ang suporta sa edukasyon ug transportasyon alang sa mga kabatan-unang Dabawenyo. Padayon usab ang pag-awhag sa lokal nga panggamhanan sa mga estudyante ug ginikanan nga gamiton ang maong libreng serbisyo aron nga makabenepisyo sa luwas ug kasaligan nga transportasyon.
7: Express Balita. Express Balita.
5: Pamasahe sa ferry og barge sa Pasamal. Ay, good news. Gipaobsan. Niay Express Balita mga katropa ni Annalie Borja.
7: XFM Report.
15: Mas gipaubsan na karon ang plete sa mga ferry og barge Mewesco Incorporation alang sa biyahero og motorista nga magbiyaheng tali sa Davao City og Island Garden City of Samal sugod niadtong Hulyo 7, 2026. Base sa bagong fare matrix, ang plete sa motorsiklo gipaubos ngadto sa 110 pesos samtang 220 pesos ang alang sa tricycle. Ang light passenger vehicles adunay bagong plete nga 275 pesos og 330 pesos alang sa light cargo vehicles, Bongo, Isuzu Elf, Hunter og mini dump trucks. Gipaubos usab ang plete sa mga dagkong sakyanan sama sa six-wheeler dump truck, cargo truck og transit mixer nga do sa 880 pesos samtang ang 10-wheeler dump truck adunay plete nga 1100 pesos ug ang 1210 pesos alang sa 10-wheeler cargo truck og transit mixer. Samtang alang sa mga heavy equipment trailers, ang bagong plete kay 3300 pesos para sa 20 footer og 4400 pesos para sa 40 footer samtang 3300 pesos usab ang plete sa crane, bulldozer, playloader, grader o road roller o ang matag dungag nga pasahero bayaran og 25 pesos. Gilauman nga makatabang ang maong fare reduction sa pagkunhod sa adlaw-adlaw nga gasto sa mga commuter, motorista o negosyo nga regular nga nagamit sa serbisyo sa barge o ferry, paingon o gikan sa Samal Island. Mga katropa, aron healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
7: Express Balita. Express Balita.
10: Alas 6:09 ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. 87 ka mga former rebels na kadawat og safe conduct passes sa Davao City. Hoy Express Balita sa katropang Juvet Espanyol.
7: XFM Report.
16: Nakadawat og safe conduct passes kon SCP ang 87 ka mga kanhing miyembro sa CPP-NPA gikan sa Southern Mindanao atol sa turnover ceremony nga gipaygayon sa Local Amnesty Board Davao sa headquarters sa 1003rd Infantry Brigade sa Davao City. Nasayran nga ang SCP usa ka importante nga bahin sa National Amnesty Program nga nagtugot sa mga kwalipikadong aplikante nga makapadayon sa proseso sa amnestiya og makigtransaksyon sa mga ahensya sa gobyerno nga walay kahadlok sa pagdakop alang sa mga kasong sakop sa amnestiya. Matud ni Alias Lindy, usa sa mga benepisyaryo og kanhing political instructor sa MSRC4, dako ang iyang kalipay tungod kay nakahatag kini kaniya og kasiguruhan og bag-ong paglaom sa pagsugod pag-usab sa normal nga kinabuhi. Gipasabot usab sa Local Amnesty Board nga ang SCP mao'y legal nga garantiya aron luwas nga makompleto sa mga aplikante ang ilang mga kinahanglanon alang sa amnestiya o reintegrasyon sa komunidad. Samtang giingong padayon ang panagtambayayong sa mga ahensya sa gobyerno, ingon man peace partners, aron suportahan ang mga kaning rebelde sa ilang pagbalik sa malinawon o produktibong panginabuhi. Mga katroparong kanunay, boosted ang immune system at adlawan sa Panginoong Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
7: Express Balita! Express Balita!
5: Aduna kita 11 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Dunga pang hukas sa itong balita, balitang lokal. Gikumpirma ni Attorney Redendo Martinez, Persons with Disability Affairs Office Head, nga kasado na ang cash subsidy budget alang kini sa mga PWDs o senior citizens sa karong bulana. Ubos sa interview sa programang Bullseye sa XFM Davao, giklaro nini nga alang lamang kini nga mga narehistro sa milabay nga tuig nga ginaguban kini sa 33,000 ka mga individual. Ilauman ni Martinez nga sa sunod na tuig 2027, madoble na unya ang ihap sa pagarilisan o subsidiya. Karong Hulyo 17, ang gitag ng pagpangapodapod di natulosab kini sa National Disability Week Celebration.
7: Express Balita! Express Balita!
10: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, gipasalig sa Coast Guard District Southeastern Mindanao o CGDSEM ang 100% nga kaandam sa mga personahe o rescue assets niini nga madeploy sa bisan unsang emerensiya taliwala sa nagpadayong humanitarian assistance niini sa mga nalinugan sa Davao Occidental. Sumala ni CGDSEM Public Affairs Officer in Charge, Lieutenant Junior Grade Melanie Benitez, bisan sa nagpadayong relief operations, gisiguro sa buhatan ang 100% mission ready kini ilabi na gikan sa posibleng epekto sa Super Typhoon Indai sulod sa area of responsibility niini. Gipasiugda sab niini ang bagong high speed response boat o HSRB-049 isip dakong tabang sa emergency responses. Ning kasamtangan, naka-heightened alert na ang tibuok Coast Guard stations ug substations sa CGDSEM o gipaaktibo na ang deployable response group alang sa gilaumang mga pagdaot sa panahon ng bulan sa Hulyo.
7: Express Balita! Express Balita!
5: Ato na kita ay 13 minutos na palabay si Galasay sa buntag. Ukaroon sa mga hukad sa balita, balitang regional.
7: Balitang regional. Balitang sa regional.
5: Ang ato nga balitang regional, hato ka na to sa Santon Vitamin C. PNP Malaybalay nagabutyag nga 5 minutes lang ang response time sa shooting incident. Niyaya Express balita si Hanilo Tabios.
7: XFM Report.
17: Malamposon nga napahigayon sa Malaybalay City Police Station, Hulyo 8, 2026, ang simulation exercise o CMEX sa Bukidnon National High School may kalabutan sa shooting incident. Matod ni Police Lieutenant Colonel Jupet B. Paglinawan, hepe sa Malaybalay PNP, tumong sa drill para matesta ang kaandam sa kapulisan, rescue teams o eskwelahan kung adunay emergency. Ilabi na karong panahon nga adunay mga gakahitabong shooting incident sunod sa tulungaan. Sigo ni Paglinawan nga nakaresponde ang mga police sulod sa 5 minutes gikan sa police station, din sulod kini sa acceptable PNP 5 minutes response time. Insert ang voice clip. Gitudloan ang mga estudyante unsa ang angay nga buhaton before, during ug after sa insidente. Apil na ang paghandle sa ilang emosyon. Insert ang voice clip. Mapasalamaton usab si Paglinawan sa suporta ni Mayor J. Warren R. Pabiliaran alang sa mga kalihukan sa kapulisan 24/7 para sa kaluwasan sa Malaybalay noon. Padayon ang PNP Malaybalay sa pagsiguro nga luwas ang matag eskwelahan ingon man ang mga estudyante ug magtutudlo. Ingon man ang mga estudyante ug magtutudlo. Nagatipa para sa tinaw nga pananaw tumaro og Vision X Plus soft gel capsule. Kay aduna kini lutein, zeaxanthin, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang.
7: Express Balita. Express Balita.
10: Samtang sa katapusang hanay sa balitang regional, dunay mga langyaw arestado kini human nagpadagan ng resort dito sa Siargao. Sa detalye ni ini mga katropa gidakop sa mga sakop sa Bureau of Immigration ang usa ka New Zealander nga babay ug usa ka Swiss man tungod sa alegasyong pag-operate og resort business sa Siargao samtang naghupot sila og tourist visa. Nadakpan ang duha pinaagi sa mga operatiba sa Bureau of Immigration Intelligence Division Mindanao Regional Intelligence Operations Unit atol kini sa enforcement operation sa Osaka Resort sa San Isidro sa Siargao, Surigao del Norte. Matud pa sa personahe sa BI nga ilang giaksyonan ang intelligence report labot sa naisgutan nga managuyab nga nag-manage kini og homestay o sa ka-cafe og nag-offer sab sila og yoga sessions ngadto sa ilang mga guests bisan og wala kini mga permit o baka work visa. Subay sa impormasyon og gilusad nga operasyon sa Bureau of Immigration mga katropa, nasakpan ang duha sa akto sa mga nagpakaroon ingnon nga intelligence personnel nga nagbook sa ilahang resort para sa usa ka team building event. Anaa karon sa kustodiya sa Bureau of Immigration ang duha samtang nakatakda kini nga nga ipailalom sa deportation proceedings tungod sa alegasyon nga paglapas niini sa mga kondisyon nga nakalatid sa ilahang mga tourist visas.
7: Express Balita. Express Balita.
5: Aduna kita 17 minutos na paglagutok sa ika-alasay sa buntag. Mga katropa, sa tuwang balita, balitang nasyonal.
7: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
5: Ang atong balitang nasyonal, hatog na to sa Premium D3. Italia sa tuwang balitang nasyonal, manukan sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
7: Express Balita. Express Balita.
5: Mga katropa, humina na sa typhoon kategory ang bagyong Inday habang patuloy itong kumikilos pahilag ng kanluran sa Philippine Sea. Ayon po sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layo na 940 kilometers silangan ng Northern Luzon, taglay ang lakas ng hanging 175 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 215 kilometers per hour. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion naman ng Mountain Province. Kasama rin ang eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at northern at central portions ng Catanduanes. Ayon sa PAGASA, inaasahang lalabas ang Super Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado, July 11, bago inaasahang mag-landfall sa silangang baybay ng mainland China sa Linggo, July 12.
7: Express Balita! Express Balita.
5: Nag-anunsyo naman ang ilang lokal na pamahalaan ng suspensyon ng klase sa Huwebes ngayong araw po, July 9, bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Typhoon Inday. Kabilang sa mga nagdeklara ng kanselasyon ng klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado, ang buong lalawigan ng Aurora, Negros Oriental, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Sultan Kudarat, gayon din po ang Las Piñas City, Tansa sa Cavite at Macabebe sa Pampanga. Sa San Jose del Monte, Bulacan, suspendido ang lahat ng face-to-face klases sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas, habang sa San Simon, Pampanga, kanselado ang klase mula elementarya hanggang senior high school sa parehong pampubliko at pribadong paaralan. Pinapayuhan ang publiko na patuloy na mag-monitor ng mga opisyal na abiso mula sa kanilang lokal na pamahalaan at sa PAGASA sa iba pang updates kaugnay ng sama ng panahon.
7: Express Balita. Express Balita.
5: Bumagsak sa 157.07 meters ang level ng tubig sa Angat Dam nitong Miyerkules na siyang pinakamababang naitala sa kasaysayan ayon sa PAGASA. Higit itong mababa sa dating record na 157.57 meters na naitala noong July 14, 2010. Ayon sa PAGASA, inaasahang bahagyang tataas ng humigit kumulang isang metro ang water level ng dam dahil sa mga pagulang dulot ng habagat na pinalakas ng Typhoon Inday.
18: Gayunman, sinabi nitong hindi pa rin ito sapat upang matugunan ang kakulangan ng supply para sa domestic water, irigasyon at power generation. Nagpaalala rin ang ahensya sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig at unahin lamang ang mahalagang pangangailangan, lalo't humigit kumulang 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila ay nagmumula sa Angat Dam. Nagbabala rin ang pag-asa na posibleng lumalapang sitwasyon sa huling bahagi ng taon dahil sa inaasahang paglakas ng El Nino.
7: Express Balita.
18: Mga katropa, ipinagpatuloy nitong Miyerkules ang ikatlong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan sinimulan ng kampo ng depensa ang cross-examination kay Senior NBI Agent John Mark Kalilong, ang unang testigong iniharap ng House Prosecution Panel. Tinalakay sa pagdinig ang Article 4 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan sa mga aligasyon ng grave threats, inciting to sedition, at umaray banta laban kina Ferdinand Marcos Jr., Riza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pinangunahan ni Attorney Carlo Narvasa ng defense panel ang pagtatanong sa testigo habang ilang beses namang tumutol si prosecution panel Attorney Virgilio Ligutan sa ilang tanong ng depensa. Sa pagdinig, pinayagan ng impeachment court ang motion ng depensa na mabuksan ang flash drive na naglalaman ng video evidence at may pakita ang piling bahagi ng video ng press conference ni VP Duterte noong Nobyembre taong 2024. Inamin din ni Kalilong na ang investigasyon ng NBI ay isinagawa sa pamamagitan ng motu proprio, sariling inisiyatiba ng ahensya. Samantala, bago magsimula ang pagdinig, iginiit ni Pia Cayetano o Senadora Pia Cayetano ang kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntunin ng impeachment court. Ayon naman kay Presiding Officer Francis Escudero, may quorum ang Senado sa pagdalo ng 20 senador judges sa ikatlong araw ng paglilitis.
7: Express Balita.
18: Inahayag po ng unang testigo ng prosekusyon na si Senior NBI Agent John Mark Kalilong na mula sa isang publicly available o pampublikong video ang kopyang ginamit ng National Bureau of Investigation sa investigasyon kaugnay ng umano'y grave threats na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Sa ikatlong araw ng impeachment trial, sinabi ni Kalilong sa pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla na wala sa kanyang kustodiya ang orihinal na file ng video. Ipinaliwanag niyang siya mismo ang gumawa ng screen recording gamit ang Open Broadcaster Software o OBS dahil bukas sa publiko ang naturang video at dahil ito'y mula sa public online source, Kalat Online, kaya't kahit sino maaari po itong i-record. Dahil siyang nagsagawa ng pagre-record, sinabi rin ni Kalilong na siya ang lumagda sa affidavit na may kaugnayan sa digital evidence na inihirap ng NBI sa investigasyon.
7: Express Balita.
5: Balik din siya to sa Dak Pensada Motor na kita. 23 minutos na paglabay si Galasay sa Buntanga. Karoon itong luparan ang itong mga balita-balitanga international.
7: Balita sa international.
5: Ang balitang international, at tugan na to sa Vision X Plus. Mabot sa 18 ka mga taong naangol human ni buto ang usak ka eksplosibo sa Damascus, Syria. Dool kini sa hotel diin nagpuyo si French President Emmanuel Macron. Sumala sa mga otoridad na palgansab ang dugang duha ka mga eksplosibo ang security forces human sa insidente. Apan sa usan ini, mibuto samtang gisulayan nila kini nga i-disable. Ibutyag nga ang mga eksplosibo gitago sulod sa usa ka sakinan ug sa usa ka basurahan sa maong lugar. Nasayran nga nasa Syria si Macron alang kini sa pagpakigbulong na kang Syrian President Ahmed al-Shara sa wala pa siya mutambong sa NATO summit sa Turkey. Parayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad aron nga mailhan ang responsable sa maong pag-atake.
7: Express Balita.
10: Samtang nagpasidaan ang Taiwan nga magpadayon ang giingong expansionist activity sa China sa regional nga katubigan kung walay ligong aksyon gikan sa internasyonal nga komunidad. Matod sa mga opisyal sa Taiwan, gigamit sa China ang estratehiyang gitawag og salami slicing. Pinagi kini sa hinay-hinay nga pagpalapad sa impluwensya niini gamit ang militar og coast guard operations. Gipahayag usab nga naapektuhan sa maong sitwasyon ang Taiwan, Japan o Pilipinas tungod sa nagkadaghang tensyon sa mga disputed waters sa rehiyon. Nanawagan ang Taiwan alang sa mas lig-on nga internasyonal nga kooperasyon aron nga mapreserba ang freedom of navigation o regional stability. Giingon usab sa mga opisyal nga walay legal nga katungod ang China sa pagpatrolya sulod sa exclusive economic zone sa Taiwan.
7: Express Balita. Express Balita.
5: Sa ito nga balita, balita nga paog nata sa kusog.
7: Balitang sports. Balita sa sports.
5: Atod ka na to sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye, subli na kahimo o kasaysayan ang tennis legend nga si Novak Djokovic atol sa iyahang quarterfinal match sa Wimbledon Open bato kang Felix Auger Aliassime o Aliassime kung nakarecord ang ilahang dula o pinakataas nga quarterfinal match sa kasaysayan sa Wimbledon. Ang kumbate tali sa duha bilungtad og 5 ka oras og 15 ka minuto og nagsugod sa kadaugan ni Djokovic sa unang set 7-6-10. Nakabawi si Auger Aliassime sa ikaduhang set 3-6 para tabla ang dagan sa dula sa ikaapat nga set inungdan nga gikinahanglan ang ikalima og desidido o deciding set. Sa katapusan midaog si Djokovic sa desidido nga set 7-6-10-4 og nakasulod kini karon sa semifinals. Tungod dini nga kadaugan, magigsangka siya batok sa world number 1 nga si Jannik Sinner sa usa ka gihulat nga rematch. Ang makasaysayanon nga kadaugan ni Djokovic dugang nagapamatuod sa iyang kaligon og kahana sa tennis labi na sa Wimbledon. Din siya ang naghupot sa record sa labing daghang titulo sa kasaysayan sa maong torneo.
7: Express Balita. Express Balita.
10: Alas 6:26 sa Balitang Showbiz.
7: Showbiz News! Showbiz Balita!
10: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soap. Sa detalye, nagkaduol sa mas tensyonadong mga eksena ang psychological drama na The Loyalty Game diin gisulayan sa karakter ni Janine Gutierrez ang pagka maunungon sa karakter ni Jericho Rosales. Nasayran nga ang serye inspired kini sa viral nga loyalty test trend sa social media o opisyal nga nag-premiere na itong Hulyo 3 human sa advanced screening sa Trinoma Cinema 6. Sa istorya, ang karakter ni Janine nga si Anna may kuha og usa ka loyalty tester aron nga sulayan ang iyang bana nga si Ben nga gihulagway ni Jericho Rosales. Nahimo kining malampuson sa pagdirekta ni May Cruz Alviar kung asa ang serye nagtuki sa mga tema sa sekreto, paglimbong og opisyal nga manipulasyon nga mahimong musangput sa seryosong mga sangputanan. Samtang sa tinuod nga kinabuhi giingong ligon og maayo ang relasyon nila Janine Gutierrez ug Jericho Rosales.
7: Express Balita. Express Balita.
5: Sa tuwa nga balitang lahi ragyod kon LRG. Atod ka na to siyempre sa Santon Plus Gold. 17 anyos sa China, gipriso human makakwarta ginig milyones sa online o online refund scam. Gipriso gunom katuig ang usa ka 17 anyos nga lalaki sa Shanghai, China human magkapang limbong og kapin 32 million pesos sa tuwang salapi pinaagi sa pagpahimulo sa refund system sa usa ka online shopping platform. Sumala sa mga otoridad, nakahimo ang suspect og kapin 11,900 ka peke nga mga refund request gamit ang peke nga courier tracking numbers samtang iyang gipamaligya ang mga produkto nga wala gyud ibalik. Na-discover ang maong nga modus human gini-report sa online shopping company ngadto sa kapulisan. Bisan minor di edad pa ang suspect sa edihang nitabo ang krimen, gisintensyahan gihapon siya sa korte og unom ka tuig nga pagkabilanggo tungod sa dako nga kantidad sa iyahang mga nalimbungan.
7: Express Balita. Express Balita.
10: Alas 6:28 sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Scoliosis, dili angayang pasagdan. Nagpasidaan ang mga health experts nga ang scoliosis o dili normal nga pagliko sa buko-buko mahimong musangpot sa padayon nga sakit sa likod o problema sa postura kung dili matiman sa sayong higayon. Kasagaran magsugod sa mga teenager ang mga timailhan pinaagi sa dili parehas nga abaga o hawak o sa kaabaga nga mas taas o daling kapuyon o pagpanakit sa likod. Girekomenda sa mga espesyalista ang regular nga ehersisyo, physical therapy o pagmentena o husto nga postura aron nga maminosan ang kasakit o mapalig-on ang kaunuran sa likod. Sa mas grabe nga kaso, mahimong irekomenda ang brace o operasyon. Giawhag sa mga doktor ang publiko nga magpakonsulta dayon kung makabantay o dili normal nga pagliko sa buko-buko o padayon nga kasakit sa likod aron nga malikayan ang paglala sa kondisyon o mapreserba ang maayong panlawas.
7: Express Balita. Express Balita.
5: O, gigala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita Garawad Lawa. Adlaw nga Huwebes, Pizza Noy Binanimbulan sa Julio Tuiga 2026. Good morning, mga katropa.
10: Sa kamabugnaw nga buntag ka ninyo, mga katropa, this is the perfect time nga mahigop ta sa itong healthy uglamian nga kape. Ang Xanthone Plus Coffee Mix para matanggal ang katugnaw ng atong gibati din na, mga katropa. Pampainit sa atong lawas o pampalagsik sa atuang panghuna-huna karong adlaw, mga katropa. Tungod kay ang Davao Region, mga katropa, according sa PAGASA Davao, apektado kita sa southwest monsoon. Hinungdan nga lauman ang katagatag nga pagulan, ingon man ang posible nga kadinga pagbaha, labi na panahon sa hapon o gabi, diin na mubundak kasagaran no ang mga pagulan. Maindungtag katropang Elmer Corioso Cabillo, Harold Salang, no, ako aning kuan katropa nato din sa kababayan sa New Sambog, New Corelia, Davao del Norte, John Rambo sa Mindanao, maing buntag, o gang Sir Randy Archaga Santisa.
5: Mga katropa, nindot ang magkape karon, mga katropa, yes. Gumikan kay mabugnaw ng ato ang kalangitan. O siyempre, bunga pala manggiapong gini sa Bagyong Inday. And karong adlaw sa mga katropa, supposedly, ang ato ang presidente mo bisita gini sa Davao de Oro. Apan, na oktaba lamang kini, gumikan pod ni Inday. So, si Inday yun ang ato ang hinungdan ni mga tropa, pero kining ato ang mga sakit-sakit sa lawas at tangin ninyo ang mga tips dinas sa tuapod nga the Secret of Health musulod na kauban na to na si Doc Remily Tuuy. O gingon man mga katropa ang atong programa nga Bullseye sa mga issue por issue lang, trabaho lang, walang personalan. Yours truly nyo makauban, mga katropa. Sa kala sa tuang kinitibukang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
10: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisikatropang Andy Causon.
5: Ako sa inyong katropa-katropang Alan Abais, kami magayngon.
10: Kamaturan ang sandigan!
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
6: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
19: XFM.
20: Kaklarik sana.
21: Exciting.
22: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
23: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remily Tuuy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
24: The Secret of Health. Santon Plus Gold.
25: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
24: Santon Plus Gold.
26: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
24: The Secret of Health.
23: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
24: The Secret of Health.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagyod ang kong mata. Di na pariha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
24: The Secret of Health.
23: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
24: The Secret of Health.
0: Zanthon Plus Coffee Mix User.
2: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
24: The Secret of Health.
23: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
24: The Secret of Health.
23: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
24: The Secret of Health.
23: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
22: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. X-F-M.
25: X-F-M.
20: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Zanthon Plus Herbal Capsule.
19: Marieta Villanueva, thank you sa Zanthon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
21: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Zanthon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ng Zanthon Plus.
4: Kamusad? Mag Zanthon Plus Herbal Capsule na.
22: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
27: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assigned sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yo kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog ka adlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining coffee day dining Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
22: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Nabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: XFM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Kaklarik sana!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras 4 para las 6:48 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: Alright, higala may buntag. Welcome, welcome back. Welcome sa tuwang programa nga Bullseye.
1: Bullseye.
0: Inyo hang alingkod mga katropa, katropa nga aron na bais managlawig na puta sa tuwang panahon karon, mabugnaon nga panahon nato karon mga kaigsoonan. Kumusta man ang atoa diha karon mga areas nga dunay mga pagulan-ulan. Hinahinya lang yuta sa mga nagabiyahe karon mga katropa, hinahinya lang balag hinay basta kay safety yuta sa kanunay mga katropa. Dito magpasagad mga katropa, porbidan daghan yung mga narisgrasya karon sa dalan o gani makaingon ta o muramag wa na mo'y paghigugma sa umalabot. Di na ta kaabot ani mga katropa o kadaganing verdict ani sa impeachment trial. Kung absuel to ba or matawag na to mga katropa o convictado.
2: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: At ang mga katropa ha, kay gumikan karo mga panahon na muraga lonis sa ta magabot. Ito, kamusta mo mga katropa? Kay niingon man ang prosecution side nga di sa dalang makapresenta sila ng witness. Ngano kaya nga ready naman ang prosecution? Kunya maka-ready naman tayo lang mga witnesses mga katropa, doon na sila lain nga strategy. Kung sabay, inyo ang lantaw mga katropa sa inyong naobserbahan kagahapon sa ikatulong impeachment trial. Asa na baka si Inday Sara Duterte Carpio kagahapon adlaw mga katropa? Kaya dunay trial dito sa impeachment court. Kumusta ka nga tuapod nga presidente mga katropa nga gusto nga mubisita diri sa to sa Mindanao? Kumuda dyan ba o dili? Ato nang istoryahan mga katropa sa to nga paglawig nga to sa unahan. Bata sa dili pa mga katropa, kinahanglan yun nga maga. Sayo ta sa to ang mga nag-backup karon diri sa to nga programa o gatulomanon sa programa nga Bullseye mga katropa.
1: Bullseye!
0: Siyempre, hatog ka to sa Y2H Incorporated. Yes to Health Incorporated, mga katropa, nga ang atong klinika ni Mutang kini sa Silpol Building. Diri sa ba, GSI Heights, ding atong dakbayan sa Davao. Yeah, tapos, mga katropa, siyempre, ang atong kape karon, ang kape nga nanam! Atong kape nga nanam, good day, mga katropa. Ato sa nang kabuto na itong kape, ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Yan na. Ang atong kape nga bugnaw na kay ganin na parigi timpla mga katropa og ganon wa rabad yun ni sila boy kaning bayad-bayad ning uban mga katropa dito ta ka rin yon eh ha kinahang lang mga katropa nga ato ning ipabati sa inyo ang pag-inom nanam
3: dito
0: pagka nanam yun. Ang atong kape nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa, pag mata pa lang nimo sa buntag, morning energy na ang imuhang gikinhanglan. Aron nga mag morning energy ka, inom na sa tuang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Paunsa ninyo, sugdan ang inyong buntag, ilang basta magkape. Mag Santon Plus Coffee Mix na mga katropa, mga pare. Sa sustansya nini mga katropa, doon na gini mangustin. Doon na malunggay o soya beans. Atagan kanini o natural nga kusog nga mulungtad tibok at law mga katropa. Ilang lami, kargado pa sa vitamina.
1: Pusat!
0: Ang ato nga kape nga nanam! Ato nga giyarok mga katropa kay Moni ang natilawa ni tatay. Ato nga taxi driver nga nibisita din mga katropa o niingon siya nga naibog na dyukuan yung kape inom ni katropang Alan ba patilawa ra gugwa na gipatilaw ni katropang Roger Kapampangan sa tuwang Santon Plus Coffee Mix mga katropa basta kay niingon po si tatay og nanam. Ay tatay nara nakita na ko imong listahan tay ha Elpidio Dadison Jr. Sige tay kay magani wala ni nalabhin ni ako ang pantalon tay nga nagbili mo ni siya number ingko dili ko katagad si Mua tay ganap ko program nga kanang imuhang pagbisita mo inom ra ni kape kay naibog ka nga katropa gilang kay kung magkakape tay tagaan taka og isa ka box ana tay ha balik diri tay nanay imong number diri tay naday sa ko ang sikreto sa bulsa ni og isok-sok tay o nya may gani kay wa pa ni labhi akong pantalon tay. Lain na pa ni akong asawa tay kung na ako ibite dia sa hayhayan bisya ka nang hindi pagay labhonon labhan dayon ha imong asawa ba kay ba aptik imong laba o kana mga pantalon mga katropa labi na kana pitsa 14 na pitsa 15 na Abti kay mang labaw pantalon. Onya dai panguot ug nay nga ipit.
3: Pinawa.
0: Naram. Sa atuwa mga katropa nga bulsa ay inabagahan po kita sa atuwa nga partner mga katropa. Lagyo abring ako ang mga kuandre, mga balasahon, lagyo mga nara. Oy, bugnaw man atong lakad sa panahon. Pero okay lang yapon kung gusto pa gyud nimo mga katropa nga magkurog ka sa kabugnaw. Kung kanindot sa Sea of Clouds mga katropa. Dito na ta sa New Year's Peak Mountain Resort. Dito ni sa Marlog District, diba? Natulon ako ang ako ang mga katropa. Kiwaso lang na ako ni Becky para maibog. Tabi, o. Oh. Nanaw! New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Dito ni sa Marlog District, ha? Kato na matana, ha? Dito mabati ni mo ang bugna o preskong hangin sa kabukiran. Uban kini sa mga nindot kayo nga talanawon nga magkaparelax sa imuhang una-una og lawas. Mas malingaw ka pagyud ka samtang nagtilaw ka silang delicious kayo nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect para sa barkada, pamilya o bisan na solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw ning atoang syudad. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang ini sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District nga tundag sa Davao. Kung bisitahang ilahang FB page mga tropa sa New Year's Peak Mountain Resort, alam po sa dugang po ng mga impormasyon sa mga nag-like, nag-share, nag-follow ng itong programa mga katropa. Biyernes na tomorrow! Another na po dang raffle sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Ang karon nga magkaparelax mo kay medyo stressful na kahit doon na tayong mga butang mga katropa nga itong naon-naon. Dito ni mo ni madumdumang. Kanaganing magmuni-muni ka, niya inom-inom kang kape mga tropa, niya imagino ni mo mag-atubang ka mga tropa sa kining bukirong area, no? Wala pa man ka nakauban ito, kung ano, sige lang, akong ignon to dito si madam dito, magkaulit sa Amerika nga, amo dihang pa suluhon yun diha, namatay detour diha, no? Namakay motor, at kuyog mo ni, kwan? Kuyog mo ni Marvin, kasi si Marvin wala pa ni ka-date. Unya kasi may mohang i-partner dito. Ha? Talaga naman people mga my friends ha. Oh, parang masasamang balak ngayon ha. Kasi may ano doon eh. May tawag nitong mga may kamay ka kung sino yung mga makakasama mo. Mga tropa niya magtuminom ka mga tropa magtanaw sa bukid. Basta lagay mawala imong stress, no? Mawala ang imong mga kanaganing mga problema. O niya, makasulitude ka with the Lord because ma-appreciate mo, mga tropa, ang nature nga mingon ta nga Ginoo yun ang naghatag aning tanan, naghimo aning tanan, and God is a creator God. Remember always, mga katropa, sa tanan ng mga butang, mga beauty sina nga to ang gina dimdim sa to ang mga mata, mga katropa, nga na-appreciate nato na, don't forget ang kamot nga naghimo niya na ang ato ang labawong magagagahom. Una nga, pasalamatan nato si Lord nga napay mga na-preserva nato din mga katropa ng mga kabukiran, napay mga na-preserva ng mga kalasangan, o ang kinirabang ato ang panglantaw nga to sa kabukiran mga tropa makahatag kana nato og kana ganing tambal sa to ang mga sakit-sakit sa tong lawas mga katropa pag makakita ka og mga beauty mga katropa dili na mga beast di ato ang ato ang kuan mga katropa kini ganing downtown area daghang kay mga beauty and the beast diri pero dito mga katropa ma-appreciate nimo that God is the creator of all things mga katropa and we are part of it sa creation sa Ginoo. Nya dito pug ka sa sea mga katropa from the highlands to the sea. Madumduman ako diri ako ang boss sa Crocodile Park. Si Boss Dison. Ilang kay gikuha naman ni Lord si Boss Dison nawala nang amuang from the highlands to the sea. Nama pa siya mga staycation mga katropa dito sa Kapatagan. Sa kining karaan nga staycation nito mga katropa nga gi-preserve gyud niya ang kiniyahan kay akong ingnan nga kung sir ang imong mga palibot ni reserve puro na resort na mga swimming pool gano sa magka maghimong swimming pool siya asa man ako boy man tawag sa kuha asa man ako boy ibutang kuno ba ang ako ang swimming pool ikaw kini mo hang kuan sir elevated man eh mura pugo kana ganing iyang architect ba elevated man imo hang area imo ni ihagdan-hagda ni flowing ni mo ni kay rich kay kag tubig sa taas nya i-flowing ni mo ni free flowing imong swimming pool ana siya oh The tree. Okay, bawat diha mga tropa kay grabe kay itong ma-preserve. Huwag ka ng kakahoyan si Boss Dizon. Ano siya, the tree. Nato siya tula sa the tree. Pareha siya tula ni, memorize nila, nalimot na ko. Pareha siya tula ni kanhi Canal Brigade Commander nato nga si Jim Lani. Katong ipaputol, ipaputol unta na mga tropa ng mga kahoy diha sa may Agdao area. Kanang naidapin sa kanal diha mga tropa sa Dakudao, Agdao. Na! Nagtula siya about the tree. Isa ta sa mga nangampanya mga tropa nga ang atuang sinrog ang dinar nga dili nato na ipaputol. Nanawa kung naputol pa na mga tropa unsa may nahitabo diha wa gyapon. Ay nako. Diba? So ang kiniyahan ato i-preserve gumikan kay iya kini siya kay tasan o gaato kini nga pag-aampingan tungod kay ang amahan naghatag nato ani og pagkabulahan. Bullseye! Bullseye! Dito mga katropa sa tuwang mga balita, karong nga mga orasa sa ito mga headlines. Number one sa tuwang balita mga katropa, DCPO giklaro nga balido ang pagpamulta sa nag-viral nga PUG driver. Huwag ang LTFRB-11 nagapagula gini o show cause order mga katropa. At ang ano ang dugang update, may kalabutan niya ni katropang Marvin Ibano. Ang libreng school service sa Davao City nagpadayon. Headlines. Mga katropa, ang project sa tuang dagpain sa Davao, gikan po ni sa tuang LGU, labi na sa office nila ni Baste mga katropa. Gumikan kay ang kini ang mga nasa far-flung areas, gitaga na ito kini o gapabor, nga maka baton aning libreng van, mani mga katropa, yellow van mga katropa, service van o school service van. Ang katong duha ka mga barangay nga ang ilahang LGU may nagapasakay mga katropa o libre usab, dapat matagaan putog sama nini. Kaya ginasiguro kini nga to sa mga far-flung areas mga katropa. O gadrita sa itong baritang national o regional mga katropa, sa baritang regional kay Muraga, nagaligot-ligot ang akong kuwan. PNP Malaybalay, 5 minutes lang ang response kung matur pa sa shooting incident, mga katropa. And dugay naman na ang 5 minutes nga response. Sa balitang international, 18 ka mga tao naangol sa pagbuto sa Syria and Taiwan. Nagpasidaan sa padayon nga pagpalapad sa China. Sa ito nga balitang paugnat sa kasug, pinakataas nga dula sa quarterfinal sa Wimbledon, nakahimo kini og record! Headlines! Muntun naglangkob sa ito mga headlines, karoon mga rasa, adlaw karoon mga katropang Huwebes! Og pizza, 9 na nimulan sa Hulyo tuig 2026 ni ito nga programang Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Like, share, and follow mga tropa. Ano sa itong mga balita karon at nagano bagtaga? Daltio, Balto, o Bato Malagi, good morning. Si Putilias, mga katropa. Good morning, katropang Alan. Watching from Negros Oriental, good morning.
4: Good morning!
0: Raksuman de la Piña, good morning also to you. God is good all the, God is good all the time.
4: Good morning!
0: Mga taga Mawab niya, mga tropa. Si Ronnie de la Piña, no?
4: Good morning!
0: And Lynn Buholtz, good morning, Sir Alan. Always listening sa XFM. Mary Grace Cruzada, good morning also to you. And Harold Salang, good morning. From New Corilla, Sambog, mga katropa.
4: Good morning!
0: And si Archie Chinolichak or Castillones, mga katropa. Good morning, taga San Rafael, Baliti, Davao City. Good morning, mga katropa. Sa tuwa karon mga balita o impormasyon. Nga to nga pag-asawahan, mga katropa, tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wat naman sayo, Dog Madamlag, ikaw kakunapod ang mga nahimong unod sa mga balita. Bahala na mahimong unod sa mga balita, basta kay good news lang mga katropa, doon yung pasalamatan. No? Atong unahon, kini mga katropa ang balita ni katropa nga Marvin Ibano. Nakakaroon sa itong linya mga katropa, ang complainant mga katropa sa nag-viral nga PUG driver sa Davao City. Ah, grabe ang iyang kasagmuyo, humanggibash kini sa mga netizen. Nako people, mga my friends. Mone giningon mga katropa ang nasubraan maguganay.
3: Pinawa.
0: Pwede man ka magreklamo pero di lang ka mag-hysterical nga murag ka ganagani nga nilugwa na yun na imong kalimutaw. Ultimo mga silingan na ni mga katropa di nagud managad niya. Naluoy na mahinong kay tatay mga katropa, no? Kay alang kanila imposible nga makapadagan og kusog si tatay sinto gatos mga katropa dili sa tuwa sa matina playa. Kuyawa kod.
3: Pinawa.
0: Bebe, atoa siya man gyud sa kay jamay na kay bao mga katropa bandag kay bao. Pero unsa niyang gikasagmuyuan mga katropa? Ato nga sayron ang balita manukad ni katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
0: Good morning.
5: emosyonal nga nagpagawa sa iyang kasagmuyo. Pinaagi sa Facebook post na ang complainant na ining nag-viral nga PJ driver sa Davao City. Human nga siya maoy grabing gibash sa mga netizens na liwala sa iyang nasinatian. Sumala sa maong complainant nga si Jennifer, nakadawat kini og mga bahag sa iyang kinabuhi ug gagani gitong lupa ang iyang mga nakinungdan sa iyang labing kasagmuyo sa maong paghitabo. Dugang niini nga usa ka gabi matupagikan sa maong insidente, wala kini tulog tungod sa stress. Mapasalamaton hinuon kini nga dunay mga nakauban niya nga pasahero sa maong PJ ang midangup ngadto sa LTFRB aron mopadayag usab og suporta nga tinuod ang ilang reklamo. Nasayran nga base sa gi-upload niini nga video, reklamo siya tungod sa trauma sa puso nga pagpadagan matud pa niining maong PJ driver nga giilang si Marshall hinungdan usab sa iyang pagka-trauma sa biyahe. Subay sa mong insidente, uno nagiklaro sa Davao City Police Office na lehitimo ang pagdakop niining maong PJ driver base usab sa mga pamahayag sa mga nahimong pasahero niini. Ikumpirma usab sa LTFRB 11 nga nagpagula na sila og show cause order batok sa operator sa PJ ug gibintahan usab ang maong driver ug ang mga complainant alang kini sa sunod semana nga padagtagbo aron sab maklaro ang pagitabo ug mapatuman ang tukmang aksyon. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report.
0: At ito na balikan mga katropa, ang nasagap na balita, may kalabutan niya mga katropa nga pagbasa, complainant. Well, siguro kao yun, si Muhang ilakilak ng way luha, ma'am.
3: Pinawa!
0: Na kaning maghilak kadi ka nga pinugos mga katropa, matupad, kabalo naman kaning social media mga katropa nga, ilamang ginakonvince ng kaugalingon nga maluoy sila. Ano ka mag isla maluoy, ito kang madam, kaya mura mag, waman po siya kaluoy nga to sa driver nga, mura mag na sobraan kini siyang pag-hysterical. Grabe po, mura ga, ingat siya, ikaduha pa daw niya sakay. Ikaduha pa mo din ka nagkasakay, naratol ka. Ako bang advice ni mamam, no, para mahuman na ning mga abusado nga mga drivers, mga katropa, pagsakay sa padulong kag biyahe, kalinan, sakay uso-uso. Para mahurot na sila, kireklamo ni mula. O niya, sakay po kag padulong sa turil, sakay po uso-uso para mahurot po na mga abusado niya. Pero ni matina-apply yan, mga katropa, ang halos kagang-kagang na mga sakyan na niya na unsan ang tawa ng kabawa ni.
3: Mabriso ka. Pinawa.
0: Ay, nako. Dili ka mga katropa sa topol ng balita sa to ang mga sister stations na to mga katropa, mga patrollers gikan din sa to sa isla sa Mindanao at ang Taganog pagtagada mga katropa. Aga kini nga mga balita karon nga mga panahon na. Ay pa, gay murag da. Hunong lagi ka. Pag sayo-sayo ro kuno nga iyahan nga to ang kiliran na diri ha. Mura po ni siya og kanaganing kuan. Tawag aning dara. Ayon. So dirita mga katropa be. Diri sa Bukidnon. Ako nakulbaan ako aning Hanilo Tabios ba? Pero nga na ako'y phobia aning
3: Pinawa!
0: Walay suspensyon sa klase taliwala kini sa Bagyo nga Inday. Hanilo Tabios ha? Atong sayro ng balita. Dabitaw ha? Sumala pa kini mga katropa sa CDRRMO dito sa Malaybalay, Bukidnon mga katropa. Itong sayo ng balita ni katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
6: Giglaro ni City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO Malaybalay Chief Alan J. Comiso nga wala cancellation of classes apan kung mag-issue ang pag-asa o signal warning automatic adunay class suspension sa syudad sa Malaybalay.
7: If ever mag-escalate yun na we have an agreement with us DepEd especially itong DRM coordinators nga unsay mga palisiya unsay mga buhaton if ever na yung mga localized and reserved na natin mag-agreement na kung unsa ang pag-cancel of classes nga dili na maghulat sa itong syudad sa Malaybalay unless nga ang pag-asa sa naghatag og signal warning nga automatic sa mga suspensions sa mga classes.
6: Sumala pa ni ini nga 24/7 nga nagmonitor ang CDRRMO kauban ang mga BDRRMC sa mga barangay. Aduna usab sila group chat para dali nga ma-update kung adunay pagbaha o pag-ulan. Taliwala sa pag-ulan, walay major landslide, aduna lang mga pocket landslide sa mga kabukiran apan wala maapektuhi ang community o road network.
7: Ang ato ay inform every day ang ato ang BDRRMC at mga barangayan naatay mga information drive o weather update ginakuha together sa atong CBMS, CDRRMO CBMS nga nasa ground, naghahatag og daily monitoring, especially mga update na to. If ever na yung mga pagbaha or kusog nga ulan, may balaan na nato through sa atong communication sa ato ang group chat nga mahatag din ang mga information.
6: Dugang niini bisan og overhead lang si Bagyong Inday sa Pilipinas, nagpadayon gihapon ang information drive o weather update para sa mga malay-balay nun sa Pikas Bahin. Nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga lugar sa Basakan District, partikular ang Barangay Managok o Violeta, tungod sa pagbunok sa kusog nga ulan, epekto sa southwest monsoon o habagat adlong Miyerkules, Hulyo 8. Bisan pa maniini, padayon ang pagpanubay sa 101.7 XFM Bukidnon kalabot sa sitwasyon sa mga lugar nga apektado sa baha, ingon man sa posibleng paghikling sa mga residente ngadto sa mga evacuation centers. Mga katropa, alang sa tibok proteksyon sa pamilya batok sa mga sakit nga dala sa panahon, mag-Santhon Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka nimo, Hanilo Tabios, sa balita. Atong abakan mga tropa ang ato ang sister station ng God mismo dito sa XFM Jensan. Doon ay 16 anyos nga estudyante sa Tupi na sakpan nga nagdala kini og pusil sa tulunghaan. Nako, people, mga my friends ni kakuya, bago na ni mga tropa niya, minor de edad pa, musundog siguro ni dito sa Tacloban. Ay, magkani ka dedak pa ni mga tropa kung sabi purpose kung magdadala ka pusil. At kung mayroon ang retalya manukada ni katropa nga Ivan Polonan.
2: XFM Report.
8: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 16 anyos nga estudyante sa usa ka pampublikong tulungaan sa lungsod sa Tupi, South Cotabato. Human kini nakuhaan og 9mm nga pusil na kalabayng adlaw sa hapon sa usa ka pakiginabi sa Batan-on. Iyang giangkon nga gidala niya ang maong pistola alang sa iyang self-defense batok sa mga nakaaway ni ining kaubang estudyante nga aduna usab matudpay dalang mga hait nga hinagiban. Gipanagiyaan sumala pa ang maong pusil sa iyang magulang nga sundalo. Paspas nga nadakpan ang minor de edad human sa kooperasyon sa eskwelahan og mga residente. Gumikan ni ini, dinaliang nagmando si Mayor Romeo Tamayo nga mas pahugtan pa ang seguridad sa tanang tulungaan sa nasampit nga lungsod. Mga katropa, ang labing kusog nga self-defense mao ang kusog nga immune system. Busa, aron maprotektahan ang kalawasan, tumar og Santhon Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: XFM Report.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting.
12: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
13: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maopag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
14: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: XFM.
11: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting.
1: Bullseye.
0: Balik din mga katropa, doon na kita 13 minutos na paglabay sa ika-alas 7 sa buntag. Unsa inyong reaction ani mga katropa ha? Sa nag-viral nga driver sa Matinda Playa. Mahimo ba ka siya mga katropa nga makakaskasiro? Gumikan ani nga to ang lugar mga katropa o siyudad sa Davao nga doon na tayo speed limit. Huwag ka magkapadagan, magkani mga katropa, 120? Diri sa to sa downtown area? Ay, gireklamo ni mga katropa ug nag-viral kini karon ang driver nga giingong gas kasiro kun matud pa daghan kayog naluoy human nga kini siya mga katropa ang gipadakop. Unay kunbo ani mga katropa kay nasakyan kini siya og usa ka ginang. After sa kining after sa nahitabo mga katropa ha, no, nag-viral naman ni siya. So nasakyan siya sa usa ka ginang. Nahinabi kini sa usa ka netizen nga ginganlan og si Rosel Santander Cruz ang kining gireklamo nga usa ka PUG driver nga nag-viral gumikan sa reklamo lagi sa usa ka pasahero lagi mga katropa og gipasabot sa nisgutan nga dili tinuod kun matud pang allegation batok ngadto kaniya. So ang matinaplaya driver mga katropa naga-trending naman gyud ni. So ningon ning si Rosel Rosel Santander gikan ko sa akong dental appointment. And while heading back to the office, nisakay kong matinaplay a jeep. Then I suddenly realized that the driver was the same man featured in the viral Facebook post where a woman was shouting at him, claiming that he was driving recklessly. Now, nasa na conversation with the kuya, kining si tatay mga katropa. Kuya, ikaw tong gipost sa Facebook nga gisyagit-syagitan. Taod-taod po ni tubag ko namatod pa si kuya mga katropa. Ningon siya, niginhawa siya glalom. Siya na, ako yun to ma'am. Wala na yung taon ko nakareact ma'am. Ato ma'am, kay ang babae, sige na magyaw-yaw. Niingon pag yun siya ma'am nga, ipakulata ko. Madam, oy, kung magreklamo, kareklamo, ayaw po pag-threat. Diba? Niingon siya, natikitan yun ko ato, natikitan yun ka ato kuya. Yun siya, oo ma'am, 2,000 kapin in taon to. Nangayon nabuhi raman in taon ko. Kani akong jeep karaan naman ni kusog lang ni og makina kana kaning pagtamak ni makina ugong ba ay magnana nga jeep mga tropa tungod sa karaan pagtuon nimo kusog na kayo pero ugong sa makina ray kusog. Moral lang ganang gipabura-bura gani mga tropa ning ubang mga motor nga matingala kam mana gani mga tropa nya wala din ni sirit. Kanang overtikan lang Honda Dream. Saba kay wala lang pundor diyan mga tropa, wala kay ni sirit ang tingog ni kusog. Mo'y gipasabot ni tatay siguro mga tropa, no ni tabuan ni. Yatto basawa ni ilang konvong gamay mga tropa. Portion lamang ni mga tropa ha. Ningon sa dire, "Oh ma'am, 2,000 kapin in town to." Nang inabuhi ra man town ko mamoy. Kani akong jeep karaan naman ni. Kusog lang ni og makina pero hinarigod ni og dagan. Oh, ipakita ni kuya sa ako ang pinakasagad nga pagtamak. Pinakasagad nga pagtamak sa accelerator ha. Kusog ra gyud siyang makina. Og ang iyang jeep katong daan na gyud nga model in short kining kagang-kagang kuno matod pa.
3: Pinawa.
0: Siya, ingon siya siyang post, wala na lang ko katubag. Mura gikumot akong dughan because based on what I personally observed, there was no way kuya's jeep could run that fast. Dili, imposible ko naman pa nga ang sakyan na ni kuya, ni tatay, kuya yung tawag mga tropa, magkapadagan kini mga katropa o sintubante. Labi na din mga katropa sa toa sa downtown area. Dagan, may 20 na mentong 30 din ang mahimo ni mo. Di mo po kaka-overtake-overtake, mga tanong ka-serve-serve ka. Kunya daw, morning. Ako, good thing kay imbestigahan ni mga tropa sa LTFRB. Tama na, no? Kanang na mediation para makatubag ang isig kapikas. Dili nang, based on the complaint, sige, kanya nagreklamo, hala, ticket, diretso. Matay po na istorya ha, mga kapatid, oy.
3: Pinawa!
0: Mga kalumon, mga katropa, mga kaaluman. Pandamay. Siya, kuya, dili po ko ingon anak kapabaya ng amahan, eh, anak siya. Ingon si kuya, di po ko ingon anak kapabaya ng amahan, ma'am. Pirmi na ako, kauban akong anak. Katong anak mga katropa, tanawara ko ni sindanay. Suko kay siya, gumikan kay inana si tatay, kusog kay magkapadagan, no? Ingon siya nga, salamat ko, kay naapoy kauban niyang pasahero po, nga wala nag-hysterical, pero nagreklamo po sa LTFRB. Okay, gantingin na mga katropa. Magkita mo na sa investigasyon. No? Ingon siya nga, ako, anong ako may sakripisyo kung anak na sa front seat? Katong 10 anyos mga katropa nga babae dito nga naapil og kana ganing kasagap sa iyahang video wala siya nagunahuna mga katropa nga minor patong isa. Mas kuya oto mga katropa mo file si tatay og kana ganing cybercrime na.
3: Pinawa.
0: Anawan. Minor yang anak niya tapos wala yung pagtugot ng tropang iya itong i-post na to sa social media, patay kang bata ka. Anyway, ito yung balikan mga katropa ha. Gumikan kay doon ay mga atangin niyo niya sa programa nga Sintro mga katropa kay with your respect kagapon na hinabi na to dito mga katropa unsang si tatay doon na naman yung history si tatay mga katropa naghang mga reklamo wawa po di ay kanyang mismo mga drivers na doon naluoy kang tatay mga katropa kay moro niya yung panginabuyan unya moro yung isaligan in town sa iyahang pamilya wa na siya gipapa drive wa na siya gipa gunit og manubila unsa pa man kuno ipakaon si iyahang mga anak mga katropa nag-eskwila ba ha nag-eskwila na malit paggamit ko naman ito pa. Kanang sabtanay lang unta ta, mga katropa. Kung doon na may sadaan, eh, magpinasiluay. Hindi lang punta magpalabi, mga katropa, tanawa si nanay karon, ultimo silingan, di naman agad.
15: Pinawang!
0: Hindi ka lang kagapon, mga katropa,
15: wala rin ko mga silingan, wala rin ako, ibang basa ko.
0: The question is, nga anong imong silingan na magyun na, mga katropa, di ba matuhon ni mo?
16: Bullseye!
0: Nga mas kaila pa man mo sa imong silingan kaysa kang tatay.
16: Bullseye!
0: Ano yung akong pangutana di hao question mga katropa? Anyway, too much to that mga katropa. Dari sa ta. Ay, nakabuilo lang ta mga katropa. Gumigan lagi kay Mirag Dilimayang Tilimad on sa dagan sa talas sa mga dila aning uban.
16: Bullseye!
0: Isunod ba kayo mga katropa o kanang hilak ang walay luha?
15: Pinawang!
0: Hindi ay witness miangkon nga walay afidabi reklamo sila si PDBM Lisa Oga Congressman Numaldes Batok BP Sara muna ito ay kaduang news trends karong mga katropa ang kining impeachment ikatulo ba no? Ikatulo nga impeachment trial kagapong adlaw mga katropa ni ay paggisa dito sa kining expert nga NBI agent mga katropa for 2 weeks
15: sino ang
0: ganda mamino ta sa paggisa ni Kuan Bid Attorney Narvasa mga katropa no? Portion ani mga katropa. Sige daw.
17: In the certification dated February 5, 2025, it is still the NBI Cybercrime Division that is the complainant.
18: I believe this is answered on the letter of the director, sir.
17: Sir, my answer is answerable by yes and no. The complainant is still the NBI Cybercrime Division.
18: Yes, sir.
17: Thank you. The supposed offended parties in this case would be President Bongbong Marcos?
18: Yes, sir.
17: The First Lady Lisa Marcos?
18: Yes, sir.
17: The former Speaker of the House Martin Romualdez?
18: Yes, sir.
17: Did President Marcos appear before the NBI during its investigation?
18: No, sir.
17: Did the First Lady Lisa Marcos appear before the NBI during its investigation?
18: No, sir.
17: Did the former Speaker Martin Romualdez appear before the NBI during its investigation?
18: No, sir.
17: Sir, I'm showing you again for the record the affidavit investigation. Sir, did you attach to that affidavit of investigation dated February 10, 2025, an affidavit of the President Marcos?
18: Only the responses, sir.
17: Sir, listen to my question.
19: That's did the answer.
17: Your Honor, he did not answer, so I am entitled to this ask again.
20: Not responsive. The question was, Mr. Witness, did you attach the affidavit of President Marcos to the February 10 affidavit?
18: No, sir.
17: Did you attach an affidavit of the First Lady Lisa Marcos on your affidavit?
18: No, sir.
17: Did you attach an affidavit of former Speaker Martin Romualdez on your affidavit of investigation?
18: No, sir.
17: To your knowledge, if you know, sir, did President Marcos file any criminal complaint against Vice President Sara Duterte as a result of the November 23, 2024 online press conference?
18: You made a statement.
17: No, sir. My question is, if you know, did the President file any criminal complaint against the Vice President?
18: I have no personal knowledge.
17: Did the First Lady Lisa Araneta Marcos file any criminal complaint against VP Sara?
18: I have no personal knowledge.
17: How about the Speaker Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Sara as a result of the November 23, 2024 online press conference?
18: I have no personal knowledge.
17: Did you really investigate this case?
19: Oh,
17: Withdrawn, Your Honor. How about questions the Speaker Martin Romualdez? In other words, sir, the alleged offended parties were not included as complainants in the case you filed with the Department of Justice?
18: Yes, sir.
17: Thank you.
18: Please. Yeah.
17: Thank
18: you.
0: Okay. So, lihang bahina mga katropa, medyo naka-score ang kining at sa litigation ha. Naka-score mga katropa ang defense panel. At nabalikan mga katropa, tataon mga katropa ha. Aduna kita 24 minutos na pula bay sa kalas 7 sa buntag. Ang pagbisita ni PBBM sa Davao de Oro kanong adlaw sa posidi dili kini madayon mga katropa. Kaya si Sara Duterte, nagpangutana sila mga katropa. Si Sara Duterte, asa na sa ikatulong nga trial? Si Sara Duterte, namiesta sa Surigao sa ikatulong hearing sa Senado, mga katropa. Dito siya niyato sa bigaan.
3: Pinawang!
0: Grabe po na nga. Wala tayo mo ka nang nag-himo, dari ka nang bastos nga words, mga katropa. Ano, kay kamo, bastos kayo mo. Na lugar nga bigaan. Ha? Si VP Sara dungan sa ikatulong adlaw sa iyang impeachment trial sa Senado at daw miya kulis si mga tropa Hulyo 8 kagahapon. Si Vice Presidente Sara Duterte mitambong din sa kapistahan sa barangay Bigaan dito sa Hinatuan, Surigao del Sur. Kaya si VP Sara nakigiyosa kini sa selebrasyon nga mananom nahaom sab sa pagsaulog sa ika 18 nga araw ng Bigaan. Dungan kini sa ika 65 nga patronal fiesta sa Mother of Perpetual Help. Ayon. Inaanap nyo si Sara nandun sa mga bigaan. Ah, bigaan. Sa barangay bigaan.
3: Pinawang!
0: So, kumusta kaya si PBBM? Si PBBM sa po, si Lee, karong adlaw mga katropa, mubisita sa Davao de Oro. With your respect to him, mga katropa, atong tugutan nga makahatag siya o kanaganing tabang proyekto, mga katropa, ngadto sa ito mga Fisher Fox, sa mga mag-uuma, sa mga ospital, pagsusi, kung unsay mga kulang. Nindot na, mga katropa, nga naagi mismo ang ito nga presidente. Muna ito ipanawagan kagahapon mga katropa nga kung naman galing ang presensya din na tapos nagdala kiniog ka ng mga ayuno, i-welcome na ito. Di rin ito ni tagaan pagtagaan mga katropa nga tagaan itong problema. Okay, karoon na yun nagservisyo ng itong presidente, ito na yung babagan, di ba? So, ipakita na itong pagka-professional. So, we can overcome evil by doing good if you consider PBBM as an evil. So, para to make up, to appear that kita tama mga katropa, we will welcome him, no? Pero lagi kay wa man madayon. Wa madayon. Nga naman, nadlock man siyang inday.
3: Pinawa!
0: Siya nga inday. Si Sara, dili. Si Inday ang hinundan. Si Bagyong Inday.
3: Nako. Pinawa!
0: Pinawa, mga tropa. Careful lang po mga katropa. Pagbalik na taon mga katropa, istorya ko ito may resibo mga katropa. No? Ito ang Tagano pagtagar niya sa itong pagbalik mga katropa. Ang bank records nila ni Mans o VP Sara gipa sa pinakini sa impeachment court mga katropa. O ang defense panel nakascore sa paggisa sa witness sa prosecution. Mangutana na po ta mga katropa o kanyang mga observant na ito ng mga abogado. Ito na po makulitog ang kiting sa ito ang kanunay nga paborito din mga katropa ma-interview this week. This week ha, si Attorney Raymond Bato. Mabalik tao man lamang sa mga pipila ka mga reminders sa ito nga Master Control mga katropa. Standby. Alas 7:26.
3: Kaklarik sana!
11: Exciting!
19: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
21: M2C Graphics Davao.
22: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: Exciting!
23: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.

0: Sugod nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Crop Gold ba?
0: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
1: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
2: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy label sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Lina Ateneo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugan na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
6: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: X FM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahanggugma nga maduggan yud ka.
5: Reset.
6: Kaklarik sana!
3: Exciting!
7: Mapriso ka!
8: Pinawang!
9: Bosay!
10: Ano madayag madagma ka? Sakit ba di ay nang madughan ka? Maanod naman ka madugay, ana.
7: Mapriso ka!
8: Pinawang!
10: Ito ang mga tropa, Rexa of Denisa. Good morning.
11: Good morning!
10: Good morning kay Romilita Bacaro. Good morning. Katong mga nag-share din mga tropa, ha? Sigurado na mo nga maka-appeal mo sa ito ang raffle draw. Katong mga dalawa, mga tropa, sa New Year's Peak Mountain Resort. Libre ang staycation, libre pa yun pamahaw, mga katropa. Libre niyang pagtulog, mga katropa. Tanan, libre dito. Basta kay katulang mga gipang libre, mga katropa. Halos tanan, mga katropa, no? Makasuri-suri pa, libre po nga pagpapicture. Tanan, mga katropa. Ligo-ligo sa swimming pool, libre po, mga katropa. Kaya niya mo ligog swimming pool dito. Timbog na awara ba yun? Pero lahir agad kung makaligo kag swimming pool, mga katropa, nga bugnaw, no? Kay maanad ka ramadugay, no? Atong ipasabot ani mga katropa, kung gusto mo staycation dito mo sa Marilog District, bisitaan na ang New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District, mga katropa. Mas maringaw ka sa ilahang mga delicious nga mga buffet meal, mga seminars, magka-cater po ni mga katropa, perfect ni para sa barkada, pamilya, o bisan solo travel. Planuhan ang imuhang sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan, ibabaw ni ato nga dak bayan. O siyempre, kapartner sa tuwang New Year's Peak Mountain Resort, mga tropa, ang mga produkto. Gikan sa Yes to Health Incorporated. Sabi na sa Santon Gold, Coffee Mix, mga tropa, nga ang itong ikaduha katasa karon. At tasa na ni magma ni mga katropa, no? O? Bisa gamayin tulo, mga tropa, nanam! Pagka nanam, get! Una, mga tropa, nga kinahanglan yun nga makabatunta o kanang mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated, mga tropa, gumikan lagi kay ang Santon Plus Gold o ang Santon Gold Coffee Mix, mga tropa. Kapalo ba mo unsay mga naadya sa Santon Gold Coffee Mix? Pilagi sa pagduki-duki sa mga eksperto, mga tropa, no? O kinikatuwa ng mga doktor. Biskot ni Crap Gold, niya akong nabasa din. Diri... Akong napunit ang Crap Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, pinagi sa pagduki-duki. Kapalo naman kuha ni, memorize man ako ni sa exciting Pilipinas ning kuha na ni.
8: Pinawa!
10: Plagingan ni, no? Pinagi sa pagduki-duki sa mga eksperto. Crap Gold mo na ito, mga katropa. Dirita, sa feeling drained at work na baka. No, kung feeling drained at work ka, mga katropa, it's time for a coffee that does more than wake you up. Unsa man ni mga katropa nga kape ni? Kape nga Santon Gold Coffee Mix is packed with mangosteen. No, mangosteen, doon na po niya chia seeds, doon ay turmeric, doon ay moringa, doon ay glutathione, og ang collagen. Usa kini ka powerhouse blend to fuel your day, mga katropa. Man na makaingon ta nga makapahamis sa kutis ng mga hamis ng daan, mga katropa, musamot, pili ka maamoy. Diba? Top 3 ka mga beneficio din ato ang Santon Gold Coffee Mix, mga tropa. It fights fatigue and boost natural energy. And also enhances focus and mental clarity. And also supports daily wellness for busy lifestyles, mga tropa. Stay sharp, stay glowing, all in one cup. Watch out, Santon Gold Coffee Mix will soon be available kanunay, mga tropa, diha sa tuwa mga pharmaceutical na to. Labi na sa mga nagunang butika nationwide. Nanagod! Naabot na ni mga tropa ang nanam nga kape, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Alright, dirita. Nolly boy, Nolly. Misikat naman naman good sa imong kabastos, ingon na ning isa, no? Akin sa may mga bastos ani mga katropa karon iyang nga gipasabot. Iya kini mga naa diri karon sa tuang palibot.
8: Pinawa.
10: Sa mga katropa, salamat na lamang ninyo din na Rich Palacios. Good morning katropa, sir, happy Thursday and God bless us all. And also si Joseph Cruzada, good morning nimo diha. And Limor Inrub, good morning. Dirita mga katropa, atong hatagon pagtagad ni ang defense panel. No? Naka-score ko no sa pag-isa sa witness prosecution. May kung kamo ang pasultion mga katropa, asa man itong bahina siya naka-score. Tungod ba kay na-establish ito mga katropa nga ang kininga witness is expert kini sa IT mga katropa. Ingon kini mga katropa og wala man sila affidavit. Sa ito pa, kadaganing pinugyot-pugyot lang po ang iyang pag-imbestiga. So, mga observers na

0: kining impeachment trial og ang pinaka isa sa pinaka o isa sa giabangan nila ang kining pag litigate sa o pag cross examine sa witness. Sa imuhang lantaw, attorney, tama ba nga naamanggoy nagapost diri nga ang defense panel naka-score kuno sa pagisa sa witness sa prosecution ug dunay mga nakita nila nga na-establish ito nga nakapaluya sa pagka-eksperto sa witness. Unsa ka kini, attorney?
1: Yes, ang observation na ako lan is that naka-score jud ang defense ug may this time nakabalos sila, no? Mm-hmm. Kay sa direct examination man gud panahon man gud to sa prosecution og tanang objections overruled man, no? But this time tanang objections sa prosecution denied. Mm-hmm. So what pasabot allowed ang padayon ang magstory ang witness og nakapuntos sila dan sa daghanang puntos. In fact ako gay itong gisulat tanan ang mga puntos na nakuha sa defense, no, na makapagpahinay dito sa teorya sa prosecution.
0: Ayun. So, isa sa mga point ato, ang katong iyahang claim nga siya IT expert ba o kaya nga forensic expert? Paunsa nga nahitabo nga medyo na lesson ang iyahang pagka eksperto dito nga panahon na o kaya puntuha, attorney?
1: Well, number one is that first ang admission niya na hindi siya expert. Ang iyang admission na unsa lang siya kadang tawag na competent witness. But about sa competent witness, kaya niya i-explain ang unsay gibuhat niya, pero hindi siya nag-angkon na expert siya. Second is that kana manggong 2 weeks of training from an office supply company mo nang na-establish karon sa defense, no, na ang imuha ding supporter kining Max Core na naghandi ni siya kanang kontrata by, no, kay na check nato 1.8 billion din ni siya na nagakontrata sa gobyerno for office equipment ug kanang mga IT and everything. No, so but masabot kini ang nag-sponsor tapos karo po dito na ang iyong expertise is or competency is based on a 2-week lecture seminar, no? And said, gina-emphasize niya na nasa experience o nag-testify na daw siya 30 times o ang iyong mga training. But nevertheless, I think wala dyan niya na-establish na expert siya. Possibly, competent siya. Possibly na, no? Competent siya. Like anybody else, ako, I can be competent. Kaya I could always screen record that kini ato ang interview karon sa OBS. Ako kung isusunod sa inyo, pwede ba nalang, no? Basta ikaw siguro. Diba? So, ibig sabihin dyan lang ang competency, no? Ang level niya is that an expert.
0: Ayun, oo. So, katong sa kini mga naakanong ka-observar ta ba, no? Pero daghang kay mga technicalities ito, kami nga mga dili mga abogado, tama ba tong giingon ni kuan nga i-appeal dito ang pangalan nila Lisa, sila si Bongbong, sila si Romualdez, kinahanglan pa ba nga mag-sorn sila ganang affidavit nga ila para mahimo silang complainant ani nga grave threat?
1: Yes, actually, no, na-expose din nila dire ang sa defense katong ang missing affidavits, no, from the alleged victims, no. No statements from Marcos, First Lady, o Romualdez, no? So, mamungo na ang foundation sa kaso, no? If you are saying na naay grave threats, dapat itong na-intimidate, katong na-adlock, naasili affidavit na magsulti na na-adlock sila o naasili affidavit or at the very least, naging complainant sana sila sa investigation. Pero wala eh. So, it means to say, they were not intimidated at all. Walid sila na-adlock. And in this sense, in that sense, there can be no grave threats to speak about.
0: So, makita nato nga needed yun to, no, nga pangutan na isa to sa mga nagpa-establish nga medyo kanaganing gipugyot-pugyot lang, gihagpat lang, unya namagutoy gistulti katong kagahapong the other day pa nga pwede direkta nga maka-file og reklamo ang NBI basta kay ang concern is ang presidente, vice president o ang mismo ang Korte Suprema nga mga official.
1: Well, actually

0: misnomer, no? Mm. Because pag ang retiring ang good nila is kanang grave threat, no? Against the president without the complaint of the president himself, no? Mm. Ang problema mang good ana, they did it motu proprio daw, kanang buto sa buto sila sila lang on their own. Now, I think na if this is a matter concerning national security, dapat ilanggi patawag ang PSG o nag-joint task force sila sa national security defense secretary, sa National Security Council, din sa AFP, CIDG, anang investigative bodies sa gobyerno to show that it is a matter of protection because it involves the security of the highest elected official in the land. No, because if that is very crucial or important, they should have done that. Anay tabo, sila-sila lang, no? Without any verification from the other investigative agencies or intelligence community. So with that, it is clearly na isugot ng yun sila for purposes of political motives. So mga itong gina-establish din na allegation sa defense. Klaro yun na siya. Okay nang, but aside from that, then they sent a letter to the Marcoses to and Romualdez para mag-investiga. Wala nagpakita sila. They did not investigate these people. They did not go and ask kung nabag yung threat na itabo. So, how could they prove that there is a actual threat to the president kung wala na nila ibuhat, no? Ilan na ng ugna-ugna because kay nag-utter to word, no? Ibuhato na nila na tawag nila na it's a threat to a national security o sa security sa president. Now, the problem is that naging selective ang prosecution kay while they have consistently itarget nila si Inday Sara, by katong statement ni Inday Sara, huwag kayo mag-alang sa security ko, ma'am, pag ipapatay ako, that statement, magod, demands equal investigation. Mm-hmm. So wala man ang nag-investigation. Ibig sabihin, selective yun ang kanang investigation. Purpose is political yun siya.
1: So, ma-establish ito nga doon na sila ay matawag na to anig kanaganing biases din na sila hang pagkandak o kanang investigation.
0: Yes, established. O, mayroon nang napagawas yun sa defense gapon. It was brilliant. No? Ang mga batanong abogado dito, they were really prepared, no, to attack. No? Nagigil yun sila dito sa witness sa prosecution.
1: Mm-hmm. Kay netabo na mention nimo kaganina, no, nga unsa ang gipanukaran ngano ni abot sa ingon ana nga reaction si Inday. Dito naman sila sa reaction ni Inday sa threatened grave threat mo ni mo na, pero wala nila gi atras ngano nakasulti siya to because siya pod nagingon nga doon na po kay threat. Unya kung ugaling adunay threat. So, kabahin lang mag-iapon sa protection of investigation sa NBI. Kaya ningo may ang NBI, they can conduct their investigation and they can file a case without unsa pay uban nga kanaganing sugo nga to nila, kay trabaho nila. Ang pag-conduct investigation nga to sa Korte Suprema, ang kanang mga official diha, o gato ang mga nasa presidential table, o sa, unsa pa to, sa vice president, appeal pa, no? Pero nga nung wala man nila gi-appeal si Inday, nga ningon si Inday nga na siya threat.
0: No, gani. That's the point. No? So, it is selective yun ang ilahang pagbuhat. And to think that, naingo nila, nagpadala daw sila Greffer sa Office of the Vice President to inviting her to go to the NBI. That is not a proper procedure. Ikaw mo to dito. This is the second highest official. Magdoon to ka, ma'am. I were here to investigate what's happening. And probably propose for a joint task force to investigate what's happening. Both of them, para maklaro dyan, nanahal dyan siya security issues, both of them, nga, ano, ipapatay man siya. Kasi it is crucial na unahon nag-investigate kang Inday, kasi mamatong triggering effect, pag mamatay siya, mamatay po sila bongbong, di ba? So, dapat, unahon nag-investigate to, nabili dyan mamatay si Inday. Padaktan dyan nila, nga, ano, ipapatay siya. Para katong alleged threat ni Inday, dili may tabo, di ba? So, diretso lang sila atake kang Inday Hinoon na siya yun ay gitira. Wala mo gitira itong iyahang o gimbisiga itong iyahang security siyang pagkatao. Which is correct, no? Tanawa na lang doon, di ba, na ay naisamad si Inday sa liog. Wapag na na-explain karon nga no na ingana.
1: Mga ganit.
0: Ganang gurgurgin yun niya. Dagkan uwi ka ng mga style niya na makipag-beating kasi hindi ko na siya makatag confirmation karon kay ang may tabo hours bago na siya mag-confirm kay ayado lagi siya security, so something is wrong. Why would they not investigate on that matter, so, di ba?
1: Wala sila,
0: so sabihin natin dili wala sila interest, wala sila pakialam kay Inday nga naman kay political opponent man ba.
1: Ayan. So, may establish ito ang politically motivated.
0: Yes, exactly. Mara na ang klaro din na.
1: Walay fairness. Pero nag-mention to ang kiningkuhan kagapon, ha, ang prosecution side, no? Nga ang ilapong ipagula, ang kamatuoran po, no? Sa kining threat nga giluwatan Inday. But anyway, nabakin naobserbahan kagahapon na attorney. Nga na mga senator judges nga doon ay leading in ba ang ilahang pangutana para level up or ma-lift up nila ang kining witness nga murag medyo nakuha na medyo na shaky to the time. Agoy na abta na punta sa kinchi. Ulahin na to mga katropa nga pangutana, no, para madubag din kanang naamgud usahay nga mga senador nga dunay leading in ba ang ilang pangutana para masalbar nila ang kining witness kung naabay na obserbahan kay kita di man ta ka yes attorney, no, akong pangutana ka ganina
0: tinuod na siya lang. Tinuod na siya lang kasi sa problema mong good na kialam na ning mga senator judges which is improper na, no? But klaro, both camps, I am not saying only sa camps sa prosecution, even sila Adan Peter Quijano, no? They are trying to repair. But it appears nag-una-una dito rito sa mga senators na leaning dito sa prosecution. Balumantana, number one of whom is si Rizal Ontiveros, no? And kiningain po, no, and they are trying to prepare whatever can a witness or fault dito sa testimony sa witness, no. Ang problem is that klaro jud na ang impeachment proceeding is political in nature jud, no. Di na nato na mawala kay that's how it is. Ang problem sa kuha mang god dito is that kada ganing ang pangutan on ang prosecution or defense counsel's lawyers, hindi dapat na siya proper. Ang proper is that kasi amay tubo magod kung pagtanonin mo ang defense or a prosecution, payagyag mo ng ilang maturity of the case, which is sometimes sa mua may makapalag premature magawas ng among alas ba. But ang clarificatory questions on the witnesses pwede na, no matter how biased it is, as long as it is kana ganing about lang sa mix ang testimony na dili ko mo extend dahil lang po sa iyahang let's say credentials sa mga na. Ang problema kadaghanan dito muad to naman sa merito sa kaso sa heart of the case
1: na
0: ibay
1: element sa
0: rinamaw. Yes, basta ako tingin kong katawagan kay na yung Adan. So, kinipong sila Adan o si Pia, kinibalos po doon counter manifest kay para to recorrect.
1: Murag i-realign sa nato ni Be. Ang uban mo, medyo kagwanta, mukawas ilang pagka-politiko, no? Mag-grandstanding diapon.
0: Kasi gumikan kay, aside from that, they really have to protect their own witness. Otherwise, may ngontong ilang kaalay dito na, sa naman, wala mo muniningog din na. Tabangi po din,
1: masyadong pa. Simple nga, napansin po dito, no? Nga, murag, ingon sila nga, kining uban din ni, dikoy-dikoy na lang ni, kay di man mga abogado, no? Ilabi ng uban din na, silent committee. Si Senator Judge Padilla, kung siya tanaw ni mo, itong iyahang simple nga pangutana nga, about sa credential o credibility sa witness.
0: Yes, tinood na. Actually, ang iyahang gina-emphasize dito, at una, dito ta sa kinapangayo niya na kanang raw footage na original. Kasi ang rule mang good jud, basic jud, in all kinds of evidence, if na ay raw footage, ipagawas una na siya. Bago ka katong mga secondary evidence, namagod tayo primary, no? Ang pinaka-primary, katod yung original. So, kinapangita niya. I mean, actually, did makuha sa prosecution. Pwede mo i-check, well, I was not able to get it, Your Honor, but I tried my best. That's why I relied on secondary evidence. Ano on that? So, pero in that particular scenario, katapusin ko, did not even attempt to locate for that original footage. Wala din siya ka ng diligent efforts ba iba na pangitaon to or i-confront to or nasi affidavit saying na di yun mo participate ang tao na nag-record ato. Kasi tama yun na yun. susumlan, di ba? Ana man dili man tanan isa ra may mag-record ana. Patunta ang ipresenta para makita itong original footage.
1: So ang iyang source
0: ang tumong ni Padilla. Tapos sa credentials, sabi ka ng mga ganito pero wala ka namang mga resibo na binigay. Diyan mo ko na mga certificate.
1: So, which is may punto, no? May punto si Padilla.
0: Guwapo yung punto, bay. Actually, kaduwa na, no? First and second. Ang iyan, lalum siya, bay ba? Ano na gani ko, ano ba? Mas guwapo siya mag-enroll sa University of Prison. Kay, mas common sense ba?
1: Kay, may mga lalum pa.
0: Lalum pa mautana. Dapat, no? Dapat bulus. Diba?
1: Pasimple lang pero nagkautal-utal.
0: Simple lang. Simple lang pero rock kayo pumatana. Lalo ito siya. Alam mo yung common sense lang ba? Balik mo yung na word ng common sense lang.
1: Okay.
0: Hindi na tama. Nga naman, hindi mo good common to all. So may pa ni si Padilla ay common sense.
1: Naka-common sense
0: diba? Ba? Nakatulang din ang tiraho niya. Lalo ba? Dulot
1: pa. Anong hindi magamudirikta sa pinaka-original nga nito magamangutlo nga to sa mga nag-share?
0: Yes, mao na ang problema, no? Tapos dagan pag na-approve dito lad na okay, katong affidavit sa journalist kasi sila man daw tong nakadungog o ganyan everything.
1: Mahutog ang
0: gibuhat
1: siya, no?
0: Gi-interview nila lad, nagbuhat sila ng minutes. Ang iyang gibuhat ng affidavit, ang minutes. Imagine that. Double hearsay.
1: Na-establish dito.
0: Ba? Ay, double hearsay kayo. Ang minutes, ang imuhang I think the journalist would not want siguro to execute an affidavit for that matter.
1: Okay.
0: But you cannot stop them from not doing. So ginotarize sino niya tong minutes ng isang taon. Double hearsay naman. Dapat i-force nila by subpoena tong mga journalist, di ba?
1: Pero kagahapon na before ta mag-end attorney, no. Nag-expect nga after sa 15 minutes break, no, ni presiding judge, na sila i-present na po ng another witness. Pero nanata to, nakarili na that time, o expected nga naapod nga mag-isa po gini, o ilang i-present na po ni para igisa na po ni next week, no. Pero ilamang gi-untol attorney, sa tanaw ni mo ato?
0: Well, actually, first, ang ilang ibuat po na lang nga ni, wala sila nag-conduct o redirect. Ako, umaguna iklaro ka rin sa itong mga taga-terminaw, nga no, wala nag-redirect. Kasi ang churi magod, ang normal churi anak tinatan sa among mga lawyers, pag dili-dili mo redirect, but pasabot, there's nothing to, you haven't damaged our client. Mauna ang old, isa ka school of thought na, wala ni mo na damage, di na kung mo repair their testimony by way of redirect questions, no? But however, there is a second school of thought natin na is that your witness's testimony is so much damaging. The more I ask questions, the more ka malubong sa recross na pod sa defense. So may pagdi na lang nato na siya pa
1: more naka-sense, no?
0: Yes, enough na lang damage siya na itabo, iin ako mag further damage
1: di na to siya dumagan.
0: Yes, considering na daghang mga questions ang mga senator judges, that would be considered as part of the questioning later on, no? So, masabot pa kasi pag-clarify. And second, itong kibuhat nila is that wala kailang redirect, so na-shorten, no? With that, they are supposed to present their next witness, no? But for lack of material time, I think mabinda na lang mga 30 minutes ako itong ibantayan. Pretty good if they present it, but they do not want the same mistake that what happened na katong sa second day wherein sige object ang defense ato, gidubong nila pag-abot sa alas 5, material time na. So ang cross-examination ay tabo gahapon. So kung nag-present sila gahapon o witness by sa sugod, masabot is basig next week pa
1: mag-examin.
0: Makaandam na pagtaman ang mga bata.
1: Or naka-detect sila, no? Naka-detect sila.
0: Yes, naka-detect. Ah, dili na. Dito na next para sabay kung
1: mga mayo, mayo. Mga mayo yun. Di po basta-basta kung nasa prosecution po, kabalo po doon sao nila pag-atras sa bante.
0: Nasunog naman. Naigo naman sila. Nasunog sila doon second day.
1: Okay. Last attorney, in-action niyo kay Bam Aquino, murag na madlong siya, gisamukan siya ng mga pananganlangay, langay, no? Murag ka ng gusto niya, straight na ito, maminaw tabi? Hindi lang ito mag-object, hindi lang ito magsigig ka ng maminaw na ito tabi? Tama ba na? Ito, gibadlong siya ni Escudero.
0: Yes, actually, katungod bang guna sa lawyers na mo-object. That is our work. Sometimes, strategy na, no? Ang flow sa witness, ang flow sa testimony to disrupt, no?